0: nga gi-issue bato kaniya sa usa usab ka desisyon gipitsahan Hunyo 1 ning tuiga o gisuwat ni Associate Justice Lorifel Pahimna ang korte mihukom nga si Romualdez napakya sa pagpresentar og igong basihan aron usab ipasabot ang iyang plano nga pagbiya kun pagbiyahe sa gawas sa nasod alang kini sa usa ka medical check-up. Ang korte sa anti-graft miingon nga si Romualdez wa kini makasumite og mga importanteng dokumento lakip na ang iyang medical abstract og ang uban pang mga medical record aron usab suportahan ang iyang hangyo. Tungod niini gipadayon sa korte ang whole departure order og giingon nga si Romualdez nagpabiling usa kini ka flight risk samtang ang iyang kaso nagapadayon.
1: Suportado ni House Speaker Faustino Bojidi III ang balaod nun nga nagtumong sa usa ka nationwide EMSS o Integrated Emergency Medical Services System aron masiguro matarong og dekalidad nga pagtubag sa medical dinhi sa Pilipinas. Kini human aprobahan sa House Committee on Health ang konsolidasyon sa siyam nga balaod nun nga nagtumong nga himuon nga institutional ang EMSS sa national, regional o sa local level ang Philippine version sa 911 style emergency medical system.
2: TYRD Radio Balita.
0: 4 minutos pasado alas 8. Good morning at kang Joji Fernis. Balita sa gawas na sa dugang paugnan sa kusog humanini.
3: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod. Atong ganato sa Tire Queen Goodyear Servitech, duha ka piloto namatay human kini nahagsa ang military training aircraft samtang nagapadayon kini sa ilang simulated engine failure exercise diha sa Taiwan. Ug matod sa Ministry of Defense, ang T-34 training plane nahagsa kini mga alas 8 sa buntag sa Gangshan Air Base sa Kaohsiung City. Ang mga piloto nga namatay, giilang sila si Lieutenant Colonel Lu o Lieutenant Colonel Guo. Ang presidente usab nga si Lai Cheng-ti may pahayag o pahasubo o mitawag sa duha ka piloto nga mga bayani. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center inang balita sa paugnan sa kusog.
1: Nakasood na si Pinay tennis player Alex Ayala sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open. Kinihuman niyang gipildi si Priscilla Hahn sa Australia sa score nga size 0 o size 2. Sa unang set pa lamang, milabaw na si Alex Ayala sa Birmingham Open. Kinina ang ikatulong pananghalong sa duha, kundi ini atong 2024, midaog si Hahn sa Ningbo Open o midaog usab si Ayala ni atong Roehampton Open ni atong 2023. Sunod nga magasangka ni Alex Ayala ang udaog, tali nila ni Alina Chararriva o Green Minen. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani Azie Linard Simbit.
4: Sa natat sa basketball na kung tahas sa New York Knicks ang paglab ni uglaing kampiyonato sa National Basketball Association kon NBA gikan pa niya 1973, 53 ka ang nakalabay apan lisod na tahas alang sa Knicks ang pagpukan sa San Antonio Spurs din ang higanting si Victor Wembanyama sa Spurs ang dakong babag sa maong misyon. Muarangkada ang Knicks sa pagsulong sa baluarte sa San Antonio Spurs alang sa Game 1 sa 2025-2026 NBA Finals Best of 7 Series. Sugod karong adlawa, si Jalen Bronson ang mubuswat sa Knicks diin nakadaog ang Knicks sa kampiyonato niya tupang 1970 o 1973 o nakasulod kini pagbalik ang Knicks sa Finals niya tupang 1999. Gawas pa niya na kaduha lang ni daog ang New York Knicks batok sa Spurs ning nga maong season. samtang ang 5-time champion San Antonio Spurs mosandig silang sanaligan na si Victor Wembanyama ug makasalig usab ang Spurs sa ilang guard nga si Stephen Castle, Devin Vassell ug ang fill-in guard nga si Jalen Harper ug ang veteranong si De'Aaron Fox. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, malipayon karon si Maxine Magalona sa iyang bagong relasyon o ba ni DJ o videographer nga si Jeff Gonzalez. Itawag ni Maxine si Jeff nga iyang partner o gipasalamatan kini sa paghatag kaniya o matinud-anon, kalinaw o klarong panghuna-huna. Una tay masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang paryente o mga higala ni Agripino Mikolob Damsi Jr. namatay ni atong Mayo 30 sa pangidaron nga 61 anyos. Ang iyang haya, anasi ang Pinoyanan da sa Poro 4, Tagihon, Baclayon. Ang lubong, himuon karong Lunes, Hunyo 8, sa alas 9 sa bunta, guman sa Misery Kim. Ang nagpagsibya, mao si Stella Biwang Tamsi, asawa sa namatay, niya gipaagi po ni Ihid Balo.
0: May buntag usap diha sa Elk Grove, USA. Sa taga Bohol nga nang limpyo karon sa Elk Grove. Watching sa DYRD YouTube. Dagan salamat. Inyo na bate ang balita sa Tire Queen na Goodyear Service. Your first stop in first class sa tire service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayang Sagbilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Service. Ano mga pulong sa kaalam?
1: Ang pulong sa Ginoo, sama kini sa iwag sa atong dalan. Aron makatultol kita sa kinabuhing way katapusan.
0: Mungkad to ang nagbagang balita karong buntaga niya nabati paguna din sa numero unong stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulano DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Raychan James kang kagawa Jerry Cajes ang ato nga check on duty mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas and friend mo forever.
1: Ug kini si Glee Orcolio ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD may buntag. Bye.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi, ragyod ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
7: With regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin A.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Kahit itanong mo sa doktor.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ara kada ta mga kaigsunan sa tungis gutalan karong buntaga 29 minutos sa mga kalabay ang alas 8 sa kabuntago. Nagkagrabe mga igsoon ang kagubot sa Senado. Duha na kaadlaw nga walay nahitabong sesyon kay absent ang grupo ni Senador Alan na Peter Cayetano. Pero sa grupo ni Cayetano, wa kaanto si Senador Cis Escudero ug mitungha gyud kagahapon nga adlawa dito sa Senado maong nadayon gyud ang sesyon kay matupad dunay kurum bisan dose lamang ka senador ang mitambong. Misamot na hinuon ang panaglali sa majority versus minority blocks na unsa naning atong Senado karon. Mga senador, kanang inyong gihimo nga away-away ang katawhan maoy naalaot. Mga sano og sana, unsay inyong reaksyon sa kaguluyang sa Senado karon? Uy, mauni ang drama na hitabo mga kaigsunan, ha? Oh, kagahapon mga kaigsunan, ikatulong adlaw naman tingali, ha? Nga sa session under the regular session of the Senate mga kaigsunan, tua dito ang 11 ka mga senador nga gitawag og sakop sa minority block, meaning mas gamay sila numero compared to the majority block mga kaigsunan nga 13. 24 tanan ang senador nato mga igsuon, 13 ni ana kakampi kauban ni senador Alan Peter Cayetano. Apil anang maong 13 mao si senador Bato de la Rosa nga nagtago-tago karon. Apil pod ni anang 13 mao si Jinggoy Estrada nga gipiriso karon. Dakto pagkasulti mga kaigsuonan kon ipho nato ang hot body sa Senado, 11 ra ang naa karon sa majority block ug 11 pod mga kaigsuonan ang naa sa minority block. Apan ang minority nagpadayon sa pagtungha sa sesyon bisan og way tungha-tungha. Tulo na kaadlaw kagahapon mga kaigsuonan ang mga sakop sa majority block. Apan si senador Cis Escudero nga sakop sa majority block mga kaigsuonan, may kalit og patinaw kagahapon. May kalit og tungha. Mao nga nahimong 12 ang mitambong. 12 mga kaayang 12 ang hot bodies mga senador nga tuas sa session hall kagahapon. Mao nga ilahan na yung gikasa ang usak ka legal matud pa nila nga session na mga kaigsuonan. 12 lang. Out of the 24 senators, 12 lang ang nagsesyon kagahapon mga kaigsuonan. O gi-question dayon ang quorum. Matud pa nila naa may quorum. Tungod kay 23 atong kung 23 ang atuang basihan. 1.5+1 mga kaigsuonan, ha? Well, 23 ra wa na ipas si Bato de la Rosa kay gatago-tago naman. So 22 pod naa pod si Jinggoy sa presuhan. So kung 22 mga kaigsuonan ang atong basihan sa present hot bodies dito sa Senado, ang katunga sa 22 11 ra plus 1 12 mao man kasagaran ang kuro mga kaigsuonan. 1.5+1. 1.5 mga kaigsuonan sa 22 ka mga senador is 11+1 12. Mao nga nagsesyon sila kagahapon. Mao na ang version ni Win Gatsalian mga kaigsuonan. Sanglit o diha ang duha ka mga senador si Bato og si Jinggoy Estrada. Mao nga ang basihanan sa quorum dili na ang 24 kundili ang actual hot bodies mga kaigsuonan, ang actual nga capable mga kaigsuonan nga muadto sa sesyon nga mao ang 22 lamang. Mao nga ang quorum 12 matod pa ni Win Gatsalian og mga kauban apan gi-question kani sa kontra nila mga kaigsuonan nga majority block. 13 ang quorum. At kung paminawon mga kaigsuonan ang report kagbahin nini og mga pamahayag ni Win Gatsalian mga kaigsuonan, ngano nga miingon sila nga quorum sila nga 12 man lang sila. Ani ang report.
1: Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement, and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators, with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction. Thank you.
0: Moto mga kaigsoonan, ang pamahayag ni Win Gatchalian, ang bag-o karon nga acting Senate President. Dili siya Senate President mga kaigsoonan. Senate President pro tempore lang. Mura ba kung ato ng tinambanon, mura ba o Vice President sa Senado, mga kaigsoonan, no? Pwede po na ito inong co-chairman diha sa Senado, mga kaigsoonan. Ngano, nga wa man siya gipili nga Senate President. Tungod kay klaro kaayo diha sa konstitusyon, mga kaigsoonan, nga kinahanglan ang basihan aron ka mahimong Senate President, at least doon na kay makuha nga 13 kabuto. So 12 raman sila. So dili gyud mahimo, mga kaigsoonan, nga ma-elect a Senate President. Senate President pro tempore ra hinuon.

0: sa Valenzuela. Kanhi congressman sa Valenzuela in 2013 to 2001 to 2004, 2013 to 2016 ay mosang mayor sa Valenzuela og nahimong senador in 2016. Chief Executive Officer, mga kaigsoonan, sa Plastic City Corporation. Graduado sa Boston University dito sa Amerika, mga kaigsoonan, sa kurso nga bahin og finance, bahin og corporation. Mao nga siya tingali mo'y ipagkubot sa Committee on Finance diya sa Senado tungod kay mauni ang iyang forte, mauni ang iyang giiskulahan, mauni ang iyang expertise, o mauni ang iyang negosyo sa pribado nga kinabuhi, mga kaigsoonan, CEO. Mao nga si Wingate Salian karon ang Senate President pro tempore. Klaro kaayo ang iyang pamahayag, mga igsoon. Gibasihan mao ang 22 lang ka senador tungod kay maglisod ang Senado sa pagpangita sa duha ka mga senador. Kay mao si Bato gatago-tago, si Jinggoy Estrada under na sa custody sa lain nga agency sa gobyerno nga mao ang korte, mga kaigsoonan. Sanglit gidakop man si Jinggoy sa CIDG niadtong Lunes, mga kaigsoonan. Bilang gibasihan ang Supreme Court ruling in 1949. Wapan kani, mga kaigsoonan, gisupa kini sa labi na sa ubang mga abogado tungod kay kaniadtong panahon sa 1949 katong kaso, mga kaigsoonan, nga senador nga wa diha tua mas Amerika. Wa man kunoy senador nga tua kuno sa gawa sa nasod karon. Dili kuno applicable ang maong order kon ang maong ino nato, mga kaigsoonan, kanang ruling sa Supreme Court. Apan wa pud maingon, mga hinuon sa balaod, nga adto ka sa gawa sa Pilipinas. Ang giingon las balaod nga lisod i-enforce ang attendance, mga kaigsuunan. Lisod, okay, gawa sa nasod, lisod damo gyud na kan saon ni muna pagkuha dito. Ilang gi-consider nga lisod, mga kaigsuunan, nga makuha nila ang duha ka mga senador tungod kay si Bato de la Rosa gatago-tago na, si Jinggoy gidakop na. So it's impossible for the Senate, mga kaigsuunan, to bring these two hot bodies diha sa Senado. At tungod niya na, ang ilang ihap 22 lang ka mga senador, ug tungod niya na, ang majority sa 22, mga kaigsoonan, 1 half plus 1, 1 half o 22 is 11, plus 1 is 12. Apan si Chief Escudero, mga kaigsoonan, maoy nakaingon ni ining tanan tungod kay mitungha siya sa maong sesyon kagahapon. Sa laing bahin si Peter Cayetano, mga kaigsoonan, miingon nga illegal ang gihimo sa minority bloc, dili mahimong basihan ang 22, ang quorum dili 12 kun dili 13. Atong paminawon, mga kaigsoonan, ang pamahayag usab sa majority black leader, mga kaigsoonan, nga si Senador Alan Peter Cayetano.
1: So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede kong ibigay to sa iba kung may 13. This is about democracy. This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy, but walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy, pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have.
0: Okay, mauto ang pamahayag, mga kaigsoonan, ha, ni Senator Alan Peter Cayetano. Unsay sulti ni Lacson, ha? Ayaw sa Facebook, di ta maglalis sa Facebook, ari ta maglalis dire sa Senado. O niya, kung doon na mo mga question, you go to court. You go to the Supreme Court, matod pa, mga kaigsoonan. Dili ni daugo na to sa Facebook, mauni ang pamahayag. Kay ang tubag kasagaran ni Cayetano, mga kaigsoonan, tuara man sa Facebook, ang iyang mga birada sa minority tuwa sa Facebook. Mao nga gi-challenge siya sa mga minority black senators nga, you come here, debate ta dire. Ug naa moy question sa among gihimo, you go to court aron mahibaw-an kon insakto ba o dili ang amo ang gihimo. Mga kaigsoonan, wa hinuon sa balaod nag-ingon nga abroad ang maong senador, mao na nga dili mahimong ipuntong abroad. Ang giingon sa balaod, mga kaigsoon, nga lisod i-enforce ang attendance ba, kana bang not within the powers of the Senate, mga kaigsoonan, nga ma-enforce. Kaysa balaod, mga kaigsoonan, to constitute a quorum, kinahanglan nga ang mga senador or mga sanggunian bayan members or unsa pa na diha, pwede ipulis, pwede ipakuhag pulis aron dadon dito sa session hall, aron lang mo-constitute ang quorum. Kaya aron na ay serbisyo nga mahimo. Kaya kung why quorum, why ma-

0: himo nga trabaho mga kaigsoonan. Apan kining panahuna, matud pa mga kaigsoonan sa minority bloc, lisod na to pangitaon tong duha, gatago-tago na Senador Bato de la Rosa, nga si Jinggoy Estrada to aspirasuhan. So mao na nga indesisyon sila nga dili na sila ato i-appeal sa ato ang basihanan sa kurom. Mao nga dusi mga kaigsoonan. Ang mga abogado karon na lahi-lahi po ng ilang mga buruganan, doon ay abogado nga mingon, sakto ang gihimo sa minority bloc. Doon na po yung mga abogado nga mingon nga diliin sakto. Mao na diha tungod niya na mga kaigsoonan adto ta sa Supreme Court kay sila yung muingon og unsay insakto og unsay dili mga igsoon. Pagkakaron unsay gihimo ni Win Gatsalian og mga kauban gawas nga giusob ang Senate President pro tempore nga gikubtan kini ni Loren Legarda last week mga kaigsoonan, gipang alis na usab ang mga chairmanship sa mga committee. Mao nga daghan na pod nga mga committee ba ang gipangusob, labi na ang controversial nga Blue Ribbon Committee nga gikan sa last week nga sa mga nanglabayng semana mga kaigsoonan, under the chairmanship of Senador Marcolita. Apan karon sa bag-o nga ino nato mga kaigsoonan katikaran sa Senado kagahapon, ang maong Ribbon Committee, Blue Ribbon Committee mga kaigsoonan, under na ni Senador Erwin Tulfo. Ang kamarcolita nga committee is scheduled to have a committee meeting today, Friday. Og ang ka Erwin Tulfo nga Committee on Blue Ribbon is scheduled to have a meeting on Monday. Unsay mahitabo karon mga kaigsoonan, maunay trilling. Unsay mahitabo karon, map mo padayon ba si Marcolita sa iyang committee meeting, subcommittee meeting mga kaigsoonan sa Blue Ribbon Committee? Matod pa sa minority bloc, at tanawo na itong mahimo ba nila? Kay doon na instruction sa Sergeant at Arms, but ipasabot mga kaigsoonan, pahunungon ni sila. Dili na i-honor ang kalihukan nila diha sa Senado. Mga kaigsoonan kay maumang kunoy order dito sa Sergeant at Arms o sa Secretariat, no? Mga kaigsoonan sa Senado. Doon na yung tensionado yun kayo ang atong Senado mga kaigsoonan. Karong adlawa, bangin ninyo o kung sa kay mahitabo. Mupadayon ka si Senador Marcolita sa iyang committee meeting sa Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee mga sano, mauni ang committee ba nga nag-investigar sa tanan nga mga anomalya sa atong kagamhanan. Apil na niya na ang controversial kayo nga flood control anomaly mga igsoon. Giatngan sa atong tanang mga katawhan ang maong pagpadayon nga investigasyon sa maong dakong kawat sa pundo sa katawhang mga Pilipinhon pinaagi sa mga proyekto nga gitawag o flood control mga igsoon. Karon palis, tanawon na to ni. Mahitabo ka ha ang maong committee meeting ni Rodante Marcolita. Kana mo'y ato ang abangan. Apan ang atong mga igsoon karong buntaga, mga kaigsoonan, tingali. Doon na mo'y katampo, mga kaigsoonan nga mga hunahuna nining atong giisgutan karon. Unsay inyong mga reaksyon sa nahipanghitabo karon sa atong Senado. Hinumdumin ninyo mga sano. Bukas og libre ang pagtawag sa atong mga telepono aron kamo makasalmot ni ining importante kayo nga diskusyon sa kahanginan kinabuhi kaugmaon sa nasod nga Pilipinhon ang atong giatiman karon. Pwede kamo mutawag sa atong mga hotlines diri mga kaigsoonan aron kamo mapagkapadayag sa inyong mga huna-huna.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Ala sige. Mauna ni mga kaigsoonan, ang ato ang talanawon karong buntaga, ha? Mga kaigsoonan, unsa kay the best or the most nga mahimo tili sa Kakayetano Group mga kaigsoonan. Mao ang pagsangat adni ngadto sa Supreme Court questioning the appreciation, no? Sa minority bloc sa mga jurisprudence sa Supreme Court mga kaigsoonan. It's not only the 1949 jurisprudence mga kaigsoonan sa Supreme Court, panaapoy bag-o 2017 ba to, no? Panahon ni Drilon, Franklin Drilon, when he was Senate President mga kaigsoonan, tulo ka mga kauban niya ang ipangpiriso. Enrile, Bong kisa to, si Jinggoy o si Bong Rebilla mantingali to, oh. Paborito Dios piresuhan ning duha Bong Rebilla o Jinggoy Estrada mga kaigsoonan. Ngano ka yung paborito man sila pidaf pa to sa una ha karon na flood control scandal na ha? Tungod ni adtong mga kaigsoonan wa gyud pud ipi sila mao nga ang determination of quorum during the time of the Senate presidency of Franklin Drilon mga kaigsoonan was not 24 kundili murag 17 ra man tingali ganito ha mo na nga ang mga panghitabo mga kaigsoonan ang gipang basihan gipangbasihan. Apan naay mi kontra anang maong mga teorya, mga kaigsoonan sayop na. Dapat ang majority is 13. Mga kaigsoonan to constitute a quorum. 46 minuto sa manakalabayang alas 8 sa kabuntagon ng atong mga kaigsoonang bulanon, mga kaigsoonan giawag, gidasig na to sa pagsawsaw nining atong isgutanan karon sanglit ato kuning nasod nga Pilipinhon, mga kaigsoonan ang at stake karong panahon. Nasa tong linya karon sa line 5. Hello, may bundag.
2: Hello, good morning, Vice Mayor.
0: Jerry, good morning, Jerry.
2: Yeah, mo appeal ta anang imong gisgutan karon nga isyo sa Senado. So, ang atong ako lang po isip kinta yanong lungsuranon nagpaminaw man ta sa kinini ang nahitabo sa Senado. Mura og akong tanaw, insakto tiyali ang kanang new majority block kay doon naman sila ay quorum kinta kay 22, so 11-11. Niya hintabok man sa pikas kinta si Chase Escudero, si 12 versus Jess. So doon na sila majority attendance kinta, so quorum sila. Pero sa balaod, sigon sa atong mga pagsunod kinta sa mga istorya sa mga abogado, dili sila makapili og Senate President, gumikan kay nagkinalan kini og 13 ka mga boto sa Senado.
0: Mm.
2: So gideclare man og kini niya nga bakante ang tanang pwesto. So ang Senate President moy bakante karon. So why Senate President? Ang tanang mga committee chairmanship sa Senado gihuli pa na kagahapon. So kini ni ang maong hitabo, murag na hitabo maguni atong gidaig ang atong kini niya si Chase Escudero, gumikan kay ang iyang panlantaw para sa serbisyo sa katawhan, dili kay para pag-paralyze sa kalihukan sa Senado. Kay daghang mga pending kita nga angay kunoonta, angay nga hatagan o pagtagad, sama pananglitan katong mga promotion sa mga sundao o guban pa, katotohang daghang mga hiskutanan, wa mahimo gumikan kay wa mutungha atong Lunes ang majority block nga gipanguluhan ni Senate President Cayetano pagka Martes wa pod sa ikatulo, mura gilan na lang gihimo kay matud pa violation na niya sa ilang Senate rolls nga og tulo ka adlaw na dili na gyud maurag dili na mahimo motong nitungha sila ato gagahapon unya gumikan kay di man lagi sila quorum. Dito sila nagpakita kita gumikan kay abot man si Chase Escudero, so nahitabo nga dunay quorum ang maong Senate attendance nila, so okay, naghimo sila sesyon. Ang atong tan-awan ni dapat po ni tagaan o pagtagad kinini ang karong bagong majority block, gumikan kay girecognize naman po ni sa executive o sa lower house. Ang Supreme Court na lang ani ay nga papel o unsa, constitutional ba ni, insakto ba ni, muna'y paabuton. O niya, mo po ni himuon sa ininiang grupo ni Cayetano. As of now, sa ako kita nga panguna-una, mura o dili na po maayong mura gagsigig away na ang Senado. Kaya mapinding ang mga kayuhan para sa mga kakatawhang mga Pilipinhon bahin ani niyang ilang kaguliyang karon diha sa Senado. So mura po ni ato Vice Mayor nga ikatampo ani niya. So akong ikatampo, akong kakasulti nga mura og nagtuota nga legit ang gihimo nga session kagahapon.
0: Salamat kayo, Jerry Pabi.
2: Salamat og may buntag.
0: May buntag. Okay.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Okay. So morning mga kaigsuonan, good morning Sir Tibbs. God bless og more power sa inyong programa. Ampo og amping mo tanan kanunay Sir Tibbs, my idol nga anchorman. Ayay. Tempa, da na palaing text dire mga kaigsuonan na ato ning isgutan, no? Supreme Court shall settle the issue. Meantime, Cayetano shall remain as SP and SBR shall proceed today to let the suspect stand the scrutiny. Oh, bitaw. dapat gud mga kaigsoonan, dili gud mahampir ng mga investigasyon mga kaigsoonan. It's not enough nga Jinggoy Estrada gidakop na. It's not enough nga si Bong Revilla gidakop na. Kinahanglan susihon mga kaigsoonan to satisfy sa mga katawhan sa ilahang theory. Mingon lang tag-theory mga kaigsoonan, no? Kay wa man ta mag-investigar no gato. O wa man ta maghimog our own investigation mga kaigsoonan. Ang theory nga appeal yun ani mga kaigsoonan si President Bongbong Marcos nining maong panghitabo karon mga kaigsoonan. Kung panglantaw ang itong isgutan, kitang tanan tiligal lantaw nga mingon appeal. Apan ang itong justisya does not work that way mga kaigsoonan. Dili ang itong perception, kundili ang ebidensya, kundili ang mga testimonya. Maunay basihan mga kaigsoon sa pagkabot o justisya. 51 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Natay lain nga caller. Hello, mayang buntag. Hello, good morning.
3: Morning, Vice.
0: Good morning, Mr. Caller. Unsay imuhang ikasumpay ni ining nagpanghitabo karon sa Senado? Mubo-mubo alang, Mr. Caller.
3: Okay kayo na. Kanang gihin mo sa new majority. Kay ang gihin mo ni Alan Peter, diyan mga kaugalingon ng mga hana-hana, diyan mga kaugalingon ng mga interesses naman. Daghang nadamay. Nya, para na ho, sakto itong gihin mo ni Sis Escudero. Ay, kung di mo balik si Sis Escudero, aw, diba ho naka, presuhan, bagsak ni mo. Di ko mutuogwan na muna ikuan ng pagbalik ni Sis Escudero gabi, ihingon man nga, why bargain? Agay bargain ha. Kay, imagine, kung mapriso si Sis Escudero, mawawa niya ang asawa.
0: Mm.
3: Host ra ba na sa bagong programa si Jim Heron nga Windows People Spoken? Ano ba to?
0: Na, so, imong gitagna, imong gitagna na yun eh, Mr. Caller, gitagna ni muna nga si Sis Escudero, mabalig yun eh.
3: Mabalig yun eh.
0: Mm.
3: Katos Jinggoy, gitagana to chansa.
0: So, nagmagahi si Jinggoy. Hingbarog yun sa iyong prinsipyo.
3: Si Jinggoy wa magtanaw sa iyong kaugmaon.
0: Mm.
3: Karong panahon na, survival of the fittest.
0: Pero listen mo po na kayo, Mr. Caller, kaya doon na may mga prinsipyo. Uroy, o tinuod yun nga, inosente ka, nga nung surrender man po ka sa pressure kung inosente ka, Mr. Caller.
3: Mao, inosente siya, mailaman na,
0: mm.
3: Nga, di na siya magmahay, katigaan naman siyang tsansa.
0: Mm.
3: Nga, paman siya mo dawat sa glasya, nahimo na nung disgrasya.
0: Ayay. Mm.
3: So, ang kuan lang sa majority o na basketball ba ni ipasprit ni Erwin si Erwin ipangutan ng Vicky Morales kinsa may inyong ipangutauhan senator sa PICAS ingan si Erwin si Senator Jinggoy Roman hindi sa man balibad man sila pero wadak ang majority nga to na ipasa na pagbula si Escudero wa sila masulti nga si Chase usa sa ilang gisultihan.
0: Mm.
3: Kaya magkabantay man ang majority,
0: mm.
3: Blahin ang majority, kalmarang, wakalihok.
0: Mm.
3: Mauna nga, kanikaroon, paabdikay mga gudne.
0: Mm.
3: So, ang aho lang, na ang abangan ng kabanata, susunod na kabanata is prevailing na. So, tanawa na ito na yung magkapurso ba sila karon sa ilang iprano nga kwan, investigasyon.
0: Dili di ka muangay nga doon ay investigasyon, Mr. Caller, bahena ng Blue Ribbon?
3: Oo, muangay ko.
0: Mm.
3: Pero, di ko muangay ng mga producer o director ba?
0: Mm.
3: Namuingan o naibaba ni kay Tano, tanawa ni mo, mara doon bayot, we are under attack. Oh. We are under attack. Pag-adake pang Jinggoy, this is the Senate. This is the Senate. Naunsa, ang tawahan lang.
0: Imo dyan giawat-awat si Cayetano, ha? Idol, idol gitilin mo si Cayetano, ngayon mo giawat-awat, ha?
3: Mauna nga, ang ato lang, okay man ko, ha? Pero, gidrama, ipakita mo sila sa ilang drama nga katubitang si itong Major General nga pusil-pusil dito sa maman to tingnan sa si Jag we are under attack o giatake pa mo nang layas na mo dito Senado, galing ko naman mo na nga aon pa manggaling mo.
0: Mm.
3: Klaro kayo nga, ginama ninyo to, tilisiriye to.
0: Kadtong nahitabo sa Senado, drama ra to?
3: Drama to, klaro man to.
0: Mo ba?
3: Nga, pabuto, kinsa may nagbubuto, kadto man si Sepledo, itong isuspin
0: ko. Aplas ka? Aplas ka ba to?
3: Oh. Aplasa? Oo. Si Jamay nagpubuto, may NBI dito ng kuhan. Yale usang kunuhay, agent sa NBI, yun sa ito si Ja. Nakapabuto ko nung kasa. Pero, daan ang hangingon magwado sa Manila. Alti na si Lorna Kapunan nga. Ang Senado, basta na idakpunan, ana. Besan pag magsisyon sila, magansa sila, basta na anang dakpunan, legal ang pagdakop.
0: Mm.
3: So, si Peter kay Maraman, kuwang pamajag know-how. Ang awal ang bahis mong tanong ako ni mo.
0: Mm.
3: Ingan si kay tanong nga, unsi-unsi.
0: Mm.
3: Ako, naamang pukus konsiho.
0: Mm.
3: Isip ikaw bahis, di ba?
0: Mm.
3: Sa araw ni pangagpas, kay dili man ko ingan nga haniti sa pamalaod. Di ba magbuto, ingan siya nga, di ba divide the house?
0: Mm.
3: Ikaw nga isip bahis ka, di man ka makabuto, makabuto lang ka o magtay ang score sa pag-divide sa house. So, ma-execute na ka sa imong buto o asa ka dapita.
0: Mm.
3: So, dili ma-count para na, ha? Dili ma-count nga unsi, ika-unsi si Jan, kasi siya may presiding officer.
0: Mm. Watak ba kung si Senado nga rule, sir, no? Lahi ang rule sa sanguniang bayan. Ang presiding officer gibutang yun sa balaod kan only vote to break a tie. Namang oh. Upoy lang ensuring to create a tie. But klaro man sa local code nga only to vote to break a tie. Oh. Wata kahibaw, they are not under the local government. The Senate is not under the local government. Tingali, nindot nga susiho na to na ugunsay ruling nila ana. Bahay na anang dunay tie. Ugunsay role sa presiding officer.
3: Ang aho lang ba, before kumo honong, lamin yung may interview taga Bugto.
0: Mm.
3: Dinisato si Roland Inting ba? O either si Pupot Marapaw?
0: Sige, okay.
3: Mga veteranong bugado niya.
0: Salamat kayo. Salamat, Mr. Cooler. May buntag ka niyo.
1: Thank you. IATF, inyong alagad ta forever.
0: 58 minuto sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon. Na doon na pa tayo lain nga Cooler, mga kaigsuunan mo padangat sa ilang mga reaksyon, mga panahom. Kabahin nining nagpanghitabo karon nga kaguliang dito sa Senado. Doon na tayo Cooler sa line 1. Hello, may buntag.
4: Yes, may buntag. Bye.
0: Patrick, good morning. Yes, Patrick.
4: Nindot ka po ni sa third day, no?
0: Very good issue, very good.
4: Okay, kan first day, second, third, mapakita ang taga-majority block. And that is the time na ang minority mo na mapuli. The newly created majority, I really salute them, no? Of course, ni Chase Escudero. Masagot lang, madi. We will follow the rules at the Senate meetings. Diba? Huwag na ilang mareklamo, then they have to go to the Senate or the Supreme Court. Sakto ang gingon po na ni Kuan, ni Senate Senador Lacson. Nga dili, kana si Kaitano, dili na ari sa kanang gitawag o ano na sa musulti diya sa kanang pinagi sa social media o unsa diha. Dapat magpakita siya sa sesyon. Para ma once and for all masitol down ang mga problema diya.
0: Mm.
4: Karon para nako methods sakto. Sakto ang gihimo sa taga minority nga nahimo sila taga diri na sa majority. Continue. Si kana si Tihano Altihano dapat mo resign siya pagka Senate President. Maro kon okay. Ka sulti ni
0: salamat kayo Sir Patrick, may buntag kani mo sir. Salamat kayo. Buntag. Unto pala sa 9 sa kabuntagon mga kaigsuunan na usaray tuyo sa Suto Group and the powers that be nga dili madayon ang Blue Ribbon Investigation sa flood control. Doon na pala yung text dari mga kaigsunan ato ning basahon na so di nakasuhan si Chis Escudero kay Hingbali naman. Posible kasuhan, posible di mga kaigsunan. Lisod po og dili kasuhan. Duaan lang tiligi hapon na. Naadyo'y premium ang imposible guay premium na si Chis Escudero mga kaigsunan. So premium most likely ana kanang iyahang kaso. Mo gyud na lisod po kay og mubali lang ka nga wa jamoy ha, wa jamoy binalihan. Na gyud tingali na. Tingali lang mga kaigsuonan, no? Mga hunahuna lang nang layaw ning ato ang gipadangat. Okay, mga kaigsuonan, atong isgutan kadiyot mga higala. Tungod aning mga disgrasyas kadalanan, maghilak ang adlaw mga igsuon ug semana kun walay mahitabong aksidente sa kalsada. Ang mga aksidente sa kadalanan, kadaghanan mga kaigsuonan ana sa Galyares Medical Center, mutug pa maong nagdasok na karon diha sa maong tambalanan kaning na disgrasya kaning kadalanan. Naay mga district hospital unta mga kaigsuonan nga pwede matiman nila niini. Tungod ini mga kaigsuonan ang problema gamay, no? Ang atong occupancy diha sa Galyares Hospital tungod ining din na disgrasya sa kadalanan. Ang kapitulyo na to unsa kay plano nila? Nganong ang di man lingion ang mga district hospital kun dunay madisgrasya? Nganong ang mga nabiktima sa maong aksidente sa kadalanan mosirit mas tagbilaran nga naa may district hospital na to? Ato kurong subayon, kamusta ang ato mga district hospital? Unsay plano sa kapitulyo? Kabahay niini. Uba nato karong buntaga mga kaigsunan ang atong bag-o nga gitudlo mga kaigsunan nga hipe sa buhatan sa Philippine Provincial Health Office si Dr. MM Uy. Dr. MM, may buntag ka nimo?
5: Mayong buntag, Sir Tibbs, at mayong buntag sa tanan ni ating paminaw nato sa Station DYRD.
0: Yes, Doktora, una sa tanan, before anything else, atong ipadangat ang mga congratulations diha kanimo. Full pledge na baka, Doktora, no? Nga Provincial Health Officer, Doktora MM.
5: Salamat kayo, Sir Tibbs. No? Pirmahan na sa atong gobernur ang ako ang appointment as the provincial ang ang nga anak ko anak karon sir kay Provincial Government Department Head of the PHO. So, mao na.
0: Salamat kayo niya ng mong informasyon. And once again, Doktora, ato ang mga pahalipay diha kanimo as hepe sa maong buhatan. Congratulations, Doktora.
5: Yes, salamat, Sir Tibbs.
0: Okay.
6: Congratulations!
0: Oy, may.
5: Salamat.
0: Oh, magpainom ka naman diyan, Doktora. Doktora, yes, gitawagan ka namo, Doktora, tungod ani mga disgrasya sa kadalanan, no? Daghan kaayong mga disgrasya karon, ana gyud mo tugpa sa atong Galyares Hospital na bunsesok na sila diha. Doktora, nganong dili mo lingi ning mga emergency rescue nato, Doktora, sa mga district hospitals? Are we not capable of treating these patients? Nganong di man gyud sila anas district hospital? Nganong musirit may gyud tagbilaran, Doktora?
5: Actually, Sir Tibbs, no, naay mo abot sa ato ang mga district hospitals, but katong mga injuries nga murag minor rapod. Pero the moment nga murag makita sa ato mga responders nga naay possibility of a fracture or naay gross na gyud nga makita ang fracture, ila na gyud ang isirit sa Galyares Hospital. Tungod kay ang ato ang mga hospitals dire sa mga province-owned hospitals na to, no, dili pa man capable for orthopedic services.
0: So, dili pa capable, meaning, Doktora, kung na mga mabali, mga tiil, mga maliso, nga mga abaga, kung sa panadiha, dili ta capable anak sa atong district hospital.
5: Pagkakaroon, dili pa watay mga gamit, no, specifically for orthopedic procedures, para aning mga bali. Unya, wa pa po tayo mga specialista, no? Kaning mga orthopedic surgeons nga naa sa ato ang mga hospitals. Unya, kanipong kuan challenging po ning pag-procure, no, sa kaning mga implants, kaning gitawag na itong mga stainless nga ibut idasag aning mga nangabali nga mga bukog. So kay bauta na mahal na siya, dako, so di kinahanglan og preparahan gyud na siya. But lately, Sir Tibbs, no, just recently gyud nagstorya mi ni governor kay nakita jud ni nato. Now, previously, mangud po, morning, wag i-capacitate ato ang mga hospitals from previous years, way back. Kay ang kaning gitawag na itong multiple physical injuries secondary to motor vehicular accidents, no, or road injuries, dili pa po di nga ni kadaghan. Dili pareha karon nganing sud na gyud siya among the top 10 causes of morbidity or kaning pagkasakit or pagka-admit. So, nag-launch na po ang DOH na naan na gyud tayo road safety program, which is kanang wala na sa una, no? But karon siguro tungod kay maayo na lami na po nagatong mga daan, lami na ipasirit-sirit, unya ang mga katawhan kay mas maka-afford na siguro po kay makita man nato sa kadalanan nga daghan na jud kaayo ang mga vehicles na four wheels or motorcycles, daghan na. So mao ni nganing saka na gyud ang ato ang mga vehicular injuries.
0: So unsa may atong mga intervention sa ani doktora sa atong mga district hospitals? Wa man ta mahimo ang orthopedics, mura di putili na to kaya pa na pagkakaron pa nahon na, no, dili lang na materials kun dili ang doktor, dili mo pudaghan dili ang doktor nga murag expert anang butang nga
5: og mga sir, actually sir, nagplano ta nga mag-offer na gyud og orthopedic services sa atong mga hospitals. Ang plano sa ato ang gobernador is 3 strategically located hospitals ang atong i-equip ana, but since dili man lagi sayon ang pag-equip ani, mosettle lang sa ta pagkakaroon sa usa lang sa ka hospital. Unya ato man punggi assess ang atong mga hospitals ani about their readiness pananglitan og makakita ta og immediate na pundo ani.
0: Okay. Ang damgo doktora is one thing. Actualizing our dream is another. Kanang actualizing, yes, ang atong isgutan nimo, naana ba na, na-appeal ba na karon sa ato ang budget ning tuiga nga ato ang Usaka District Hospital atong i-equip aning dapita?
5: Yes sir, murag naana ta, makaingon ta nga naana ta sa actualizing stage, no? Mm-hmm. Because wa siya ma-appeal sa atong provincial budget, but naka-source out si GOV from the national budget sa DOH, no? So nagstorya na sila ni Yusek Maestral about this. Unya murag na anay, although ang approval is on the way pa na siya, no, but murag na ay na identify na nga possible source of funds. Unya concurrent to this, no, atong gi parallel pod ang ato ang mga activities na diri, ang atong planning with regards to manpower, kanang preparation, training of our personnel, no, ato na pod na siyang gihimo. Atong mao ni balibad bitaw ko atong mga I think 2 days ago nga mo interview unta mo because murag preempted pa siguro po to because nagmeeting ni the other day for this matong timely karon nga nagkastorya na ta nga kuan. So with Dr. BM Macuno, no, atong gihisgutan ka na nga mga kuan together pod sa provincial office pod sa DOH. So naana tay mga plano asa nato kuan naana, in fact naana ning commit nato nga duha ka doctors, private doctors.
0: Asa ning hospital doktora?
5: Surgeon. Sa Carmen. Ang Carmen. Project karon is ang Carmen Hospital kay murag among the 10 hospitals siya ang pinaka-ready as to space. Of course kana may ato ang primary nga i-consider, no, kay ubang hospital, although lami o tabutangan but congested na sila over and above their bed capacity ang ilang bed occupancy rate. So nag-identify tag hospital nga pwede maka-accommodate. Unya ang licensing sa hospital level 1 na siya hadaan, so naana siya yung OR capability, ang manpower nga organic nga pwede maka-support, no, kay ang gikinhanglan na to nga musod is primarily the orthopedic surgeon, but naana tay a general surgeon po at nga hospital and anesthesiologist. So murag siya dyan pinaka-ready. So siya may atong i-identify.
0: Unya, kanang orthopedic na to nga doktor-doktora on-call lang. Mura o contract-contract lang taana. Di yun na yung organic sa maong hospital.
5: Dili siguro po on call sir Tibbs, but since most of this, no, asa kaning sa mga emergency siguro kay di man jud ato ma-expect nga atong mga orthopedic surgeon mo stay dito sa Carmen. Mm. So most of the kanang vehicular accidents po, no, kay pwede man ato og elective. So kaning mga magkinahanglan jud og emergency procedures mauna lang siguro na ang moabot sa Gallares, but kadtong ma-assess sa ato ang ubang district hospitals kay moagi man pud diha or kung even our responders nakahibaw na, no, sa atong capability, kaning mga pwede og elective procedures like for example simple fracture, bali lang stable ang pasyente, pwede nag-adto dito kay schedule man, dili man sila on call lang, but we do schedules good per week nga naay mo adto nga kanang surgeon. So kay hopefully makadecongest ni sa Gallares kay we know nga kaning mga physical injuries, no, kaning mga bali-bali orthopedic cases maoy makadugay ang hospital stay kay maoy gina maghuwat kung kanus ama OR. Labi na kung ang capability sa patient po to pay for the kaning mga implants is murag apike pud ba, no? So kay mahal-mahal man ni, so hopefully appeal sa ato ang planuhan or actually i-procure gyud nga mga equipment or the implants mismo. So magkinahanglan pataan ni sa kanang expertise sa atong mga orthopedic surgeon with regards to unsa or pila kay kinahanglan data driven pod ang ato ang procurement. So kanang ang ato ang ikuan is ang atong ma-offer is katong pinaka common basing sa atong experience dili sa Bohol, unsa tong pinaka common nga mga bali, no, or kanang pwede pod himuon sa ato ang level sa district hospital kay basig na po yung mga complex na gyud nga mga fractures nga dili na pod kaya gihapon dito. And kay dili raman kung moingon tag complex, dili raman nga ang ortho ra atong gikinahanglan, but maybe they would need other specialists pod, no, nga magko-manage. So kana moabot na sila sa Galliares, but hopefully kani nga plan gyud nato is maka-decongest, yes sir.
0: Apel ba sa doktora sa maong plano sa pag-purchase ang mga stainless nga mga steel para sa mga artificial nga tiil, unsa pa na diha ibang bangil sa mga nabali nga tiil?
5: Mga implants, sir. Yes, mga implants? Sir. Apel.
0: Apel na, no? So ano sa akata doktora nga pwede na mo accommodate og pasyente if we talk about time frame, doktora?
5: Hopefully kay mo go through sa process, mantano hopefully basin next year makaya na ni nato kay ang budget nga gi-identify is from savings kuno of this year. So bangon lang ko kuno kay murag di man ako'y mangita, di man kita'y mangita na nga budget, no, but per information sa base sa storya nila ni Gog, i-source out from savings of this year. So hopefully mas dali siya, dili ingon nga maghuwat pa ta nga mahanay pa ang budget sa 2027. Una ta maka-go ahead. So with this, with the procurements, with the licensing requirements, with the training of our people, kay kinahanglan atong manpower, not only the orthopedic surgeon, but ang atong nurses, ang atong mga lifters nga mo-alsa, kinahanglan man na siya trained kay specialized care naman, eh, no? Unya kaning mo-operate sa ato ang mga machines or equipment din, ha. So atong ipadapod ni sila og training. So hopefully ma-realize na nato ni next year po, sir.
0: So salamat ni doktora, no. Aside from this, doktora, kaning intervention nato bahin sa orthopedic sa tuang na mga tambalanan, unsa pay uban nga murag bag-o ba karon nga mga nagpanghitabo sa tuang mga district hospitals?
5: Okay. After atong na-appeal na mo og hisgot, no, sa tuang meeting atong nga about aning sa orthopedic services nato, ang kani pong atong HENT or high kanang actually ENT ra ears and eyes nga mga services nga pwede nato i-dadon sa atong hospital. So kanang nakahinumdum manggod si governor atong niaging mga katuigan bitaw nga diha tay mga services ana dito sa BMCI before, and gusto niya nga ibalik to. But I suggested nga dili lang ta dito sa BMCI kay nako na pud costly na pud kaayo ang mag-equip since wa naman joy na hibilin nga equipment dito, but ari lang ta sa Luon considering na duol ra pud siya sa Tagbilaran, and if needed adto man jud pud ato mga pasyente, no, kay ready naman atong OR sa Luon. So naa na tay mga beds, naa na tay OR lights, naa tay kuan. So ang ato ang i-procure na lang for that would be kadtong equipment nga specific na gyud to the for the eye or ear services. Dili na ta katong mga equipment nga gikinhanglan for general surgery nga gamiton gihapon sa mga procedures nga sama ani. So hopefully kana ma-realize pud nato na Sir Tibbs, ari na pud na sa Luon Hospital pohon.
0: Dindot kayo. At least klaro na to ang ato ang path, doktora, no, atong direksyon, asa dapit ta mo improve, mo expand, mo enhance atong mga serbisyo kabahin sa atong mga tambalanan ning ato ang lalawigang Bul-Anon. With you as the head, doktora, we will be expecting more nga mga serbisyo baka nining ato ang mga katawang Bul-Anon. Thank you so much.
5: So Dr. that's Amy a Moore. Challenge, Sir Tibbs, no? Challenging, very challenging to head the PHO, labi na mga natay mga bago nga mga innovations, mga bagong services nga i-offer, but with the guidance of God, hopefully ma-realize nato ni.
0: Yes, doktora. I believe nga makaya nimo na, doktora, diha sa ato ang provincial health office. Thank you so much, Dr.
5: MMOE. Salamat kayo, Sir Tibbs.
0: Salamat, maayong buntag.
5: Maayong buntag.
0: Ang ato ang provincial health officer nga bag-o mga kaigsunan si Doktora MMOE. Diha mga kaigsunan pahibaw nato nga ang Carmen nga hospital mao na ilang gitutukan karon nga i-equip mga kaigsunan ining mga kagamitan apil na ang doktor kabahin ni ining operasyon sa mga bali nga bukog kay nga disgrasya sa motor. Porbida, makadaghan gyud ang disgrasya sa motor do kay sayon ra man kay kuhag motoron. Daghan na man kaayo ang mga motorista, no? Lami pug itong karsada. Okay, kaning mga karsada nato og na flood control pa ni gipang ghost project pa ni maot ni atong karsada, pero wa man sinaw man lami may pasirit daw, ha? Ang mga iro pod ganahan pod magligad-ligad sa atong mga karsada kay init man. Mao nang daghang disgrasya gyud sa kadalanan. Ang tumoy mga kaigsuunan adto katugpa sa tambalanan nga bali og uban pa, pero Galyaris hospital magtapok ang tanan. Mao nga napuno na ning atong Galyaris mga ning disgrasya mga kaigsuunan, no. Ang angay tiling buhaton dapat dili ta man disgrasya, di ba? Kon mamista ta ala kaon tuda-tuda inom gamay lang, salini po tong paras karsada ba, alisuda po kayo og maghubog na laman jud mo uli, ha? Unya, speed limit. Kita tag mga motor do, puro hadluka kayo doon. Overtake og wa, mo overtake og tuo. Mga batanon. Why kakulba ba? Mo mahadluk mong kukaya, nagpasisirit ka, kay gamayang bato, makaligis ka, tumba ka daw, ha? Samot, nag-iro. Unya, mo automatic ka og brake, puro bida. Sigurado yun, no? Pag helmet lamang yun, siguro. Pag helmet laman kaya ron siguradong dili kaayo, dili kayo mabunog ng inyong lawas mga igsoon. Nagbitbit sa tong oras 17 kundi 18 minuto sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon sa atong pagbalik mga sano ang inyong mga mainit nga mga huna-huna ug mga mensahe nga inyong gipaambit karong buntaga kabahin sa nagkainit nga sitwasyon sa Senado. Ato nang basahon inigbalik na to human ning pipila ka pahinumdum. Standby. Oras, 18 minuto, sumana kalabayang alas 9.
7: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
8: Where?
7: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
8: Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
9: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
10: Tagna, atod sa Mayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya motorbike o construction materials. Kubos nga presyo diya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbin Ting ng atong syudad sa Tagbilaran.

0: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what the-
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilabyan.
0: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Hey, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan kay ko pari, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud kayo pre og napagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
3: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligi usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
10: Engineering ko, sir. Dead any, sir. Tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabatang. Nga high blood good ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud ang akong ginainom, sir.
11: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwik Care o sa inyong suking butika.
13: Basta na ay hilanat,
14: dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, iBiogesic!
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
18: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay.
15: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Boholanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
23: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumanon, inyong alagad ng adlaw nga Webes mga higala. Doon na nakitaya 34 minuto sa mga kalabay ng alas 9 sa Kabundagon. Sa itong pagbalik mga higala, atong atimanon kining gikugihan o padang mga mensahe sa atong mga suging tigpaminaw, mga kaigsunan, kabahin ning atong mga mainit nga isyu nga giisgutan karong buntaga. So doon na yung mi-text dire. So di nakasuhan si Chis Escudero kay Hingbali naman. Daghan nagtanaw mga kaigsunan nga mauna ang rason sa iyahang pagbali, mga higala. Although daghan tang nagtanaw nga naa gadoy mo bali. Napay Joel Villanueva, unsa kay posibleng mahitabo pud aning Joel mga kaigsunan. Mao bitaw tingali nga gidugay-dugay nang ilang kaso kay tanawon og giunsa nila pagbehave sa Senado, ha? So muna nga gidugay-dugay. Okay, wa man gyud, mo tong nagmagahi mo gyud dinggoy. Sige. Ato nalaman ning buhian ning warang to pares kay di mo juday ka. Murag inana good mga kaigsuunan, murag inguna na ang dating sa nagpanghitabo karon. Angay ablihan ng open na ang Cortes aron dili maghuot ang Galyares. Oy, mao ni direksyon ning maayo, no? Dapat kanang Cortes General Hospital kuna aron na ma-divided ang mga tao asa mangdong, ha? Doon na pala yung mga text diri sa itong Facebook, mga kaigsunan. At opening tag doon ng ilahang mga mensahe karong buntaga. Si Lily Hinds, good morning. DYAD to you, Sir Tibbs. Watching you from abroad. Happy Thursday. And God bless us all. Salamat, ma'am.

billion billion ha. Oh, daghan. Kuana na ato bumbahan og tanan ng men doktor tanan aron na ma-equip yon no. Julius Laumedel. Naa na jud ma-appeal ani ba flood control project? Hihihi. Wata kay ba una jud ma-appeal na eh. Oh, si Cesar Max Maslog, hadlok jud ang Malacañan og mga tuta nga senators nga mabulgar kinsay involved sa flood control scandal. Mao gahimo jud nila, ang tanan bisag illegal aron matabunan ang scandal kay involved man sila. Nahadlokan ni no. Nakuha jud sa hurat si Escudero. Oh, murag sakto gud nang imo tingali si Cesar Maslog no. Naku nadagyod sa hurat. Kaya tinuod bang yun, gipiriso na gusto jinggoy. Dili na niingon o bluff ra ang Malacañan. Ano eh, dili lang ni bluff, di na ni hulga. Kaya naanam mo dyan gipiriso. Si Jinggoy Estrada, mga kaigsunan. Cesar Escudero, maingon ko na matay. Di dyan madugay ako na dyan eh. Si Jewel Binariba po ron, gahutok-hutok na tingalipon si Jewel Binariba. Ako na tingalipon sunod. Ano eh, naapil pagalipon si Marcolita. Pero si Cesar Escudero, nakahuna-huna tili mga kaigsunan nga mintras sayo pa, dili pa kayo init, ha? Balhin na lang ko ani, balhin na lang ko ani kaysa mapiriso ta. O, maupo na mga kaigsunan, no? Magpapiriso. O, yung tinuod yun nga nakasaka. Ha? Pirisohon yun ka? No, na nga, si Cesar Escudero, balhin na lang. Porbida. Mauni ang kaganapan natin ngayon sa ating bansa, mga kapatid. Inday ganggang usanip ko na Pinazo, good morning Vice Mayor Tibbs, kay Alan Cayetano mi sa akong partner. Man ta magpili og asa tani ha. Teofilo BC, may buntag kanimo. Editha Pinazo Uduno kanang away-away kun balihon yawan una. Ayaw nang away-away lagi. Di ta mag-away, we are just one country, one people, mga kaigsunan, no? One direction to take. And that is for sa kapagpuyo nga harmonious, malinawon nining atong kapupudan mga igsuon. Magtabang-tabang tang tanan, ha? Magtinabangay ta sa pag unsay maayo. O magtinabangay ta sa pagpiriso sa angay pirisohon, ha? Oo, malisod man pudo. Uway mapiriso kay mura ra taga tugot ta nga okay lang di ay. Dapat dili okay, ha? Naaron ang mga sunod nga mga breed of politicians magniggaw na sa ilahapon ng mga lihok. Paligunon yun na to ang justice system. Nga way, walang kumpare, walang kamag-anak, ha? Walang kapatid. Mao na ang ipanulti nila. Oh. Pero sa Senado, kapatiran tayo. Ha? One-fourth or one-third of the Senate population is composed of only four families. Kadaghan na itong Pilipino. No? Nga naman ga, tinagurha man na sila. Cayetano siblings, duha. Tulfo siblings, duha. Bilyar siblings, duha. Naapay Estrada siblings, duha. Porbida, ihatag na lang ng uban, gupos uban. Philip Sarmiento, may buntag kanimo diha sa Facebook. Bottom line, aning tanan is the flood control scandal investigation, which we need to know the conclusion. Bitaw, sa mga conclusion, ane? Mura mangguntag kotobrata ni Zaldico, kotobrata sa 18 Marines, nga ang mga 18 Marino muraga gi-question po ang ilahang credibility. Sa mga dito, tinuod, ane? Doon na nang totoy gida si Marcolita nga witness, naunsa ba po nga, pike mapuntong iyang apilabit, o man to, pirmahe ko sa abogado, tinuod ba ka po daw? Saon na ni mga kaigsuna, no? Isig, diskartihay sila. Pero ang ilang mga diskarte, usahay magkabulalyaso. Talbo butal. Sige. Hadlok jud sila sir nga mapadayon ang flood control investigation kay maapil man sila. Oh good, kinahadlokan. Pero og Senado mga kaigsunan ang mag-investigar. Og ako'y pasultion mga igsuon di good hadlok. Kay at the end of the day, ang ombudsman mao may mo-file og kaso. Pero kanang Senate investigation, it is not an aid to filing a case. It is an aid to outrage sa mga tao, mga kaigsunan. Mao na, nabalik kay mahimo. Bisan pag nakitaan ka sa investigation sa Senado nga sadaan ka, mo recommend ang Senate, kay in aid of legislation naman ang Senado. So ang ilang recommendation, na igura nang mo recommend ganito sa korte, nga file o kaso na siya. Kay based on our investigation, mura

0: nga nagy probable cause nga nangawat ni siya, appeal ni siya. So igo ra nang mo recommend to the ombudsman. Hinumdumi ang ombudsman mga kaigsuunan is Malacañang. So wa dun so para nako kanang investigation dili na para sa korte, dili na para sa ombudsman aron mo ilahang i-capture, aron mo ilahang i-develop nga kaso ug ipasaka sa usa ka senador. Para na sa mga katawhan aron madaot ang usa ka tawo mga kaigsuunan aron maguba ang iyang kredibilidad. That is an aid for election or re-election or an aid for people power or whatever. But an aid para sa kaso, di ko mo to. Kay at the end of the day, adto man na motugpa sa ombudsman mga kaigsuunan. Dili man makagama o decision ang Senado o sadaan ba kagdi. Gawa sa impeachment court. Di man na human naman pero impeach si Bongbong, huwato na ito usang tuig kay mura magwaman, musalir itong impeachment. Huwato na po lang tuig, 2027 mga kaigsuunan. Mura naanagadod po tingali, gaungong anak nga impeachment complaint batok ni Marcos. So ka ng mga salida sa Senado, 90% anak mga kaigsuunan, salida na for people power. Salida na para sa grandstanding sa mga tao. 10% tingali ng para aronjud makasuhan. Kay hinumdumi, adto tanan na mutugpa sa ombudsman. Kung ang ombudsman dili mo kiha, awa dyan mo yung mahitabo ng ilang investigation. Kaya di man compelled ang ombudsman mga kaigsuunan nga musunod sa direksyon sa Senado. Pwede gamito nila ang as evidence ang unsay outcome sa Senado. Pwede. No, na nga tumoy gihapon na ombudsman. Di good angay mahadlok ang taga-administrasyon. Kung ako'y pasultihon, dili angay mahadlok. Kaya ilahaman ang ombudsman. Mga kaigsuunan, pero kana lagi investigasyon, dili man na para sa ombudsman, para na mga kaigsuunan sa people. Outrage ang kasuko sa tao. Maudyo na, wala may laing recourse mga kaigsuunan, kundi adto na ta sa korte, sa public opinion, korte sa mga katawhan. Kan maunay muulbo ang mga katao, goodbye, labaw pa na sa korte mga igsuon. Si Melchor Dagandan, maing buntag, ganimo diya, Gilbert Calamba, maadyong buntag, Vice Tapes, o sa inyong alagad sa DYRD, si Abrio Galio Barbarona, gasalig jud kay Injo ang admin, karon mga buadyaha mo, ng mga minority. Oy, suko, wag ayo si Abrio, ha? Si, okay, Betty, mananato ni Ugbasa mga kaigsuunan, ha? Richard M. Ries, good morning Sir Chief, kanang minority adyo ipakaon og tiwa sa mga buadya sir. Ginganlan baya na sila ni Luoy Potosi singan to Barganza daw singan to
1: Barsaga.
0: Kiko Barsaga no tungod kay iyang birahan ang iyang kaugalingong mga kaubang congressman nga Crocodile Farm kuno ang kongreso no forbida Luoy as Barsaga gipahawa na hinoon siya daw expelled no. Luoy ra pug tong congress katong iya do binatan-on gitong nagpakabana ba mga idealistic ba tungod pero nasakitan man daw nga giingnan niya iyang mga kauban sa congress nga kanang Crocodile Farm kuno mga igsuon forbidang Luoy ang kiko gipalagpot mga kaigsuonan sa iyang mga kauban ayaw nganli og Crocodile Farm Richard Reyes, salamat kay natanggal na si Cayetano. Uwa man matanggal si Cayetano, Richard. Matanggal. Okay, di man siya matanggal kay it needs 13 votes. Salamat kay natanggal si Cayetano kay siya ang gada o gubot sa Senado. Sige, fake news. Murag parasiyo. Parasiyo, pakita nga Diyos noon pero who does the eye? Uy, ayang suko, Richard M. Reyes ba? Alam mo ka suko. Tarong respetuhan ang ilahang mga... ato lang respetuhan na ito ng ilahang mga baruganan sa kinabuhi. Okay. Sige na apa. Okay. Naapay laing text dire. Hadlok jud sila nga mapadayon ang flood control. Kinahadlokan jud. Marco Puno, baga jud og naong si Cayetano. Dili mo sugot. Pulihan. Ag mga Pinoy dili na muangay ni Cayetano kay bakka kon away yon. Marco Puno ha. What si Cayetano gihapon ron ang Senate President. Tungod kay it's very clear in the law nga ang Senate President kinahanglan makakuha og boto at least 13 ka boto aron mahimo kang Senate President. So dosir man ang ilaha. So wa, dili, wa pulihe. Ang minority ang Senate President pro tempore lang. Senate President pro tempore lang. Maoray gipulihan. Si Cayetano gihapon ron. Ang pait ana unsa oni mo mga kaigsoon, very hostile ang sitwasyon, no? Ikaw Cayetano, ikaw mo ay presiding officer pero ang majority na sa imong mga sakop punto na nimo. 12 na. 11 ra mo, ha? 12-11, di ba? 12-11, no? 12-10 ra gyud. 12-10 ra na po ra gyud sila, no? Kung magharong na ni silang tanan, 22 ra ni sila tanan karon mga kaigsoonan. Kay lagi si Bato de la Rosa gat tago-tago man og si Jenggoy Estrada to aspirisuhan. So 22 ra ni sila. Nining 22 na po sila Cayetano, 12 pod ang win Gatsalian. So buot ipasabot bisag unsaon nila og debate didto at the end of the day moingon ang 12 nga unsa ilang baruganan, simple majority makuha mga kaigsuonan. Ilaha gihapon ang hawak na ang beat sa mga minority karon ang Senado mga kaigsuonan. Mao nga si Cayetano gibunyagan ni og lame duck Senate President. Limdak, ha? Murabag, wanay gamit, wanay, di na mahimo ba? Wanay silbi. Wanay silbi tungod kay napo naman sila. Nya karon 12 ang kontra. Sa kay mahitabuan ni sa Lunes, no? Karong kwan, nag-resist man ni sila. Okay, decision, gi-adjourn na Manila mga kaigsunan, adjourn sinidie, no? Sinidie, no? Sa to pa, adjourn na yun ang ilang regular session. Kay lahi man sila na may mga adjournment nila nga adjourn human mabalik ta karong pizza jis ana adjourn na sinidye buti pasabot ang ilang regular session murag at least at most of 1 year na ni adjourn na mabalik na ni sila karong zona mga kaigsoonan mao na poy tingbalik nila sa ilang trabaho sa session karong July sa kabuan. So do na sila 1 month nga vacation ang atong mga senador mga kaigsoonan, no? Okay. Nalagi. Si Moni Marco Puno, ay lang pangaway Marco Puno, ha. Si Ray Descalyar, angay na mo take over ang military. Gising na aron na forces of Philippines. Usa nas mga posibleng mahitabo mga kaigsoonan, no? Kun imong basahon ang lihok ni kun atong basahon, kun atong ikalangkalang ang posibleng naas utok ni Bongbong Marcos ron mga kaigsoonan nga kinahanglan inighawa na kus Malacañan wa jamoy mugukod nako nga Duterte. Kibaw ka nang giaway na guna sila tamantaman saon man nimo pud na sila oy mahimo pa nagtapad pa na si Duterte og si Bongbong wa tayo nagsinumbagay na ha? Hapit mangli magsinumbagay si Duterte si Trillanes. Unsa nakaha kung magtapad na si Bongbong Marcos o si Duterte mga egzoon, ha? Grabe gyud ang awaya. Unya si Marcos muhawaay na. Na ikaw musugot ka Marcos, ikaw mo igukdo na pod. Di jud na musugot, ha? Ug unsay gihimo ninyo ni Tatay Digong, mao jud pud tili na ang mahitabo ni Marcos. Mao na nga si Marcos mangita jud nagpaagi, kun atong basa-basahon lang ang dagan sa yang huna-huna ron mga egzoon ba. Nangita gyud nagpaagi si Bongbong Marcos nga wa jud mo Duterte ma presidente. So possibly usa na ning impeachment. Usa na ning impeachment nga ma-convicted gyud si Inday Sara. Mao gyud na ilahang direksyon. Mao tili na nga di move heaven and hell mga kaigsoonan nga maila gyud ang majority sa Senado. Nagkinahanglan siya 16 kabuto. Mao nang ang uban miingon di jud mahitabo nga ma-convicted si Sara. Kay 16 kabuto ang gikinahanglan. 12 ra na sila karon, nagkinahanglan pa sila og 4. Bitaw. Motuo pug kuana nga dili na gyud na makuha. Sato pa og dili ma-convicted si Sara, makadagan siya sa 2028. Di ba? Simple kayo, makadagan siya sa 2028. Ikaw Marcos musugot kag naay election sa 2028. Wa jud jamoy election. Unsa paagiha? Dai dunay tulo ka mga possible issues mga kaigsoonan. Change the constitution. Mao na hinggawas na nang bahin og charter change. Convert the houses, the House of Representatives and the Senate into a constituent assembly. Posible na. So i-push nila ang charter change. Diyan muna ay presidente butaron nga at large. Posible parliamentary na. Just like the Speaker of the House. Diyan muna ay Duterte. Slim na ang chances for the Dutertes to make it to the Prime Minister. Muna ay mga tagna-tagna, kalangkalang mga kaigsoonan. Change the constitution. While on the process of changing, postpone the election. Transition man. Transition. Mga kaigsoonan, no? So dunay transition, no? So usa na mo bitong migawas to nga isyu ni Imi Marcos. Mutuo mo ko atong kay Imi Marcos nga naa to ba nga isyo. The other option nga nabili ni Marcos mga kaigsunan is martial law. Martial law mga kaigsunan. So kung magubot na yung atong nasod, kaya manggiaway na ang mga tao di haskalsada, wata kahibaw si Marcos mo deklarar og martial law. Iya ang House, iya ang Senate karon. So, nakinahanglan mag-approval sa Congress, mga kaigsunan. Congress refers to the both houses. Ang House of Representatives and the House of Senators, mga kaigsunan. So, posible, ba iya na na? Kung magubo ta. The other is kudeta, military takeover. Iya ba yung military po doon? Ni Marcos, mga kaigsunan. So, military takeover, revolutionary government, transition government, amend the constitution, just like what happened the time of during the time of Cory. 1986 people power lingkod si Cory as president, human gigama ang bagong constitution mao tong 1987. Wa na toy kunkon tingali ana ba toy kunkon nintawag sila kunkon. Posible gwa na na kun as na dito tumoy change the constitution gihapon mga kaigsuna mao na diha. Mao na mga posible nga options na bilin ni Marcos mga kaigsuna, no. Muna karon aron makuha ng gusto ni Marcos, mao na nga gusto gud ni Marcos nga makuha ang Senado. Mao na ni karon inipitay na taman-taman. Aw di ka mosugot jinggoy. Ah, sige. Buhian na lang nato ning warrant of arrest niya. Tinuod man pug naa kay kaso. Di man pud gama-gama, di man pud malakanyan gagama-gama aning kasuhan nimo. Dakpo na lang ka. Dakpo na lang pug ka jewel binanoy ba. Di man mo mosugot, agahe man nimo goy. Palabon man nang injuhang prinsipyo kay sa inyuhang pagpiriso. Hala sige. Mao na diha, mao na karon nagpanghitabo mga kaigsunan. Naani sa mga nasudis mga kalangkalang nato ug unsay mga posibleng mahitabo sa unahan. Unsay posibleng mahitabo sa unahan. Noel Bagolacqui. Ayaw daiga si Cheske nahadlok na kay siya na pud isunod og dakop. Akin sa mga pwede mahadlok mga kaigsunan nga gitinanood magus jinggoy, ha? Unya tinuod po dunay mga inuna tumpunga dunay mga kasaypanan si Cheses Cudero. Flood control apil na pod mga kaigsunan katong hindawat sa og 30 milyones ba to nga election nga tabang, ha. Inday ganggang gud mas mayor Tibbs kay nara. Humana ni tug basa. Okay, good morning Vice Sir Tibbs. Ampo na lang ta sa Ginoo nga masulbad na ang crisis sa Senado kay kitang tanan ang naapektuhan. Samo kaayo. Nanay nila Hamero ni sa Garcia. Nanay, may buntag. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Okay. Napailain. Ang atong basahon. Okay. Teofanis Baiz. May buntag kanimo. Ni Doris Kaluyong. Shout out to Luloy o Juvie Kaluyong in Lapu-Lapu, Cebu. From Doris Kaluyong. Kusog kaayo imong programa dire, Vice Mayor. Sige, paminaw nimo sa DYRD Bohol. Salamat kaayo, Doris Kaluyong, sa imong kanunay pagpaminaw. Nining atong tuluman nun na karon. Unya, ato pang basahon ng uban mga mensahe. Mga kaigsunan, ha? Di apa. Karon matagbaw ning atong mga bulanon karon sa ilang pagpadayag sa ilang mga hunahuna niining nagpanghitabo nga init kaayo mga igsuon dinhi sa ato ang nasod karon. Dahil mga text klamo ato ning basahon, ha. Okay, ta daghana naman ito, ha. From Dimiao, ngano maning mga DDS, ha? Kaning Dimiao nga texter antay DDS ni kaayo, ha. Ngano maning okay. Ngano maning mga DDS nga si Senator Cesare giingnan og traidor purbida selective rapod mo kaayo mga DDS unsa man di ay tong gibuhat nila Bongo og Bato, di ba traidor man gitraidor man si Subiri kana silang Senator Pia Loren Mark Camille gikan mana sa kampo ni Senador Soto kay gitraidor si Senator Cis. Unya ni tapon na pod sila kang Alan Cayetano, nganong wala man ninyo ingna og traidor si Pia Loren og Mark Camille. Bitaw pod mga kaigsoon ang kauban man ni sila. Kinsa ra man di ay ang angay ninyo tawgon og Judas por bida istorya he. Bitaw gabali-bali na magud ni sila. Kanang minority sige kulit kay anak ni Rafi og si Irwin Tulfo, apil na siya apil na siya sa malita, hoy, hoy, luka de kaayo de ay, apil is malita ng mga tulfo, dili maadyo na, ha? O idol ng bayan laban na. Good morning, Sir Tib. Salamat na wala na si Alan Kawatano. Isa ra ka pamilya gidapigan. Napaila ang text, ha? Na minaw minimo bais mintras gahuwat sa ayuda nga bugas. Uy, asa man eh? Sagdi lang anang senado. Importante, sinaing. Oh, sinaing na bigas, hindi yung senado. Bitaw, pagkaon. Good morning, Sir Tibbs. Para nako, maayo unta si Cayetano SP. SP kay para mapadayo ng investigation sa flood control. Kay hantod karon ang mga kawatan. Nagpahimulos sa kwarta nato sa gobyerno. Unya, kita sige buhis. Binilyon ang kawat. Walay konsensya. Ginuoray kahibaw nila. Sakto po ng ginuoray mahibaw nila, ha? Mayong buntag sa Chibs, kaning mga ka-DDS, sige lang ingon og nahadlok kinsa may involved sa flood control, hagbay raman na ay involved na nga piriso naman. Gani si Rebilla, Estrada, si Bunuan, Kasagaran na involved mga senador na anasa side ni Alan Cayetano. Bitaw. Oh, Kasagaran na involved sa flood control side ni Cayetano. So, malipay sila nga ma-investigar na. Kaya ron, mapiriso po ng kinsa na ang ipirisohon. Oy. Oras, 58 minutos. Sumana kalabay, alas 9. Doon natin, last caller, karong buntaga sa line 1. Hello, mayong buntag.
1: Mayong buntag, guys.
0: Sir, mayong buntag.
1: Oh, katong, una sa tanang, katong, mukomment ko, katong dahi, caller ganiha ba nga, sa sunod, dili, yung tatamang nga nga, gingnan niya si Cayetano nga, wamang ko na inuhaw. Huwag naan lang tayo i-comment, comment lang tayo, pero dili, ba tamang hilabot sa kailang mga kuan.
0: Oo.
1: Oh. Oh. Tanang, sir, katumangong akong saysayon ang kuan na kanang manahitabo ni Chase. Kani sila sa majority, kanang majority karon kanang katusila si Cayetano, kay balo nagyod sila sa dagan. Kay katong last week, mauman tong wala to sila makurom. Katong na-adjourn to siya pag-ingon ni Tito Soto nga kuan dilita pwede umupadayon kay way kurom. Kay higabsin si Chase ato. Wala si Chase Escudero ato nga higayon. Wala pa dakpa si Kuwana to. Wala pa dakpa si
0: Jinggoy.
1: Si Jinggoy. Pero nakaibaw na sila nga mo na to Kuwan ni Chase Escudero. Pag nasampula na si Jinggoy, atong pizza dos, tres manghapon. Atong pizza dos, hingad to si Chase sa Malacanang gahilak-hilak.
0: Oh? Ngon naibaw ang pagkaroon, sir, nga niyad to gahilak-hilak, sir?
1: Naatay sure, sir. Naatay
0: sure, sir. Okay. Mulituha lagi, oh. Kalamo lagi.
1: Naghilak-hilak. Mao to nga, gigi siyempre, wala nagi on record ang inang gisabutan. Mo itong paggawas, nakaibalo na sila si Juan, katong mga minority niya, maabot si Chase kay mao naman tayo bargain. O niya, pero ang kang Chase Escudero is, maura ko Japon, kunyari ko Japon nga, ako'y gidapigan, di naman tamutuwa na, kay nahadlok man siya, kay ang giapas ni Hart sa iya, kay Ayar Mangkwarta, niya ma-preso siya wala sa kwarta di tukbon si Hart sa laing tao.
0: Ayay! Pulpilya.
1: Oo.
0: Saan na lang? Ha? Maldito ha, damo ka kanang imong conspiracy theory ba? Maldito, damo ka ha? Hart Evangelista di ay may gikawilingan ano gikawilihan?
1: Ano di lang walang musulti. Pero mo na si pagkatinood, sir. Nakahibalo sila si Alan Cayetano sa mahitabo na. Mabito tungwa sila mutungha. Kaya yun na kay balo man sila unsay legality, buang magud sila og munya na nya.
0: Matay sir, dunay texter diri sir, giingnan ka sir, good morning sir Vice. Marites ra nang caller. Marites ko na imo sir.
1: Dili sir.
0: Najo kay source ana nga kanang giingon imo gitrilingan ko nang gahilak-hilak si Chase ba?
1: Mubuto gina. Mubuto ginang istoryahan na. Oh, karon wala pa kay ila mang tabunan. Kasagaran sa media pod, kay mo tabon man pod. Di ba?
0: Okay.
1: Mauna ko po tayo ako, sir.
0: Sige. Salamat kayo, sir. Ha? Salamat kayo.
1: Okay. Sige, bye-bye.
0: Okay. Purbida mga kaigsunan, gahilak-hilak ko ng Chase Escudero sa Malacanang. Nga, Mr. President, ayaw ko perisuha, Mr. President. Unsaon naman itong ako ang heart, ibang ilista ni. Ha? Purbida lagi, no? Di ako, daan na pahak na ako, do. Nga naagadzoy mo bahag ikog nila, do. Ha? Kay unsa may ipalabo nila, no? Unsa may ipalabo nila? Pero ato patong gate theory, unsa may ipalabo nila? Pagpalagpot ni Sara o pagpapiriso nila? So mao ra gyud na ikaw, senador, asa man ka na? bahalag mapiriso ko basta di malagpot si Sara. Ah, nabakay ingon anak nga senador, so maniguro juga nga bahala ka saraha kang mapiriso ka, mamalagpot ka basta di ko mapiriso, ha. Mamugyuna mga kaigsoonan, human ko an mangyuna na nga murabag kuan nato, no? Instinct ba nato mo sa panadiha, no? Oh, mo na hitabo ni Sis Escudero karon, ang thrilling nila ngani. Kani si Jewel Binanoy ba? Kay mura laba pud og wa man pud kayo, di man kayo fighting kumbatan si Jewel rong panahon na, ha. Si Bunggo mo hilom kay do. Ha? Bunggo hilom kayo. Ah, little away problema na lito kay kaalyado man ha, sa Malacan yan. Si Bunggo hilom kayo. Kay murag nakasabot siya nga murag na agad ko nag-ung-ung tili para niya. Ha? Muna nga wala lang siya mangitag bikil kay basig di siya lang ta magsamok-samok kay basig madapan ig sabot-sabot ug asa ta iabot ani, ha? Hala sige, sunod lang ta mga kaigsoonan o kitang mga bulanon, kitang mga Pilipinon atong katungod mga igsoon padayag sa ato pong mga huna-huna kabahin ining nagpanghitabo karon. Apan labaw sa tanan, atong obligasyon, atong responsibilidad ang pag-ampo mga igsoon nga matarong kining atong nasod nga Pilipino. Wala matay oras mga igsoon, ako na lang magpahinomdom kaninyo mutumar kita kanunay o GDetox Plus Herbal Capsule kay epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa bata sana check every day GDetox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakasong
2: IATF inyong alagad ta forever.
0: Napopos na po ng atong adlang Webes mga kaigsoonan, ugma na po Biyernes din higihapon ta mga igsoon, magtagbo sa kahinginan sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat, kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STC W95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601, 235-6232, and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una, stronger.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
14: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX 500.
16: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
17: At sa Panginoon.
16: Una po ay sa Panginoon.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal o nga Abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan nga gihatod sa pangagamhanang probinsyal din sa ato sa lalawigan ngadto sa nagkadiyang mga dapit ning atong probinsya ug ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo provincial information and media office uban sab kanato mga kaigsoonan ining Mount Tulumanon, si Attorney Pilipina Asoy Pulyo ug si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa Sibian, sa DYRDEM mga kaigsunan, uban ka namo karon si Engineer Kagawad, Jerry Cahis, Dire's Master Control, o sa video, si Jerek Ehok. Uban sa akong kauban, sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Lolo Itutas, kumusta ka mong tanan? May buntag.
3: May buntag, ganatong tanan, mga kaigsunan namong mga Bulanon, atong mga bisita dire sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawas sa atong probinsya sa Bohol, o gawas sa atong nasod nga Pilipinon. Sa makausap pa o sa kanunay, magpasalamat kita sa labang mga gahom nga gitagaantag maing panglawas karong buntaga. O kami nang hinaot nga kamusap, gitagaan kamo kalagsik o kahapsay sa inyong panglawas. Manginaot na nga dilit na magpasinguan karong buntaga kaya na taligsik, no? Muna mukalit o lagiting ang kainit. So kami diri sa studio nang hinaot nga kamo diha. Naasa maayong panglawas. Maayong buntag na itong tanan.
2: Bro.
3: Maayong buntag, Kagawad, Jiri.
2: Kahis.
3: Kahis, no? Nasaan ba yun si... Nawala na ata si...
2: Umalis na.
3: Nawala na si Eric Ihok.
2: Hmm?
3: Huh? Karumbuntaga, pizza 4 na sa ato ang kalendaryo, bro.
2: Hmm?
3: Sa Hunyo.
2: Walo na lang kadlaw. Kagawasan na.
3: Ha?
2: Kagawasan.
3: Kagawasan sa ato ang kuan mo ni higayon nga nang manggawas na po ni itong mga hero ani.
2: Okay.
3: Okay, araw ng kagitingan.
2: Kinipod, araw ng kalayaan.
3: Kalayaan. Kalayaan ay
2: katong kagitingan, bro. Wato kalaya.
3: Wato kalaya gumagiting ato tanan. Mo po ni gihandom sa mga bana nga under kasawa, bro.
2: Bana.
3: Oh. Independence Day bitaw, no? So mao ni nga karong buntaga nga naputa magisgot ta og mga kalihukan diri sa atong probinsya sa Bohol, hilabi na sa kabahin sa ato ang mga development diri sa lalawigan sa Bohol. Kagahapon di ay
2: kumusta ang mga lakaw, bro?
3: Oh, ato ang i-shoutout ang taga Kalapi Suhuto, no?
2: Mm-hmm.
3: Oh, ingon sila nga naminaw mininyo permidin na, sir. Sa inyong programa. Og na mayong buntag sa taga Suhuton, Kalapi.
2: Mm-hmm.
3: Natay mga igagaw dito, bro. Karon ko na kay bawang anaday ka kapungkay-pungkay sa lugar, bro.
2: Oh?
3: Tuway akong igagaw duha ka buhok dito, bro. Mga pariha ginako gapilido, no? Oh, mga agaw din na, maayong buntag kaninyong tanan sa Suhuton, Kalapi.
2: Sa ito pa rin na masirog mamiesta, bro.
3: Oh, nana, no? Og mulan sa butan, nanay duha ka butante.
2: Nanay duha.
3: Og diha sa Tupas, Antikira, nga ato ang gianto kagahapon. Daghang salamat sa inyong pag-abi-abi ka na mo. Sa kauban na mo ang OFB, ang ato ang taga-DA o ang taga-PCDO. No? Daghang salamat sa inyong makapaniod to. To akong luha lagi pirmi. Hmm? Basta basta gani makapaniod to tanang mga Atos Field, bro.
2: Oh?
3: No na din ako. Kutsa tuhig. So kay sudan ni, pari, ni Bro Loloy. Ito ro na.
2: Kaya ka na sudan. Mumayo na ako. Nag-iskot, bro.
3: Di labagin mawa ng gatikangkang manok, bro. Oh.
2: Pero ang ako, bro, mm. di lang nako itugan.
3: Ah,
2: ang na ako lang. Na lang itugan. Mm. Ang gahukat. Ang
3: oh. Gato,
2: oh. Restaurant pang kugahapon, bro.
3: O yeah, ato ang kanto to, ha? Usa to sa ato ang mga gipanghimo regarding aning atong LED livelihood programs ang diha sa ato ang koan, diha sa ato ang tupas antikera, atong gibalidate ang usa ka PO dina. Limot ko sa ato ang andire. Ato sa tanaw na sa tupas. Nato ang gi-validate ang tuwa Tupas Women's Association din sa Tupas Antikira kani kabahin kani sa usa ka proyekto nga kon mo pasar sila mahimo silang beneficiary sa usa ka cattle fattening sayod ta nga kaning di ediri sa Bohol murag nagkanihit na nga to ang mga baka, no?
2: Nakadyutay na.
3: Nakadyutay na nga itong baka kay karong panahuna. Inilog namang baka kay di naman tagsa na may kabaw maihaw. Ari na po sa baka.
2: Ari na sa baka.
3: Oo. Nga kaning uban po di na mga og kabaw kay makalunhat tungnog sakit.
2: Sakit puglungan.
3: Mm, sakit puglungan. Og masubraan po ni mo ka og kilawin. Mm? Mingon po dog ayaw kala ayaw inong bugnong tubig kay muburot to sa imuntian.
2: So, mubukad, mubukad.
3: Mubukad, mubukad.
2: Mudaghan, mudaghan.
3: Mm, mo nang medyo baka na rin. Kuhan ka ron. Ya, makatilaw ito, tagbaka. Mm. Kung pista ra. Pista, di ganig bunzag. Wa kayong bunzag.
2: Talagsa na sa'y baka karong panahon na, bro.
3: Mo nang ang atong provincial sa Bohol, naningkamot, pinagi sa atong governor, nga matagaan na to ang ubang mga people's organization o kaning gitawag na to cattle fattening. Naagi panghatag karon sa DA pero gi-download ang kwarta diha sa tong provincial government og usa sa gisangunan pagpangita og mga people's organization kinsa mga ligon nga mga people's organization mao ang PCDO og ang ato ang OFB mao ay usas mga muhatag og mga technical nga mga muan bro kabahin aning pagpatining good sa mga kinanglanon kay ila po ning linya no
2: mga lecture ana bro
3: mga ana. Kuan unya pagkahuman adto ning sakata dito sa manigitawag og unmugs no nagkahiusang mag-uma sa suhoton no suhoton kalapi mao ning ang ilasad mao ang pagvalidate nato sa RTL ready to lay nga mga manok no unya dako laban nini nga kaning livelihood program kay nagkantidad ni og 2.3 million o niya 1,000 heads nga kaning para pangitlog. So, daghan yung diri sa itong lalawigan sa Bohol, kakinang, kibawa ka, ang itong mga itlog diri, napayadaghan nga gikan sa Cebu o gikan sa Mindanao.
2: Mm-hmm.
3: No? So, mani, nakita ni sa ito ang provincial government nga kuwang bata og supply diri sa itong lalawigan sa Bohol. Maning hopefully kaning ni ang duha ka mga people's organization nga gibang validate mupasar ni sa ato ang Department of Agrarian Department of Agriculture Agrarian naman Department of Agriculture Regional Office nga mao gyud mo release sa maong pundo no so mato ang ato ang gipanglakaw kagahapon nga diin wa ta kalingkod diri sa atong programa. Unya, doon natay dako kayong kalambuan, labi na sa ato ang mga, kaning sa ato ang mga mananagat, no? Nga karong adlaw, itong niaging adlaw mo siguro to, Lunes ba? Lunes o Martes, no? Doon ay usak kapahigayon ang atong provincial government o pag-apod-apod o mga 130 ka mga pump boats nga fiberglass nga ginama sa provincial government og ipaapod-apod nato kini ngadto sa mga kalungsuran nga kanina ba sa ato ang coastal towns no og kani daghan kay ning mga beneficiaries ani in fact kanini ika tulo ika duha na ni nga higayon nga atong provincial government nagama og mga kaning
2: pambus
3: nga kaning fiberglass, kitagigab ang provincial government gi gapatrain og mga tao dito sa Cavite para lang magama aning atong gitawag og fiberglass pambuts. Kay sayod da nga daghan pa intawon nga mga mananagat nga wa pa kabawi ron bro.
2: Mm-hmm.
3: Tungod sa nahitabo nga mga kadaot nitong niaging bagyo.
2: Bagyo.
3: So mao ning gipaningkamutan sa atong provincial government through sa atong governor nga matagan ni sila og balik sa ilang panginabuhian og through sa maong mga pambuts. Nya dire daghan man kayo ning kuan bro. Mga beneficiaries bro, ato lang basahon ning mga lungsod no. Diha sa Alburquerque, 5 units ang ilang madawat din ha, no. Sa Anda 6 units, sa Baclayon 2 units, unya din ha sa Ben Unido 2 units, Buena Vista 2 units, Calapi 2 units, or 6 units, CPG kining Carlos P. Garcia 6 units nya dapat diri sa Nay Carmen gani. No, matinaw small irrigators kani niya. Do na manggoy kanang matinaw. Do na dinhay dako kayo nga dam. O kanang nang dili dam kanang singan anak bro. Kanang gi count ba kanang murag kanang dili dam ang anak bro.
2: Mm-hmm.
3: Kun dili kanang gi count ba taliwas bukid gi countan
2: parang mapunduan. You know,
3: para mapunduan tubig. Mm-hmm. Dako-dako man eh. Yan, doon ay gabuhi din na og tilapyahan. Mm-hmm. Muna, siguro gamito nila din na pag suru-suru yun na ilang tilapyahan.
2: So, dako nga tilapyahan eh, bro. Mm-hmm.
3: Kay... Dili po ni dam, no? Mm-hmm. Kaya kung dam, kung ito mang gawas ang tubig.
2: Gawas ang tubig.
3: Kaning ito. Siya, irrigation, kung ano ni siya, kaning catch basin, no? Yan, din na sa ito ang Kandihay, doon ay 5 units. Yan, sa ha? Dia sa ato ang Cortes, 3 ka units, Dawis, 6 ka units, Duero, 5 ka units, Dimiao, 2 ka units, Garcia Hernandez, 5 ka unit. Unya naa sa Gindolman, 6 ka units, Hitafe, 2 ka unit, Hagna, 2 ka unit, Lila, 4 ka unit, Luway, 4 ka unit, Lobok, usa. Kanang napud gyapon na sa kwan nang ilahang kanang dam gyapon o kanang kuan gyapon no suba no gamit gyapon ni para sa ilahang kanang ilahang kuan kaning fish cages nga tilapia no unya kaning sa Luon na dunay 5 units sa Mabini 7 ka unit Maribohok 4 ka unit Panglao 6 ka unit og sa Pilar adunay usa ka unit gani bro ang Pilar tungod anang dam ganang gihapon nga dunay mga fish cages din na no. San Miguel usa ka unit gihapon mao gihapon nasa Bayungan no. Sibilya 3 ka unit tungod lang po na sa ilang suba. Tagbilaran City 4 ka unit, Talibon 6 units, Tubigon 6 units og ang ubay maoy 8 units, Valencia 4 units no. So mo ni nagdip na kanini ah galangkob ni og mga people's organization diin ipangapod-apod kaning maong mga fiberglass nga pambots
2: mga
3: no
2: pambots.
3: Yes, so ikaduha na ning higayon nga gagama ang atong provincial government man siguro ning uban nga naa sa coastal areas nga gamay na po ilang nadawat kay siguro daghan tong nadawat kani adto kay murag 150 to ngilang nagama kaniadto.
2: Kaniadto bro.
3: Every year gagama ang atong provincial government para gyud mahulipan nato ang nangaguba ng mga pambots panahon dito sa audit. So wala bro ang ato ang development sa ato. Dinha ni sa Buatik gigama no. Kung mangutana mo asa ning Buatik, naa ni dinha sa atong ubay ubay Buatik nga kaneng farm no. Owned by the province. Organic Bohol organic Buatik. Bohol organic kanang remote magkostik ano basta technology man siguro na Buatik ubay sa tanang barangay bro Lumangog. So mani ang atong mga development karon unya duna say nakakita ko nga si Governor Aris tuwa pa sa Panglao kay aduna siya'y gi kadunay ga himo ang atong Bipo Piso o usa ka murag summit, no? Di na sa, hayra ba to? Nawa naman. Nawa ako ang Kodigo Penal. Sige bro, kanang kuha lang sa bro. Karong kuha na, doon ay Osaka Regional Summit, gagipahigayon din na sa ato ang Piso Congress ay, no? Diha sa ato ang din ba nga kuan? Diha sa Panglao karon, no? Atong basahon na ning ato ang message ni kuano. Pagsuporta sa Dule Region 7 Regional Piso Regional Congress. May tambong kita sa Regional Piso Congress nga gipahigayon sa Department of Labor and Employment o Dule Region 7 dito sa Panglao. Diin gipangunahan kini sa Regional Director Roy Buenafe uban sa Dule Bohol Field Offices Chief Bibincio Lagahid kuyog ang presidente sa Piso Map 7 Kim Francisco. Ang panagtapok sa mga miyembro sa Public Employment Service Office Management Association of the Philippines kon Piso Map Dole Central Visayas higayon usab sa ilang assessment pagpalambo sa mga serbisyo nga direktang pag nagsuporta sa katawhang pinagi sa job opportunities. Mapasalamaton kita sa dakong kontribusyon sa ahinsa sa atong tubong nga matag pamilya adunay nagtrabaho. Ang launching sa 20,000 jobs dako nga suporta alang sa atong mga job seekers uban sa atong BPO Piso manager si Maria Bilya Belma Yurong, may pagsalig kita nga atong kagabhanang provincial padayon sa aktibo o malampusong pagtubag sa maong panginahanglan. Dagang salamat, Dole Region 7, welcome sa Bohol Piso Map Central Visayas. Mo ni ang naitabo dito sa atong Panglao karon nga dito ang atong governor Marilo, diha sa Marilo Resort Panglao, no? Sa ato ang Marilo Resort din na sa Tawala. So mo ni ang nangahitabo karong adlaw sa ato ang lakaw sa atong governor regarding aning mga development nga gihimo sa atong lalawigan sa Bohol. Okay, bro?
2: Abot sa panarbaho na, bro.
3: Abot sa panarbaho. Just imagine, 20,000 jobs.
2: 20,000.
3: Oh, taga, bay-ubay, ganyan niya ang makakuan. Niya itong mga pilato ka adlaw, sinaging si Mana, doon na nasay, giopinan nga kanang BPO, kanang kabahin o mga IT, no? So, sige, itaw, pangita nga itong probinsya sa Bohol, aron, ka nagkaanam o kadaghan ng atong graduates, doon ay ka
2: kapaingnan.
3: Oo,
2: na ay kapaingnan, bro.
3: Kaya kasagaran sa ito ang mga graduates kanya ito, bro. Tuan ang langyaw. Diba?
2: Ay, usahay, lima katuig, di pa kasugod.
3: Oo, di pa kasugod. O na uban po, naroon yung taon. Dara sa Bohol, ito ah, bantay o kanang buwad. Binuwan.
2: Ang uban, bro.
3: Ang uban.
2: Nangaminyo na.
3: Kugos-kugos, nagbata tugod sa kuwang.
2: Kuwang ang kapaingnan. Human, katungha. Di kaya sila magkaplastar.
3: Kuwang o oportunidad sa panarbaho. Pero karon, lagi pa kaming kamutan sa itong provincial government na ma-accommodate ang itong mga fresh graduates o makatrabaho. Okay, bro. Ang imong da, bro.
2: Kining akong isgutan karon, bro. Nakapahay blood ni ubang ang mga lugar din sa atos lalawigan sa Bohol ni atong miyagin si Mana.
3: Nga naman.
2: Basta maghisgot ka ni subsidig bugas, bro.
3: Oh, doon na dahi. Doon na dahi na, bro. Nindot kayo na nga kuan, kaya daghan kayong nanggi mga high blood.
2: Nga nung nalaktawan.
3: Nalaktawan.
2: Kinsay galista.
3: Kinsay galista. Daghan pangutana na, bro. Oh. Pero tukian na, bro. Kay nindot kay dat.
2: Ang kaman ang provincial, bro, din sa ato sa lalawigan sa Bohol, diri mga hatag sa lumulupyo sa siyudad, miabag. Nasyonal ang pundo ini, bro. Pero ang galihok,
3: ang provincial.
2: Ang provincial.
3: Oh.
2: Yeah, kay sakop baya po sa Bohol. Ang
3: City of San Bilaran. Okay.
2: Sakop baya.
3: Mm.
2: Busa, ako lang itong gipasiunahan kaganina, bro, nga. Ang uban na pag mag-isigot at bugas, dili tanan, bro.
3: Oh.
2: Pero makusog ang tingo ko.
3: Dagan kayo nagreklamo.
2: Hmm?
3: Oh. Dagan nagreklamo.
2: Nga nung nalaktawan?
3: Nga nung nalaktawan. Pero hunahunaon ni mo og ato pang provincial government ang
2: manghatag.
3: Ang gusto gyud sa atong gobernador tanan makadawat kay tanan man gyud galisod no. Naka kwan man gyud ning agi man gyud tag mga krisis no. Pero unsaon man nga ang gahatag sa listahan dili man gyud dili man gikan sa probinsya, dili pud gikan sa mga munisipyo.
2: Dili gyud. Kamao man pud mangutana katong dunay mga pangutanag na laktawan bro mingo mag kay balo ba din ang nasyonal na igapuyo diha?
3: Oh, usap po na.
2: Oh,
3: di ba? Pero sa PSA na ang kuwana na.
2: Oh,
3: sa Philippine, PSA. Oh, Philippine sa Statistics PSA. Authority. Oh. No?
2: Ang barangay, ang dahil po bro. Oh. Panapos sa pupong panagang.
3: Oh. Ang kapitan po, mahingon. Mahingon yung tawag. Kung kami paigi tagaan o otoridad pagkuan, pagpanglista, way ma, singa na oy malaktawan iapil pa mong hilper
2: ang lisod lagi ini bro katubang giingon sa uban kaniadto nga ilista di man kay moingon mag mulakaw ko na ayuda man ito di man ay sagibo
3: mo lang nakapait kay og ganang nang lista
2: pagpalimpyo
3: nang lista gani og moingon og ganang magpagob og magpago ba o kanang magkuan
2: bisiko
3: bisiko kay kanang nakilakaw importante kayo nya karon kay gilista man di kabahig po kakilong bugas magsige nang bagbut ngano man ko ilista
2: makamao sab nang uban ha
3: makamao kaniya ta pong man kaning manglista hay na napita bro ay iapil po nang tanawon po og nabakay iro din aga suru-suru ngano man ay laktawan nang kaning bugas kay wa man imo dakpa nang imong iro
2: Masig ipiktibo.
3: Masig ipiktibo. Bitaw na kanang kanabitaw nga kaning naabay ipanghatag ng mga ayuda. Ug kanang naa kay ikasaway so sa kabay. Labi na yung mga iro nga latagaw. Imong ingnon lang na nimo nga dakwasan ang imong iro kay apil ka sa listahan diri sa mga ayuda. Kun di nimo na madakop, adi na mo ni ihatag lang, ihatag ng lain. Siguro epektibo na bro.
2: Oh.
3: Ha? Dakpunta na ni Rob, bisag dili ilang.
2: Pero bas misas tinuuhan bro ba? Tanawon man dito, naghatag ba? Ah, di sa misahan.
3: Oh.
2: Ang aleksyon na uuhan
3: bro. Why ma- misa rikim? Kewa ka di kasing atindir yung misa. Di po kasing hatag yung tighting.
2: Dagay na ka matikot bro.
3: Oh.
2: Hatag na.
3: Hatag na.
2: Advance pa.
3: Oh.
2: Ito, Caritas Bugas bro ha. Ay sa kaheblad ng uban ha. Ni aning napatik sa paimo bro. Ato na ni ito to sa pagpaabot nga to sa mga tigpaminaw bro. 705 ka mga pamilya na kadawat bro rining ayuda sa bugas gikan sa nasyonal sa ato nang giingon ang Galihok probinsya. The distribution targeted 705 families from Tagbilaran City who were unable to claim their allocation during the initial rollout May 19, 2026 held in Bohol Cultural Center. Kining do na mugoy uban nga wa makakuha bro. Pero nakalista.
3: Yes.
2: Amo nang gihatag gigayon nga makuha nila ang ilang
3: bugas bahin,
2: o ang ilang bugas bro.
3: Protesta le. Ning protesta kay naa sa listahan wa matagae.
2: Oh.
3: Ha?
2: Ambot pasig daghag rason.
3: Oh.
2: Usa tingali nga do na sila mahinunda nung lakaw bro.
3: Oh, pagabot pa wa mo na. Le pagingon pa nga karong adlaw mo iting hatag sa bugas. Ning absent eh gilaktawan na lang.
2: Oh, gilaktawan. Pero ipakuhag balik.
3: Oh. Abi kog dili ihatag og lain nga gakinahanglan.
2: Oh.
3: Abi taw. Adi po dapat na o gihatag o glain kamo gisiksik mo na ang listahan nga katog yun ang inanglan.
2: Kay malain naman po ang punto sa tagawtaw bro kung hatagan itong mga malista.
3: Oh, miyog. Nitso laban yung tao na kay ba kagunsay ma-detok anang inana bro? Haraw ka baan?
2: Bugas lang na bro.
3: Oh, bugas.
2: nga ni uban bro magpasiaw pero dan tinuod may ta pong maghatag bugas pagka pinagkaldero
3: o gas apilan nila ta daghan daghan mago na bugas
2: daghan man na po ka kilo bro
3: na po ka kilo dili na, na kon pila mo ka tao dinas sa inyo ha murag sa semana po na ninyong nilungagay
2: kapin kayo kanang
3: kon na tulo mo ka buok sa usa ka bay 10 kilos dugay dugay po ni mo habab na imo ang
2: daghan kahoy igsusugnod ini mahurot
3: tinod
2: aton tubayan bro ha the activity form part of the implementation of the rice subsidy program funded by the national government led by President Ferdinand Bongbong Marcos through the local government support fund financial assistance sato pa giklaro gyud nga ang bugas ang nagpaluyo nganong naay bugas ipanghatag sa subsidy bro
3: sa national
2: gikan sa national kay nangusog ang atong presidente
3: nga,
2: si Bongbong Marcos bro
3: nga dunay panghatag ng mga bugas pero ngadto sa nagkinahanglan
2: ngadto sa nagkinahanglan so national man nagagikan ang bugas mga tarungan lagi po din tawon ang mga barangay dili kami galista na
3: tinod
2: PSA galista na
3: PSA nya mingon pong kanang PSA og gakuan naman mi sa datos nga gikan po sa dis amo nang gikan nga ang ag taga PSA dito ning adto sa PhIL
2: di man mo adto nang taga PSA
3: di na ginas nas MS MSWD
2: Pero kaniyan to, doon ako inahinumunduman bro, ang butong susama bakarong panahon na, nga PSA tinunay ang operate, pero local po ang gigamit, pero dili na mga barangay opisyal.
3: Unsa man?
2: Kadto ng...
3: BHW, unsa man?
2: Mga ino talang, ino na ng bahina. Pero,
3: social worker.
2: Dili yun ang barangay opisyal. Pero ang komentaryo man good bro, ang tingog man good kadaghanan, basta na gani malaktawan, o may laing mahinumduman. Usahay gani na mahubog magbong, presidente pagkasadon bro. Labaw, nagbugas. Barangay yun usahay ang tawan ng pagkasadon. Luwis ako.
3: Malagi. In fact, nananaano, walang kibaw ang uban ani nga, ang resources gani sa ato ang provincial government, usas mga gi pakapin ana nga kuan kanang pagpanghatag lagi bugas no kay sayod ta nga daghang gyud magbagutbot ana
2: nabita
3: pero uno na oni mo sa 196 million nga gihatag sa national bigyo na kaigo og tibok buhol mo itagaan
2: 196 million
3: dili kaigo bisan pag mga half billion

0: National, purely bugas ra gyud na unya pinili ra gyud ang pangtagaan
1: tagnapulo
0: ka kilo mao po ni ang daghang yung magbagutbot kay panalitan pila dina sa pila kanang lungsod nga gitagaan o kanang bugas pila ka pamilya ra na
1: kining 705 ang tagbilaran city ra ni bro
0: 705 pamilis
1: oh.
0: Kada kong di malas nga daghan kay moabot og 60,000 kapamilya wow. Ang
1: so dako kayo ang dagan bro sa tabang nya mao lagi ni tingali sa sunod og nay hinatagay bro naagi mo pasabot sa di pa ipanghatag
0: tinuod kana
1: sakto kasagaran unya na ang pagpasabot og, nalabay ng bagulbol
0: no dagan ang bagulbol ng gawas mao lagi na anya mahog labag ang ubang gabagutbot tungod sa kasuko moingon mao lagi ta kong giingon nga moingon na lang gabaan lagi mo
1: unya moy ang bagulbol sa barangay ambot og pareho bag bagulbol ang barangay sa syudad og barangay sa kalungsuran bro
0: man.
1: Lain man ang barangay unay mo labay ataw gun man nakadawat kag bugas mudaghan
0: mudaghan ang gabagulbol pero doon na ako inadonggan doon nga ko nadugdunggan nga kanang wa siya magbagulbol.
1: Wala.
0: Iingon lang siya nga maayo ra sad nga kanang gipanghatag na saga kinahanglan. No?
1: Saga kinahanglan
0: gyud. Kay ako maka-afford man kog palit. Ihatag ipalabon na nato sa uban.
1: Mao
0: iyang opinion.
1: Dalay gyud bro.
0: Iingon siya nga ato na lang gyud na sa ipalabon sa nagkinahanglan. Na may uban bisag wa magkinahanglan kay nakadawat. Mihon mag ang magdi dawaton nga blessing man.
1: Pero di aning angay padawaton bro, nakatali man bro ato ning
0: oh, sige. Ang mga makadawat gyud.
1: Ang makadawat. Among the priority recipients are those identified in the 25% indigent sector including senior citizens, person with disabilities. Peser Fox, Pantawid Pampamilyang Pilipino Program, kini purpose, beneficiaries, solo parents, transport workers, laborers, carpenters, and other unidentified family in need. Unya ang dako ini puntos istorya bro kay sa barangay mangod bro. Daghang solo parents.
0: Daghang solo parents. Daghan pon og kanang unsingan ani kaning sa tong uban din na kaning purpose giapil ba?
1: Oh di bro.
0: Oh nay mga purpose mga families nga gitagaan. Kaning gong uban nga ayuda bro. Di ba laktawan man ang purpose?
1: Ang uban.
0: Di ba? Kung doon ay ayuda, laktawan ang purpose.
1: Oo, laktawan. Kaya na may ilang...
0: Na may ilahang binuan.
1: Binuan.
0: Pero kana karon gapil gi sila sa beneficiaries.
1: Na lista bro.
0: Na so, mapil sila sa pangtagaan, no?
1: Kini magong pulong solo parents bro, usahay lang ito giunon.
0: Ano man?
1: Na ay inunta lang, dili yung unsang una-una ha.
0: No.
1: Inunta na ay nanganak. Nga, nahimong solo parents. Kasi krito man nagpada ang nakapaanak bro. Mugawa sa mga. Kana, agapada man na. Di man na solo parents.
0: Tinood po no? Na po yung mga inana ng mga sitwasyon no? Mo-claim o solo parents. Na po yun, siguro yung claim na nga maingon nga solo parents pero kay ipon-ipon.
1: Ay, daghan bro. Huwag ko yung pangayaw agistahan. Gamay, ranang 15.
0: Bitaw no? Kay maingon kag solo parents. Di man to maingon ay mog kanang kumplito kanang pamilya kung kanang ipon-ipon ra. Kay mutungha ra magabi eh, mawag adlaw.
1: Napoy uban, makita lang Sabado.
0: Ha?
1: Makita lang Sabado.
0: Makita lang weekend.
1: Kadto ganing balik probinsya program bro. Nahimo punto na lang tugi, nakadungog pugwad do.
0: Nga naman.
1: Naamay mo inyo, nga nung balik probinsya man nga, gihatod manasbana, ang bana himbalik, matito sa...
0: Giyato, drasbana, gipaulis ila.
1: Hingklay man.
0: Hingklay.
1: Panalitan ka rin ha. Ako sa babae, nakakita ako mahal sa Mindanao. Doon na may anak. So, hinguli. Giyato. Pag-abutag doon kasi mana, himbalik dito sa Mindanao ang bana. Sige, pugpada. O kwarta.
0: Dili na to solo parents.
1: Hingklay man.
0: Hingklay, Giyapon. Tungod kayo, makita iyan bana. Mao no? Nalagi po'y daghang kanigong Pinoy. Maayo.

0: magita mo lusot. Oh, daghan man kaibaw mo gita mo palusot labi ng mga ina na. Kaibaw ganin palusot mga senador. Kita kita pa dili. Mga senador gani kaibaw mo palusot. Oh. Labi nang dire sila. Mingon man og kaibaw gani sila. Kita pa pwede.
1: Kinsa kay nakaunag kopya bro? Kanang hisundog ba? Ang senador o ang civilian?
0: Bitaw. Mo na ini ay usa ka kayo ka dako kayo. Kay ako nakahinumdom po ko no. Asa ba to lugar? Lilinang na to hisgutan ang usa ka lugar nga ningingon siya nga unsa man dinhi pagpangatag og bugas? Unsa may mga kanang requisitos nga matagaan kag bugas? Ningon siya nga og solo parents, solo ko. Kay namatay na iyang bana. Imuingon kag kanang senior citizen ko.
1: Okay na ID.
0: No, kanay ID. Ang question karon kay wa siya apila sa 10 kilos nga bugas. Ingon siya kinsa ba day naga nangayo sa listahan. Ako pong na ko ang ikaw good food kay kanang di man gud ka matawag o gakinanglan ka. Ano man? Retirees man ka. Wala ka mutugan nga retired ka. Kaya dito, makasgawas ng retire. Pero, alikod kay kanang ngayo, gupunta kay sa duha ka qualification para matagaan o bugas, nasood man ko. Oh, solo parents. Oo, unya, sunod, senior citizen. Ako nang inog, pagkiyang-kiyang, buda ako.
1: Naagyan po'y paagi, ha?
0: Pagkiyang-kiyang, dahil nag-getritis ka, aron mahitsod po kag PWD. Aron tulo, nag-yod ka kuan, requisitos nga matagaan ka.
1: Mao lagi na nga, karong panahon na bro, na gani listing, manuroy na gani, magipayong, manuroy, smart.
0: Pangutana daan.
1: Mayo, may butag. Oh. Ni ami kay nanuroy mi. Ang pangutana sa tagbalay, di mo ingog dayon, bro. Para asa man na.
0: Unsa naman po na.
1: Unsa naman po na kay huwag sa gibuon. Ayaw lagi.
0: Og hungos gani. Hungos. Na ako'y lakaw.
1: Naka-schedule.
0: Naka-schedule na diba kong lakaw. Dugaya po ninyo ning ari. Kuya, kay pasakali, no?
1: Sakto po, ang tunada.
0: Sakto po, tunada. Kaya pinaloy-looy.
1: Pinaloy-looy.
0: Kunwa pa lang ko'y schedule ron. Muan ha, giko. Pero iningingog, ayuda. Ayuda nila. Okay kayo. Bisan pang unsang urasa, na ako. Kaya pagkapinan na gina. Ha? Sakit sa Pinoy. Ingo na si Cyrus the Bairro. Sakit ko sa Pinoy. Sabi kong sakit sa Iro. Kanilang yung maghatag sa ayuda. Ipakapin nga ng usahay. Kanang, labi na sa barangay. O niya, nahay daghang Iro. Iningingon nga, unsa mo na, ayuda. Apil ko na ha. Dakpa sa naging mong Iro.
1: Di ba hatagan.
0: O, di ba sa naging Iro. Nga wa, dakpa. Tawa. Di ba panakpo na tanan Iro.
1: Pareha lagi sa pagtuo.
0: Saon mangguni ni ang dako manggug kayo ng kuan daghang bagutbot lagi ana kuan pero ayon taon ninyo blima ang atong gobernador
1: ayaw
0: kasagaran karon moingon di sa man ni pili man ni gob dunya si gob de gagamas listahan di man
1: mo lagi
0: sa ato pa klaro kayo ang guidelines din na kung kinsa gyud makadawat sa mga ayuda, no?
1: Atong subliyo ng guidelines, bro, ha? Among the priority, recipient ang makadawat, ipasabot sa recipient, are those identified, katong naila, nga doon ay 25% nga kalisod, di hutong sa naglisod sa pagpuyo, bro, including senior citizen, persons with disabilities, facer folks, pantawid pamilyang Pilipino program, beneficiaries, solo parents, transport workers, laborers, kining pasaan-pasaan bro, mangungko ba nang unsa diha?
0: No.
1: Sunod, panday, carpenters, and other identified families in it. Ang giingon ini nga kun kadtong panday bro, naglisod gyud, bisan siyag panday, hatagan.
0: Pero unsa man po nimo nga kaning inig tan-aw laban ni kasagarang panday, no?
1: Panday.
0: Kay gahirig po nang bay.
1: Ha? Ay, nung drum ako sa basiling.
0: Kasagarang mga panday, naghirig ang bahay kay si di man po na makahuna-huna og trabaho kanang adum-adum
1: anay okay, puro schedule man
0: puro schedule so mahugo ning kamang mga
1: hataganan panday.
0: No hataganan kining panday kay tinigtan-aw dito sa di ka maluoy nga gahirig paning bahay puro tinapakan
1: oh.
0: Okay kay unsay salin sa ilang gitrabuhan dalo sila
1: dalo na ade ya assorted lugar
0: ah pwera pwera dili pwera dungog maot no pero inani ba kani kung kana nga guidelines bro mole usas nga nang nagkuan nga nagkagubot ba nay nay daghang mo reklamo
1: nay mo claim lagi
0: okay kana mo ingon og fisher box uya so kana mo ingon og wa gani nakibaw kun si pasol
1: nagpuyo las bye-bye
0: oh nagpuyos bye-bye dia oh. Mangi nahitabo nga katong pagpanghatag og 10,000 sa una
1: oh, bitaw katong 10,000
0: oh nga ingon nga farmers og fisher box ray tagaan da mangi miingon nga wag ni taga na sila ha kay tua na si ibabaw dito oh. Bukid sa Albor Gapuyo diha tua sa kanang Basdako so malihag ko nga pagpanagat nga tua sa Basdako diha layo kay sa kuan pero gitagaan kay tungod kay Fisher Fox
1: Fisher Fox
0: mo nang na ang usay ba angay siguro gyud no nga kining atuang maglista-lista na ganitag 20% below poverty line.
1: Oh.
0: Kinahanglan nga dunay kanang i-validate na sa kanang barangay officials, kaning sa nang lista lang gikan sa PSA, 'di ba? Kay aron dunay gi klaro nga datos nga kining mutunong gyud ang mga ayuda dito.
1: Oh, parang muigo nga to sa taganan.
0: Kao dili daghang magbagutbot. 'Di ba? Pero unsa man ligini ka dili man ni dili man ni ato ang kuan digi ka magunya sa PSA ang maong kuan
1: sa national
0: oh ato sang nabasahon ning di adiri sa ato ang Facebook live bro no di adiri si Plurame usara ka bisa oy Ma'am Plurame mayong adlaw nimo dina karon dina sa Texas no ug di adiri si Tel Mokyala oh ingon siya kumusta classmate loloy classmate din nimo ni
1: si Tilma na si
0: Tilma Mokyala ngog dia si
1: ha limot ko sa plido sa iyang Mr. Ah mao na Mokyala
0: Mokyala
1: Doliente sa daga pa
0: ah taga Cortes ni
1: Juan Carmen
0: Buenos Carmen. Aires Carmen. Oh.
1: Memorize oh. Kung mga babaeng classmate ako bro
0: di si Jocelyn Matela good morning sir Hill good morning Bohol hoping mo pasar me sa among validation oy oh after bangan gid natog ampo ma'am kay nga kaning gi-validate man nina mo unya diha naman yung taga DA no so far mao tong nahigayon nga duha na lang kaslat ang diri sa atong lalawigan sa Bohol nga ang uban na aproba na kaning duha karon mao ay ato ang gi-validate og la otro kay dia diri sa Tupas o diri sa Soton. Hopefully, tabangan na ni natog ampo kay o madayon eh sa inyong lugar. Ah, dako kayo ning makatabang din na sa inyong lugar. Asa di dapitan ning inyo Ma'am Jocelyn na Matila na ba ni sa Soton or asa ni? So, muna, ato sa di pong shout out sa di ang ko ang kinakusgang apo, no? Ga-birthday gahapon ni John Andre Coino Bongato. Kwan kong kanayang belated happy birthday.
1: Belated din
0: ba? 24 na.
1: Awa na. Andam na.
0: So,
1: maulagi na bro nga. Ato ning gilakbitan, kisagulan po na itong pagaan. Kinalagi mga complainant bro ba? Pero, amot basta ayuda bro. Naagyo na, magawas. Panguma, national gatag. Reklamo gyapon bro. Pero wala na tong ingog hinlaktawan. Di na klase nga reklamo. Ang reklamo bro, nganong gihatagan man ang wamana maguma.
0: Ah.
1: Okay. 30 naman po katuig hingundag panguma bro.
0: Ang iyang basak, wala na.
1: Wala na. Nahali na ganing umamasak.
0: Bisag trabaho ra sa iyang, kaning iyang trabaho ra, nahali na iyang trabaho.
1: Nganong gitagaan. Mauligin ni bro nga maasikaso ra ni sa implementor puhon-puhon bro kay di biya po lalim. Sa tinuray lang, di lalim sa bro, nga ang angayan hatagan, dili mahatagan.
2: Yes.
0: Unya, sakit po sa buot, no?
1: Sakit sa buot. Sa,
0: so, diba? Money, ito ang hangyo sa ito ang kaning mag-validate na ganitag mga inganing, kaning mga ayuda. Kinahanglan siguro doon na po'y consultation sa itong kaning mga barangay ko po. Aron maklaro yun, kanang dunganon ba? Magdungan. Kanang litang kitang taga PSA, taga MSWD, sa paning uban nga mga kuan nga itap para anak diha nga magkuan og ika mga 15 pangtagaan oya kauban pod ang mga opisyales sa barangay kay moingon ang barangay official kini to tagaan ni
1: tagaan ni
0: iningon nga murag na amo ni anak nga nahalin murag nakalinan manig bakija moingon tong kuan og unsa man nahalig bakija sir miog naminyo bag pariner ba?
1: Naminyo pariner.
0: Mo na nahalin bakija.
1: Nahalin na bakija. So mo lagi na bro nga usahay pod bisan katong ingon nimo nga ang panday bro kahirig. Tuwa may wa maghirig dotong at pag naanay survey bro adto magpuyo-puyo atong kahirig.
0: Arang ingnong makaluloy yan, no?
1: Daghan lagi makamaoro.
0: Basta bula. Mo ingon ni Cyrus the Virus nga wise nun mong yun Pinoy. Di ba, Virus? Cyrus? Wise ang Pinoy. Kay bagyon mo palusot. Ha?
1: Adto man mo pundos gahirig.
0: Oo. Aron mo qualify yo sa.
1: Pero ang man mo ta sunod nga puro. Mao man mo dagan may makamatikod.
0: Oo. Okay. Kay kanang mingon og lami manig sinilas. Lami manig sinilas kay kanang crocs man. So
1: lagi na nga wise lagi mo nang nagsaad ng mga opisina bro nga ayuhon nagyukuno na ni
0: paluwa 6 second
1: 6 second gyud pagayo
0: kun kinsa gyoy angayan nga makadawat no
1: makadawat.
0: Bisan ka nang purpose kanang galibo kung nganong giapil ang mga purpose kabahin ana
1: mo lagi
0: kay sa kasagaran akong nahibaw-an talking about ayuda basta nanay purpose di naman yapil
1: sa ubang
0: mga ubang ayuda.
1: Sa uban tabang.
0: Di ba? Naitabo to nga kung purpose ka na disqualified ka na mudawat ng ipangatag.
1: Sa uban.
0: So, mo ni. Mo lagi nang naandaghan lagi ning bus anang kanang kuha nga kanang mag-distribute na ganig mga kuha nga nganong ipanglaktawan.
1: Ipanglaktawan.
0: So, maklaro na yun ninyo. Kanang mga listahan na dili ginagikan sa probinsya kung dili gikan ginas PSA.
1: Ayaw in taon pagkasad ang mga opisyal sa probinsya.
0: Mao na. Hasta pa gani ang barangay, no?
1: Barangay dili ang ay
0: pagkasad. Dili ang pagkasad on kay dili ginagikan nila.
1: Dili nagikan nila. Laktawan naman kuno butar, bro.
0: Mo na makapait kay na ay na ganang kaduol na labang eleksyon og barangay. Mayog bas-bas man ni ron. No? Wala gi.
1: Kaniyad to, bro. Mo bitaw nang pananglitan bitaw sa katiguangan bro. Ang pamilya ko nung way ibilin nga katigayunan. Linaw.
0: Oh, gawa may awayan.
1: Gawa may awayan.
0: Kaya naman kayo sa pamilya, naman kayo musuhi. Kanang, unsingan na, kanang, naging musuhi nga, kanang gustong mulangko ba? Kanang gustong makalamang.
1: Napoy pamilya bro nga. Naaniya ang mga patag.
0: Tapos bakilid din yung mga. Labi nagwa ka diha inig meeting.
1: Kabantay ka na? Sir Bulyones?
0: Dili, sa amo ang yung pamilya.
1: Sa inyo na. Nainayaktugan bro, ha?
0: Namang yun ang inana. Di mag yung kalikayan ka. Namang yun kanang sa. Maulagi na, bisa ka nagigsoon mo, nagay mo lamang. Gustong mo lamang. Di yun nga kuan. Kanang sa pamilya, kanang sa kuan, sa side sa kong papa, na nakakuan ko na. Ay, ina na man ang kuan, mo nang may paiway kabilin ganun way.
1: Linaw.
0: Linaw kayo.
1: Linaw.
0: Bisag
1: mga batang gagmay bro, wa tingali ni sa syudad sa kanhi sa kabarangayan, wa na po tingali karon, no? Sa kanhi adto bro. Di ba maglungag da ang atong ginikanan bro as saksakag kamute? Saksakag kamute. Mangiparil mang saksak sa plan. Ato na ba po ibutang itong saksak sa atbang po sa gakaong anak. Sa ito pa naanag yun ay nadaan lamang-lamang bro. Kaniad ito pa. Samot nagsinador. Naanag yun ang lamang-lamang. So makita na yung maundang ng lamang-lamang bro kung ayuho na pagsiksik.
0: Yes, mao gyud ni usas mga gihangyo sa atong mga kahigsoonan nga maayohon og siksik. Daghan mag parehagod sa kanang paghatag og mga ayuda kaniadto, no? Ato mangguning maisgutan kay ngano naka taak gyud tag usa ka lugar kadtong si Mangkanor dinha sa Talibon nga angay gyud tagaan og ayuda sa bay. Kaya mo lagi ito, ito ang experience nga ang iyang atop, kanang lukay lang sa lubi. Gitapak-tapak sa iya.
1: Gihapnig lang, gihapnig.
0: Gihapnig sa isip mo iyang atop.
1: Atop.
0: So, gipanguta na nato. Membro ba ka sa purpose? Doon na ba kay, nakadawat ba ka ayuda gikan atong sa kuhan sa audit? Watanan.
1: Watanan.
0: Oh. So, mo ito, ito ang gi-recommend ni Gob nga maapil sa iyang pabahay program. So gitagaan nako kayong pasalamat ni Mangkanor. Inana ba nga duna gyud mga pamilya nga angay gyud unta tagaan pero wa maapil sa mga listahan.
1: Na bro, na.
0: Pero ganing ayo siguro ang bagamon og listahan, bro. Kaning mga politiko
1: moy pagamon?
0: Pagamon
1: kay base hotdog lista.
0: Kay ini kuan kay moabot na sa mga lugar ng mga hilit, no? Di kay bawal sila kani angay gini tagaan.
1: Ang lisod lang pug di mo lista ang politiko, bro, kay mo ingo mag awa man koy kontra sa sunod.
0: Di na pud mo suroy-suroy.
1: Di na mo suroy.
0: Oo, ana pud. Na pud ila pud nang katungod, no?
1: Mao lagi. Nga ayuhon yun. Kanya ato lang hangyo, bro. Nga ayaw. Tapos pagkasadaan ng mga kanakuhan na way labot sa pagpadagan sa programa. Na lisod man po kasukmatan, bro. Kaya kisa man po yung manukmat sa PCA o nagaling kakulangon. Yung kasugdo na. Maulagi ni nga. Sa intro sa istorya nako ganina, ang mga nangahiblad, akong giunag pangamusta, bro.
0: Oh, dako man nagugtabang, no? Kanang ayuda ha, dako kay tabang. Mabitan ng usas mga kuan nga ugwa pa lang kanang og dili pa lang na kanang pundo sa nasyonal nga dunay guidelines nga specific kayo nga ipanghatag na para sa bugas. Pwede na magamit nga pundo ha unta sa atong palay buyback program.
1: Oo.
0: Oh, kay kadto to ang mga farmers man gyudto og maapil unta to sa ato ang pagpa ato ang pundo para sa balay buyback program, pero specific kayo ang directive sa national nga kani ipalit og bugas o para ipanghatag. Doon na pala ba uban din nga bagot-bot ko, no? Just don't know how to baho ko nung murag gikang inipi ang mga bugas. Wa to kay baog unsa ka tinuod na, no?
1: Tabo magud sa ayudas bugas, bro. Tinandi ay itandi sa ayudas bagyo. Ani gwapo man tong bagyo. Ana ba na itinandi ay posible pod na po ibang bugas nga medyo ubos na gyud kayong klase, bro. Posible sab. Pero tanan naman ang pod baho ng bugas, bro. Entero na pod gipanghatagan mo reklamo.
0: Mao lagi.
1: Just siguro may mga nanang nga bahin.
0: Oh, ko kay ko ang bro nakadungog ang nga dunay nagbagot-bot nga baho lagi kuno nga klase sa bugas.
1: Posible sab, no?
0: How true is that, no? Oh, mantay ka ng kuan. Pero anyway, motoy imuhang kuan, bro, nga kabahin sa bugas.
1: Bugas. Siyudad ang gipanghatagan, probinsya ang miabag sa
0: hatag.
1: Nasyonal ang gagastos.
0: Karon adto sila sa na tuntanaon sa atong listahan, no? Asa sila karon? Murag adto sila sa pitsa 4. June 4 adto sila sa Trinidad o Dagohoy o Batuan.
1: Karong adlawa.
0: So, may murag 4,000 ka mga pamilya diha sa Trinidad. Kaya murag nag-post na ang atong gobernur nga 4,000 ka mga beneficiaries. Ato sa dieng i-shoutout ang diadiri sa ato ang Facebook Live, no? Diha si Ma'am Bilin karaan Domingo. May buntang ni mo din ha, Ma'am. So, wa naman tayo oras. Moingon na lang ko nga dagang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa. Pagpakabana Bulanon sa kanunay, maayong buntag. O Abante, Bohol.
1: Dagan salamat sa mga higala sa inyong pagsunod ni ining Mount Lumanan gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudtohon sa ngalan sa provincial government uban og pinangluhan sa atong talahorong gobernador gobernador Aris Aumentado sa ngalan sa sapaymo provincial information and media office tinugdan sa mga mutang nga among gipaabot kaninyo uban sab kanato ni ining Mount Lumanan si Attorney Pilipina Asoy Pulyo og si Sir Mark Anthony Pernia diri sa tagdumala ni CBN DYRD diri sa Master Control, uban kanamo karon mga kaigsunan, si Engineer Kagawad Jeric Cahis o si Cyrus de Bayros, mga kaigsunan diri sa video, si Jeric Kihok, uban sa akong kauban, ako si Luloy Tutas, kumusta? Og muingon kaninyo pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag, kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tanah, maggara-gara ta.
5: Og kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kaubanan. Kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generic vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Kahit itanong mo sa doktor,
8: alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
12: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
13: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Magneozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka ma?
15: Gahapon pa.
10: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Boom, boom.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di mo undang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang VC Mayor, Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala, ato First Gentleman and First District Representative, Congressman Babay Yap, maayong-maayong adlaw kaninyong kanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th, tangguni ang Panlungsod City Councilors, ato ang makaubanan natong mga City Hall employees at ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, sa itong mga department heads and office heads. Ug sa ato ang Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong-mayong adlaw, kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay niya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, dagan kayong salamat sa iyong pakig-unong, pakikuban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagpagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asaman ko to rin sibya ning nating atong programa. Ug asaman mo karon na himutang mga higala. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong kanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang mga 15 ka kapitanes nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Ilabi na sa mga 15 ka barangay sa tumakatawhan nato sa mga Tagbilaranon. Hello, hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug daghang kayong salamat no sa inyong pakiguban ug pagpaminaw ning atong matag adlaw nga programa. Again, kini si Kim ano ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no? Mayong adlaw sab sa ito ang tigtimon na itong programa, si DJ Cyrus, the virus, na mga initabang usab na ito sa pagpahiluna, pagmonitor sa ito ang programa, sa pag sa to ang sa tong radio no nga madungugta, ma-insure ta nga madungugta sa kahanginan via radio sa DYRD station, og labi na usab nga makita ta or madungugta sa kahangi sa to ang Facebook page kay naka phone patch lang ta mga higala. So mao nang kaya do na ta importante nga activity nga giliho karong adlawan no. So mao nang naka phone patch ta, and hello sa to ang sa itong mga online viewers na to, sa to ang Facebook page, kundi naka-live ang ito ang programa nga nagkayusang magpakabana alang sa kamatuuran sa itong DYRD Bohol Akasaligan. And of course, sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 4, 2026, adlaw nga Webex. Yes, ikaw pat na nato nga adlaw karong semana huna sa itong pagpanerbisyo sa pambuatan sa City Government of Tagbilaran. Okay.

to ang Mayor Jenia Cabat para ma-aware ta kabahin sa mga updates, programs, services, and activities nga gibuhat ni Mayor Jenia alang sa siyudad sa Tagbilaran. So again, stay tuned lang ta till the end sa kong programa para matong makita, madungo, kung mahibawaan ang mga dadaiyang, mga updates and programs, informasyon, pinito ang pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And yes, no, sa dili pa na ko ihatod mga higala, ang ako ang ipang-mention kaganiha sa ito ang mga news beat na kung basahon later, ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jenia tuguti sa ako sa pagpangumusta ni nga itong mga katawahan na ito na naminaw both no, sa ito ang radio sa DYRD and of course sa ito ang live mismo sa ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook page. Yes, no? Sa kay it's nice man po nga itong kamustaon na ito mga suking tigpaminaw kay every time sad nga mo ani si mayor sa to ang sa City Hall medyo ni siya makalimot sa pagpangumusta sa to mga katawhan sa iyang malabyan. So it's very nice nga kung dalon sa tong programa sa pagpangumusta di lang physical nga pagpangumusta kundi through on air or ato ang online kung kamusta ang ato ang mga viewers nato and listeners nato sa tong programa. So kamusta man mo? Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good. No, you are all fine and naata sa maayong panglawas. And speaking of panglawas mga higala, it is very important to remind jud no sa to ang kaugalingon no nga una timan-an jud ni nato no kumugawas man ta sa to mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or mugawas man ta sa to mga tagsa-tagsa ka mga gipangtrabahoan ug asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala ayaw intawon mo kalimot sa pagdala og payong or pagsuot og jackets nga adunay good or any protection nato laban sa to ang lawas mga higala kay of course ini nga to ang ubos ni Pon Hilanat, no? Grabe kayo, no? Makakwartaan ni, so dako kayo tansa o puruhan na maka-absenta sa to ang pagpanarbaho, sa to ang pagpanarbisyo. So, sayang ang adlaw, no? And of course, kanang kumasakitan, dako po kayo nga tansa o puruhan nga to mga responsibilidad sa to mga tagsa-tagsa ka mga palimalay, sa to mga pamilya, of course, di po na ito magampanan fully, no, tungod kay galahin ng toang lawas. Mas nilip maning wala tayo sakit, mas giginagmay no, nga healthy ta, o maayo ato ang panglawas. And, kay timan ito na ito mga higala, no, kaya itong panahon, usahay, digital usahay, muuwan dyan, o kanit, no, matingan na ito, hidag-um na, miuwan, and then init food kaayo. So, itong protection na itong lawas, so, ayaw mo kalimot, no, sa kini mag-inom ta og tubig no 8 glasses of water a day no or more than pa siguro anak kay tungod sa kainit sa panahon grabe kaayo ang kainit so manang more than para mo stay hydrated ta and gadong ha don't forget no mamutay ko tag vitamins kay na put tabang po din siya para protection sa ato ang lawas so mao na tong timan-an matag adlaw nga health is wealth, no? So, mao ka ito mga higala, ang gamay na ito lang reminders sa ito mga suki ni Paminaw na ito, ni nga ito ang matag-adlaw nga programa. So, yung puntuhan mga higala, ari na usap kita sa ito ang news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbinaran. Gilunsad sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office ang bagong citizen ID online tracker. Aron masayon para sa mga residente sa pagsubay sa ilang citizen ID. Ang online tracker magamit sa mga Tagbilaranon nga nagparehistro sa citizen ID apan wala pa makadawat o makakuha sa ilang physical ID card. Aron masuta ang status sa ilang ID, kinahanglan lamang nga mobisita sa Facebook page sa Tagbilaran City Government aron sa pag-click sa link sa Citizen ID Portal ug isulod ang ikinahanglang personal na impormasyon aron makita dayon ang status sa ilang ID. Matod ni Mayor Jenia, ang Tagbilaran Citizen ID kabahin sa pan

0: tayong digitalization program sa Dakbayan na nagtumong aron masayon at pas ug lipon ang mga sistema ug proseso sa city government. Gipasabot usab sa mayor nga pinaagi sa teknolohiya mas epekyente ug mas accessible ang mga serbisyo lokal nga kagamhanang alang sa mga tagbilaranon. Giawhag ang tanang rehistradong citizen ID applicants nga susihon una ang online tracker sa dili pa moadto sa City Hall aron masiguro kung available na ba ang ilang ID alang sa pag-claim niini. Sa laing bahin usab mga higala, gihimo ang usa ka motorcade sa City Government of Tagbilaran alang sa pagbukas sa Dengue Awareness Month. Milibot ang motorcade sa mga nag-unang kadalanan sa syudad aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan ug mapadasig ang partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Human sa motorcade, gihimo ang usa ka mubo nga programa sa City Hall atrium nga gipasiugdahan ni City Health Officer Dr. Jaya Pundo nga gitambungan sa mga barangay kapitan, health committee kagawad ug barangay health workers gikan sa barangay sa Dakbayan. Gitawi usab ni Nurse Supervisor Rubin Culpa ang Dengue 5S strategy nga naglangkob sa search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, support fogging only during outbreaks, and sustained hydration. Samtang ipasabot ni City Dengue Program Coordinator Christopher Serhito Uy ang kasamtangang kahintang sa dengue sa syudad ug ang importante nga papel sa aksyon barangay kontra dengue o abakada task force sa pagtuman sa mga programa batok dengue sa level sa barangay. Sumala ni Mayor Jane Yap, ang kampanya batok dengue usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno o komunidad aron mapanalipdan ang panglawas sa matag tagbilaranon. Sa laing bahin sa mga higala sa atong News B nga itong nakuha sa kabuhatan sa City Government, nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Ina ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties o surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mauy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa Dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa matag delinquent taxpayers. Giawhag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa tax amnesty program. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beat nga atong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ari punto sa mga higala, ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa itong mga tagbilaranons niya ito ang tagbilaran citizen ID. Dugang sa ito ang newsbeat mga higala kabahin sa ito tracker kundiin online na sa pagtanaw ang ito ang tracker sa ito ang tagbilaran citizen ID para ito ang mahibawaan kung aduna na ba o naabot na ba ang ito ang tagbilaran citizen ID. So dili pa na ito i-explain further ang atang tracker sa ito ang online sa tagbilaran citizen ID sa ito mga katauhan ng mga tagbilaranons no sa ang ito ang tagbilaran citizen ID sa so, wala pa nakaklaim. Please don't forget to claim your tagbilaran citizen ID card diri mismo sa ICT office sa second floor. Kaya ito ang distribution mga higala at mangrapod mismo sa ICT office sa second floor ning daan nato ng mga opisina sa ato ang mga city councilors. Sa ito ang tagbilaran citizen ID kini siya powered by GCash. So ang atong tagbilaran citizen ID open ni po din siya no, sa itong distribution from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon Mondays to Fridays. So ang tagbilaran citizen ID card for the information of everybody. Ang atong tagbilaran citizen ID card mao kini ang usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap kay when she assumed office ni ato ang July 2022 the first executive order nga gisayna ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa city government of Tagbilaran. So here comes the Tagbilaran Citizen ID card isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap. And again, this is powered by GCash. And sa itong mga Tagbilaranans nga wala pa naka-avail or wala pa naka-register, please, no, don't forget sa pag-register and avail no sa Tagbilaran Citizen ID card kay libre niya siya mga higala. Sa inyohang phone mga higala, just bring your phone no with GCash app kay mutaban rami sa pagpahiduna sa inyohang Tagbilaran Citizen ID card no through sa to ang GCash app kay connected man ang ato ang card na to sa Tagbilaran Citizen ID sa ato ang GCash account. So unsa may mga perks and benefits pud ani? So one is pwede niya magamit no kung ato tag abroad pwede niya to magamit i-tap or i-swipe ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card sa mga visa na to no nga mga machine nga pwede na tong gamiton kung ano tay bayran kung ato tag abroad mga higala. Ikaduha ang gamit sa tong Tagbilaran Citizen ID card is pwede pa rin siyang magamit sa ito ang cashless payment. So meaning, di na ito magdaog coins or di na ito magdaog bills through our GCash account connected na itong Tagbilaran Citizen ID card. Pwede na gusto ninyo bayran, no? Kung matutang malls or any, nga matutang coffee shops or anything nga aduna sila yung machine, kung nga pwede i-swipe or i-tap gihapon ang Tagbilaran Citizen ID card, pwede na siyang magamit para pag-bayran. Katulo, na perks or benefits na ito nga magamit ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card is pwede usab din siya nga magamit kung mu-withdraw ta. So if you need cash, no, kaginahan siya mo, kaya na nagpadaan ninyo sa inyohang mga families, inyohang mga relatives or your friends nga nagpadala ninyo through your GCash and you need no cash, so pwede po din siya magamit any ATM Visa machine. Inyo lang isulod ang inyohang card para ma-withdraw ninyo ang inyohang cash. And ikaupat mga higala, ang usapod sa ato ang benefits ani sa Tagbilaran Citizen ID card aside nga less hassle, convenience, kaya pwede na itong ibutang sa ato ang pitaka na ito anywhere, pwede na itong dalon na ito ang Tagbilaran Citizen ID card if naapot yung mga partners ng mga establishments and merchants na pwede mo hatag o discounts through our Tagbilaran Citizen ID card. But for now, sa ato ang establishments and merchants, ato paningi pahiluna, ato paningi gi-partner pa nato sa ito ang manirai ang mga tag mga establishments nato diri sa siyudad sa Tagbilaran para makabilta sa mga ginagmay ng mga discounts once nga itong ipakita ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Ang marang i-post, no, kunpuhon to inform you kung unsa ang ito ang mga partners nato ng mga establishments na pwede na po ma-presentahan ang atong Tagbira Citizen ID card and naatay gamay nga percent or discounts na po nga ato ang ma-avail. So stay tuned lang tapon po ano, sa Facebook page na to para ma-post na to ang unsa ang ato ang mga Tagbira Citizen ID cards ng mga establishments nga partner na to mga hinggala. So again, sa itong mga Tagbiraanon, please don't miss this opportunity to avail and grab this opportunity to avail kay libre ni siya, wala may pagabayaran maski piso ang pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. Again, sa katong mga wala pa Tagbilaran Citizen ID card, pwede na naamo diri sa City Hall, naamo i-transact, pwede na kayo mabisita sa itong second floor para matabangan mo para makakuha uma-avail ninyo ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Sa wala, sa mga naan na, may process na, again, sa akong gibasa kaganina sa itong news leads, please, na tay dula ato lang mo sa Tagbilaran City Government Facebook page and pangita itong Tagbilaran Citizen ID card post na to, kaya na dito ang link na pwede ninyo i-click na i-direct mo sa website sa ito ang pag-verify for tracker sa itong Tagbilaran Citizen ID card para mahibawaan na to kung naan na ba ang itong Tagbilaran Citizen ID card or wala pa ba. Di po sayang ang inyuhang time o oras, time or oras o panahon sa pag-anhi diri sa ito ang City Hall kung wala pa di ay. So from there, from your phone palangdaan, ma-check na nato kung aduna ba o naan na ba ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So mga katong mga higala, no, ang ato ang update kabahin sa Tagbilaran Citizen ID card ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran. O yan po ito ha mga higala, ayon sa kita sa mga pinalangga sa mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa anong natawhan karong adlaw, June 4, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday nina ni Alicia Galaw, Ruby Schwendiner, and Kirido Tabia. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Sator Ninas Manangit, Deborah Elizabeth Reyes, and Francisca Apan. Taga Barangay Kabawan, greetings going out to Cecilia Balatayo. Taga Barangay Mangga, greetings going out to Rotelio Orjulio, Eddie Omogis, Francisco Reportina, and Lulita Ningasca. Taga Barangay Ubuhan, greetings going out to Sator Nina Sandulan and Quirino Julabon. Taga Barangay Talukto, happy birthday ni Sator Nina Choa, Arisa Andal. Taga Barangay Kugon, happy birthday nila ni Sator Nina Uing, Zenaida Rata, Juanita Rinaldo, Napoleon Nazareno, and Maria Fatima Pilial. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Maria Flor Bumaan and Francisca Lashierda. Taga Barangay Mansa, happy birthday nila ni Alejandro Lim Arisio Inti. Taga Barangay Bukol, greetings going out to Arisio Rinoblas and Elisa Ligones. Taga Barangay Dampas, happy birthday nila ni Francisco Ligtas, Francisco Munton, Edison Shia, Ray Uy, and Jenny Belaire. Happy birthday sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog silang anong natawahan karong adlaw. And sa itong kauban usab sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulog usab sa ng adlaw natawahan karong adlaw, happy birthday nila ni April Lee Campesino Adag, Maria Teresa Añasco Riz, Gemma Tagsa Kabudbud, Mary Chris Okdinaria, Alan Baltasar Bahan, Dayan Pareha Sarsale, Raul Irano Humarito, Ray Becerra Migrino, Jade Vermon Raul Humarito, Celso Itakora, and Angel Marfe. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, our 16th Tangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet also sa itong mga online viewers and listeners nato or mga katawahan nato nga naminaw sa itong programa nga wala nato na mention sa itong programa. Happy, happy birthday kaninyang tanay. And yes, sa itong mga sukinig paminaw, dagan kayong salamat no sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Yes, and I would like to get also to Ash Lopez Dote and Annalie Lofrancong no, nga naminaw sa itong programa. Hello, hello to our beautiful Ash. And sa itong mga suking tigpaminaw, again, no, dagan kayong salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na ito diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat. Ugma-uman-uman ako sa kita mga higala, ugmang adlawa sa samang takna, itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim ano muingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, atong Chief of Staff ng Kathleen Torimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Aguizar. As we all say in Tagbilaran City, Asenso Pamor! Asenso Pamor!
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh,

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Gikan kanamo sa diwa.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
3: Drink response.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
3: Drink response.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
5: Lahi ra gyud ka sis.
6: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
5: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage and help strengthen immunity pa.
6: With regular intake, proper diet and exercise.
5: Do you have the coveral vitamin E?
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita sa kauluhan. Nagpadayon karon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa flood control scandal diin ang 18 ka mga Kani Marines. Mingon nga gipangulitawhan sila ni Kani PNP Chief Nicolas Torre aron pahilumon human sa testimonya sa whistleblower nga si Orly Gutiza na ang report sa DZMM.
1: Inayon na sinasabi ni Attorney Baligod. Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
2: Your Honor,
1: pangalan po, pangalan.
2: Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutiza. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin.
1: Na ano po? Ano po?
2: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
1: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
2: Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
1: General Nick Torre.
2: Yes po, Your Honor.
1: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
2: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutiza po.
1: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan.
2: Opo,
1: Your Honor. Yung mga pinagsasabi.
2: Opo, Your Honor.
1: Na nauna ni Sergeant Gutiza.
2: Opo, Your Honor.
1: Pumayag ba kayo?
2: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung napahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
1: Sa Makatwid, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan. Yun. Na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutiza?
2: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
1: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
2: Yes, Your Honor.
1: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron?
2: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
1: Pakiulit nga po, magkano po?
2: 50,000, Your Honor.
1: Yen?
2: Pesos. Yo.
1: Pesos.
2: Opo.
1: Sino nagbigay?
2: Si, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
1: O, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
2: Yes, Your Honor.
1: Para manahimik.
2: Opo,
1: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutiza.
2: Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
1: Sa anong dahilan?
2: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
1: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
2: iPhone 16.
1: So, papalitan nila ng mas maganda?
2: Yes, Your Honor.
1: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
2: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasim sa cellphone po namin.
1: O, ganun palang nangyari. Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
2: Your Honor,
1: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
2: Meron po kaming nakasim sa iCloud po namin.
1: O, nautakan mo rin siya, di ba?
2: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagin po yung cellphone ko, pili ko po i-restore sa isang cellphone po.
0: O itong testimonya sa usa sa mga miyangkon nga 18 ka mga Kani Marines atol sa pag hearing sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa flood control scandal. At ang ipaniana ang mga musunod nga hearing sa maong committee ba. Dili sa atong dapit magpatuman og pagkunhod sa temporary fuel surcharge ang pipila ka mga rota sa Ocean Jet na sugod garong Lunes, Hunyo 8. Human sa pagkunhod sa presyo sa krudo sa milabay mga buwan. Matod sa Ocean Jet, bisan og mikunhod na ang presyo sa lana kung itandi sa aming mga buwan, nagpabilin gihapon kini nga mas mahal kaysa libel nini sa wapa ang krisis sa enerhiya. Busa magpadayon sa gihapon ang unang hugna sa temporary fuel surcharge. Gipasalig usab sa Ocean Jet nga temporary lamang ang maong surcharge o hingpit kining tangtangon kung mubalik na sa normal ang presyo sa krudo. Lakip sa mga rotang dunay bagong pliti sugod ang Hunyo 8 maong Cebu tagbilaran, 920 pesos sa tourist open air, 1,550 pesos sa business class, Cebu Ormoc 1,400 pesos sa tourist open air, 1,950 pesos sa business class, Cebu Hitafe 560 pesos sa tourist open air, 1,000 pesos sa business class, tagbilaran Siquijor 950 pesos sa tourist open air, 1,550 pesos sa business class, Siquijor Dumaguete 450 pesos tourist open air, 750 pesos sa business class, tagbilaran Dumaguete 1,100 pesos ang tourist open air, 1,750 pesos ang business class, Cebu Palumpon 1,400 ang tourist open air, samtang ang business class 1,950 pesos ang rutang Cebu Maasin, 1,400 ang tourist open air, samtang ang business class 1,950 pesos ang Maasin Surigao, 1,000 pesos ang tourist open air, samtang 1,550 pesos ang business class. Sumala sa Ocean Jet ang ubang mga rutang awa malakip sa listahan, magpabiling walay kausaban sa ilang pretty sa pagkakaroon. Dugang sa kumpanya nga pada nilang susihon ang kahimtang si merkado sa lana o ang ilang operational requirements aron matino kung dunay umabot ng mga pag-usab sa pretty. Nagpasalamat ang Ocean Jet sa padayong pagsalig o pasabot sa mga pasayro samtang nagtinghuha kini sa paghatag og luwas, epesyente o kasaligan nga serbisyo sa pagbiyahe sa kadagatan. Sa laing abayin sa itong mga balita din sa itong dapit, nakaangkon o mga angol sa lawas ang upat ka mga pasayro sa Southern Star Bus pasado alas 10 kagabi dito sa Barangay Naosok, Lungsod Sagna, human kini mibangga sa Pustis Kuryente. Sa pagiginabi sa DYD Patrol balita kagini na buntag ang Police Patrolman James Borja Sagda Police Station, gibutyag nini nga ang pasayro ang bus nga gamaniho ni Jesus Maputol Jr. mibangga sa duha ka Pustis Kuryente. Gumikan kay Miharos ang manobela sa initial nga investigasyon sa kapulisan. Gikan sa dakbayan sa tagbilaran o padungon ta sa lungsod sa ubay ang maong bus. Sa dihang ni Haros matod pa ang manobela nini, hinundan nga nawadaan sa kontrol ang driver o gimbangga na lang nini ang bus sa Pustin sa Kuryente. Grabing pagkaguba sa bus. Nga doon ay 11 ka mga pasayro. Why nakalas nga ginabuhi apan sa 11 ka mga pasayro. Upat nini ang nagangko ng mga angol sa lawas. Hinundan nga gidala kini sa tambaranan. Ang driver usab sa mong bus gikustudya pa sa Hagna PNP. Alas 12:17 atangi. Sobling mutabang ang Estados Unidos sa Gavi Global Vaccine alang sa paspas nga pag-develop sa bakuna batok sa bundibugyo strain sa Ebola nga mikalat sa Congo og Uganda. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Sa ating na balita sa Gawas, subling mutabang ang Estados Unidos sa Gavi Global Vaccine alang sa paspas nga paggama o pag-develop sa bakuna batong sa bundibogyo strain sa Ebola nga mikalat karon sa Congo o Uganda, na report sa UNDP News.
1: Balita ug impormasyon. Balita.
2: Patuloy ang pangamba ng mga health expert sa paglawak ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Dahil dito, inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na muling makikipagtulungan ng Estados Unidos sa Gavi o Vaccine Alliance, isang organisasyong tumutulong sa mga mahihirap na bansa upang makabili ng mga bakuna at makatugon sa mga nakahahawang sakit. Ang Gavi ay matagal nang katuwang ng mga bansa sa paglaban sa mga sakit tulad ng tigdas, diphtheria at Ebola sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga bakuna. Noong nakaraang taon, itinigil ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagpupondo sa Gavi matapos questionin ni U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. ang mga pamamaraan nito sa usapin ng kaligtasan ng mga bakuna. Ngunit sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee, sinabi ni Rubio na nagpa siya ang State Department na muling makipag-ugnayan sa Gavi dahil sa lumalalang banta ng Ebola.
3: The State Department a few weeks ago made the decision that we were going to re-engage on this issue of Gavi.
2: Ayon kay Rubio, nakilahok din si Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. sa mga pagtalakay hinggil sa pakikipagtulungan ng Estados Unidos sa organisasyon.
3: The President had asked that we allow Secretary Kennedy to play a leading role on the Gavi decision because of his strongly held views with regards to vaccine safety, and he wanted them to conduct some reforms.
2: Dagdag pa ni Rubio, hangad ng Washington na makabuo ng kasunduan na katanggap-tanggap sa Kongreso at kasabay nitong maisulong ang mga layunin nito sa global health.
3: We'd like to get this issue resolved in an outcome that's acceptable both to Congress and also to our goals on global health.
2: Samantala, inanunsyo naman ng Gavi ang pag-activate ng hanggang 50 milyong dolyar mula sa First Response Fund nito upang palakasin ang pagtugon sa Ebola outbreak. Ayon sa organisasyon, 40 milyong dolyar ang nakalaan para sa pag-develop ng mga bakunang nakatutok sa bundibugyo virus. Ang natitirang 10 milyong dolyar naman ay gagamitin para sa agarang pangangailangan sa pag-control ng outbreak at pagprotekta sa mga regular na immunization program sa mga apektadong bansa. Ayon kay Gavi Chief Executive Officer Sania Nishtar, kailangang kumilos agad kahit wala pang aprobadong bakuna para sa bundibugyo strain. Sinabi ni Nishtar na ang maagang pagpupondo ay magbibigay daan sa mga manufacturer na makapaghanda para sa malakihang produksyon ng bakuna habang nagpakita ng magandang resulta ang mga clinical trial. Sinabi ni Nishtar na ang maagang pagpupondo ay makapagbibigay daan sa mga manufacturer na makapaghanda para sa malakihang produksyon ng bakuna kapag nagpakita ng magandang resulta ang mga clinical trial. Layunin din ng Gavi na makipagtulungan sa World Health Organization, Africa Centers for Disease Control and Prevention, UNICEF at CEPI upang mapabilis ang pagpapalabas at pamamahagi ng mga bakuna kung mapapatunayang epektibo ang mga ito. Sa kasalukuyan, wala pa ring aprobadong bakuna laban sa bundibugyo strain ng Ebola, kaya nakatutok ang mga health expert sa pagpapalakas ng surveillance, paghihiwalay sa mga posibleng kaso, at pagpapaigting ng mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Marie Peñaranda, humahataw sa balita, ngayon!
0: Dahil salamat sa UN TV News sa ating tibayon ng mayang pagpaminaw. Mr. Aster Doisabas, diha sa Habitat the Village sa Barangay Buol. Speaking of Buol, mayang pagpaminaw sa ni Konsihal Jose Floro Plong Bonal ringkah niya kani konsyalo ni Borha ug ni kagawad ide Borha niya kagawad bibut budlong ni Ansoy Kumidoy diya sa kanangkaan na Corellia. Salamat og maayong pagpaminaw sa mga Doc Arar diya sa lungsod sa Luway og ni City Jesu Head Dr. John Turalba. Bago ko ito mga higalang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tuto. Kauban sa Technical Department, Cyrus DeViros o Eric Ihoganese, Ray Tutas, ang friend mo forever. My good boy.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life. Strong Sauna.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
5: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
6: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
6: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

body fluids mo mangina siya, no? So, si Cov Aries, for the stress that individuals diagnosed with HIV AIDS should never be deprived of hope, dignity, and opportunities. Bitaw, just because nga naa kay AIDS, murag tanaw na bitaw sa mga tao ni mula ina, dili na mayo. Dili po, di ta maginahanglan, maginana mga kigsunan, no? Kaisahi ba po nga simbakog ikaw, mataptan na nga sakit, huwag ni mo tuyo ah. O wadyo ka kahibaw nga nung nainanak ka, no? Gawas na lang gito mga tinuyuan. Nga magtuyo pong takod-takod. Naamit siya bitay mga inana, di ba? Pero kanang, kanabang naamit yung tao nga, kanabit taong, murag, lain dyan sila huna-huna, di ba? Judgmental kayo. Ah, di ko anak, ikuan, mangguna na. So, di ta magingon ana. We should help these people. O nga, ato pong ipa-kuan nila, ipa-understand nila nga, it's not the end of the world. Daghang pa mga opportunities. Pwede pa man ka makatrabaho og tanong. Pwede pa man ka, kanang makalive og normal life. Diba? So, inana ba? Pong panigaw Aries, HIV AIDS is not a punishment. HIV AIDS is not the end of a person's dreams and future. Tinood yun na. Kaya katong kaming media, ito mi sa pandati, matingalito, na ay AIDS awareness, bitaw, lecture, na ay kuan speaker dito nga kanang kuan kanang tanaw nimo siya di magyo kakaila kay murag ang kanang hinlo tanawon kuan unya kanang kana bang although nakahilak siya pag share niya siya experience pero kita imbis mo judge magutag tao dapat no kanang atong dasikon ang atong mga kaigsuunan nga na yung ani nga sakit nga. Tinutugin ko ni Kuparis, di pa man, dili pa man end of the world, di pa man end sa imong mga dreams. Sa akong gingon ganina, pwede pa man ka nga mo live a normal life. Di ba? Naman kay, pwede man ka makig istorya sa mga medical professionals o unsaon ni mo, di ba? Kanang mga psychologists, mga psychiatrists, especially kinig yung mga medical professionals nga nakahibaw kung saon nga kanang murag normal lang ka murag wakay sakit o ni ba pero don't forget nga magpa-check up imnon imong tambal or whatever. So serving as the keynote speaker excuse me Dr. Chito Pobar highlighted the continuing barriers faced by individuals living with HIV, particularly fear of discrimination and social rejection, which often discourage testing and treatment. Ito, no? Kana bitang, maubitang ning uban, mahadlok magpa-test, mahadlok mutugaan kay, kinibitang stigma, kining tanaw sa mga tao ni mo nga, ikuan man na siya. Anak bitaw? So, importante gyud bitaw nga naa awareness sa communities nato nga kana bitawng dilita mag-ingon ana og attitude towards sa katong mga naay mga HIV or AIDS, di ba mga kingsunan. Ang ingon si Dr. Pobar, people are still delaying testing and avoiding treatment because they are terrified of being judged, ostracized, or discarded by society. Stigma is a lethal barrier. Tinuod yun na. Sorry, nakatawa mga nakakita bago ko sa word nga ostracized. Kinumdom lang ko itong kuano eh. Itong salida nga. Ito bitong kang Sharon, babangon ako, dudurugin kita. Gimo mong gusto nilang nagkubini nga, I will rise and ostracize you. Oh, kuano na ha? joke rin na gamay. So, para dili kay ta serious ba, no? Kay AIDS sa bang pinag-uusapan. So, maulagi na, daghan mahadlok musulti or daghan magpa-test na bisag feeling nila murag naan sila ingon ani, no? Kay tungod lagi nga, mahadlok ma-judge, ma-ostracized, or basig i-discard sila sa society nga, ah, dili ta mo dool, ana, murag la, murakag na ileposi, no? Murakag leper nga, dili duulon, which is dili good maayo, di ba? He also shared his experiences throughout his years of involvement in HIV-related programs and

0: makalingaw mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DJX 500.
4: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Strong sa una.
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
10: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
11: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
12: Hi, miss! Gandang araw!
10: Lahi ra!
11: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na!
2: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
14: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
15: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
13: Naulian na ka, ma?
16: Gahapon pa!
13: Ah, kuya, waoy!
15: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
17: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gikan kanamo sa DYRD.
19: DYRD.
18: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID. Aniya kining tulumanon. Gitaniya sa alauna. Amitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS. Mong Molyosol!

0: DYRD Kina
1: Gikan kanamo sa DYRD DYRD Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

balikan sa sibyaanan ni istasyon DYID. Ani a kining tulumanon? Gitaniya sa alauna. Ang gitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS, Mang Molyoso.

0: ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
1: Pwede po ako ang sumagot para sa aming
0: hindi,
1: lahat.
0: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
1: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition, eh. Voting 6-4, ang Supreme Court dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin, eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangungunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee, at naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin, kaya dumalo po kami ngayon.
0: Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at saka ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibalik ta rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh.
2: The future of go-to-market does not...
0: Notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
3: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliit ang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor.
4: Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ang mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad naming iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokuhan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
5: Hello sir.
0: Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay?
5: Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar diyan po.
0: Galing po saan yung maleta?
5: Galing po sir sa Valle Verde sa bahay ni Boss Saldico.
0: Diyan sa Pasig.
5: Opo, Your Honor.
0: 48 na maleta.
5: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po 'yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-agyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa, hirap
0: pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valleverde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano
5: sir, ganito po sir. Galing po kami sa Valleverde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng malimalitang pera.
0: Yung 48?
5: 48 po na malita.
0: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar? Hangar.
6: Your Honor, Mrs. Aviation Development Corporation yan siya, kay Kong Saldi din.
0: So doon nyo dinala yung maleta?
5: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
0: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldi ko. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
5: Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
0: I see. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldi ko, saan nyo diniliver uli?
5: Dyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar, sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
0: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldi ko?
5: Diyan lang kami nagdala, sir. Diyan sa,
0: galing yes, sa bahay niya sa Valleverde, dinala nyo sa kanyang hangar?
5: Yes, sir.
0: Okay.
7: Mr. Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
1: On public, Your Honor, was on February 24.
7: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
1: Wala po.
7: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI.
1: Wala po.
7: My fault. ICI.
1: Wala.
7: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI?
8: Wala po.
7: Okay. Kasi like si yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa, ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita. Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
1: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya. Pero...
7: So wala kayong information kung nasaan?
1: Kung nasaan siya.
7: So, Sergeant
1: hindi
7: Gutesa,
1: ko po masabi in public.
7: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin yung puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, diba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, diba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians, you cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo nangungurap, hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titingnan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinakakredible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano is still. Malaya, Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape. Etc. No? So, what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So, yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute. Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Diba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then, of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan Word of God. Babalik tayo sa truth, no? So, Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong nila si Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ang President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So, Attorney Baligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon ito, no? Yeah. So, we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
8: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes?
1: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18.
8: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
1: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
8: okay.
1: Lumabas ito sa chat group nila.
8: Alright.
1: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
8: Ito, RPC 811, kinunan rin ninyo to o naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
9: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito.
8: Okay.
7: Pero na-post sa chat group niya?
9: Yes, Your Honor.
10: Still waiting for your dream?
9: Yes po.
8: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
9: Sa officer in charge namin na close-in ni Kong Saldi na Philippine, PNP na active.
8: Active na PNP?
9: Yes po.
8: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ay, yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po.
10: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
8: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan?
10: Yes po, ma'am. Sa sala po.
8: Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar. Opo. Kailan ito?
10: May video po yan, ma'am.
8: Ah, may video siyang kasama?
10: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
8: Ah, si John Paul.
10: Yung, Estrada po.
8: Yung tao ni Kong Saldi.
10: Eh po. Yes po.
8: Oo. So, ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo?
10: Pinakamababang malita pa po yan, ma'am.
8: Ah, ito ang pinakakonte?
10: Yes po.
8: Ilan ito?
10: Nasa 20 po.
8: Ha?
10: Nasa 20 po.
8: 20?
10: Yes po.
8: Okay. Kailan? Maalala mo?
10: November 21, 2023 po.
8: 2023?
10: Yes po.
8: Okay. So, smallest delivery yan kung tutuusin.
10: Yes po, ma'am.
8: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun. Ayun, sa kaliwa. Saan yan?
11: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
8: Basement 3 ng?
11: Horizon Homes, ma'am.
8: Ah, okay.
11: Bali, packet doon sa elevator, ma'am, papunta sa 56 sa condo unit ni Busaldi.
8: Oh.
11: Marami po yan, ma'am.
8: Oo, bali, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
11: Mga 56 malita yung naakyat namin doon, ma'am.
8: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
12: Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw.
8: Oo, yung may red
12: yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
11: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
8: Ikaw yun?
11: Yes po.
8: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
11: Yes, Your Honor.
8: Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan? Saka...
13: B-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas!
14: Way balinay, DYRD kanunay!

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, kalapit San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Inay, DYRD, kanunay.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojeset sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojeset anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
7: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan.

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, dukan.
1: Gainom ka og dito ang side man. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan ka pina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nito yun ano na yung TikTok GTX
3: mabibili sa mga butiga.
4: Tiguwang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
6: Uy, what a-
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
18: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
19: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Higala ko mo sa gmaing adlong Huwebes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 4, 2026. Laiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanag-ngalan o Bell. Bueno, standby Bell, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
so much sa mga mitambong sa ato medical mission karong adlaw di sa Barangay Hall, Barangay Solinog, Kalamba, Misamis Occidental. Thank you kaayo. So pa nakaadto Habol and ugma di atas Oroqueta sa may Lumantas Riverside Garden Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan kita kids. Was mong standby alas sa suwatampong atong paghatagag pagtagad. Ang atong letter sender o sa kanagngalan o Bell. When you stand by Bell, alang sa imong suwat. Din siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Bell. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Misamis Occidental. Tinuod gid ay ating usahay lisod kalimtan ang past. Usahay nagtuota nga naka-move on na ta. Apan sa ulahi, ma-realize nato nga sugo lang kini sa una-una ug dili sa tong kasing-kasing. Kini ako suwa tampo nga akong ipaambit sa kahanginan, manghinaot ko nga dili ko husgahan sa mga suking tigpaminaw. Kay lagi, tao lamang ko ate. Dili ko perpekto ug nahigugma lamang. Sugdan ako sa pagsaysay gikan sa sinugdanan. Nagdako ko sa akong uyuan ug sa iyang asawa ate. Sila na ang akong namat-an nga ginikanan. Pagkabaton ako buot, wa man lang nako na sila yan ang akong biological parents ate. Wa gid ko makaila sa akong mama isip o sa kainahan. Sa akong mga handumanan o sa rasyaka hulagway, nakupas na ang color, nakapahiyom samtang gikugos ko niya sa usa ka daang litrato na nakatago sa akong drawer sa kwarto. Kini ang naginusarang kabili nako gikan sa akong inahan. Kada makita nako kini, dili nako malikayan nga mangutana sa akong kaugalingon. Nganong iya na kaya ang pagbiya ka nako? Dili tanang ginikanan anda mahimong amahan o inahan. Maonay tubag, permi. Sa kong uyuan, matag mangutana ko bahin sa kong inahan ate. Bata pa ko sa diyang gibiyaan ko sa kong mama. Anak ko niya sa pagadalaga, wa ko kaila sa kong amahan, o guwapod ko'y kasayuran kung buhi pa ba siya or patay na. Ang nasaira na ko o sa kagabi'y gidala ko sa kong mama sa balay sa kong uyuan ate. Ugwa na ko niya balike. Sukad adto sila na sa iyang asawa ang nagpadako nako. Nindot ang akong kinabuhi sa ilang kiliran, gitrato ko nila sama sa tinuod nga anak. Naningkamot ko sa pag-eskwela hangto nakagraduate ko. Dili sa pagpaghambog, cum laude ate. Dili lang akong yuan ang nalipay sa akong nakabuot nga kalampusan, kundi akip-usab ang akong boyfriend nga si Jason. Matod niya ko mahimo lang kuno nga magpakasal lami dayon iyan ang gibuhat. Apan iya ko nasabtan nga gusto pa nako nga i-enjoy ang akong nakabuot ate. Ug matod ni Jason makahulat kuno siya sa kasal. Nakatrabaho ko sa usa ka bangko ate. Apan sabay niini ang kalit nga assignment ni Jason sa Mindanao. Nabiyaan ko nga nag-inusara na lang. Sa sinugdanan kaya pa. Kada gabi mag-video call me. Kada buntag doon ay good morning message. Hangtod nga nahimong kada duha ka adlaw na, kada simana, hangtod nga, wa nagyud ate. Wa mi nagbulag apan naputol ang among relasyon. Siguro nang inahanglan lang mig-break. Usahay matanaw ko sa among mga pictures ng mga daan. Ang among mga konvo, akong basahon. Mangutana ko sa akong kaugalingon kung asa nagsugod ang pagkawala sa mo ang gugma. Wa ko'y tubag nga makit-an hangtod sa kaadlaw. Nga sayran ako nga naminyo na sa Jason. Dinhin ako nasuta sa akong kaugalingon nga nahigugma pa daigi hapon ko niya. Mali akong pagtuo nga wa na. Wa ko masayod unsa akong angay batiyon masuko ba ko? Masakitan or magmahay? Dugay na akong gihilak ate. Lisod kalimtan si Jason. Kay siya ang una na akong seryoso nga relasyon. Daghan pa naman mi og mga damgo. Daghan pa naman mig mga plano. Apan ang tanan wa na'y mga pulos. Ug ang nahibilin ka nako mo na lamang ang malipayong handumanan uban kaniya. Ang amo na lang mga good memories. Gipugos ko akong kaugalingon nga mag-move on na. Wa ko'y laing mahimo. Og dinhi misulod si Vincent sa akong kinabuhi. Bag-o siya nga empleyado sa among branch. Dili siya pareho ni Jason nga astig og kusgantan awon. Kalma lamang si Vincent. Hilumon, apan doon na siya'y personalidad nga makapakomportable sa dughan ate. Hangtod karon makahinumdum gihapon ko sa iyang pahiyom, simple apan tinuod. Dali rami nga nagka-close ni Vincent ate. Naanad ko nga siya. Akong kauban ka na paliud to. Usay manihapon mis gawas, humas trabaho. Wala na ko na malayan nga hinahinay na di niyang gitaplan ang mga parte sa akong kasing-kasing. Nagigisi ni Jason. Sa unang higayon, humas sa dugay nga panahon nakakatawa na pod ko. Apan agihapon ang kahadlok nga mahigugma pag-usag.
nasabdan kini ni Vincent ate, ingon niya andam siya maghulat, o gihulat gid ko niya. Pila ra may sugilano naging kami ni Vincent. Simple apan puno sa kalipay ang among relasyon. Walay komplikasyon, walay paghulat sa tawag, nga usahay dili mo abot. Kada adlaw na ko siya makita, kada adlaw na ko siyang gipabati sa kong gugma. Og siya usab nga rekan ako. Nagtuo ko nga mauna ni ang second chance nga gihatag kanako sa Ginoo. Apan sa kaadlaw mi balik sa kong kinabuhi ang usa ka tawo nga gituhoan kong past na ate. Mibalik si Jason. Miabot siya sa balay. Nagdalag regalo og bulak. Wa ko magtuo nga kaya pa ko niyang atubangon. Wa pud ko magtuo nga ako pa siyang hatag pagtagat. Apan kini ang sugo sa kong kasing-kasing murag mibalik ang tanan nga akong gisuwayan nga kalimtan. Ug mo kinhinungdan ate. Ang pagkahugno. ATR. Abi mo. Aduna kami mga secret meetings. Mga tawag sa gabi eh. Mga pahinumdom sa among kagahapon nga wa gidi ay namatay sa kong dugan. Wa ko na happy sa kong kami niyoon. Matunya ka na ako. Ate, kabalo ko nga sayo. Kabalo ko nga dun ay masakitan. Iyang asawa o si Vincent. Apan huyang ko pag-abot kang Jason. Hangtod nga nagka-relasyon, kamig balik sa tago nga paagi. Samtang kami ni Jason, nabugnaw ko kang Vincent. Makita na ko ang kasakit sa ihang mga mata. Kada magkuyag mi apanhilom lang si Vincent ate. Nangutan na siya kung naabay mi problema. Nabati ko nun yang nausab na ko. Wa ko ikatubag kay tinuod man. Hangtod ate wa ko magdahom. O sa kabuntag nagsuka ko sa CR sa bangko. Abi kong tugod lang sa stress. Apan sa dihang nag-pregnancy test ko, may kurog ang ako makamot. Positibo. Mabdos ko ate. O si Jason, ang amahan. Murang natumpag akong kalibutan sa usa ka pagpamilok. Ate, why nasayod? Nahadlo ko nga nabalaka. Mas may samot pa ang ako problema. Wapagani ko kabaloon saan pagsulti kang Jason na una nang nasayran sa iyang asawa ang among relasyon. Nakipagkita siya na ako, iya kong gibaharan. Na kung dili na ako putlo ng among relasyon ni Jason, iya kong pakaulawan sa social media. Og mag-iskandalo siya sa akong gitrabahuan ug sa balay. Gusto na akong matunaw ni Atuhi Gayuna. O ako nakatingog. Samtang gimura-mura ko niya ate. Sakto siya. Ako ang sayop. Pagkahuman ato nakikita si Jason kanako. Nag-sorry siya. Gignan ako siya nga buntis ko. Gigakos ko niya ate. Iya ko nung panindigan ang among anak. Apan ako ang nagdumili. Sakit man apan giputol ko na ang among relasyon. Matod ko dili na namo ipadayon kay naay masakitan. Amo nalang dawaton nga dili gid mi pwede. Matod niya kanako ate gigugma kuno ko niya. Abi mo ate R. Midugang pa siya. Gihigugma ba na ko si Vincent? Sama sa kong paghigugma ka niya. Nakalitan ko ate kay wa man kay gisulti niya about kang Vincent. Apan mas nakurat ko sa dihang. Miingon siya nako. Manghod niya si Vincent. Murag ko gibubuan og bugno nga tubig ate. Murag mihunong pagtuyok akong kalibutan. Halos mahugno ko sa akong giningkuran. Nahinumdum ko sa dihang nangutana ko kang Vincent months ago. Nga doon na ba siya'y kailang nga Jason kay pariha man silang apelyedo, basig pariente sila. May katawa lang si Vincent og miingon. Nga daghan siya kapariha ka apelyedo, dala yaga-yaga ate. Wagid sa misulti. Nga iksuon sila. Kay wa siya idea. Nga naging kami ni Jason. Ate R. Pati si Jason nakurat. Wa ko na siya masayod. Sadya may kumpisal si Vincent sa ilang pamilya.
nga uyab ko nami. Ate, nagdesisyon kong istoryahon si Vincent. Giingnan ko siya nga buntis ko. Ug dili siyang amahan. Matod yan, higugma ba daw kuno ko sa amahan sa bata? Ako siyang inanawa. Andam ko na siya ang mga asawa na ako. Kay mahal ko niya. Apan ate, wa siya masayod iyang magulang ang amahan sa kong isabak. Unsay angay kong pagabuhaton. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Belle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nang akong debate gud nang usahay ang akong BP mo tata di mo ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa ilang nga kapalitan sa butika kay nadlok lagi ko so ito paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan matay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer ng several taxon o UAID akong di pari so muna kini ang ginintin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plaga ako si Dina Adelianosa at kayo ko diri sa Purok 2, yes, Poblacion, Tibawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay o ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
4: About po sa Cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may inam kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Bueno, thank you so much, Bell. OMG, Bell, Bell, Bell. Makaigin siya ka, Bell, Bell. Grabe, no? Sa kadaghang tao o lalaki sa kalibutan sa magsuon pag natunong. Unya, ay, pasilan. Managingan sa iyang sulat sa sinugdanan, mga hinaot ka di ko niyo husgahan na higugma lamang ko. Pastilan. Anyway, sige. Of course, kaupo na to. Did you know ba, Abaniya?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Juno, sa tanan na itong mga suking tig-subaybay.
0: And of course, nga to URP Professor, dirigi kinahanglan imo mga mabugat ng opinion. Cap Jun, di ako.
2: Yes, maswerte nga adlaw Deji Nova, Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Belle, buntis ka, willing mapakasal ni mo si Vincent, pero wa siya kabaw nga iya magulang. Ang amahan sa imong gisabak. Grabe, no? Yes, did you know?
1: Makapanghinuktok ang sa tanong. Talagsaon na rin. Kaya weird kaayo ang plot twist sa iyahang kuan, sa iyang story. But
0: sa panahon nga nag-eskwela pa siya, naa si Jason sa iyang kinabuhi.
1: Yes.
0: Nawala ilang komunikasyon, kaya na-assign mas sa layo si
1: Jason. So, kung ako si Belle, ma'am, dili siguro nako dawaton kay maskin pagunsa kabuotan si Vincent pero sa ngalan nga
0: igsuon
1: sila ni Jason
0: and ang asawa na kabalo.
1: So murag mas dako siya nga kuan problema and may, mas mapadul na tindi si mapadulong sa iskandalo gyud kung
0: pero do na gyud mga inana no nga kumuto na ni asawa ulahi na kani abot.
1: Yes,
0: igo lang mo nakasal pero kami ang una. Wa may nagbulag sa imong bana.
1: Permo lagi. Siya may gipakaslan. So pildi ra gihapon. Maskin pag ikaw ang gigugma, oh ikaw ang nauna.
0: Ako ang pinakasalan.
1: Oh, di ba?
2: Dili mong pasabot nga nagpakasal sila nakatali ng kasing-kasing.
0: Adi ay?
1: Permo lagi.
2: Dili mong good na ma.
0: O paminaw mo.
1: Kani sa ning mga klase sa Jason ba nga na higugma pa man ka ano man nga nagpakasal ka sa lain.
2: Napikot man.
1: Kung naning kamot na lang dito siya nga makabalik siya, mabalik ilahang relasyon, ilahang komunikasyon.
0: Kaya kung imo ba itong tanawon, di ba nakalimot na si Belle?
1: Yes, di mo po na siya eh.
0: Oh. Niabot, nagdalag bulak, nagdalag chocolates. Usaon na lang.
1: Si Jason yung sa kanani, kay minyo na siya, nibalik pag siya sa kinabuhi ni Belle.
2: Gugma man gud na.
1: Mo lagi gugma pero mo lagi
0: ang gugma way buot ba
1: kanig yung mga lalaki
2: mga diyan sa English
1: mga
2: nga,
1: minyo
2: love
1: naman
2: is blind buta ba buta buta sa katotohanan alam mo nang sinasaktan ka eh pinipilit mo pa rin
0: agoy maragay ka
1: agoy ang
0: maglahi gitong term maglahi gitong alam mo na
2: inaalipin ka na.
0: Pinapatuloy mo pa rin
2: pero martir ka pa rin.
1: Mo lagi na.
2: Patalog na yun,
1: pero sa inga niya problema ni Belle, mama, mas maayo siguro, marag lesser ang pain kung dili na lang niya dawaton si Vincent.
0: And kanang the truth will set you free.
1: Yes, o kanabang ayaw na lang kay loy kay si Vincent, innocentic ayo, wala siya ko ano, wala siya sala sa ilahang relasyon niya. Kanang kung iyahang ipasalo ang iyahang gisabak niya. Ugian dawaton ang kanabito mga mahan si Vincent din makabalo si Vincent nga. Anak dayto ni Jason, imagine unsa ka kuan damaging na
0: ba?
1: For Vincent nga wala siya sala.
0: And di gid pwede kay mapakasal sila. Of course naagid ang
1: yes.
0: Soon.
1: So makita ra gyapon sila pirmi. So what if tintalo na pud gyapon siya ni Jason kay kanira ba?
0: Maiska murag busit
1: magskandalo pa yang
0: maghimog scenario ang asawa ni Jason.
1: Asawa. Oh, so lisod na kayo. So kung ihang dawaton si Vincent, tuod man biskan unsa pa kawiling si Vincent nga mga mahan sa iyang gisabak karon. Pero sa ngalan nga ison sila ni Jason, mapadulong gyud siya sa kagubot kung ihang dawaton si Vincent.
0: Correct.
1: So ang iha na lang diha no maningkamot na lang siya iya, total lang siya trabaho. For sure kaya na niya buhion ang iyang mga anak.
0: Nya kay kauban ra ba sila?
1: I mean, iyang anak.
0: Nya kauban sila sa bank og trabaho o niya.
1: Yeah.
0: Kanang of course ang mga kauban kabalo nga sila ang uya
1: yes.
0: Niya dili sila magdayon lisod biya pud no
1: ngano gid kaning gugma ma'am no nga nganong mabugo man gid taaning
0: tanang mga kuan tanang mga kauban sa trabaho na kabalo nga sila ang uya buntis siya may bawas mga kauban ha dili di siya amahan ra
1: diba
0: mo resign na pud tingali siya unsa ba. So, makita siya ng katrabahuan, pati ito magkita si Ginevence.
1: Perting lisura ang iyahang sitwasyon. Murag na kuan gid siya, naipit gid siya ani. So,
0: grabe.
1: Again, another reminder na pud ni sa tanang mga babae. Diya,
0: pangutana gidaan, mga pangido diya.
1: Pangutana gid mo, kinsa ni mo, background check. Oh, kinsa ni mo, ikson, sa ingala sa ikson, asa katrabaho, interview gid kay Basinyag.
0: Ang ex ni mo, iya
1: oh. Grabe no, grabe yes. Ka kuan.
0: Murag magka nang nadulaan siya sa kahigayunan ba?
1: Grabe.
0: Actually, nangutana siya kang kuan kang Vincent pero wala sa hunahuna ni Vincent ra adag ha magkapareha ka apelyido ano lang pagkatubag ba pero
1: kasi syempre common man sad ang ngalan nga Jason Gold.
0: Yes lagay no pasilan. Okay, so ang pinaka best niya buhaton ko
1: para
0: ikaw
1: na ko dili na lang no dili na lang niya dawaton and para na ko murag kung di man galing niya kaya isulti kang Vincent at tinod, at least mulayo na lang siya kang Vincent para wala na lang siya kanang kuan kagubo.
0: Dili na lang niya sultihan si Vincent nga.
1: Ingani ang nahitabo.
0: Wala nahitabo niya. Igno na lang niya nga.
1: Kibulan na lang siya. Dili na lang niya dawaton. Kaya ron, lisod na. Lisod kayo magkagubot. Mas dako siya magkagubot.
2: Pwede igno niya, abi na ako ikaw to.
1: Kabuang.
0: Ngit-ngit ang God, ano lugar?
1: Pwede day na.
2: Isa pa, dugot lang.
0: O sige, imuhan ang term.
1: Sige, ikaw na ka. Nanggigil na ka.
0: O sige, go.
2: Ang kuna na. Dawata na ginabil. Ang kuna ng kamotoran, isa rakag test.
0: Usa ra kag
2: taste magsuon ra. Pero nakita nato no, boys, isa na pud ni ka kining atong bantayan no. Tanawan ni kining sulatan po ni Bill. Luoy kay kitang mga lalaki.
1: Ay wow.
2: Dulaan ug dulaan ra gyud atong kasing-kasing sa mga kababayen-an.
1: Ay wow.
2: Ang ending kitara kay pumaluoy sa ilaha.
0: Ngano man? Ngano gidulaan man ka nga siya kaya naburos.
2: Imagine si Bill. Oh, duha ka lalaki at the same time. Da kita nga malalaki dili man taganan ana. Kita bitaw kung naigugmata aning bayana mawag ini focus sa kita.
1: Tawag di mo kan Jason.
2: Pero kini si Bill.
0: Tigug mo gani ni siya naigugma lang ko.
2: Ya nganong nagduwa duwa man ka pastilan. Boys.
1: Lain na mo gani basa ang kaning lalaki nga ganahan jud nga tintalon ka maning kamot gyud na.
2: Nga mga babae nga man. Dai actually ang gitin ang natintala ni si Jason.
1: Ay wow, bakit?
2: Oh. Nag-offer lang si Jason og kanang flower.
1: Sakto ba na kap? Nga, minion, sakto ani kap. Sakto ba na ang minion na ka? Mubalik pa ka sa balay si mong ex magdala kag bulak og sakto ba day na?
2: Dili man tungod kay minyo na ta. Aha. Mga boys ha, dili man tungod kay minyo na kita nga mga lalaki.
0: Dili na pwede mo bisita.
2: Dili na ta pwede mo bisita.
0: Pero unsay mo motive?
1: Oh, unsay intention nimo ngano man?
0: Nganong mapakita pa ka nganong
1: hi, friendship with benefits.
2: Friendship.
1: Oh, nga kabalo kang minyo na ka.
0: Ako di ko mo sugot.
2: Friendship.
1: Kabuang.
0: Kasi amigo ka sa imong ex.
1: Dili gyud. Mo na ginaingon nila nga dili gyud okay nga maki-friend kasi imong ex.
2: Dili kami mangod mga lalaki. Dili mi gusto bawad adog mga friend nga mga babae.
1: Uwe.
2: Mapagmahal ba ya?
0: Mo lagi mo na diha disgrasya. Ang mga babae, the moment ga minyo na ang lalaki, bahalag dadan pa kabisa unsa ay na pada.
1: True.
0: Kay mo na siya isa okay. Gaga kahitabo.
2: Daga na ba ikaw gindadan og flower? Pero nga nung wala may nahitabo tanan.
0: O di ay basaktod, no?
2: Actually,
0: basaktod, no?
2: Bill, ikaw ragin ang nagbinuang ani sa tanan. Gaba ragin ni mo ni, ano nahitabo sa imo ha? Pero kay na may lalaki, nga gusto mga mahan.
0: Dili lagi pwede.
2: Sa imong anak. Anong di ba ni mo dawaton? Anong gusto ba gini mo i-cargo ng problema sa tibok ni mong kinabuhi?
1: Unya, sa alaga ng asawa ni Jason nga, kabalo man to.
2: Masugot ka sa dili, mabungkag na magiging istorya.
0: Sa muto na lang niya si Vincent nga, ang kunang niyang anak.
2: Ingno ni mo si Vincent nga, ang dugo ni Jason, dugo man ni mo. Isa ka mag-yap, pagkabangkon mag-yap.
1: Oora gyap, lakalain,
2: ano magmahay, magkag-share lang ako sa imo igsoon?
0: Dili eh. Kung gusto gid develop no duha man yung option una gid ang pinaka best option is dili siya magpakasal both ano kang Vincent kay minya na mas Jason so di gid siya kay delikado og may bawa ni Vincent nya napagi nakasawa ko makabalo
2: nga ano delikado man ko magbinyo sa mga Vincent
0: dili gid dili gid
2: ang tawo si Vincent talaga si Bill
0: unless kung dawaton ni Vince ang kamatuuran nga bisan og kanang yung amahan sa bata iya igsuon
1: so, oh kana
2: exactly, no dapat before magbinyo iyang sultian kay magbinyo magkasakuha mao ning tinuod. Oh, ang amahan ani imong igsuon. Nganong na, nganong igsuon man ako, abi na kung ikaw man to.
1: Oh. Nga naon ra day pagrason kap.
2: Unsa ba gusto pa kadili?
0: Oh. Siya pa imong isog.
2: Oh.
1: Ay nako.
2: Unsa man mo magsuon mo? Gipuli-pulihan mo ko ninyo. O karon kay siya nakapuros nako. Mga mahan ka na ko dili.
1: Ay kabuang.
2: Pag mga mahan, oh, larga. Pabalay. Oh.
1: Mo gini siya kuan ma'am no. Kana murag ang lesson gid kanunay nato sa ingani nga sitwasyon ba kay kita gyud mga babae we should not settle for less.
2: Usa kita nga mga babae
1: kang aminyo na.
2: Kamo man nga mga babae ang duwa. Kini si Bill man ang duwa ka buok ang lalaki.
0: Nahigugma.
2: Ako maglagot lagi ko ba? Maglagot lagi ko ba?
1: Kaysa ngalan nga si Bell, nahigugma gyud siya kan Jason.
2: Murag kabalo ka nga
1: kumita. Wala pa lang nagparamdam si Jason og wala pa lang niadto sa balay. Dili na maokay ang yamang ipangbati.
2: Ang tarong nga babae.
1: So, unsa ang intensyon ni Jason nga na magyong niadto man gyud nga na naman siya asawa. So sa lagyo dili ta mo ingon nga ang babae maninintal mga lalaki gyud maninintal.
0: Correct.
2: Ang sakto nga babae, sa usa og tintal.
0: di magpatintal.
2: Di magpatintal.
1: Ayos,
0: ang babae, kung dili na ugoy-ugoyon sa, kanang sana, ugoy-ugoyon sa mga lalaki, kung dili na pangulitawhan, kung dili
1: yes.
0: na tunusunuro, hindi na matintal.
1: Oh yes, tinuod. Yes. Kaya ang mga lalaki, baya ang muad ko, ano, kanang magnitagidog ka ng paagi, ang lalaki ang magpursuso.
0: Correct.
1: Kung wala niya gipursuso si Belle, so wala untay na hitabo. Kasi si Belle, nakamove on na gani, no? Nagbuhat, nag-iyang kinabuhi.
0: Correct.
1: O niya, nagdisturbo. Kanig yung mga ex-yud nga, mga disturbo kay Satanan. Magpuyo yes. na lang gidunta, kay labi nagnaminyo.
2: Hindi naman kita matingalan, no? Kay sa karaang kasulatan, si Iba Bitaw, natintal gyapon. Mauni nga, history repeat yun.
0: Kanig mga lalaki,
2: tintal gyapon si Bill.
0: Minyo na gani mo, ay na mo si panitindung
1: din sa inyong mga ex. Diba? Nga no, mo, ginakong question ka
2: nun. Salatay lang mo hatag-tag flower.
1: Ay, salat, mang yun.
2: Salatay lang mo hatag-taog kanang gift.
1: Ay, hanak ka mo hatag-taog flower sa imong ex. Kung patay na to imong ex, dili kay buhi pa ga. Sige pa kang panuding na to, may tagpatay ni mong ex. Kaya tangan mo bulak.
2: Dan. Pila ka buo flower na palit ni mo, Dan. Nganong sige magkagpaghatag kung ingana, Dan. Kining mga babae, mga God, mamisinterpret nila ate ba?
1: Ang
2: mga boys, muhatag lang o flower sa babae, muhatag o kuwan. Mamisinterpret ba?
0: Kung makadawat dito mga flowers or chocolates, no? Dito magpadala ay sa attic na po ni Ana.
1: Hindi na attic.
2: Friendship na siya.
1: Hi, friendship ba?
2: Friendship na siya. Friendship kaya kami nga mga lalaki, man, God.
0: Friendship lagi, pagkahuman, dili mo baliban.
2: Malipay me kung ang babae, malipay po. Malipay me, pero di arataman. Karon, after ka natagaan o ka ng regalo, gift, or unsa niya, niya, ikaw ang nihangyo sa lalaki. Unsa ka na karoon? Insulto mo na si Bolibaran
1: Jabin. Ala ka no.
2: Mauna na itabog, Bel.
1: Ala ka no.
2: Itagaan na kag-flower. Gusto lang sa imong ex nga malipay ka. Gitintal na ni mo si
0: Gipasalila Jason. Na karoon si Bel.
1: Oh, si Bel na inong salak, no?
2: Karoon na ilalaki nga gusto mga mahan sa imong anak. Na iksoon sa imong
1: paitag
2: ito. Nakapabuntis ni mo, imong balibaran, another lalaki na po, napasakitan mo.
1: Wow.
2: Ang imo, sakto mo.
0: Duha na ganyan ang pasakitan. Ang magsoon na
2: ang sakto ni mo, isa lang kalalaki, pait na nga papasakitan ni mo isa. Ayaw na ang iksoon nga pasakitan, tanan. Ang ginikaran sakit kayo pamalandungong nga duha ka anak niya na sakitan niya.
0: Nga na siya unang-unang minyo si Jason niya pagkuman na pakita-kita.
1: Mogyo.
0: Yan lang gidungis-dungisan ang maayo yes. nga kinabuhi.
1: Yan lang disturbo. Kani mga lalaki, yes. maayo rin ginimang disturbo. Pero yung ikapos problema, wa na.
0: Gani.
1: Ang babae ang magkargo sa kuan resulta.
2: Normal magod niya ka ng atimanon mo.
0: Grabe ka, unfair. No?
1: Unfair.
0: Kaka ang babae, gukod-gukuron. O niya, sige, nikagat na, minyo siya. Eh, ang babae, yung nabigaon ka.
1: Oh, ang babae ang mapasanginlan. No?
0: Grabe ka, way hustisya.
2: Hindi man ingon niya bigaon ka. Lain man ang term.
0: Asawa may niingon. Oh.
2: Lami ka nga pagkababae.
0: Asawa may niingon.
1: Pero usually, gid, ang blame ang gid-gid ani kay sa babae ba? Bisan ang dapat nga blame is sa lalaki.
2: Kaya mga babae. Kapag asawa babae, magpunto ka, inyo mo na nga.
1: Ang lalaki may nagkuan, nagsamok-samok, so pasabot, siya'y nag-initiate, siya'y nag-intention nga something.
0: Nadalag, Bel.
1: Nadalag. Siyempre, kami mga babae, mga humok kay mig mga ilong ka.
0: Labi na pakita kita ang mga flowers.
1: Oh, daghan kay mga babae, no. Aminin natin di ta pa kay pokita mga humog tani agita na mga stages nga mga humog
2: tani. Flower lang di ay katapat ninyo ha.
0: Okay. Oh, kay ex baya. Ex baya.
1: Syempre na kanang nasa lang history. Oh, maayo ilahang memory. Kami
2: mga kami mga kay mga lalaki at di Genova. Once nga naging girlfriend namin noon, no? Taga, amo ginang gusto nga malipay sa kanunay. Bisan ex na, amo ginang tagag flower.
1: So, tanang mga minyo karon sa mga asawa karon bantayin inyong mga bana basin naghatag-hatag na ng flower sa ex.
2: Diyara gitaman. Diyara gitaman. Galing lang, kini si Bill, after nga gitagaan o flower.
0: Nikagat.
2: Gitintal naman.
0: Manilintal yun ang lalaki. O sa aking buhato ni Bill, balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UHID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hingan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya yuid o nans capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung nans capsule o yuid. O nga nun yun niya. Galaw yung ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Isa ko sa Nans user, nagamit ko Nans Coffee sa akong asawa nga say isa ko yung sa mga ubang dating iha, Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape kay kana diyong Nans Coffee among gamiton. Pispustin nyo dres sa kapang libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bay na balita pan syempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Joan Benson, maka-addict jud inyong programa kadaod to Ate Arlene. Bisag usahay late na ko makatan-aw sa inyong live regards ko kakap June. Idol jud nako podcast. Stay guapo watching from Miss Samis Occidental.
1: From Gaspar Fernandez, Ate Arlene, ganahan gid ko minaw imong tingog nindot paminawon kun magbasa ka sa mga sulat ug mutambag. Tan-aw ko sa YouTube kamong tulo from Cebu.
0: Ayan. From Jennifer Lumungoy, maayong hapon sa inyong tanan diha. Watching from Abu Dhabi. God bless sa inyong programa.
1: For shout out me Ate Arlene, si Texon Yorin Lasponia, Banca Intespianyar. O sa imo din Ate Arlene na nagpa-shout out Andrea Texon from San Fernando Bukinon. Salamat sa pagbasa.
0: Proud OFW Hong Kong. Hi Ate Arlene, De Genova o Cap June. Bisag busy diri sa HK. Paningkamutan dyan ako maminaw sa inyong replay kay mawala akong kamingaw sa Pinas. God bless always.
1: From Erich Pacquiao, hi Ate Arlene, guapa jud kayo kaugnay ang tingog bagay si mong hulagway. Watching from Iligan City, solid tig paminawan jud gold nimo sa una pa Ate Arlene.
0: Ayan, from Jenny Rose Escaso Lago, hi Ate Arlene, sa una pagid ko nagapaminaw si mga pa pero karon pa ko kita nimo. Hihi, sa radio ragid ko makadungog nimo per me. Dugay ko mahuman sa encoding nako sa una kay maminaw pa ko sa imong drama. Ayan.
1: From Jane Cantarona Fongtong, hello, shout out to the people from Zone 12 Upper Carmen CDO, shout out to Fongtong family.
0: Azil Zel Minyosa, shout out ko sa Tagum City Banana Q Vendors Association. Ayan. Walay adlaw nga dili may maminaw kada adlaw sa inyong programa. Hi, hello. Ayan, sa taga Kuan, taga Tagum, mga Banana Q Vendors Association.
1: From SPH Medical Records, good afternoon Ate Arlene. Always me maminaw sa Medical Records Office. Shout out ko ni Ayan Abtik maminaw aning programa ha.
0: Ayan, from Jen Rabina Sustento. Good afternoon Ma'am Arlene, watching from Bakusanon, Pangantukan.
1: From Loloy ko Ate Arlene Ayan Kadugayan. Kita na jud ko sa imo sa FB. Shout out always watching from Butuan City. Thank you. And from Jenny Lu Kasiple, hala si Kapjo nasad kontra nasad sa duha. Pero tinuod lingaw gid kaayo kay dili monotonous ang programa tungod sa imo.
0: Yes. Okay. Imong final nga tambag para kang Bell.
1: Again, Bell, para nako, dila na lang nimo dawaton si Vincent. Mm. Kay again, kung imo siyang dawaton, dili na gid nimo malikay ang imong kaugalingon nga posibleng mga bulabog gid ang tanan. Mas dako pa hinuon nga gubot. Problema. So, isa pa, kung imo dawaton si Vincent, imagine magsige kana murag isa na mug family ni Jason, si Jason nga naghatag sa imuha aning problema ha. So para nako dili na nimo i-allow ang imong kaugalingon nga musulod pa sa another na pud problem. Okay. For sure kanang kaya na nimo no, ayaw na sure murag mo man common good worry sa mga babae nga mabuntisan man ba nga kaya baka ni nako or unsa baka ako ang ugmaan ni kana daghan tag mga kanabitang ginapang overthink kay dili lalim nga na kay anak so di, asin mo ni pinaka bugat nga trabaho gyud sa kalibutan kanang mga maburos ka mga anak ka magatiman kag anak dili lalim so para nako ayaw ayaw na kadluki no ayaw kadluki nga kanabitang maingon ta basin wala na mo dawat nimo or di ba ka basin wa na kanang wa na kay makita or nga na ba so daghan pa kay posible nga
0: professional ka
1: yes daghan pa kay posible nga mo dawat nimo mo dawat si mong anak ayaw lang kang Vincent kay again igsuon manggood sila maskin pag unsa ka buutan jud si Vincent maskin pag moingon ta grabe ka secure kang Vincent persangalan nga igsuon sila ni Jason mapadulong gid gyapon ka sa gubot dili ka magmalinawon and always ka ma-remind kay nasakita na biya kaniya nasakita na niya sa una nga na nagkawala inyong komunikasyon nagpakasala siya sa lain niya again nasakita na po kaniya kay nakirelasyon siya sa imuha
0: mas
1: nga
0: mas putan pagdating si Vincent kay kang Jason
1: yes actually. Sinood no, no? Mas putan si Vincent pero mo lagi dili po deserve ni Vincent nga iyang angkunon ang bata sa kanang iya igsuon so grabe nakasakit so para nako likay na lang ka no sa karon focus na lang sa imong kaugalingon for sure one day naagin na imo dawat sa imuha nga lalaki nga dili na makahatag o kagubot sa imuha mura na i-focus imong kaugalingon sa kanabitang imong pagburos pagpanganak ayaw na huna naag nabay mo dawat sa imo dili ay na huna ka nang as ka nang again no namo koy mauban nga ayaw na siya kanang buhi kay basin ina ka makita or kanang tungod kay buutan si Vincent but again lisod kaayo nga isulod ni imong kaugalingon sa kanabitang murakag ka nang lupig pinaghikog ba murag anak ko ang murag kanang pananaw ani nga sitwasyon kung iyahang dawaton si Vincent kay maskin pag again maskin pag unsa siya katarong nga lalaki sa ngalan nga igsuon siya ni Jason gubot o gubot gyapoy dalaan ang sitwasyon na sa kanuna ay kinay inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Okay, ang imuhang nga finale para kang Bell Cup June.
2: Yes, Bell. Actually, naluoy ko sa imuha, Bill. Gibati ko na ko, no? Ang imong gibati sa pagkakaroon. Pero, minaw ka, Bill, ha? Talagsalag yun ang opportunity ka, kanang nailalaki nga mo-offer sa imuha nga minyuan ka. Nga nung balibaran man ni muna nga, una nga rason, nga nung dilik ni mo balibaran si Vincent, nanay mga mahan sa imong anak. Ikadawang nga rason, nana kay Bana. Ikatulong nga rason,
0: masave lugar iyang dungog.
2: Kapoy biya kayo mag-inusara lang. Kung nana si Vincent, nanay tigkalot sa imong likod. Nanay tigbit-bit sa imong bag. No? Pag mahal ba kayong sisaryan ka rin, Bill?
1: Nagyaso mo na namang sisaryan mo pag
2: at least ay kay kaabag. Pasag din ang mga istorya nila nga anak sa igso.
0: Wa man kabalo ako ba? Sila ramay
2: pasag din na kung naiyong makabalo pamilya. Pasag din na. Ang importante nga imong kalipay. Ang imo kagulingon ang siguro. Kung kaniadto ikaw ang namili at least karon ikaw ang gipili. Happy kayo gipili pag kani Vincent. Nya buotan man kayo na si Vincent. Sakdi na si Jason.
1: Sorry mo pagka malipayon nga igsuon.
2: Sakdi na. Sakdi na. Ang importante nga ingnulan nimo si Vincent nga kanang ayo kabala ka Vincent kay ang dugo ni
1: kadugo ra gyapon nimo
2: bata kadugo ra man gyapon nimo
1: kabuo
2: dili ka manugon nga pagatiman ani kay anak ra man gyapon sa imo
1: oi siguro no nga muliwat pa kang Vincent kay pareho mag DNA
0: okay may mga instance nga
1: ana uyuan mo liwat
2: sakto gina ay importante ingnon nimo si Vincent nga kung dili man ikaw nakatudok ani posible ang tiil ang abaga ikaw man pud nagsumpay ani
1: ikaw ra gyud
2: bi prak

0: ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha yun siya proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dinit ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Lunan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Monday, Genova. Thank you so much, Cap June. Thank you, Bill. Sa mga papadangat, imo swa tampo ni aton tulumanon. Actually, the truth will set you free. Tug-ani si Vincent sa tanang nahitabo. Ingna siya nga sa wa pa naminyo si Jason, uyab mo. Wa mo nagkabulag. Kalit siya ni abot. And while nagkauyab mo, wa ka nag-expect nga mabalik pa si Jason kaya nasayra ni mga naminyo. Wa ka kabaw nga igsuon mo. Tug-ani siya sa tanan, Diyod. Kanang wa kagitago nga to kaniya para masabtan ni Vincent. Kung pananglitan, andam siya mga sawa ni mo. At least, kabaw siya sa tanan ug wa kay gitago. Mas maayo magyud ng tanan iyang nasayran. Pero kung tanaw ni mo, dili iya kayong dawaton, importante, nitugan ka sa tinuod. Aro sa ingon ni Ana, dili siya tanto masakitan nga kalit kang nabuntisan sa lain, unya, nikalit na nakigbulag niya sa so igong rason, maayo nang ang tanan imo isulti. Para nga masabtan niyang nganong nahitabo na. Nga ang amahan sa iyang anak, imong igsuon, nga wa siya kabalo, nga igsuon mo. And nagkataon lang, nahigugma pa siya sa imong igsuon, sa dihang nibalik ni. Thank you so much sa imong pagpadangat, Belle. Again, the truth will set you free. Ihatag tanan, ug unsa may desisyon ni Vincent, kana, diya magsuon ang imuhang desisyon usab. Kung andam ka ba, makig-uban ka niya o dili. Miss Tanbe, karong taon-taon. Alas ng Health Education Program, itok, Jen Paul de Asis. Musunod galing ng Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all. Ikaw ang huling
1: iniisip. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal na cervical o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns,

0: sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Non-scorn coffee.
1: Nang dili magudki ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Non-scorn coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendar sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diyang sambul-sambul o aksan na giyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: siyempre, alas sa itong Health Education Program ning Adlang Huwebes, June 4, 2026. Kaoba na to. Siyempre, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Non-Self Educations Program.
0: Ayan. Thank you so much sa mitambong kagahapon sa Dipolog, no? Mm-hmm. In front, sa Barangay Holter na Dipolog City. Karong adlaw makahabol pa muha sa Kalamba sa may Barangay Yasolino, Kalamba, Misamis Occidental.
1: Yes, at Tarlene, ugma pohon. June 5 sa Oroquita City, mm-hmm. Diya sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Tayawan, Oroquita City.
0: And again, 100 ka bottle nga gijig water nga among pag-apod-apod, tag 400 plus ba ng isa ana, Doc, di ba? Yes. Panghatag rin nato na. And doon na tayo free consultation gamit atong health analyzer machine ng atong free massage. Ayan. Siyempre, alam sa inyo mapangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos mo na ako 0917-159-5812.

0: At Arlene and Doc John, o si Tambal, usahay maghuot ang akong dughan, o niya mo sakit po ang buko-buko. Kay nag-check up ni siya, UTI, kuno, ingon sa doktor. Mahibalan po kuno iyang pika, ano yung maghibal? Maghibal po kuno iyang pikastian. Unsa man dagway ning iyang sakit, Doc. Medyo dali po siya maluya, Doc. Ako ni Silingan, Doc. Tagatayasan me. Salamat.
1: Okay, mga tanan. So, okay. Yung problema, kumbaga, nagpa-undergo na siya og laboratory at nakita na ay UTI or urinary tract infection.
0: Ang UTI ba, Doc? Makapahuot po sa kasing-kasing or dughan?
1: Possible siya, Ate Arlene, kay tungod involve ang kidney. Ang kidney responsable siya sa pag-regulate sa ato ang blood component or sa ato ang BP.
0: Okay.
1: So kung naakay problema sa imuhang kidney, there's a possible na pati pod ang imuhang kasing-kasing magkakaroon pod siya ng kompromiso, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kay take note, ang ato ang kidney, siya ang magpagawa sa mga hugaw, mga toxin. Siya pod ang magpagawa sa mga sobra na mga sodium. Siya pod ang magpagawa sa sobra na sugar.
0: Okay.
1: So kung nagkakaroon siya ng UTI o nagkaroon ng problema ang ato ang kidney, so dili niya ma-perform ang iyahang insakto na trabaho. Kung dili niya ma-perform ang iyang insakto na trabaho, na ay possibility ang imuang blood component mas mudagan siya. Mutaas ang imuang cholesterol, mutaas ang imuang sugar, mutaas ang imuang sodium. So once na mutaas kini na mga blood component, there is a possibility yung blood volume mo increase, and then once mo increase yung blood volume, pati ang imuang BP mutaas pod siya. Muna siya na medyo muhuot ang imuhang dughan. Kay tungod ni sobra na ang mga hugaw, mga toxin sa sulod sa imong lawas. Supposed to be yung toxin ipagawas unta na siya, pinaagi sa imuhang pag-ihi. Kaso lang, nagkaroon ka ng infection. Namamaga ang imuhang kidney, mga kanans. Moto, ingonin mo na nakasulti ka na pati ang imuhang tiyan, medyo nagasakit siya, mga kanans. Kay tungod nagkakaroon ng mga muscles spasm, panghubag siya. So ang uban pud ani ng mga pasyente pud, mga kanans, no, magsigi pud silag suka, mga kanans. Normal kini siya kay tungod na ay spasm na ipanghubag ng mga internal organs sa imuhang abdomen, particular na ang imuhang kidney, mga kanans. So unsa ba ang atong angay pagabuhaton kung naa kitay problema sa ginatawag na UTI? Number one, inom kita og daghan og tubig, mga kanans. So daghan na inom sa tubig, makatabang siya kay para mas dali maipagawas ang mga hugaw o mga toxin. Pero kinahanglan, once na mo inom ka og daghan na tubig, dapat naa kay imnon pod na pang diuretics, mga kanans. Kaya nga naman, take note, nagkakaroon ka ng trouble sa imuhang kasing-kasing. Okay, kay tungod nagkakaroon ka ng trouble sa imong kasing-kasing, pag muinom ka og daghan og tubig, din ang imong kidney is nagkakaroon ng pagpaliya sa iyahang trabaho, na ay possibility na mas musamot mo increase ang imuhang blood volume, mas musamot mo huot ang imuhang dughan. So kinahanglan, once na muinom ka og daghan og tubig, kinahanglan sabayan pod nimo na naa kay imnon na pang diuretics, pang paihi, para maipagawas ang mga excess na mga water sa imuang lawas.
0: Okay.
1: Para ma-appeal, maipagawas yung mga uric acid, lactic acid, yung cholesterol, yung sodium, mga kanans. Dili man gud maipagawas to siya kung walay water. So kinahanglan niya yung water, mga kanans. Moto, kung ikaw makabantay ka sa imuang pag-ihi, sa nai mga UTI, sa pag-ihi nila, makabantay sila ang ilang ihi, ang color nila, grabe kaisog yung color, orange-orange, grabe kayilo, ang uban na medyo pula-pula na siya, pasabotan na, naanay na samad sa iyang kidney, mga kanan. So mo to, nakinanglan na to na inom og daghan og tubig plus diuretics. So unsa ba ang mga herbal na makatabang para mas ma-improve ang ato ang pag-ihi? Of course, isa sa mga makatabang sa naay UTI ang pag-inom sa UID Herba Capsule. Balikon ko, UID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Kay para maipagawas ang mga hugaw, mga toxin sa sulod sa atong lawas, at the same time, ma-repair, mawala ang paghubag sa imuhang kidney, mga kanans. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom sa UID, and then sabayan og non-herba capsule. Kay dili na to ikadinay na naay na samad sa imuang kidney, kay nagkakaroon na siya ng spasm, suga pang hubag siya. So kinahanglan nato i-repair ang mga nasamad sa sulod sa imong lawas. So dako kayo ikatabang ang non-herba capsule kay para mas ma-improve yung blood circulations. Once ma-improve yung blood circulation, mahatag ang mga vitamins and nutrients, and then makabuo kita og mga bag-o na mga ugat para sa pag-repair sa mga na-damage sa sulod sa imuang kidney. So mas nindot isabay ang non-serba capsule og UID herba capsule sa pag-inom sa naay mga UTI. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom, sulod sa 7 days up to 15 days ang pag-inom mga kanans. And then likay kita sa mga pagkaon na makapadugang og acid sa atoang lawas mga kanans. Particular na ang mga soda, mga soft drinks, mga coffee, and then yung mga processed foods, mga dilata, kung pwede lang minusan sa kini na mga pagkaon kay dili makatabang sa mga pasyente na naay UTI mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, unsay maayong himuon? Ilabi na ihaplas pod nang gahi akong mga tudlo, labi na kung kadlawon inigmata nako, pero normal man akong uric, 58 years old nako.
1: Okay mga kanans, basic ni mga kanans, no, 58 years old and then gapanggahi ang iyang mga...
0: Yes, normal na siya, Doc.
1: Possible mga kanans, no, ang nakita nato na hinungdan ani is number one is pagluya sa iyang mga kaugatan sa blood circulation.
0: Mm-hmm.
1: Ikaduwa, nibagsak ang iyang synovial fluid. Mm-hmm. Ang synovial fluid
0: mura... Basta mag-aidaran, 58 na siya, Doc, di ba? Okay.
1: So once na magbagsak sa atong synovial fluid plus sa iyang edad mga kanans, ang synovial fluid manggod murag oil na siya or grasa ba sa atong mga joint kay para maka-move siya. So mauna kay tungod bugnaw ang panahon, so yung mga oil, mga grasa sa atong lawas mga kanans medyo manggahi siya. Mauna sayo sa kabuntagon makabantay ka, medyo gapanggahi po ang imong mga kasukasuhan. And then possible po taas ang imuhang cholesterol. So dili raman po ang uric acid ang hinungdan nga nung masakit, nga nung dili na ito maliyo ka ito ang mga tudlo, ang ito ang mga tiil. Pwede po tungod sa cholesterol mga kanans. So unsa ba ito ang angay pagabuhaton? Number one mga kanans, improve blood circulation.
0: Okay.
1: Repair sa ito ang mga nerves o sa mga ugat. Kaya nga naman, kay bisan unsaon ni muna siya, na paghatag og mga tambal, kung dili raman mahatod sa imuang mga kasukasuan kay tungod luya ang imuang mga ugat. So useless gyapon. So kinanglan ang number one nato na i-focus is improving sa blood circulation, di ba? Nang kuyos ang iyang mga ugat. Isa man ni siya sa mga ano, sa mga dala sa pangidaron. Pag naa natay mga edad-edad, dili nato ika-deny.
0: Ang pero doc, doon na gyapon saktoan ang masahi ilabi na sa batok nga ilab kay usually naka-experience pud ko ana doc no. Pag tungtong ginakog 50. Yeah, honestly, tingala ko nga mura pug manggahi akong mga tudlo ba. And then i-massage lang sa nas liniment oil ang atong batok no. Kinahanglan gid na siya i-massage kay madili. Mubati jud kag pagpanggahi sa imong mga tudlo, isa sa mga rason og matud pa nila panuhot gihapon dok.
1: Yes, Ate Arlene. So mouth kanino ang ginatawag nato nagkakaroon ng mga cervical pinch nerve. So mo to ingon ko ganina kinahanglan i-repair ang mga nerves. So naatay nerves na dinhi sa ato ang batok na konektado sa ato ang mga kamot ug sa ato ang mga tudlo.
0: Okay.
1: So kung kato siya ang naipit mga kanans, so naay possibility yung nerves dili siya makahatag og signal paingon sa ato ang mga join mga kanans o sa ato mga kamot. So mo to siya na medyo mamuypoy, hawoy, manggahi dayon siya.
0: Okay.
1: Yes, dako kayo ikatab bang yung paghaplas sa non-liniment oil sa imong batok. And then kung naa kay nahibaw-an na nindot magmasahi, mas nindot po na ipa-realign kini siya mga kanan. So
0: okay,
1: gamit ang non-liniment oil.
0: Okay? Okay.
1: Then unsa ayang angay pag-aimnon? Nance herba capsule. Kay balo na kita ang Nance herba capsule kung para lamang sa mga kasukasuan, para lamang sa mga nerves, para mas ma-improve ang atong blood circulation, Nance herba capsule, isa siya sa makatabang para mas ma-repair, mas ma-improve ang ato ang mga kaugatan, ang ato ang mga nerves, and then ang circulation sa dugo nato mas nindot and then mas maayos siya and then mas ma-repair niya. Nance herba capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. And then mas nindot po sa bayan sa UID, kaya dili man taas ang imong uric acid, ang UID pwede lang 1 capsule 2 times a day, sulod sa 15 days, and then non-liniment oil, gamita kini siya labi na pagbugnaw ang panahon, and then during sa imuhang pagpamassage. Haplasi kini ang imuhang batok, pati ang imuhang makamot, labi na pagbugnaw ang panahon. So non-liniment oil, dako pod ikatabang sa mga pasyente na naay mga arthritis.
0: Kung oras sa atong Health Education Program ng Adlang Huwebes, hangtod na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule. Kaya
0: yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Yung Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pagin siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at early nog isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
2: At Manzasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town resto. Balita.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Y hola, ¿cómo está? Mayón, pack, para mi nada más, curimao. Welcome to the tres programas, curimao. Ang balang na gori. Kumusta, og? Maginaot lang tamigal lang na amos ka nasig. Og kapiskay. Kakondisyon sa panlawas. Karong adlaw. Adlaw karong webis, may. June 4, 2026. Ah, di ba? Atong tigmo na ay 3,700. Sa gamay, may angad sa langit. Agdako, midungos yuta. Ah, amo na sina. Sa gamay, may angad sa langit. Pag, pagdako na, midungo na siyuta. Huwag kami gaman. Pabot sa batong andang kuradlaw ang nasadyod baka mo. Og atong unang... Unang ligaw-lingaw may gala 5. Pabuta ang duha para makomplito. Magsugod ata, dari sa ito ang pagpatagman.

Oke, Pedayon, tamas lagi. Kuri mau. Ah, Pedayon, tamas lagi lah dari situ ang pag panaguban. Og dire to may gala sa matubag, kumusta naman mo bay? Ah, kumusta na mga bay? Medyo nasulbad na may gala ang gubot, ah, sinado. Medyo nasulbad na gyud, ha?

Okay, dari tabay gala sa mga tubag. Asa atong tigmo long. Ang tubag kay kaya tumiyan sa mga dahon. Sa gamay pa, mayangad sa langit. Pagdako na ning dungo na siyuta, Eric. Asa katun na street, Cebu City. Okay, tumoy sa bunga, Eric Gapon. Asa katun na street, Cebu City. Asa may tumoy sa bunga ba? A. Bunga, ang tumoy kay A. Law tumag kay Odlotan sa mga bulak. Eric Gapon, si katun na street ng Cebu City. Kawayan na mulak. Mamulak ni Kawayan ba eh? Ha? Oh, Eric Gapon. Law tumag imong tigmo down sa tanom. Nga natagag kay guwang na tata sa Negros. Ah, kumusta man yata? Daw tubag sa butik mo kay tao na nga nagpugas. Ah, og mais lito sa Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Long sunflower. Ninyo ng Asturias, Cebu. Kumusta man ng Asturias ninyo? Og tubag na ko sa butik mo kay bunga sa Mangga Tata sa Negros. Aga nang tubag sa imong tigmo kay Agbate. Litos Balamban. Subay Agbate ba? Agbate. Aga ay Carolines may gala klase na ha. Ang remind sa inyo mga kabataan, inyong mga estudyante. Mano, ang tubag ay mutik mo kay Kamuti. Alfredo Cosin ang poblasyon. Tabuilan, Cebu. Sa mga taga Tabuilan, mga Kurimaw, mga Tortugok, Oplok. Long tubag kay Lobby na nga. Gitanong kaduko pagdako Lobby muhangad ang ataw. Gikan daw kang tering sa bugo. Oy tering. Kumusta mang bugo tering? Long tubag kay Lobby nga gitanong dako dako Lobby. Tering gapon. Ayaw kadaghan na tering. Pero dito mga tering. Aga. Long tubag kay Lobby nga tering gapon dai. Ayaw lagi kadaghan na tering. Ah, das bugo. O para dito magsighangat ani mong Lobby. Dawa na long. Ah, lito ng Balamban. Kumusta mga taga? Balamban. Tubag ang imong tigmo Lobby gitanong. Tiring gapon ba? Matiring na tayo. Ah, matiring. Tani tiring. Okay. Long akong tubag Lobby gapon. Oy, tiring. Warning na ka tiring ha. Oh. Watering sa bugo. Warningan taga. Long tubag na ko anay. Imong tigmo. Ay murag mablak ko yung string. Ha? Sige lang, manangahin talaga ko na yung motoring. Huwag i-black talaga ka ha. Huwag din na Jude mag-wanta ba no? Huwag akong tubag. Long anang tigmo ni mo kay Nanoni. Lisos Batong ang giiras tata ng Negros. Aga di abyod bakho lito ng Balamban. Lain pang tubag flag. Okay mo hangad man sa langit ni mudukok ay guman og ta guman taga Asturias ni. Oh, si Jeep Jeep daw. Ah, kumusta niya Jeep Jeep sa Asturias? Piotor. Okay, dito may galas. Unang pasihaw. Gikan daw kang Ginny may galas sa Sikihor. Kinis balong may gala nga. Mayroon to kang Attorney Henry. Mayroon adlaw torn. Oy, sumayon to. Akong kasuhan, akong silingan nga si Tikla Torn.
ano man. Ay, gibutahan ko niya, oy. Ibuang ako ng bayhan, ha. Eh? Oy, nabulohong na gilig ka. Sa po na ito po, giyon sa kaniya. Kada maligo siya, Torn, ako mga siyang tanggabon, liliyon. Kanya, kada liliyon ako, tuslokon po niya barbecue steak, humata. Ayaw! Ang todro, nabuta na gig ko, Torn. Nangga, mabuday ka po. Ang lili, mabuga. Paguman ang lili, ang ay duha ka ay sa lili, imong ilisag o. Kamu ni bahala, ano? Ikanda kang Jenny, may gala si Kihor. Pahil-pahil pagkasumbuang. Aga, balaw tubag na ko. Tindok Alfredo Cruzi, Poblasyon Tabuilan, Cebu. Kumusta niya Alfredo Cruzi, Tabuilan? Puso, nahimong bunga akong tubag long. Si Pipini. Ayan, di abriod. Long saging na muso. Og na munga. Pipiga po. Deon, long piso sa langgam. Magangad kay ngayo pagkaon. Pagdako na mudungo na kay lupad na. From Fred Buhol. Ayan. Pyodo. Fred sa Buhol. Ako tubag kay tanong nga hibi-hibi. Or touch me not. Idroy ng Cebu. Kanang makahiya. Wala na ron bay. Wala na hiya na. Bisa matumba ni mo bay. Di na ganyan sa mahiya. Ang tubag nung kay Kawayan, gikan daw kang Ing-Ing sa Cortes Buhol. Kumusta mga taga-Cortes? Cortes Buhol. Tubag nung kay Daaw sa Lubing ang Isanggutan. Ing-Ing, Cortes Buhol. Madyong pagpuminaw sa mga taga-Cortes Buhol. Aga, Bulaks Tanong, Eric, ng Sikatuna Street, Cebu City. Dayon, akong tubag kay Balong kay Sungay sa Kalabaw from Kang Abok Kuya. O kumusta? Mga taga Kang Abok. Lalong tubag Dumoy sa Dahon. Irik nga po ng Sikatuna Street Cebu. Aga Dabong sa Kawayan. Og bata pa muhangad sa langit. Maguwang muduko na siyuta. Jun taga Mabinay Negros. Kumusta mga taga Mabinay Negros Oriental? kumusta mo diag mayong pag paminaw ninyo mga kurimaw? Aga Kuya tubag kay Kamuting Kahoy from Litboy from Sambuan, Cebu. It's me, Litboy.

Og na siya ubos kay maghangad niya og mo. Laog na siya kay magduko. Okay, Moises, San Fernando, Cebu. Kumusta? Laog tubag kay kipaburot og balon. Jose ng Dumaguete. Dili kondom. Wala naman yung kondom kay magsinaw-sinaw imusimod. Laog tubag kay Dabong sa Kawayan. Leonardo Muniva Cabira. Kamusong Bourbon, Cebu. Ayan. Dayon, lang, isa man ni Villafania, San Fernando, Cebu. Tumoy ramang gyapo. Dagat, Gimihunas, nibalik pagtaob or nidako. Tata from Medellin, Bus Balaong. Oy, kumusta da? Kumusta da, Bus, sa may Medellin? Ag, plastic balong, gipaborot. Gikan daw kang Jose ng Dumaguit. Lahang tubag ang ating mo kay punuan sa saging, ha? Naibunga, dudes ng bugo. Kumusta mang bugo, dudes? Caterpillar or butterfly? Ang tubag, Ben ng Valencia Negros Oriental. Lahang tubag kay gapaburot og balong. Gapaburot og balong, karumba. Ah, gikan daw kang Jose, may galas, ha? Dumaguete. Kung sa kinahong ni Balong, maburot, no? Punuan sa umay, nga bagong gitanom. Og pagdako na medyo sa iyo tayo kay Gibugatan sa Bunga. Tata from Medellin, Bus Balong. O, kumusta niya, Bus Tata? Ngayon, ang tubag lamok nga gikan pagka bata hangtod na imong lamok ben sa Valencia. Bata, ditawag ang nangyap. Ha, anak sa lamok, bata. Lalo tumag kay sungay sa kanding. Nagamay pa, maghangat man sa langit sa naguwag na. Nagduko na siyuta si F. Arnie, Cordoba, Cebu. Kumusta mga taga Cordoba, Cebu? Ang tumaglong kay bulak sa taong sa taong. Sa gamay pa naghangad sa langit sa limong, ha? Bunga ni Dukon na siyuta Lukring ng Lutupan, Cebu, Piotr. Kumusta man Lukring na Lutupan? Ha? Dayon, ang tumagay. Buktot nga tao, Alex ng Medellin. Kumusta ni Alex? Sa may Medellin? Ako tumag, Kuya Baso na, Kuya Human, og inom. Ikulob, salamat. Lubok Buhol, Androni. Kumusta man ni Andro sa Lubok? Ahaw tubag kay Orasan. Alas 12 kay ang kamot. At tuoy sa langit pagkahapon alas 6:30. Duko sa yuta, Wing Sulabar ng Buhol. Iyan. Og ahaw tubag long kay Bangaw, Rainbow, Philip sa Buhol, Pio Otor. Kumusta niya, Philip? Sa may Buhol. Wala, nangulit na mamistahay. Sa Buhol.

Grandia. Lahat tumag bulag sa Sunflower, Lokring, Lutupan, Toledo City, Cebu. Dayon, tumag lang kay number 1 o number 9. Kaya number 1, naghangad man sa langit. Sa natiguwag na nahimo ng 9. Og nagduko na siyuta. Claudio Riponte, Cordoba, Cebu. Og law ang tubag, nagdahit na og kamisin. Pagtuslok, una sa dagom, gamay paghangad sa taas. Ni Dungap, Curio, ni Lipayo, Dawin, Negros Oriental. Musta? Lawang tubag kay Bungas Kalubay or Badlantiyong, Berning, Sandalo sa Tayasan, Negros o Berning Sandalo. Huwag ko na ilahan ang duha ni Mugi. Ang ingon ni mong duha ka buok ba? Tubag na kulong kay Bulok sa Punuan sa Lubinga. Gisanggutan, makmak ni Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Dayon, Bulig sa Punuan Saging, nga namunga. Makmak sa Cebu. Ayan. Og, long, ano siya? Akong tubag. Bulok niya po. Piotr. Okay, dito may last line pang pasiyaw. Gikan daw kang san-san may galas buhol. Bay balong. Ay bay. Ano ni mga doktor mag-opera bay ba? O nga naman. Tingala ko bay kay mag-labs, mag-wantes o niya, mag-putos na o mataray, magkita, mag-antipara pag yun. Ay galikay, mag-una sila kaso bay. Kung si kaso. O masipiat na sila opera bay, mamatay ang pasyente. Dili mailan ilang naong kay giputos man. Wala po yung fingerprint kay nag-labs. Losot gina sila permi ba? Oh, ang suspect doktor yun, pero mamayinigin sa ka-doktor. Pagkatoy-toy. Say-say daw may galas dumagiti. Ah, dumagiti di say-say. Oh, grabe ka playing safe ni mga doktor rin, ha? Why fingerprint, di makitang naong? Lusot, birme. Lain naman sila masipiat, kaya pag declare ng patay, patay. Di na kayo mga utahan na namatay. Kaya matod pa nila, ang doktor ang mga ikuloy makadeclare o patay ng usa ka tao. Pero di kumutuan na, eh. Kanang lugar na giputla, gitigbas ang ulo putol. Maghuwat patag maingon ang doktor nga buhi pa nagpatay. Klaro na magina. Long akong akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag ana balong kay. Akong tubag. Long sa imong tigmo kay pis-pis langgam. Piyuto. Ikaduang ligaw-lingaw, numero dos. Number two. Og pabuta, may galang usa para makumplito. O, oh, di ba? Akong tubag. Long anang imong tigmo. Odlots lubi. Wa ay pagyapon mga mau. Kompiyuto. Wa ay pagyapon mga saligan. Og tubag long. Ana kay Martilio. Kandila gidagkutan. Kurrimaw. Wa agabaw. Og ang akong tubag balong anang imong tigmo pabo na long Piotr up agabo.
Og akong tubag balong kay sagbot og kay gamay pa magtudlo sa langit ang dahon pagdako na mo mubawog na. Bisag unsa no tao basta kay maguwang mabawog na. Oh kawayan sa so, pati bisa ang pungango may gala pag dako na mabawog pag tiguwang mga mabawog. Long akong atubag kay flag gikan daw kang Munich Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pagapon. Og akong tumaglong anang tigmo ni mo ang tubag anak kay butas na balong piyoto. Wa pagil gyapon dito may galas lain pang pasiaw gikan daw kang Junior Secure. Ay balong. Dapat sa kalibutan makita ang pinaka high-tech na flood control bay. Ay Japan bay. Sa Japan bay, di nimo maklaro nga na flood control. Ipanglubong man nila sa yuta agad ang flood control dito. Pero imong kanaw

At tubag anang imong tigmo. Ang tubag anang balong kay kawayan. Piyo to. Piyo to. Long dahon sa gabi. Gikan daw kang Awinis Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Bugo, Bugo. Magkamigaman, magbugbugo. Darito may gala sa toang nasayod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Lugar may gala nga, di manghubag atong simod naong kilay mata, kay walay bis. Way budyog sila ha mga silingan. Yaya no? Sabi, unsa ko na lang pagkuhan sa kanang pollination, di ba? Lugar, mga tod, pamaygala nga walay bujog or bees. Dito kuno sa Antarctica.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong dibati doon ko ng kahay, ang akong bibi mo, tata doon, di mo ito gusto nga mag-insin ko ka nga para sa iblad nga kapalitong sa butika kay nadlo ko di ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong di prior non-cerebral capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang binintin ko, dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plaga. So, si Dina Adelianosa, agpuyo ko din sa pulok do, yes, kublatin si Dawi Ibukignon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliyara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik taro sa ligan. Address to ang pagpatagumat. Long akong atubag anang tigmo kay sa gamay mihangad. Pagdako midungo pungango mahangad. Ako angat lagi nga po. Long akong atubag ang nagkay bunga sa string beans. O gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta matagang mabinay? O balong akong tubag anang tigmo ni mo kay pinya. Nidukok ikawat na. Akong tubag balong anang imong tigmo. Ang tubag anak kay baboy. Ay kanang baboy may gala. Moro ginihayop nga. Digit siya kahimog hangan sa langit. Digit siya mataas langit may gala. Iyang tanaw tama rin diyan sa kuhan. Ano ako libel man. Digit na siya makahanga dito sa langit. Akong tumaglong sunflower. Narito may galas line pang pasiaw. Bayhin. Kantong nitabo sa unang pinakakusog na linog, bay. Dahag patay. Aw, pag linog, way namatay sa linog, bay. O, pag undang sa linog, way patay. Pero pag humanas linog, dito na nagpatay. O, yung nagpatay man. Nagkabaylo-baylo naman sa kasawa, bay. O, kagumikas, kakusog sa linog. Ang asawa ni Henry, ito anas balay ni Balong. Ang asawang Balong, ito ang balay ni Henry, balay ni Henry. Sinigbasay lagi. Muangal lagi ato, bay. Oh, ang kwangin na, ang oregan ng istorya, nagbaylo-baylo ilang mga yuta, bay. Nangabalihin ang mohon. Oh, kabalo na ba yata, basta yuta na isgutan. Lat A, Lat B, Lat C. Oh, ang daging mamatay, kananastunga ka ng Lat B. Oh, maniot lang ng yun, maniot lang lalisan. Ang Lat B. Ang Lat A, o ang tagiya sa Lat A, o Lat C. Mag-away ang utlanan sa Lat B. Patay lagi. Long tubag anak kay. Sani? Ang tubag anak long kay udlot sa mga tanong. Roger ng Bugo. Kumusta naman niya Roger? Bugo? Ang tubag long. Ilong. Oh, na ba ilong nga gaan na ba? Murag mo magbawag bitaw. Duko bitaw. Katapusang ibilin sa Kurimao. Dos. Wata oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, usa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o may hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o may hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghan kayong salamat. May hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o nagkaroon ni Ruben Perez de Ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de sa Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong daghang kaing salamat o mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Buho Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilid.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
17: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
16: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
18: I love EXL Makabuhay.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito ang sa'y mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi yun sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa ko ang paggamit. Naan ako'y nakita nga, ipikto nga, dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, hindi na ako sigi ingon nga, bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.

0: Oras alas 4:03.
1: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban?
3: Sa Bohol, tayo ay masaya.
4: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Huwebes, mga higala, pinsa 4 sa Hunyo 2026. Kumusta? Og welcome sa itong programa. Hinaut nga namo sa maayong kahimtang sa pangluwas perme. At mga kaigsunan dinhi sa tibuok kalalawigan sa Bohol, sa 1st, 2nd o sa 3rd District. Mayong pagpaminaw o mayong hapon ninyong tanan. Ang atong sanggunian, panlalawigan, kipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas. Buot na usap nga mo paabot sa mga pagpanimbaya o mga pangamusta sa mga suking tipiminaw dinhi sa itong programa, ilabi na sa itong mga konstituwente sa tulo ka mga distrito sa probinsya sa Bohol, sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Maayong pagpaminaw o maayong hapon kaninyong tanan. Unya, maingon man ang ato ang mga sugin na paminaw gawa sa Bohol, Kabisayan o Mindanao. Depende sa maabot sa itong Sibya, karong mga orasa, mga higala, mag-uban-uban ta no, sa paghatod sa mga mahinungdanong impormasyon o mga katikaran diha sa sangguniang panlalawigan. Ang atong mga bukal usab sa 1st District, buot usab nga mo paambit sa ilahang mga pagpanimbaya o mga pangamusta. Ilabi na nila ni Board Member Nanay Lucille Gunay, Board Member Mutia Tirol o Board Member Benji Arcamo, no? Maingon man po sa atong mga bukal sa 2nd District, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, Board Member Fernando Iping Estabilia, o sa atong tulo ka mga District Board Member sa 3rd District, gipunguluhan sa atong Senior Board Member Tita Baha. Maingon man sa atong mga kaubanan, Board Member DJ Balite, Board Member Nathaniel Binlod, o maingon man si Board Member Greg Hala, no? Isip paghatag o gamay nga kining ni ang update gikan sa buhatan sa atong Vice Governor Nick Besas, dunay mga daghang gibuhaton ang atong busy gobernador, ilabi na sa iyang mga schedule of appointments diha sa iyang buhatan, mga schedule usab sa mga kalungsuran o kabaranggayan nga dunay lain-laing mga activity nga gitambungan ang atong Vice Governor, mga higala. Buot niyang ipahibaw sa tanang mga konstituwenteng padayon ang iyang gihatag nga serbisyo, no, sa ato ang mga konstituwente sa tulo ka mga distrito dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Diin karong umaabot usab nga Hunyo 15 adunay schedule na pod sa laing hugna sa medical mission ang gipusugdahan sa buhatan sa Vice Gobernador diha sa himuon ni sa usas mga lungsod sa 3rd district, no, diin andam-andam ang atong mga senior citizen kay kining maong medical mission para ni Lulo og Lula, no, nga medical mission mga higala, dunay mga libre nga mga tambal, libreng konsulta, no, sa lain-laing mga naghambin og balatian mga kaigsunan. So manay pinagawahing katikaran sa atong Vice Governor mga higala. Unya karon pong hapon adunay gipahigayon nga committee meeting ang atong mga miyembro sa Committee on Climate Change, gipanguluhan ni Board Member DJ Balite, diin giatindera ni sa ato ang mga miyembro, no, sa maong committee ba, particular nila ni Board Member Greg Hala, Board Member Tita Baha, o Board Member Nanay Lucille Lagunay. Gihisgutan ni ini mga kaigsunan ang tigom karong hapon, pinaagyo sab sa kolaborasyon sa Committee on Agriculture kalabot sa pagpangandam gihapon eh sa posibleng epekto sa El Nino nga una nang gi-anunsyo sa pag-asa mga kaisunan. Ang diskusyon nagsintro ni kalabot sa pagpangandam, preparedness measures, lakip na usab ang mga estratehiya kung unsaon ang pag-prevent nga dako og damage ang maong El Nino. O niya dunay gipahigayon usab nga coordinated efforts aron nga ma-minimize ang potential impacts mga kaigsunan sa gilauman nga taas nga panahon sa huwaw mga kaigsunan, no, ning panahon sa El Nino. So gipangandaman og maayo, no, sa ato ang mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol kining maong panahon sa ting init mga higala. Although karon nga nasinati na pud nato ang ginagmay nga mga pag-uwan-uwan mga higala. Salamat gihapon ana, pero ang pag-asa mang God wa pa man pud ni deklarar og ting uwan na ba kay maulagi sa pagkakaroon anaa pa man ta sa El Nino watch mga kaigsunan. Mo na nga dako gikinahanglan gyud ang pagpangandam, no. Kagahapon natong na-interview si Board Member Nanay Lucille Lagunay, matod pa niya nga ang Committee on Agriculture nakatutok ni ini ni ining sitwasyon nato karon diin andam pod kanunay ang maong committee ba o in collaboration pod sa ubang mga committee ba sa sangguniang panalawigan aron nga muhatag og dugang suporta sa provincial government ubos sa pagdumala ni Gobernador Aris Mintado aron masuportahan ang atong hang mga mag-uuma mga higala dinhi sa probinsya sa Bohol sa ilang mga pagpanginhanglan panahon karong El Nino mga kaigsuunan. So mao na mga kaigsuunan nga matag karon og unya ang kining ni ang sangguniang panlalawigan, Committee on Agriculture, Committee on Climate Change, di gyud ni sila masipyat, no, sa mga tigom nga regular, kay lagi gikinhanglan nga pangandaman og maayo ang posibleng epekto sa El Nino mga higala kay sa ato nang ginaingon nga kapila na ta kahigayon nga naigo og El Nino, no, dako og damage billions of pesos mga higala sa agrikultura ang nasinati, no, gumikan sa epekto sa El Nino. Sa laing abahin atong nakalabay adlaw po nagpatawag og committee meeting ang Committee on Tourism, gihisgutan din hi mga higala kining issue sa Actually, ato naning na discuss kagahapon, lang nato napadayon, gamikin kay doon na interview ni Board Member Lucy Lagunay. Ang Committee on Tourism nga dumala sa chairperson, Board Member Jessel Ray Omintado Villamor, nagpatawag og committee meeting. Aron nga hisgutan, gining pipila ka mga request or mo sa mga pasahiro sa eroplano. Kailagi, katong ato mga turista, mga bisita, nga mo bisita din sa Musuroy, din sa itong lalawigan sa Bohol, basta turista ta, bisan kita mismo, mo ato taglaing lugar, di man yun nato kalikayan nga magdata o mga pasalubong nga iladong produkto sa usa ka lugar. For example, dito sa moadto kag Cebu, no? Kinahanglan gyud ka magbitbit pa uli deris Bohol og utap para mapasalubong nimo sa imuhang mga wa kauban og sorisoroy. So mo na lang imong pasalubong ato mga turista gikan sa Manila, gikan sa ubang mga lugar nga mo suroy din his Bohol, magbitbit pud na sila og mga pasalubong. Iladong produkto din sa itong probinsya sa Bohol, mauman ang kalamay. So mo na mga higala nga magbitbit sila kalamay. Ang problema kay dili ni pwede sakay og eroplano kung hankere. Kay bawal kay naa ko ni palisiya sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga bawal magbitbit og o ihankere nimo ang kalamay gumikan sa gipatuman nila nga security measures mga kaigsuunan. Ato mang na record no ang discussion para pod kamo magkapaminaw explanation gikan sa mga security personnel mismo sa Civil Aviation Authority of the Philippines o sa Office of Transportation, Airport Transportation mga higala. Ato ni paminawon no ang diskusyon sa gipahigayon nga committee meeting sa tourism aron sa kung doon na mo'y mga kailang nga mularga og gawas magdudag kalamay ihankere may pahimangnuan ang daan o gunsay mga angiyang buhaton mga kaigsoonan. So aniya tong paminawon ning unang parte sa committee meeting sa Committee on Tourism labot aning isyo sa pag pasalubong, pagbitbit og kalamay, pagdalas kalamay sa kay eroplano mga higala.
5: So I have here board member the Liga President board member Dr. Molex Atedosa, other board members hopefully will be joining later, especially from the Committee on Trade and Industry as their inputs are very important. Majority sila no. Yes, Madam Chair, we also have Mr. Jerome Gabian from the Department of Trade and Industry.
6: Yes, very good, from the Trade and Industry. Okay, so this is in relation to the manifestation of board member Mutia Terol on the prohibition of kalamay for hand carry, no, in the airport. So actually, based on the manifestation of the MUTIA in the previous session, and based on the memorandum sent to this committee, the Sangguniang Palalawigan is not lobbying for the exemption of any goods, no, that are not allowed to be hand carried, but we want that the CAAP and the abuelitis and other government agencies will have a clarification on the matter. So first is whether or not the kalamay is considered as a lag, L-A-G. What does lag stand for? Or is it really the word bagid na siya? What does lag stand for? Okay, liquid aerosol and gel. Yeah, because in the document that submitted to this committee, lag ramanggod ang kabutang dere, no? But anyway, okay, so it is considered as lag. And number two, does the packaging matter? No? if it's in the bagol, sa katong sa coconut shell, it's really prohibited. But if it's in the container, so we want that we be clarified on that, whether prohibited ba siya or delay, because there are passengers who are complaining, according to the proponent, as to the hand carry items, because they were not informed. We also invited the stakeholders, the offices related to tourism, because we want that there is also a close coordination when it comes to the information to our tourists, to our locals, kung unsa, no? To what particular items are not allowed for hand carry, because I think this is also a communication gap. Because we acknowledge that we cannot override national security measures, we cannot override the regulations of the national government, no? Of course, the province should follow. So what we can do now is just to lobby, to seek clarification, and at the same time, strengthen our information and education drive for this matter. And then another, as I've seen the documents, another matter that we need to take up, that's why it's very important for the trade and industry to provide also their inputs, is that whether or not we will have a product development as to the packaging. Napabatay need anang dapita, no? Or we want to know the wisdom behind changing from the coconut. Okay, on my view ba, as an advocate for culture, heritage, and also tourism in Bohol, lami magustong naasa coconut. Kaya it's really the character of Bohol ba, no? Maumang gito. But of course, we will respect, no, if lisod yun siya i-transport, naagyot tayo conflict ana as to the national regulations or whatever. So, unsa pa may need na to nga i-develop pag yun. So, maulay ato ang kuan. That's the goal or objectives of our meeting today. Unless our colleague here, board member Molex, has something to say, nakabay kuwang sa atong objectives. Okay, naka. Pero I would like the proponent, no, the representative of the proponent, Doc Mutia Terol, to say a little opening statement, and then after that, we will let the CAAP and Aboyte speak, no, para sa katong national security measures na to. Thank you.
7: Thank you, Madam Chair, and to the August member of this August body and the rest of the research speaker. On behalf of Board Member Terol, I just would like to convey her message na two things. No? Number one is really to help the calamari producers with a resolution on or ordinance related to this matter. And second is reiterating clarification from CAAP on how we handle this calamari as far as it's being hand carried, or what should be the labeling that you are trying to emphasize because of the CAAP regulation. So I just would like to reiterate this concern. Thank you very much.
6: Okay, thank you. So from who will go first? Kaap na lang tauna, no? Kaap, sir?
8: Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon to everyone. Since now pursuant to Executive Order number 311, designating the Office for Transportation Security as the single authority responsible for the security of transportation system in the country. So let me give you to have a clear view on this matter. Let me give you Ms. Gretel Ramos as the station head for the OTS in Bohol Panglao International Airport.
9: Good afternoon, everyone. In behalf of OTS Bohol, I am Aragandil Ramos, head OTS, to give clarification why calamari is not allowed for hand carry. So before that, we will discuss first the legal basis on that one. So the slide, please. Thank you. That one, okay, thank you. So for the international law, there are two international law that we follow, the Annex 17 and the ICAO Security Manual. And for the national law is the NCASP, or the National Civil Aviation Security Program, and the Airport Security Program. So in every airport, nandiyan dapat Airport Security Program, which the Bohol Panglao has also. Next slide, please. The Annex 17 contains standard and recommended practices concerned with the security of international air transport and is amended regularly to address the evolving threat. While the security manual, or the document 8973, will assist member states in implementing Annex 17 by providing guidance on how to apply its standard and recommended practices. Annex 17 and Document 8973 are constantly being reviewed and amended in light of new threats and technological developments that have a bearing on the effectiveness of the measures designed to prevent acts of unlawful interference. And for the national law, we have the National Civil Aviation Security Program, which is a relevant regulatory framework which sets the standards that must be met by all organizations involved in aviation security. And also the Airport Security Program, that is a routine document developed, maintained, and implemented by the Airport Authority in accordance with the NCASP to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference, and is submitted to OTS for review, evaluation, and approval. So I just want also to share the history of OTS. Okay, OTS was created with the Executive Order 277 under the Department of Transportation and Communication, and is headed by an undersecretary. OTS is responsible to implement the Annex 17 and Document 8973. And OTS was created last January 30, 2024. The Executive Order 311 designated the OTS as a single authority responsible for the security of the transportation systems of the country, including civil aviation, sea transport, and land transportation, and rail system. The history on threats of civil aviation. This is related in relation with the LAGS policy being created. So the 2006 Transatlantic aircraft flood. So flood pa lang siya. Pero dako ang iyong impact as to aviation industry. So the 2006 Transatlantic aircraft flood was a terrorist plot to detonate liquid explosive carried on board airlines traveling from the United States to the from United Kingdom to the United States and Canada, disguised as a soft drinks. The plot was discovered by British police during an extensive surveillance operation. As a result of the plot, unprecedented security measures were initially implemented at airports, and passengers were still not allowed to carry liquid containers larger than 100 ml into commercial aircraft at most airports around the world. So, keeping restriction 100 ml and above is still being implemented until now. So, that's why not problema ta about ano. And it's only not only one flight ang gitarget atong nga plot, it's 10 flights. So the responsible person for that is the Al-Qaeda. The plot was close to execution and the authorities had put down their guards na naimubuto ng aeroplano mid-air. Mao nga, until now, liquid of more than 100 ml is prohibited on board the aircraft. So, if the terrorists will mag-upgrade, the authorities also will upgrade. So, the OTS, next slide please, has a revised prohibited item list as of 2024. So there are 9 categories of prohibited items. So number 1, the blunt instrument. Number 2, the lags or the liquid aerosols and gels, which antalamide is not included animal. Yes, ma'am. Number 3, object with sharp points and edges. Number 4, workers' tools. Number 5, explosive and incendiary substances and devices. Number 6, guns, firearms, and devices. Number 7, stunning devices. Number 8, chemicals and other toxic substances. Number 9, crew service weapon and its components. So, we just give emphasis on the lugs or the liquid aerosols and gel. Okay. So the liquid aerosols and gels are categorized into 3, the medical use, the toiletries, and the food and beverages. So ang calamar na belongs to food and beverages. So, okay, thank you ma'am. The food and beverages na is classified for 2 mga baby formulas, breast milk, jams and spread, liquid solid mixtures and other sauces containing high liquid contents, soups, syrups and water and other drinks. So the calamay belongs to jams and spread. Tungkol sa iyang pagka-sticky. So policy for that, any labs in containers larger than 100 ml are not to be accepted and carried on even if the container is partly filled. So bisan pag ang imong container, ang susi imong container gamay na, that is still considered as 100 ml kay nagbasis ta sa capacity of the container. Yes ma'am. Containers with lugs should be placed in a transparent, resealable plastic bag with a size of 20 by 20 cm or 25 by 15 cm or less and a maximum capacity of not more than 1 liter. The containers should fit comfortably within the transparent plastic bag, which should be completely closed. Each passenger is permitted to carry on one such bag, which should be presented separately for screening. Next, please. So we will take note on these policy guidelines. Okay, thank you. Aircraft operators shall be responsible for notifying its passengers of items, devices, articles, and or substances prohibited to be brought into the airport and carried in the aircraft as cabin baggage and hold as provided for in this MC, as well as any additional prohibition imposed by designated state or airport. So, many examples sa lugs policy. So, ang pasahero makadala og mga items less than 100 ml ang container niya. So, kana siya mga containers ng mga gagmay of 100 ml below. With, ato nang isulat sa transparent resealable plastic bag. Nga nag-measure of 20 by 20. So, pwede, ang pasahero pwede makadala og mga logs at least of a maximum of 1 liter kada pasahero. So, we just make sure na kanang resealable bag ma-close siya properly. So, Moni, atong link na diha makita nato ang mga prohibited items. Pwede na ito, number internet very much. Pwede na ito makuan, ma-view ang kanang first na link, ma'am. Di ma-click? I-copy-paste. Paliwagan, ma'am. Thank you.

0: Wala sa ibabaw, Ma'am Palihog.
1: Thank you.

0: at iba pa. At para hindi tayo maabaya sa ating biyahe, tandaan ang sinusunod na rule. Ang kontinyo ng bawat flag ay hindi dapat lalagpas sa 100 mA tulad nito. At ito ay dapat nakalagay sa isang transparent refillable bag na may sukat na 20 by 20 cm. Ang maximum na pwede ilagay sa large bag ay 1 meter in total volume. At huli, kailangan itong ipakita for visual inspection. Saan ulit ang lugs? Lugs, sulfur, liquid, aerosols, and gel.
1: Thank you, ma'am. So, motto ang policy on lugs. So, you can carry lugs, pero kailangan less than 100 ml and nakabutang sa resealable bag. So, a passenger can hand carry a maximum of 1 liter. Pero dapat lang ang containers is less than 100 ml.
2: So, and any question for ako? No, quick question. Siguro from DTI, because di ba DTI is also overseeing our MSMEs, maging nakasagayan, di ba sir? Ang nagama sa itong mga kalamay din sa Bohol. So, usually, what is the, how many ml? What is the capacity of each container kasagaran ang ilahang mga plastics?
3: Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, everyone. Ang atong kuano, ang atong kalamay kanang nasa bakol o kanister man na to dito haman na itong main packaging no, sa kalamay bakol o kanang kanister nasa mga 350 ml to 400 ano.
2: Yes.
3: But when we ato lang pong i-kuano, I think napanal na tagaram ko sa chance no to talk no. For so long, no, for many years, we tried to do product development sa packaging sa kalamay. No? First and foremost is, ang kondinatwa na target is to increase the shelf life of kalamay. Okay. Sa una, ang atog yung kalamay, narando na sa mga 3 to 5 days maximum. No? Especially kung naa sa bagol. No, mas taas-taas ang shelf life sa canister, no? But kanang bagol is narin na lang siya sa mga 3 to 4 days. Ang atong gihin mo, no, we tried, no, a lot of innovation. We thought pagani nga kanang aron ma-preserve na ito ang gustong bagol ang iyong forma pro plastic. Ano ba? Pero kay kanang ko magod ang problema magod sa bagol as a packaging poros siya. Kanang matasod gihapon ang kwan plus kanang iyahang ang joint niya na nagitipan ng tagpua dako ang tendency na anak mo sod ang mga kwan contaminants na makapapan sa shelf life, no? So, ang atog yung nahimo sa to extend the shelf life sa kalamay is improve na to ang processing. So, natay kanang assisted na grupo sa HACNA, kanang HACNA Kalamay Producers Cooperative sa CAPCO, na natay na butang na common processing center. Ang ilang shelf life, no, kay atong i-atago silang mga equipment o improve na to ilang process. Ang ilang shelf life doon is 14 days. So, from the 3 days to 14 days. So, may tabo is increase ang iyong market reach, no? Okay, tungkol kay increase ang shelf life. So, pwede na sa mabaligya sa layo. Kaya sa una, dili ra gyud, no? Kay imong dad-on siya kuan o Luzon o mag tracking ka, di pa mabot ka sa imong destination, daot na, mas spoiled na siya. So, increase ang iyang kuan shelf life, so increase ang iyang kuan market rate. So, watong kung natag Davao, Mindanao, bato na Luzon, no? But, di gyud hapon siya pwede sa
0: hand carry,
3: no? Tungod sa kuan sa kanang

0: So we took the Quran, kalau ada model na to kana mga TV ace kana kita mga ilana nga and so naka kalau kita o simple sir pero bite size unta to pero di wapagod pa packaging nga pareha sa Quran sa Jilly Ace nga katungkan may so katosan kanang parihag para sa kanang kang sos bitaw sa kuan kanang sa mga nang salad nga kanang kanang murag pang kanang bitaw man mag serve na tong food nga ay sos nga ginaraw no yan na oh so muna tong nga kuan na hatag na innovation unya di ko na to ang importante man niya is kanang yahang pag seal no. Okay. So nagkwanta o special nga seeker no karon masil siya. Ang among target target ato is like to develop a variation sa ano sa kalamay. But ang hitabo ani ron siya na ang nahimong fast moving nga product from sa Nomad sa Panglao Airport. Kay ma display man siya sa Nomad sa pre-departure area. Kaya ang iyahang size is just 80 grams. So, misod sa ilang less than 100 grams. So, karon wala ron ang naaron diha sa ato ang kuano, sa ato ang Panglao na Nomad na kuano operated by kuano mani abuitis. So, kuano, I think not less than siguro as mga almost 10,000 pieces a month ang mahuro. Okay. Well, kung good siya, halino good siya.
1: Kasi gusod lang, ana, sir.
0: Kanang plastic.
1: Katong yung galing na sa sauce?
0: Oh, maragay ako. Isa ako, pwede na ako ma-share ang picture. Ang send. So, kung good siya.
1: Pero sa buhol, lagi na.
0: So,
1: na,
0: ang usura ni ka produce ana ro okay. Kanang hagma kalamay producer cooperative
1: okay.
0: Kanang sa kan cakap ko so
1: okay,
0: so wala siya ron ang mahimo murag atong innovation nga na wato na mo consider ka bahinan ng salak but it's good na nasud siya sa na compliance siya sa requirement sa lag nga less than 100 ml. So nanaroon siya sa atong Panglao Airport. So wala'y daghan, muna kusog halin actually. Kung di gani usay sila kaapas o produce kay mahutan sila sa kanang container nila ang kuan ang hagna. So nagsiya PM sa kuan sa airport. Atong
1: okay, so any question, more questions? We're waiting for the picture. Yes, board member Molex.
2: Thank you, Madam President. Hindi ko makapangutana sa one, airport security. Yan yung mga, no? Ang kalamay, sagdag ko, pwede sa chicken baguette. Why problema? Oh. Now, ugat to ta sa pre-departure area, makapalit na tag-tubig, at dago na to sa airplane, liquid, even more than 100 ml. How about kung ato ta sa mga ubang mga airport, makapalit ka o ato sa duty-free inside the airport? Makada naman ta o mga Pino, perfumes, more than 100 ml. Pero doon ilang isail o sa plastic na nakatatak na within the airport na nanatali na security clearance sa airport. Kung nauna itong buhaton din may sa itong airport, inside the pre-departure area, nana may nagbaligya dito o mga souvenir items, di ba? O gato tayo mo palit nga ilang isail, ay litse kalamay, bagol. Kay ang kalamay nga bagol ay identity maguna og bohol. Pwede ba na nga adto ta mo palit sa
1: sulod na
2: sa pre-departure area nga pareha gyapon i-send ninyo ang sudlanan ang plastic ihan kay re.

0: kayong makadata o tubig, dino, inside that one, there's no other reason na di ta makadao o kalamay. Ha? Pero i-send. Pero ang tubig, huwag mo na i-send ninyo dito sa zone. Mabit-bit mo na ito, even nga ito sa airport, nga ito sa aeroplano. Ha? Copy, more than 100 ml, makadata. Basta, mapalit mo inside the terminal na, sa pre-departure area. Can we do that also with kalamay? I think there's no other kuan po, nga nganong atong idili ang kalamay nga nasa lag. Where in fact, other items, tubig, coffee, makadata, ato dito. You put it within the pre-departure area. Thank you.
1: Yes, everyone may answer.
2: Thank you, Dr. and everyone. Ako lang tubagun-una itong regarding sa mga lags, itong mga liquid na allowed sa sulod. Kanang with regards magod sa mga lags at itong mga liquid na baligya sa sulod. Kani yung mga item ni Agi mo guna og toro nga security check gawa na ang mga nagdala pud ana nga mga item ni Agi og background check. So ala kay mo mi kung asa sa gikan or asa yung source mo lang ginaallow sa sulod. Why kung sa passenger nga side mo gud wala ta kay mo kung asa nga source ang asa gikan ang mga item sa mga lags sa gisulod. So on the part of the on the part of the security kay ang sa airport magod na tayo duha ka security check dira separate ang sa passenger which is amo sa security sa airport while ang sa passenger boat sa OTS. So with regards to kalamay, since ang namay concern ang OTS kung sa kalamay, amo ra po nag-refer sa OTS. With regards to kalamay, maybe because po sa consistency sa kalamay, ma'am, no? Yes. Ang refer lang mo ni Ma'am Day sa OTS.
1: Same with Sir Mumar, ma'am. So, the liquids na gitinda na to sa sudod sa pre-departure area na agi na siya of process. So, separate to the screening of the passengers. So, before pa nga misood na sa pre-departure, sa gitan pa lang sa point of asa na siya nag-gitan, nana sila'y security protocols na gisunod. And also the same with Sir Mumar na background check ang mga personnel na nagdalaan na. With regard to the passenger, so wala ka siya pang asa gitan o giunsa na nila, especially na kanang whether it's open or sealed or wala na sealed. So, mala na yung difference ana about na. Pero when it comes to the kalamay na isud nato sa katong sila resealable bag, I think we have it's better to refer that to our office, ma'am. So you can make position paper on that.
3: Yeah. You know.
1: About, that's all.
0: Follow up question. Ingani man, no? At Tutas Airport, we can buy tubig na any brand, di ba? We have Nature Spring, we have the untanang tubig. This is our different manufacturer. Misunod na sa pre-departure area, niagigin na sa inyo ang mga security, no? Ang supplier ang naninda sa sulod with the background check ninyo. I think the same with kalamay. Sinagya po'y mabaligya dito sa sulod, the background check magya po na ninyo, the same security check sa pagpasulod sa mga tubig, mga pagkaon, na to ay sa sulod. Kay makapalit man tag pagkaon dito sa sulod, di ba? Makapalit tag mga kuki, mga juice. So, why ang kalamay di? The same security check niya po nga itong gamiton sa product.
1: Yeah.
0: Thank you, ma'am.
1: Murag, kuan ba? The same principle will apply to those products that are sold inside the pre-departure ba? So, let's say, Avoitis, OTS, or Kaap ba will accredit the supplier na pwede sila makabaligya dito sa sulod, ano ba? That the same protocol with Japan, so that the source, di ba, that's one of the issue na to, na wag mo kabalo kung asa gikan ang source, ana, at least kabalo na mo asa ang source. Or at least, ato akong mga tourism people po, no, mga NPOs, mga tourist guides, mo-inform sila na, kaya pwede adso na mo, you buy the kalamay in the bagol or sa dinha, adso na lang sa kanang pre-departure area na kay, it will also serve as a souvenir, manggod, nga kagbagol ba, kung ikaw di ka taga-Bohol, amaze ka, ah, I have this kind of kanang delicacy, nakasulod sa bagol, yung anak. So, mauto'y point ni BM Molex, if possible lang po. Yes, any comment, ma'am?
3: Yes, ma'am. Pwede, possibly, pero ang disadvantage lang po, Anna, is nabitaw ubang pasahero nga as we observe na ang ilang mga kalamay ng gida, naka-ordinary na sudanan lang bitaw, kanang eco bag, like that. If ever ato nang ang tana siya, ato nang ipahan carry, so, ibutan sa overhead. So, there's a tendency na pag nai turbulence, so, makuan ang, possibly na mahagbo, mahagbuhan niya itong ulo. So, maulang po na isa sa mga among natan ang disadvantages sa bagol. Plastic,
1: more than 100 na plastic niya ato sa pre-departure.
3: Yes, ma'am, pwede siguro. Pero I cannot say 100% yes. So we have to refer you to our office, ma'am.
1: Yes, yes.
3: Kuan mo na ma'am mo approve.
1: Okay. Yeah. So, at least naka-idea may, at least we know nga bitaw pod ang kadto na pong sa ato ang possibility of accidents na putong sa bagol, pero katong sa plastic at least we know kung unsay position pod namo sa SP. Okay.
3: Yes, also check verification on that.
1: Okay.
4: Ikaw, sir. Any more comments, sir? Kato ko nung bagol, basin ko nung...
0: Pariyara niya po na, ma'am, o mupalita o dino sa duty free. Mas delikado pa itong dino o mo'y mabuak. But it is allowed. Basta ato mupalit sa sulod, unya, ang ilahagong sundanan nito, di ba, putos silyado. To prevent nga di yun masudlan o blain. I think we can do that also sa mamaligya ito sa sunod na magbutan sila o kanang sudlan na nila plastic nga sigyado na di yun maablihan o blain. Just like what we do in the duty free shop. Ang paliton ganyan mo dito sa duty free, wala na ganyan limit, o pila ka kilo, o pila ka butilya yung paliton. And then, at kung muna sa overhead compartment mo, ibutan niya po.
3: Yes, sir. So, the duty free, na naman guna sila yung security protocols na disunod, sir. So, siguro, on the part of the kalamay, so, kailangan siguro po himuan na sila security protocols. Thank you.
1: Board Member Lucille. Okay, Raka. How about from the tourism office, Ma'am Ava?
5: Good afternoon, everyone. Nakahiwaw yuta nga ang kalamay, usa sa pinaka-kanang sikat bitaw nga atuhang produkto diri. Ang kuan lang siguro nga naatay kuan ma'am ka na OBM ka ng packaging improvement na basin mahimong standardize ang packaging aron mas airport ka ng airport friendly ba? Unya, importante siguro i-meet ninyo ang lokal kanang producers bitaw nga og masood magay sa inyong kuan na atura sa pre-departure. Kinahanglan nga kanang simbako lang kay namo gyud isa makaabot sa office nga ini open bitaw nag molds na and then expire na di ay updated pud ta sa kalamay ug kan sa ajud sa expire nga kung mahimo na monitoring din sa airport or inventory kung pila na kabuo products na sold nga pila na halin kay what if og may nakatamit niya ini abot og expire na di ay wala ka kay wala na ba kay na molds na. So usa siguro po na yung mabantay.
1: Yeah, so I think that input is kuan ka ng concern. Usa po na siya sa mga cons na to if magbutang ka sa pre-departure. We need to say we need to have kanang an update gyud na regular gyud kay kung naa sa bagol sa gingon ni Sir Jerome 3 to 5 days ra po ani. So magsigig replenish po no ang ato ang mga ang ato ang supplier po dito.
5: So lagi mag monitor ang sir ana sir kay what ang adibaw mapalya atong next fire na ya this all display na ba. So lagi close monitoring or inventory every time.
6: Madam Chair, katong dimension na 3 to 5 days is katotong na bagol or canister na di may katungwa magi sa katungwa mo yun yung assistance. Okay. Kanina sa check-up ko magot, lahian yung process kay machine na ang magkuan, mag-mix. So why kwan ba? Why human intervention during the mixing also? Kabaw magkota na the usual na maghimo kalamay na tao maguna ang magukay na sa hagi paningot o whatever o tingali o sa punas ka palambi o tapag dugag kalamay sa kalamay. But wala ang kung magdudugay na magdudugay na concern yun sa kalamay is kanang food safety o kanang iyahang kuan shelf life. Mumagali na nga if dugay na doon ang yung di-propose sa LGU hug na but it was only in 2012 or 2014 nga nakatong naka-develop na nga nitaas ang shelf life sa kalamay. Okay, ang kanang naroon sa check-up ko is nasa sa kuan, kanang cooker na nagdud sa ito galingon nga gamix, no? So why human intervention? Ya ang tawo ana ikaw na lang musawod sa katong naluto na nga kalamay. So that's why mo na proven yun na 14 days ayan shelf life. Kanang uban di mi ka ingon pa no kay wa man ang magi sa ato ang laboratory testing, no? So muna ron ang ko ano I think daghan kayong concern ang kalamay nga kanang yung ko ano ng moods, no? Okay, usahay lagi kani mo-claim mag-upo ng uban nga mabot og 7 days nga watakabog kung sa process sila wa maging food safety. So tingali muna nga nag-moods. So with regards to the koan kanang packaging sa kalamay, I think kung kami mga katong murag airport friendly, no? So I think usa na sa katong po ni kung ako ang idea nga tingali maghimot ang packaging. So maybe kalamay in bubble nga makatabang na to si Tamara sa sikat kay designer man eh. Nga kani ibutang ito na to o box like kani sa asin tibuok. Oh, murag yun ana siya nga aron ang kuan ma plaster put ang kuan no kuan sa kalamay nga gisud na or dili yung isulta na dili mga buho ng box kay aron makita ang yapon niya pagkabagol, no? But let's say katong murag sa sun ya kay na sud sa box so sa yun report pag kuan nimo pag bit no but dako yun na challenge no considering nga kanin bagol di ko na uniform ang shape, no? Kaming bagol. So, but, kwan, amo nang kwan, nag-appeal sa among padak development GM.
1: I may have missed it, sir, pero pila gani ka days ang sa bagol ka ng bago na karoon because of
6: kanin, the... Kanin sa check-up ko, 14 days niya po.
1: 14 days na diyan.
6: Bagol or canister, 14 days niya. Yeah. Oh.
1: Yeah. Yes.
4: Yes, in addition to the packaging, kasi we're talking of hand carry na, yung ma-hand carry na kalamay. Can we have a distinction na, lagyan din natin additional na this is allowable for hand carry. Para yung bibili, alam niya na ito yung pwedeng inquiry, ito yung pwedeng for check-in. Can we add information on that? Kasi minsan hindi nila alam, ay, doon na sa check-in nila malaman na hindi pala.
7: Moto mahigala ang ginatibukan na diskusyon sa Committee on the Tourism nga ginamala ni Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, chairman sa committee sa maong committee ba. Diin human sa maong meeting tun-an sa committee ba kung unsay mga posibleng lakang o mga resolusyon nga iduso no aron adunay mahitabo nga kausaban sa posibleng pag-amendar usab sa palisiya sa Civil Aviation Authority of the Philippines aron nga matugutan no ang hangyo sa ubang mga pasahero nga makonsiderar ang pag-bit-bit makonsiderar ang paghankiri kung usakay eroplano ang mga pasahero nga magdala og kalamay pero inapong nadungo ganiha nga duna nay mga kalamay products nga posibleng wahan kere nga gi-innovate pod sa DTI katong gipagamay nga wa kaabot og kining ni ang maximum capacity or maximum pila ka litro nga pwedeng ihan kere mga higala. So atong paaboton og unsay mga mamahimong rekomendasyon sa Committee on the Tourism kabahin ani nga maong isyuha mga higala ubos sa pagdumala ni Board Member Jessel Ray Umentado Villamor. Wala tayo oras mga kaigsunan sa itong tulumunon. Takna sa sangguniang panlalawigan. SP Bohol in action. Magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga board member, kini si Alan Doidora. Daghang salamat. Maayong hapon. Keep safe. God bless us all.
8: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
9: Sa Bohol, tayo ay masaya.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
0: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
0: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: doctor. DTX 500.
4: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
10: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka o DTI Excel Mandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
0: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw. Namin mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kayo akong paminaw. At tumuday sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy! What ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan! Yeah!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit lang kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ng karatuin, Mari, para maka-abilita sa mga diskwento?
8: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mari?
8: Interesado ko makuha sa mag share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ganza.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Mga ulohan sa itong mga balita na dayon ang pag-atubang sa gibansagang 18 Marines. Aron na padayon nga imbestigahan ang anomalosong flood control scandal. Sa laing bahin sa itong mga balita, bago na dayon ang imbestigasyon sa flood control, may ulbo ang tensyon sa Senado sa dihang gisuwayan o babag ni DILG Secretary Junbic Rebolla. Ang pagsud sa mga resource person, lakip ang mga Marines. 48 ka mga maleta para kang zaliko, gipakita ang mga hulagway isip ebidensya atol sa maong investigasyon. Sa laing bahin, way kasayuran ang abogado ni Zaldico kung asa ang ihang kliyente karon. Senador Jinggoy Estrada, miatubang sa mga sakop sa media sa unang higayon, human siya mapriso o may padayag sa nahitabo nga padayong kagubot sa liderato sa Senado. Samtang gideklarar usab ni Senador Sherwin Gatchalian nga way hearing nga nahitabo taliwa sa pagpadayon sa flood control scandal investigation. Samtang giila sa House Prosecution ang bagong liderato sa Senado. Gipasakaan og kasong way piyansa ang kontraktor nga si Curly Diskaya. Sa gawas, Ukraine nagpauwan og drone attack sa Russia. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa itong pagbalik.

0: Alas 5.23 o garon sa detalye sa atong mga balita. Milampos ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano nga ibalik ang investigasyon sa flood control scandal diin ang 18 ka mga kanhi Marines mihatubang atol sa investigasyon o mga opisyales sa gobyerno sama nila ni Senador Tito Soto, Erwin Tulpo o ubang mga kongresista ang gidawit nga matod pa midawat o minalita nga kwarta. Ani ang dugang detalye sa ABS-CBN.
1: What I'm saying, but nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance?
2: Yes, Your Honor.
1: Sige, sir.
2: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Palaw na dumating sila. Ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po niya, si Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon, sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po akyat sa taas po.
1: Anong diniliver nyo? Pera?
2: Pera po.
1: Alam mo magkano?
2: Large po, malaki.
1: Large. Ang large usually, ang laman ay?
2: 40 to 70 po.
1: So ilan ang diniliver?
2: 40 to 70 po yung
1: so isang laman isang maleta lang?
2: Lima po, lima.
1: Limang maleta na tigpo 40?
2: Yes, Your Honor.
1: Yeah. So more or less, kailan to?
2: Asyagin, Your Honor.
1: More or less, kailan? Kailan? When?
2: Year 2024 po, bago mag...
1: Campaign period?
2: Yes po.
1: Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
2: Dito po, si...
1: So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
3: Ano ako po, magandang maga po, yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
1: Sir, pangalan, tapos pakikwento na lang yung circumstance.
3: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang beses. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
1: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
3: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
1: Small. Ano ulit laman ng small?
3: Nasa 20 to 25.
1: Okay, and then medium?
3: Yung medium po.
1: Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
3: Maliit po. Yung small po.
1: Okay, tapos yung medium?
3: Nasa 40 to 50.
1: Okay. So, ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
3: Tapos, yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
1: Anim na gano'ng kalaki?
3: Halo-halo po.
1: Halo-halo na.
3: Opo, so, Your Honor.
1: Even assuming small lahat, kung anim sa 25, at least 150. No? At least. Yes, saan ang first at saan yung second delivery?
3: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
1: Green Hills. Paano yes. Nyo alam na bahay niya yun?
3: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
1: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
3: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
1: So hanggang saan ka nakapasok?
3: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
1: Pero basement?
3: Bababa.
1: Kasama kotse or bababa?
3: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
1: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
3: Sa labas lang po ng bahay.
1: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
3: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung,
1: okay. Ano so kung halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos
3: masasabi yes,
1: nyo dito yung basement.
3: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
1: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally ang anti-Marcos, yung Progressive Groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Ba't biglang nandito mga pangalan nila? Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
4: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila, Boss Saldico, sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
1: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessary sa pera, sa meeting.
4: Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
1: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong may alam?
4: Si... Leila De Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuhan niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
5: Kailangan natin i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng... 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
4: Yan po yung... siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
5: Napagkamala niyo siyang congresswoman noong panahon na yon?
4: Nung congresswoman... nung panahon na yon, Your Honor, hindi pa po siya congressista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
5: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila Dilima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Don Gonzales, Townhouse. Jay Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayon, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
6: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuha na nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa'yo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
5: Hindi, yun lamang, oh. Maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
6: Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa, sa baba. And then, may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So, si Congresswoman...
5: So, lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
6: opo,
5: receive these kickbacks.
6: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
5: Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback.
6: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil Yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin, Chairman, sa inyo.
1: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba.
0: Magkoto ang tipik sa investigasyon kalabot sa flood control scandal. Sa laing bahin sa itong mga balita, bago nahitabo ang investigasyon sa flood control, miulbo una ang tensyon sulod sa Senado sa pagsud sa mga resource person human ingong giaksyonan og babag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Dugang detalye sa GMA News.
7: Update po tayo sa pagharang ng Department of the Interior and Local Government at Senate staff sa ilang inimbitahan ngayong araw nina Senadora Pia Cayetano sa Senado. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris.
8: Yes, Connie, nauwi nga sa tensyon kanina yung pagpupumilit na makapasok na mga bisita para sa pagdinig ng Cayetano Block dito sa Senado. Dumating nga si Attorney Levy Baligod at yung 18 ex-Marines na siyang inimbitahan dun sa pagdinig dito sa Senado ng Cayetano Block. Ang sinasabi ng Cayetano Block, ito raw ay pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero hindi natin na sabi kung ito nga ba ay talagang legitimate na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ngayon dahil nga sa pagpapalit ng liderato. Pinigilan sila ng Senate staff. So nagkaroon muna ng pag-uusap, pagpapaliwanagan. Wala raw kasing supposedly hearing ngayong araw matapos nga magkaroon ng pagbabago sa liderato kahapon. At pinalitan na ni Senator Sherwin Gatchalian o siyang in-elect bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Pero sinunod sila ni na Senator Pia Cayetano, o sinundo sila, itong mga bisitang ito sinundo ni na Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla sa baba. Kaya nung pagkasundo sa kanila ay nalagpasan nila ang Senate Security, pero pinigilan ni Secretary John Vic Rimulya sina Senator Robin Padilla dun sa baba pa lang. Pero sa video makikita ang tinulak ni Senator Robin Padilla si Secretary John Vic at nakitang tila pinitsirahan ni Senador Robin Padilla itong si Secretary Rimulya. Nakalusot ang mga bisita sa Senate Security. Nakapasok sila sa loob ng session hall at nagpatuloy yung hearing na sinasabi ng Cayetano Block ay opisyal. Dahil walang Senate Secretariat, si Senador Alan Cayetano ang nag-administer ng oath sa mga resource persons. At hanggang sa mga sandali pong ito, Connie ay nagpapatuloy ang naturang pagdinig na yan. Sinabi ni Baligod na siya abogado ng mga Marines at ito naman ay kinumpirma ng mga Marines at sinabi nila na si Attorney Baligod nga ang kanilang abogado. Connie, idagdag ko lang na kanina ay dumating din dito si Attorney Roy Rondain dito sa sesyon at si Attorney Roy Rondain ang siyang abogado naman ni Zaldico. So tinanong natin kung nakatakdabang humarap si Zaldico sa naturang pagdinig na ito via online. Sabi niya hindi raw. Hindi raw niya alam kung nasaan si Zaldico sa ngayon. Hindi rin naman daw inimbitahan ngayon si Zaldico. Pinadala lang sa kanya ang mga subpoena para sa mga executive assistant ni Zaldico. Kaya siya humarap bilang kortesiya. Pero dahil hindi naman daw niya nire-represent o hindi siyang abogado ng mga naturang executive assistants ay nagpaalam na siyang umalis.

0: itong si Zaldico at regular naman daw silang nag-uusap ng kanyang kliyente. So yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Senado. Balik sa iyo, Connie.
1: Maraming salamat, Mariz Umali.
2: Alas 5:41 at ang hulagway sa malimalitang kwarta gikan ni Zaldico gipakita atol sa imbestigasyon sa Senado. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myraca Ambroxol Hydrochloride, Myrcaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 14 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
12: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun akong palit. Huwag asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong dunlan. Kung inom rin kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay. Pwede rin mo kisiyo ng kilid. Uman, inom rada.

0: 20 plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Strong Sauna.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alas 5:50 para entas itong mga balita sa First Consolidated Bank. Nagatusong oras usab hatod sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ayaw galimti sa kanunay ang pag-inom og ImmuniPlus, traditional herbal drink. Sa laing abahin, gipakita usab sa hulagway atol sa investigasyon sa flood control scandal ang mukabat 48 ka mga balita nga puno og kwarta ni Zaldico. Dugang detalye sa maong balita.
1: Itong kasamaan ko nandito. Nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin 'to, laban natin 'to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
2: Meron po kayong nakikita ang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
3: Hello, hello sir.
2: Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay?
3: Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar. Dyan po.
2: Galing po saan yung maleta?
3: Galing po sir sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico.
2: Dyan sa Pasig?
3: Opo, opo, Your Honor.
2: 48 na maleta?
3: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-agyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa, hirap pa.
2: Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano
3: sir, ganito po sir, galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng malimalitang pera.
2: Yung 48?
3: 48 po na malita.
2: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar?
1: Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya, kay Kong Saldi din.
2: So doon nyo dinala yung maleta?
3: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
2: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
3: Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
2: I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan niyo diniliver uli?
3: Dyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar, sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
2: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico?
3: Diyan lang kami nagdala, sir. Diyan sa,
2: galing
3: yes,
2: sa bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar?
3: Yes, sir.
2: Okay.
4: Mr. Chairman, 3 things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako, instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question. When's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
5: On public, Your Honor, was on February 24,
4: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
5: Wala po.
4: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI.
5: Wala po.
4: My fault. ICI.
5: Wala.
4: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI?
6: Wala po. Okay.
4: Kasi like si yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
5: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya. Pero
4: so wala kayong information kung nasaan?
5: Kung nasaan siya.
4: So
5: hindi
4: Gutesa,
5: ko po masabi in public.
4: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin yung puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, diba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, diba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians, you cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun, kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President.
0: Magandang naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Angtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis, Subani Eric, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
7: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold, the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, O Holy Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Neusip Z Plus Forte. Neusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neusip Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neusip Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una,
6: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
8: Mocha Frapp for...
9: Aray! Sakit na ng katawan ko.
8: Wait lang sa orders po!
10: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
10: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
14: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
15: Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi, miss! Gandang araw!
18: Lahi ra.
16: Myra girl good.
17: Ikaw sad.
16: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
21: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
22: Alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maliate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
24: PH Care.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw tag Dilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa tag Dilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma tag Dilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang tag Dilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang vice mayor, vice mayor, attorney Adam Relson Hala, ato first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, maayong-maayong adlaw kaninyong kanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th, tangguni ang panlungsod city councilors, ato ang mga kaubanan natong mga City Hall employees at ang pagamhanang lokal sa syudad sa tag Dilaran, sa ato mga department heads and office heads. Ug sa ato ang Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong-mayong adlaw, kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay niya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karukurasa, dagan kayong salamat sa iyong pakikunong, pakikuban ug pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs and activities nato sa pagpagamhanang lokal sa syudad sa tag Dilaran and our updates and developments diri sa syudad sa tag Dilaran. Ugasaman ko to din sibya nating atong programa. Ugasaman mo karon na himutang mga higala. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong kanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga 15 kakapitanes nato diri sa syudad sa tag Dilaran, ilabi na sa mga 15 ka barangay sa tumakatawhan nato sa mga tag Dilaranon. Hello, hello, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug daghang salamat no sa iyong pagiguban ug pagpaminaw ning atong matag adlaw nga programa. Again, kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no? Mayang adlaw sab sa ito ang tigtimon itong programa si DJ Cyrus, the virus na mga initabang usab na ito sa pagpahiluna, pagmonitor sa ito ang programa, sa pag sa to ang sa tong radio no nga madungta ma-ensure ta nga madungta sa kahanginan via radio sa DYRD station nga labi na usab na makita ta or madungta sa kahangi sa to ang Facebook page kay naka phone patch lang ta mga higala, so mao nang kaya do na ta importante nga activity nga giliho karong adlawan no, so mao nang naka phone patch ta. And hello sa to ang sa tong mga online viewers na to sa to ang Facebook page kundi di naka live ang ato ang programa nga nakayusang magpakabana alang sa kamatuuran sa DYRD Bohol Akasaligan. And of course, sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 4, 2026, adlaw nga Webe. Yes, ikaw pat na nato nga adlaw karong semana huna sa itong pagpanerbisyo sa pambuatan sa City Government of Tag Dilaran. Kung kailang adlaw na usab nga higala, lain na usab nga adlaw ang ato ang pag-asawaan kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tag Dilaran. And later, ato sa basahon, no, atong atangan usab ang ato ang mga labas ng mga balita, ilabi na sa mga news beats nga itong nakuha sa City Government of Tag Dilaran. Kung kunsa ato ang mga news, mga higala or updates, stay tuned lang ta until the end sa ito ang programa. And another, is ato sa basahon, no, ang Facebook page post sa ato ang Mayor Jenya Kabat para ma-aware ta kabahin sa mga updates, programs, services and activities nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa siyudad sa Tagbilaran. So again, stay tuned lang ta till the end sa kong programa para matong makita, madungo, mahibaw-an ang mga dadaiya, mga updates and programs, informasyon nga ito ang pag-amhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And yes, no, sa dili pa na ito, mga higala, ang ako ang ipang-mention kaganiha sa ito ang mga newsbeat na kung basahon later, ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jenya tuguti sa ako sa pagpangumusta ni nga itong mga katauhan na ito na naminaw both, no, sa ito ang radio sa DYRD and of course sa ito ang live mismo sa ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook page. Yes, no? Sa kay it's nice one po ang kamusta ko na ito mga suking tigpaminaw kay every time sad nga mo ani si Mayor sa to ang sa City Hall medyo ni siya makalimot sa pagpangumusta sa to mga katawhan sa iyang malabyan. It's very nice nga kung dalon sa tong programa sa pagpangumusta di lang physical na pagpangumusta kundi through on air or ato ang online kung kamusta ang ato ang mga viewers nato and listeners nato sa tong programa. So kamusta man mo, kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, no, you are all fine and naata sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, it is very important to remind jud no sa to ang kaugalingon, no, nga una timan-an jud ni nato, no, kumugawas man ta sa tumatag sa tagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahoan o asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala, ayaw itawin mo kalimot sa pagdala o payong or pagsuot o jackets nga doon ay good or any protection na to laban sa to ang lawas mga higala. Kay of course, ini nga to ang ubo sipon hilanat, no, grabe kayo, no, makakwartaan so dako kayo tansa o puruhan na maka-absenta sa to ang pagpanarbaho sa to ang pagpanarbisyo. So sayang ang adlaw, no, and of course kanang kumasakitan dako pud kayo nga tansa o puruhan nga to responsibilidad sa to mga tagsa-tagsa ka mga palimalay sa to mga pamilya. Of course, hindi po na ito magampanan fully, no, tungod kay galahin ang tuwang lawas. Mas nilat man yung wala tayo sakit, mas giginagmay nyo nga, healthy ta o maayo ato ang panglawas. And, kaya timan ito na itong mga higala, no, kaya itong panahon, usahay, hindi dyan usahay, muuwan dyan o kalit, no, at nga na ito, hidagom na, muuwan, and then init food kaayo. So, itong protection na itong lawas, so, ayaw mo kalimot, no, sa, kining mag-inom ta og tubig, no, 8 glasses of water a day, no, or more than pa siguro anak kay tungod sa kainit sa panahon, grabe kaayo ang kainit. So man ang more than para mo stay hydrated ta. And gano ha, don't forget, no, mamutay ko tag vitamins kay naakot tabang po din siya para protection sa ato ang lawas. So mao na tong timan-an matag adlaw nga health is wealth, no? So, mga pato mga higala, ang gamay na ito lang ang reminders sa ito mga suki di paminaw na ito, ni nga ito ang matag-adlaw na programa. So, yung puntuhan mga higala, ari na usap kita sa ito ang news beat na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Gilunsad sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office ang bagong citizen ID online tracker. Aron matayon para sa mga residente sa pagsubay sa ilang citizen ID. Ang online tracker magamit sa mga Tagbilaranon nga nagparehistro sa citizen ID apan wala pa makadawat o makakuha sa ilang physical ID card. Aron masuta ang status sa ilang ID, kinahanglan lamang nga mobisita sa Facebook page sa Tagbilaran City Government aron sa pag-click sa link sa Citizen ID Portal ug isulod ang ikinahanglang personal na impormasyon aron makita dayon ang status sa ilang ID. Matod ni Mayor Jenya, ang Tagbilaran Citizen ID kabahin sa padayong digitalization program sa Dakbayan nga nagtumong aron masayon at pas ug lipon ang mga sistema ug proseso sa City Government. gipasabot usab sa mayor nga pinaagi sa teknolohiya mas epektibo ug mas accessible ang mga serbisyo lokal nga kagamhanang alang sa mga tagbilaranon. Giawhag ang tanang rehistradong citizen ID applicants nga susihon una ang online tracker sa dili pa moadto sa City Hall aron masiguro kung available na ba ang ilang ID alang sa pag-claim niini. Sa laing bahin usab mga higala, gihimo ang usa ka motorcade sa City Government of Tagbilaran alang sa pagbukas sa Dengue Awareness Month. Milibot ang motorcade sa mga nag-unang kadalanan sa syudad aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan ug mapadasig ang partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Human sa motorcade, gihimo ang usa ka mubo nga programa sa City Hall atrium nga gipasiugdahan ni City Health Officer Dr. Jaya Pundo nga gitambungan sa mga barangay kapitan, health committee kagawad ug barangay health workers gikan sa barangay sa Dakbayan. Gitugay usab ni Nurse Supervisor Ruben Culpa ang Dengue 5S strategy nga naglangkob sa search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, support fogging only during outbreaks, and sustain hydration. Samtang ipasabot ni City Dengue Program Coordinator Christopher Serhito Uy ang kasamtangang kahintang sa dengue sa syudad ug ang importante nga papel sa aksyon barangay kontra dengue o abakada task force sa pagtuman sa mga programa batok dengue sa level sa barangay. Sumala ni Mayor Jane Yap ang kampanya batok dengue usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno o komunidad aron mapanalipdan ang panglawas sa matag tagbilaranon. Sa laing bahin sa mga higala sa atong News B nga itong nakuha sa kabuhatan sa City Government, nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Ina ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties o surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mauy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa Dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa matag delinquent taxpayers. Giawhag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa tax amnesty program. Ug mao ka to mga higala, ang ato ang news beat nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani punto sa mga higala, ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa to mga tagbilaranon nga ato ang tagbilaran citizen ID. Dugang sa ato ang news beat mga higala kabahin sa ato tracker kundi in online na sa pagtan-aw ang ato ang tracker sa ato ang tagbilaran citizen ID para ato ang mahibaw-an kung aduna na ba o naabot na ba ang atang tagbilaran citizen ID. So, dili pa nato i-explain further ang atang tracker sa ato ang online sa tagbilaran citizen ID sa ato mga katawhan ng mga tagbilaranons, no? Sa ang ato ang tagbilaran citizen ID sa so, wala pa naka-claim. Please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card diri mismo sa ICT office sa second floor. Kaya itong distribution, mga higala at mga rapod mismo sa ICT office sa second floor, ningdaan na ito ng mga opisina sa ato ang mga city councilors. Sa ito, ang Tagbilaran Citizen ID, kini siya powered by GCash. So, ang itong Tagbilaran Citizen ID open ni Pudin siya no, sa itong distribution from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon, Mondays to Fridays. So, Tagbilaran Citizen ID card for the information of everybody. Ang itong Tagbilaran Citizen ID card mao kini ang usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jania kay when she assumed office ni ato ang July 2022, the first executive order nga gisayna ni Mayor Jania is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa city government of Tagbilaran. So here comes the Tagbilaran Citizen ID card, isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jania. And again, this is powered by GCash. And sa itong mga Tagbilaranans na wala pa naka-avail or wala pa naka-register, please, no, don't forget sa pag-register and avail, no, sa Tagbilaran Citizen ID card kay libre niyo siya, mga higala. Sa inyong phone, mga higala, just bring your phone, no, with GCash app kay mutaban rami sa pagpahiduna sa inyong Tagbilaran Citizen ID card, no, through sa ito ang GCash app kay connected man ang ito ang card na ito sa itong Tagbilaran Citizen ID sa ito ang GCash account. So, unsa may mga perks and benefits with any. So, one is pwede niya siya magamit, no, kung ato tag-abroad, pwede niya ito magamit, itap or iswipe ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card sa mga visa na ito, no, mga machine na pwede niya itong gamiton kung ano tayo bayran, kung ano tag-abroad, mga higala. Ikaduha, ang gamit sa itong Tagbilaran Citizen ID card is pwede pa rin siya magamit sa ito ang cashless payment. So meaning, may nato magdaog coins or di nato magdaog bills through our GCash account connected na natong Tagbilaran Citizen ID card. Pwede nang gusto ninyo bayran, no? Kung matutang malls or any, nga matutang coffee shops or anything nga ado na sila machine, kung nga pwede iswipe or itap gihapon ang Tagbilaran Citizen ID card, pwede na siya magamit para pag-bayran. Katulo, na perks or benefits na ito nga magamit ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card is pwede usab di siya nga magamit kung mu-withdraw ta. So if you need cash, no? Kaginahan siya mo, kaya na nagpadaan ninyo sa inyong mga families, inyong mga relatives or your friends nga nagpadala ninyo through your GCash and you need no cash, so pwede po din siya magamit any ATM Visa machine. Inyo lang isulod ang inyohang card para ma-withdraw ninyo ang inyohang cash. And ikaupat, mga higala, ang usapod sa ito ang benefits ani sa Tagbilaran Citizen ID card aside nga less hassle, convenience, kaya pwede na ito libutan sa ito ang pitaka na ito and anywhere, pwede na itong dalon at ang Tagbilaran Citizen ID card. If naapot tayo mga partners ng mga establishments and merchants na pwede mo hatag ng discounts through our Tagbilaran Citizen ID card. But for now, sa ito mga establishments and merchants, ato paningi pahiluna, ato paningi, gi-partner pa nato sa ito ang manirahiyang mga mga establishments na ito dari sa syudad sa Tagbilaran para maka-build na sa mga ginagmay ng mga discounts once nga itong ipakita ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Ang mga i-post, no, kwan-puhon to inform you kung unsa ang ito ang mga partners na ito, ng mga establishments na pwede na itong ma-presentahan ang itong Tagbilaran Citizen ID card and naantay gamay nga percent or discounts na ito nga ato ang ma-avail. So stay tuned lang tapon po ano, sa Facebook page na ito para ma-post na ito ang unsa ang ato ang mga Tagbilaran Citizen ID cards ng mga establishments na partner na ito, mga hinggala. So again, sa itong mga Tagbilaranon, please don't miss this opportunity to avail and grab this opportunity to avail kay libre ni siya, wala may pag-abayran maski piso ang pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. Again, sa katong mga wala pa Tagbilaran Citizen ID card, pwede na naamo diri sa City Hall, naamo i-transact, pwede na kayo mabisita sa bang second floor para matabangan mo, para makakuha kung ma-avail ninyo ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Sa wala, sa mga naan na, may process na, again, sa akong gibasa kaganina sa news leads, please, natay dola ato lang mo sa Tagbilaran City Government Facebook page and pangita itong Tagbilaran Citizen ID card post na to, kaya na dito ang link na pwede niyo i-click niya, i-direct mo sa website sa tuang pag-verify for trackers atong tagbilaran citizen ID card para mahibawaan na to kung naan na ba ang atong tagbilaran citizen ID card or wala pa ba di. Kung sayang ang inyuhang time o oras, time or oras o panahon sa pag-anhi diri sa tuang City Hall kung wala pa di ay. So from there, from your phone kalangdaan, ma-check na nato kung aduna ba o naan na ba ang atuang tagbilaran citizen ID card. So mga itong mga higalan ro, ito ang update kabahin sa tagbilaran citizen ID card na itong dakbayan sa tagbilaran. O ngayon po ito ha mga higala, ayun o sa kita sa mga pinalangga sa mga senior citizens sa dakbayan sa tagbilaran na nagsaulog sa adlong natawahan karong adlaw, June 4, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Alicia Dalaw, Ruby Schwendiner, and Querido Tabia. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to sa Terninas Manangit, Debra Elizabeth Reyes, and Francisca Apan. Taga Barangay Kabawan, greetings going out to Cecilia Balatayo. Taga Barangay Mongga, greetings going out to Rotelio or Julio, Eddie Omogis, Francisco Reportina, and Lulita Ningasca. Taga Barangay Ubuhan, greetings going out to Saturnina Sandulan and Kirino Julagon. Taga Barangay Talukto, happy birthday ni Saturnina Chowa, Arisa, and Dog. Taga Barangay Kubon, happy, happy birthday nila ni Saturnina Uy, Zenaida Ratan, Juanita Rinaldo, Napoyo Nazareno, and Maria Fatima Filial. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Maria Fulor, Bumaan, and Francisca Lashierda. Taga Barangay Mansa, happy birthday nila ni Alejandro Lim, Arisio Inti. Taga Barangay Bukol, greetings going out to Arisio Rinoblas and Elisa Ligones. Taga Barangay Dampas, happy, happy birthday nila ni Francisco Ligtas, Francisco Monton, Edison Shia, Ray Uy, and Jenny Pelaire. Happy, happy birthday sa mga pinalangga ng mga senior citizens na dakbayan sa tagbilaran na nagsaulog silang anong natawahan karong adlaw. And sa itong kauban usab sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulog usab sa nang adlang natawahan karong adlaw. Happy, happy birthday nila ni April D. Campesino Adag, Maria Teresa Añasco Riz, Gemma Tagsa Kabudbud, Marie Chris Ocdinaria, Alan Baltasar Bahan, Dayan Pareha Sarsale, Raul Irano Humarito, Ray Becerra Migrino, Jade Vermon Raul Humarito, Celso Itakora, and Angel Marfe. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, our 16th Pangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet also sa itong mga online viewers and listeners na to or mga katawahan na to na naminaw sa itong programa na wala na to na mention sa itong programa. Happy, happy birthday kaninyang tanay. And yes, sa itong mga sugi ni paminaw, dagan kayong salamat no sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na to sa kapagaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Yes, and I would like to get also to Ash Lopez Dote and Annalie Lofrancong, no, nga naminaw sa itong programa. Hello, hello to our beautiful Ash. And sa itong mga suking tigpaminaw, again, no, dagang kayong salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development na ito diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagang kayong salamat. Uban-uban sa kita mga higala, ugmang adlaw sa tamang takna, itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, muingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, atong Chief of Staff ng Kathleen Torimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Aquizar, as we all play in Tag Bilaran City, a sense of amor. A sense of amor.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo, kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinsay ngalan nato, sir?
13: Paul Mercado, diay ni sir.
12: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
13: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man, maubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
14: DTX 500, mapalit sa mga butika.
15: Ang DTX 500, mapalit sa PAS Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubap!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Ma'am Vilma, amo yung ipangita ang way na maka-extend me sa mga initiative na tabang aron makatabang kami sa pagkaan sa trabaho sa Dolly. But we need collaboration para yun ma-strengthen nato ang atong support sa atong mga constituents na nanghihanlan sa atong servisyo, labi na sa yung departamento. Atong pagpakan ng kanadoli ng mga sinasabi. And of course, may isgot man yun na o huwag trabaho ako, usap ka? Huwag trabaho ako ka. Huwag kayo pinabuhihan ako ka. Huwag kayo yung pwede ako ko. Daghan yung may mga proposal set na challenge ko sa mingo na ako ka na mayong kag ako ka. Daghan may proposal na mga dugay na mga proposals need lang o funding gikan sa inyo aron ma-realize ng atong yung ako ka. Diba? So, happy ni kayo na opportunity ni ako din na sulti ninyo in front. Labi na na si katawa na po si Kwan, no? Si program makwan-kwaan ang ilang pagsalig na to sa ilang pagkahing o panahon, pagpabinaw na to o misalig na to ato silang mahabagan o tubag aron ma-realize po na ilang kami. So, atong pagpakan ang atong Peso Region 7. Ang aning kapita, hindi na kung magdugay, kaya pregnolian na kung baba.
1: So, mga tumigala, no? Ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Omintado, kagahapong adlaw at tulo sa kalihukan, no, sa Dole Region 7 Mahigala din sa atong lalawigan sa Bohol isip Pahos Mahigala, no. So nalipay ang mga opisyales sa Dole, no, sa pag suporta sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado Mahigala. Samtang sa laing bahin usab kagahapong adlaw ni tambong usab si Governor Aris Omintado sa kalihukan, no, sa usa ka kining gitawag og Bohol Renewable Energy Leaders Forum nga gipahigayon sa usa ka iladong resort dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, the Bohol Tropics, o gatuguti ko nga atong ipabati usab ang yahang pamahayag tubangan sa mga partisipante kagahapong adlaw, no. So sunod-sunod ang mga kalihukan kagahapong adlaw nga wagit pakyasa ni Governor Aris Omintado ang pag-atinder mga higala.
2: Councilors Lee, to our dedicated planners and coordinators, and to our vital partners from the Department of Energy, and again, the Bohol Association of Non-Government Organizations Incorporated, BAMO. Maayong buntag na itong tanan. The Bohol Renewable Energy Leaders Forum comes at a defining moment for our province. We are gathering here for a high-level strategic dialogue about the very foundation of Bohol's future, our energy security and independence. For too long, Boholanos have lived with a fragile power supply. We know the cost of dependency all too well when disaster strikes neighboring islands. Our grid goes dark, and when global fuel prices spike, our household and local businesses pay the price. Relying on external energy sources is a vulnerability we must decisively address. Transitioning to clean, renewable energy is not just an environmental choice for Bohol, it is a strategic economic imperative. Our vision is a self-reliant Bohol powered by decentralized, resilient, and locally anchored energy system. We must harness our own abundant natural gifts, our sun, our waters, and our winds to ensure that our local economies keep moving, our hospitals keep running, and our communities remain resilient against any crisis. Through the Bohol Renewable Energy Board, and our local policy groundwork, the provincial government has set the direction. Crucial to this journey is our strong partnership with civil society, championed by the Bohol Association of Non-Government Organizations Incorporated, Bangun. Their unwavering support and active collaboration in our initiatives ensure that our energy transition is not only technically sound, but also inclusive, community-centered, and deeply rooted in the welfare of every Boholano. Through the Bohol Renewable Energy Board and our local policy groundwork, the provincial government of Bohol has set the direction. However, policy on paper only becomes meaningful through local implementation. The true acceleration of renewable energy happens at the LGU level. As municipal leaders and planners, you hold the key to this transition. You see firsthand how energy costs affect local services, yet you also know the unique and untapped potential within your border, whether it is public market roofs ready for solar deployment, community-based net metering, or integrating green energy targets into your comprehensive land use plan, CLUPs, comprehensive development plan, CDP, and annual investment program, EIPs. I urge everyone to actively engage with absolute candor. Let us use the strategic space to surface our bottlenecks, honestly, whether they are rooted in budget constraints, technical capacity, or policy ambiguities. Let us work together to clear those roadblocks so we can send a unified, undeniable signal to the private sector that Bohol is ready, aligned, and open for sustainable energy investment. Let us lead by example, starting with our own municipal facilities, and transform Bohol into a progressive hub for renewable energy. Thank you to everyone dedicating their time and leadership to this vital cause. Daghang salamat o sa kanunay, Abante Bohol.
1: So, mo to Miguel, no? Ang mensahe ni Gobernador Aris Umintado sa gipaygayon nga Bohol leaders, no? For renewable energy, mga higala. So, arita sa lain usab nga kalihukan kagahapon, no? Diin, usani sa dako nga kalihukan nga gitambungan sa ubay-ubay nga mga LGUs dinhi sa probinsya sa Bohol og malampuson kini migala, no, nga gipaygayon nga Bohol Olympics solidarity and stakeholders night, mga higala, kagahapong adlaw. Kini usa ka inisiyatiba dili lang kay dula kundi dalan kini aron mapalayo ang atong mga kabataan sa daotang bisyo o mapalig-on ang ilahang talento paingon sa Batang Pinoy National Games, mga higala. Muna nga tuguti ko nga atong ipabati ang kinatibuk ang kalihukan hapong adlaw, no, mga alas 3 sa hapon human sa duha ka activity ni Gobernador Aris Umintado. Bali na pud siya sa usa ka pinaka-importante kalihukan alang sa atong mga kabataan sa probinsya sa Bohol, mga higala. So ato ipabati ang maong kalihukan kagahapong adlaw.
3: Bohol Olympics, where potentials are unlocked, is forged. To formally welcome all participants, guests, and delegates to this year's Bohol Olympics, may we now call in the man behind inclusive, holistic, and transformative youth and sports development in our beloved province, the head of PYDO, ating pambansang kuya, at bigyan natin ng masiyang palakpakan to Kuya John Maraginot.

0: the governor of the province of Bohol, and the person behind our unprecedented performance in sports development in the province of Bohol, our beloved governor, Governor Aris Amintado atong pakpakan. And to the ever supportive Sangguniang Pandalawigan, led by Vice Governor Nick Besas, ug sa atong mga esteemed board members nga naa diri karon, palakpakan nato sila. And this afternoon, we're very proud nga aduna sa tay mga mayors nga mi-attend ug miuban nato nining atong Bohol Olympics. Atong i-welcome ang atong mayor sa San Miguel, si Mayor Ian Hill Mendez, ug ang atong mayor sa lungsod sa Cortes, si Mayor Rodrigo Uy. Sa atuang mga delegation heads, delegation officials, tournament chairs, sa competitions nato under the Philippine Sports Commission. And every year, aduna gyud tay mga batan-on nga mo rise above the challenge to represent proudly ay Bohol. Tungod kay kung Bohol gani, kahi yun na, dili magpapildi. O kanang tanan, asa na siya magsugod diri sa atong Bohol Olympics. Apan, kani siya tanan nabuhat ni tungod sa pagtambayayong pagtinabangay sa tanan ng mga stakeholders nato sa atong probinsya. Mga nga pasalamatan nato always ang akong boss sa provincial government. Mo kini siya ang insulti na ko nga dyan, paningkamuti ng sports development nato sa atong probinsya, inclusive, holistic, institutional, ug smart. Ug tungod pud niya, mas mingdako karon ang atong Bohol Olympics. Ug tungod pud ani niya, ang pangalan sa Bohol wala na lang giila sa atong rehiyon, giila na sa dinhi sa atong nasodan pagyod sa atong sanguniang panalawigan ang atong budget sa Bohol Olympics. Kay kaniadto 2 million pesos regyon ang atong budget sa Bohol Olympics. Muna unya na ay exciting kayo nga balita nga isulti si Gov. Kay gikan sa 2 million, gidungagan og 1.9 million ang budget sa atong Bohol Olympics. Again, atong pakpakan ng atong sangguniang panlalawigan. Led by Vice Governor Nick Besas and our Committee on Youth and Sports. And most importantly, pasalamatan sad nato inyong mga nagkaiya nga mga local government units. Kay wala mo karon kung wala ang suporta gikan sa inyong mga mayor, sa inyong mga local sports development officers, sa inyong mga ginikanan, trainers o coaches. Palakpakan nato sila. And lastly, atong tanawon ang mga tao nga naa sa balcony. We hope nga in your quest to become the best versions of yourselves, ayaw kalimti nga kamong tanan diri sa Bohol Olympics, why pildi? Kamong tanan daog na. Kay ngano man, the mere fact that you have come to represent your municipality, you are already champions. Muna, pakpakin yung mga kaugalingon. We pray the best of this event and may the odds be in your favor. Ug sa kapunay, dili na to kalimtan sa matag problema. Kung naman gani mga challenges nga maabot nato sa ato mga duha, dili kalimtan ang duha kapulong nga posibleng mo inspire nato nga abante lang kapunay. Ug unsa man kini? Abante Bohol. So sa kanunay kitang tanan, abante Bohol. Atong balikon, sa kanunay kitang tanan, daghan, daghang salamat.
1: Thank you so much, Kuya John, for that inspiring words of welcome and words of inspiration, encouragement, and solidarity. Let us warmly welcome the SK Provincial Federation President, Honorable Lawrence Xavier. Uncle, let's give a round of applause, please.
2: Good afternoon. Uy, good afternoon. Hep, hep. Excited na ba mo? Excited na ba mo? Excited na. So, since excited naman atong mga athletes nga mo-compete, ako namang move on ako ang mensahe. Akong pagtahod sa atong mga LGU officials, ang atong mga mayor, atong mga SK Federation presidents, nga na diri karon, especially Mayor Ian Hill Mendez, Mayor Rodrigo Uy, and Mayor Amila, nga nakita na ganiha. O sa ubang mayor nga wala na mention, ang mga SK Federation Presidents, mga LYDO, LSDOs, atong mga coaches, atong mga athletes, sa tagsa-tagsa na itong mga LGUs, atong mga proud parents, mayang hapon kaninyong tanan. Ako pong pagtahod sa atong mga provincial officials there sa provincial government of Bohol, sa ilang suporta, Vice Governor Nick Besas, Board Member DJ Balite, Board Member Joanne Initay, Board Member Tita Baha, Board Member Nathaniel Binlod, and siyempre ato apong PYDO officials, ato mga PYDO heads, Sir Dan, Coach Gelbong, Sir Melvin, Sir Bam, and of course, ato ang man responsible for making our youth development inclusive, holistic, and transformative growth. Papaka na to atong one and only Kuya John Marginot. Papaka na to! And siyempre, di na to kalimtan, whenever na ako mga nindot ng mga inputs, nindot ng mga programa, o nindot ng mga initiatives para sa youth development, o dili lang po sa youth development, development para sa overall Bulanons, si Gov. Aris, basta makadungog siya o kaayuhan para sa mga kabatanunan, walay pagduha-duha, suportado kayo ni Gov. Maunang daghan na kahitang mga achievements sa youth development tungod sa pagsuporta sa atong amahan sa probinsya sa Bohol, atong one and only Governor Aris Aumentado. Pakpakan na to si Gov. Aris. And to proceed with my message, ang timong o tinguha sa ato ang provincial government of Bohol, especially when it comes to youth development, is to be in, is to be able to enable and empower you guys nga tagaan mo opportunities o tagaan mo plataforma nga kamo puhon mo excel o mahimong nindot o guwapo o very talented nga mga individuals nga puhon mo represent sa provincial government of Bohol o gamua pong target nga mo present mo not only Region 7 but also the Republic of the Philippines in international stages. So far, nakabit na nato nga natin mga athletes nga nikompete sa regional, national, and international stage. Mauna ang mga ingunani nga mga panagtapok, ingunani nga mga program, among gipaningkamot nga kamo, puhon-puhon, mauy mo compete sa Batang Pinoy and hopefully national games. No? Allow me to quote or allow me to introduce number one, Nonito Donaire, taga Talibon, Mark Magsayo, June Ayan Canyalita, Emily Balunan, Dave Lloyd Pacaldo, Vanessa Sarno. Those are some athletes nga akong gi-mention karon, kay those are Boholano athletes nga nagdaog pride and glory sa atong probinsya. So pakpakan na to atong mga athletes. And the reason why ato ang Boholympics atong himuon og bigger and better each and every year through the efforts of the PYDO is because kamong mga naglingkod diri karon, kamong mga athletes nga naglingkod diri karon, we want you guys to be the next athlete nga mo represent not only Bohol but the Republic of the Philippines. So you guys will be the future athletes nga magda o kalandag sa ato ang probinsya, puhon-puhon. And not only do we want nga nindot ato mga athletes, very well-developed athletes ang ato may derive sa mga kabatanunan there sa probinsya sa Bohol, we want also to produce good leaders in the future. So not only do we want to enhance your skills and athletic abilities, ganahan po may puhon-puhon, nga kamo diri nga naglingkod, we want you guys to be of value and leadership skills puhon-puhon in, sa inyong tagsa-tagsa nga mga community. We want you guys, kamong invest, we want you guys to be better than us, kay maoy plano ug may timong ug tinguha sa atong administrasyon karon nga kamo mahimo mong the best individuals that you can be. And to end my message, ingon si Dr. Jose Rizal, the youth is the future of this country. Uyon ba mo ana? No, so the youth is the future of this country. Ako, allow me to quote myself also, Bohol will be the future of sports in the Republic of the Philippines. So tabangi ang provincial government Bohol, nga ang Bohol mahimong sports capital puhon-puhon in the sa ato ang nasod sa atong mahal nga Pilipinas. So daghan kayong salamat. Abante Bulanong atleta, abante Bohol. Daghan kayong salamat. Maayong hapon and may God bless us all.
1: Thank you so much, Honorable Angla, for leadership and unity.
3: And now the much awaited moment of this ceremony.

0: akong pagtahod sa atong batan-on na Vice Governor, wailain Vice Governor Nick Besas, pakpakan nato. Sa atong mga board members na naadinhi, na si Board Member Angkla, Board Member Initay, Board Member Baha, Board Member Binlod, Board Member DJ Balite, Board Member Arcamo, of course, ang atong ubang board members na coming pa, Board Member Villamore, Board Member Makuno, Board Member Abapo, Board Member Sipirusa, o ang atong Board Member Hala, and Board Member Siglas. Baha, naman ang baha no? And of course, ato mga mayors na din eh. Mayor Ian Hill sa San Miguel, Mayor Rodrigo Oy sa Cortes, Mayor Marlon Amila. Kaya natong tanan! Uy, nanay, may hapon! Unas tanan, malipayon gyud kita na atong gi sa ulog ang atong pag-opening sa Bohol Olympics 2026 og ang tema mao ang unlocking potentials forging unity. Kaning atong gihimo na kalihukan usa kini ka programa isip suporta sa mga kabatan-onan labi na na kaning mga naa dinhi karon na makahatag ni og kadasig og makahatag usab kini og development diha kaninyo ilabi na na ang inyong mga hunahuna dili pa madala og mga matintal sa mga butang na makahatag og kalibog sa iyong mga hunahuna. Busa kaning programaha ato kining gihimo kaniadto pang mga administrasyon pero gipalig-on gayod sa atong administrasyon tungod sa mainiton na suporta sa atong SP na ipunguluhan ni Vice Governor Nick Besas. Atong pakpakan, atong SP mga kaigsunan. For the 2026 edition, we have recorded a significant increase in the number of athletes, coaches, and delegation officials representing our local government units at 2,482 strong, much higher than in previous years. Nagpakita lamang kini nga padayon nga kalampusan sa atong grassroots sports development program sa atong mga kalungsuran o provincial youth development office o karong tuiga mas palapdan pa nato kini pinaagi sa mga kalihukan sama sa Bohol Olympics. This is something that we should always celebrate as one province and as one people moving forward as we endeavor to create a smart, resilient, and inclusive Bohol under the strategic governance roadmap. To our athletes, perhaps you have heard that in any sporting competition, you should have the grit, the hunger, and the determination to pursue your very best and reach the top. While this is true, you should never forget one thing: purpose. Okay? Okay ba? Hoy, paminaw. Okay ba? Ayaw hatagig snacks ni, hindi maningog yung mga bata na ba snacks ni? Apple mag snacks ni, wa? O why apple snacks si Board Member Initay ang muhatag og snacks? In recognition of your effort, I am proud to announce that starting this leg of Bohol Olympics, your provincial government will be awarding cash incentives to performing municipal local government unit with 100,000 for the first placer, 80,000 for the second placer, 70,000 for the third placer, 60,000 for the fourth placer, and 50 for the fifth placer. Atong pakpakan, atong SP mga kaigsunan. Kibaw mo, mga kabataan, paminaw sa lagi mo. Kibaw mo, kanang atong mga SP, si Vice Gov, Nick Besas, mga board members diha, kana sila galaway ninyo. Kay ngano, gusto na sila mahimong basketball player, gusto softball player, volleyball player, ping-pong tanan, o sa pickleball player, gusto nilang apilan, pero wa sila kaagi sama ninyo. Mao na, nang ilang gihimo karon, mao ang pag-approve sa pundo aron ang ilang wa nagian, magian ninyo. Atong pakpakan ang mga SP, mga kaigsunan. Apila po go. Oy, apila go. Apila go. Apila si go po go. Yee, pakpak. Okay. We thank the Sanggunian Panlalawigan through the efforts of Vice Governor Nick Besas and our board members for increasing the budget for Bohol Olympics for the cash incentive allocation. Atong pakpakan ang atong mga board member o atong vice governor. Og ato usab pasalamatan ang LGUs, ang mga mayors na mao usab mihatag og kinabuhi ning atong gihimong kalihukan kay dili kani malampuson kung wala ang bagang suporta sa atong mga mayors. Pakpakan na itong mga mayors, mga kaigsunan. Lakip usab ang mga SK na nagdala sa tingog sa mga kabataan og mao kini usa sa ilang mga programa. Atong pakpakan ang mga SK officials. Before I conclude my message, I would like to also acknowledge our Boholano athletes who joined the recently concluded 2026 Palarong Pambansa in Agusan del Sur carrying the flag of Bohol and DepEd Region 7. We congratulate them and DepEd Bohol on their achievements, and as their return home, your provincial government will provide our athletes with cash incentives as a way of expressing our gratitude for bringing pride and honor to our beloved Bohol. Let's give them a big round of applause. Sa di pa ko makalimot di ay, ato pong pakpakan ang mga coaches. Mga coach ba mo di ha? Or mga marites lang? O pakpake mga coaches! O barog mga coaches, mga barog mo, mga committees. O. Ay mo kawaw sa iyo. Barog mo kay inspiration mo sa mga kabataan. O, kaway-kaway upong kausin. Kaway-kaway. O, very good upong. May the 2026 Bohol Olympics be a tremendous success this year. And may the next generation of champions emerge from the courts, fields, and venues where this competition will be held. Good luck and congratulations in advance. Isip inyong alagad sa Kapitulyo, akong dakong garbo nga maoy mo bukas sa atong Bohol Olympics. I formally declare the 2026 Bohol Olympics open. Daghang salamat og sa kanunay, Abante Bohol.
1: Thank you so much, Governor Aris Aumentado. Thank you for helping us in advancing and including. Again, requesting all our LGs, our coaches, athletes to please settle down at this point, Kuya Bri. Yes. And
2: ay, dang salamat. Maayong hapon, Bol. Pasensya na kay. Pagkaugyo ko kayo. Governor sa probinsya sa Bol, Governor Aris Aumentado, nagkata sa masimang pagpak. sa ato mga board members, kanya din eh, board member Initay, board member Angkla, board member Disability, board member Binlod, board member Benji Arcamo, board member Tita Baha, Pernyaretor sa ato ang PYD O-Head. Grabe yung kakugihan ni atong PYD O-Head. Sultian ta mo, hasta ako natakdan ko pagkakugihan ani niya. Maoni tao, nga murag dili matog. Kung naay New York City, nga the city that never sleeps, kini si John, Sir John Maraginot, maoni ang demand that never sleeps. Sir John Maraginot, atang-ata sa masimang pakpak. Mga ginikanan, mga coaches, mga parents, teachers, mga sports coordinators, to the opening of this Ball Olympics 2026. Di lang ko magdugay sa mga ginikanan, mga coordinators, mga teachers, coaches, trainers, daghang salamat kaninyo sa inyong paggiya o paghatag o suporta sa ato mga atletas. Sa ato mga atletas, usab, kaibaw ko nga unsa gyud ang inyong nagian, unsa kahago, hangtod nga niabot mo aning higayuna. Kinundumi nga dili lang inyong pangalan ang inyong gida. You carry the pride of your parents, schools, municipalities, districts, and most especially the province of Bohol. Inaot unta na kining Bohol Olympics mao kini simbolo sa atong pananghiusa, ay maogyon kini ang tumungo og tinguha sa atong provincial government of Bohol under the leadership of Governor Aris Omentado nga maghatag og kalampuan sa atong mga kabataonan og pagpadayon sa kultura sa sports. Dili nang siguro ko magdugay ha. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Abante Bohol.
1: And today we are lucky to be joined by someone who is the presence of the Liga ng mga Konsihal and the president of the Philippine Council or League. Please help me welcome board member Dr. Chu.
3: Unsay tawag sa butang o activity nga gitapukan nato para karong adlaw? Ha? Bohol Olympics. Pero wag o games. Ang kanang karon, unsa na siya? Unsa tawag? Wa ko kadungog. Starts with the letter S. Ha? Ay, niyo kog doon.
4: Sports.
3: Ah, nay premyo. Daraday. Ah. Yan, bitaw ko ninyo. Unsa may diferensya sa games, sa play, sa game, ha? Ang games, unsa may diferensya niya sa play o sa game? Ha? Structured na siya. Ang tuyo nato muda, ha? Wako ka klaro. Nay mo tubag? Ha? Nay mo volunteer? Dali, volunteer. Akong kanon. Usa pa, laki. Unsa diferensya sa sports? Dami daag premyo. Sige. Siya may unang naduol, moy akong unang patubagon ha. Okay. Unsay diferensya, unsa mag sports nga nakalahi sa play o sa game?
4: Competition and talent.
5: Kategory sa duwa.
3: You are both correct. Pero, okay, tagai o premyo. Consolation prize, 100 pesos each. Now, tuganan mo na kung unsay diferensya ani niya. Niyon ko ninyo ang play is duwa-duwa mano, for fun. Ang game is naa siya'y winning and losing, unya nakakuan na siya, naa na siya'y katuyuan, naa siya'y goal. Now for sports, kanisya mo'y trivia anin, mo ni dako niya nga diferensya. Kay structured na siya, unya kinahanglan kag training. Kinahanglag skills. Maunay diferensya niya. And you are the one making the sports competition. Mauna nga, appeal tong ilang tubag ani, pero ang pinaka-importante ato nga word, nga structured na siya. No? Structured, thank you very much. Okay? Nanay pang-load sila. Structured, unya, naay competition, at the same time, kinahanglan i-hone inyong trabaho. Ang uban po, night appeal pa nila. Unya, naka-focus yun ang inyo ang at sa ginaingon ni Gov ganina, ingon siya, yun siya nga, naibog ang mga board members, naibog ang mga mayors kay wala may Bohol Olympics sa una. Wa may kaabot ani. And besides on that, dili kaming tanan naka-perform, nakaabot sa inyong level karon. Muna nga, I congratulate you all and very supportive. I myself is supporting you. Kay nga no, when I was young, I was sickly. Dili ko pwede magduwa-duwa. Even ang exercise, dili ko kaagwantag exercise when I was young, elementary ko. Dili pwede magdugay sa init. Kay maluya. But praise the Lord kay gitabangan ta naa ta miabot ta ani nga level nga nalig-on og nahimsog ta. And with that, being your president of the Philippine Councilors member sa probinsya sa Bohol. Sa why dapig-dapig, I think we still have our mayor in Cortes, no? So Mayor Rudy Uy, naa ato Mayor Ayan Mendez of San Miguel. Asa ang taga San Miguel? Yes. Unya, asa ang mga taga Tubigon? With Mayor Marlon Amila. Napabailaing mayor na karon kauban nato. So we thank each one of you. Kay nga no, kamoy magdala sa pangalan sa Bohol. Magdala sa atong pangalan sa tibuok probinsya sa Bohol. Force enthusiast. So with that, kung naamoy mga concerns, Philippine Council, I think kauban nato ang atong konsehal sa lungsod sa Gaher. Yes. Unya, kauban nato ang konsehal nato SK Chairman from Corilla. Asa taga Corilla? Diya sila. Bantog rang wala dungog. Ilang tingog kay gamay ra man na. Na-overlap. Kinsa pa yung mga konsehal nato? Kauban nato sa Philippine Councilors League ani. Napabato? Okay. So I thank you all. Salamat ta sa presensya sa atong governor nga naagyo ni kauban nato, ato ang Vice Governor Nick Besas ug atong mga kaubanan nga mga board members, ingon man atong mga mayors nagpahiluna natong tanan karon, sa atong mga coaches, parents and all those involved in this activity, daghan-daghang salamat. And I'll see you. Kung naay mga concerns, sangpita lang atong mga konsehal sa atong tagsa-tagsa kalungsod o kita-kita ta sa atong opisina diha sa PCL, Philippine Councilors League, kung liga ng mga konsehal ng Pilipinas dito sa third floor sa atong Kapitolyo. Daghang salamat, padayon sa pag-abante para mo asenso. Kumbati anytime, mga kaigsuunan ko, mga kabatanunan kong Bulanon. Thank you very much. Og maayong hapon ka natong tanan.
1: Once again, thank you very much, Board Member Initay, for your
4: So, matumigal ano ang kinatibukan nga kalihukan o mensahe sa ato mga opisyales sa kagamahan ng probinsyal atol sa gipegayon nga Bohol Olympics sa opening kagahapong adlaw. So, napupos sa pod ang atong oras, atong tulumanon. sa sunod na itong pagbagat, umapong adlawa, sa ngalalang sa banay ni Governor Aris Omintado o sa tanan ng mga opisyal sa kagamanang probinsyal ng kasamtangan ng administrasyon, kaninyong tanan. Katawang kula nun, daga salamat o maing gabi, sano o sana.
6: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Doktor, ilag yung balikon o bisita ang atong mga igsoon kay aron paghimo o pag follow up, check up, luna ba'y mga angay pangbuhaton aron yun kahatagan o tinud-anay nga kahupayan, tinud-anay nga kayuhan ang gipanghambin nga sakit sa itong mga igsoon. Ingon ana si Alexi Bisas Tutor, nga gaservisyo gaalagad sa katawhan, tinud-anay nga pagpangalagad nga wa magpaabot og bisan unsang sukli o bugti. Kay nakita ni kong Alexi, kining mga programa, kining mga advokasya, mauni ang gikinahanglan sa katawhan. Mauni ang kuwang pa nga mga programa sa gobyerno. Ilang gipaningkamutan, pinaagi nining ilang advokasya, miabot kini direktamente sa katawhan sa ikatutong distrito. Basta Alexi, kumbate. Ha? Kumbate sa kanunay, kumbate sa tinud-anay nga pagpangalagad o pagserbisyo. Kumbate tersiro distrito. Ha? Matod pa ni Konsehal Jess Tagupa sa iyang nadumduman, sukad siya nakabaton o kabuot aning kalibutan na. Di pa siya opisyal sa ilang barangay, sa Ilawd. Siya mismo nakakita na ug unsaray ni abot dito sa ilang barangay ng mga proyekto. Maihapras todlo. O da matod pa ni Konsehal Jess. Papagadod mahuman haligira. Paglingkod ni Kong Alexi, gikan sa unang termino, piti-piti ang mga proyekto, minilyon ang kantidad. Kaluoy sa Dios, mauni mga proyektong gipangita sa katawhan sukan pa kani adto. Kanang bag-ong barangay hall, bag-ong daycare center, bag-ong mga evacuation center, multi-purpose building, bag-ong mga basketball court, konkretong kadalanan, mauni bisag asa mong barangaya mangutana sa tibuok Bohol. Ha? Not only in Bohol. Bisag mga tumos mga uban ng mga probinsya. Wala hindi pangandoy ang mga barangay officials. Kinirang mga proyekto ha. Mga street lights, no? Barangay hall, daycare center, road concreting, multi-purpose building. Kinimaw ni mga dagkong proyekto nga gipangandoy sa atong mga opisyales sa barangay sud sa dugay ng panahon. Natagamtaman lang ni sa tibuok 3rd district of Bohol. Sa dihang si Alexi Tutor na ang naglingkod isip representante. Kay si Alexi Tutor sa iyang pagpangalagad, wa mamulitika. Gitapok ang tanan ng mga barangay officials, iyang gimiting o iyang giingnan. Unsa bay gikinahanglan ninyo sa matag barangay kay maning kamot ko para ni anang inyong gustong proyektong muabot sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Ug tuod man nahatagan dayon og nabuhi ang dugo sa atong mga barangay officials. Paspa sila nga nagpanday sa resolusyon. Resolution requesting the office of the honorable congresswoman Alexi Bisas Tutor. Ah, for the allocation in the amount of 4 para asa newly ibutang na nila kay gusto sila o mga bagong basketball court, bagong covered courts, bagong mga multi-purpose building. Tuod man ang dugay ng gipangandoy sa mga barangay officials, wa gyud makawang tungod kay nanlimbasog gayod. Small but terrible, pero gwapa. Naningkamot si Kong Alexi. Niabot kining tanan ug mauni gipasalamatan sa mga katawhan sa tibuok tersero distrito nga wa magmahay nga si Alexi mao'y nahimong kongresista. Mauna nga kamo diha nga mga kritiko, unsa ba po inyong ikasolteron nga top performing congresswoman mas Kong Alexi? Unsa ka tinuod eh, nangutan na lang nga pagkadawat ninyo sa balita, ganungan naging magpangireg. Dili ni kireg, literally nga gakireg-kireg ba? Nangilog-kilog sila ba? Nga, uy, Ginoo. sayop di ay ang atong mga gihimo ng mga pagpangatake kay gatrabaho man di ay sa Aleksik. Ha? Gatrabaho. Klaro nga na ay age. Sa magkatauhan sa 3rd District, nagpaabot na lang o kinsa man ang hatagan o bindisyon ni Kong Aleksi, anda mo suporta ang katauhan sa 3rd Distrito kay kami nangandoy nga kinintanan ng mga kayuhan nga miabot o among natagamtaman. Nangandoy may nga kini mapadayon pa, mapunan pa, aron nas mulambo pa ang among tagsa-tagsa ka mga barangay, lungsod ug ang kinatibukang distrito. Ha? So, the whole monitor!
1: Ayaw!
0: Isa ba itong panagaan nun, liha? Ha? Kay tukaranta mo, chikitita. Now, aray ta speakers bahin mga kaigsuunan ko, kaya ako lang tagaad pagtagad, di ba? Kaya niya man po i-post aning tagalubok nga tanaw po na ko ani naman po ni Giilok. Ha? Niya i-post aning Alan Nalsaro Dalagan. Matod pa ni iyang caption, oh. Niya i-picture aning mga niya i-proyekto. Kinsa kahay nakapaldo sa flood control project sa Lubok? Nagakantidad og 3 billion mga ka-farmer friends. Nangutan na siya kinsa kunoy nakapaldo. Now, mao man gigamit ninyong pagpangdaot ni Kong Aleksi. Sa pagkatinuod, o gusto ka Alan Nalsaro Dalagan mangutana ni anag kinsay nakapaldo, adto pangutana sa taga-DPWH kay sila ang implementing agency. Ayaw dere sa social media, kay og ari ka sa social media, anhi ka makakuha og mga binuang nga tubag nga maghatag og kalibog sa katawhang bulanon. Ha? Tuluan ta kadto, adto pangayo og update sa DPWH. Ayaw sa social media kay og ari ka social media, ingnon ta kanadyo kay Giilok. Pada og formal nga suwat dito sa DPWH Regional Office 7. Or, o gusto kang muadtog Cebu, pahibaw ako, ubananta ka, ako'y pliti ni mo. Back and forth. Libre pa nagpagkauntanan, wakay gasto. All expenses paid. Care of to the undersigned. Aron ka matagbaw. Ayaw lang paghatag ng imong mga sweeping statement. Ha? Kay klaro kayo ng imong mga patutsada. Kunya, imo mga patutsada, wala ba'y konkretong ebidensya? Patutsadang way pulos. Kakinahanglan ka lang simpatiya o mga viewers o followers ang imong vlog-vlog?
1: Ayaw!
0: Ha? Mana nga, ako mong ignon mga kaigsuunan ko, ha? Kung nangutana si Andy, si Alan Nalsaro Dalagan nga, naunsa kuno ng proyekto ha nga, sit file pa man kuno ang naadinhas daplin, ha? Wa pa mahuman ang proyekto, ha? No? Naundang man kuno, gumikan atong naapil man na lagi kay ang tanan nga mga proyekto sa DPWH. Ipinding una gumikan atong flood control issue dito sa Luzon nga gibinuangan atong mga yawa gyud noon. Tinuod man nga dunay mga binuang nga flood control dito sa Luzon area nga wagyo'y project nakita pero hurot ang kwarta. Nahitabo na dito sa Luzon. Kay tuwa dito ang tinuod ng mga buaya o ang mga kawatan ng mga yawa. Dito. Naturalmente, pagsugod sa investigasyon, kay DPWH malagi ang nahimong center of attraction, maumay nahimong gihimong giimbestigahan, gisuspend una ang tanan ng mga proyekto. Mauna nga ang Lubok na apil to sa pag hunong unas trabaho. Apan wa na magpasabot nga giundan, wa na nahurot ng kwarta. Dili, naara ang kwarta. Pero wa hilabte. Ha? Kalois Ginoo, gahinay-hinay nagbalik og trabaho. Naturalmente, angay tang magpasalamat ni Kong Aleksi kay kitang Tagalubok, ha? Kamu mismo makasulti mo, ako mismo makasulti ko. Ha? Basta kusog na gani kayong uwan, labi pag buhian na ang tubig gikas ibabaw, ha? Inig-abli na ganis tubig dito, anhigunas, ubo sa Lubok, handos tanang tubig. So magpasalamat ang mahumana poho ng flood control aron dili na mga kankan, dili mga laka ng atong kayutaan, daplin alang suba. Kay wa ra bagyo'y dagkong kahoy na magkapugong sa soil erosion na mutabang og suyop alang tubig na gadagan panahon sa kusog na bulog suwan na may pagdunay dautan timpo. Magpasalamat ang sa pohon mahumani kining atong flood control slobok aron di na tamang langoy, di na intawon malumos ng himilian. Kanang barangay himilian ba? Ha? Labi pa ng lubod. O, panahon nga mahuman kining proyekto hapon, dako kaayo ka na og gitawag maguna og flood protection. Ha? Pero ayaw ing nagpaldo o naunsa na nae nakasapi. Kaya wa mangod mo masayon o kunsay tinuon niya kahimtang. Mao bitaw na, kantong mga sakay-sakay spanon, kuyog-kuyog grupo nga way o tropong way alamag, o gusto mo nga buad kong Cebu, umanan mo na ko, kaya ako'y mangutanas taga DPWH, aron inyong masabdan, kaya huwag kamong imangutana, klaro man kayo way unod inyong mga pangutana. Bisan pagpila mo kabuok. Pahibaw lang mo, ande nalsaro dalagan. O gusto kang muantog Cebu, pag nagkauban ni mo, duha lang, tulo, aron kitang upat. Ako'y plitin ninyo. Ari lang taagis tumigon, aron makasim-sim in town puntag magamay. Libre mo, back and forth. Barko, magpili lang ta dito, to ay light cut, to ay fast cut. Pag abot dito, pantalan, maglakaw rata, kinaara man ang opisinas ni PWH. Ah, pakanon ta pa mo. Ako'y plitin ninyo, aron matagbaw mo sa gusto ninyong mahibawan, ubanon mo na ko Cebu. Kay og kamoy pasagdan ninis inyong mga tulumanon, mura mong mga korek. Mura ning uban manultig mga lisensyadong civil engineer. Mura mga dunay alamag o gunsay mga civil works. Ha? Manultig, wadiri, wadinto, unya, dili gani konektado sa taga DPWH. Wa gani magtrabaho sa DPWH. Mauna, ay akong tubag ninyo, undangan ng inyong pagkahipokrito.
2: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
17: Yes, Lucans.
16: Kainom ka o DTX side man din. Bisol na yan, gini mo.
17: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-ipikto? GTX.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
20: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang katawhan o agigayod sa pamilya, mao kini ang gipamulong ni kanhi Santo Papa o karon San Juan Pablo II. O ang maayong pamilya mao'y sukaranan sa maayong katilingban. Busa angay lamang na ang hustong kahibaw o kasayuran mabatunan sa matag pamilya aron mulambo ang matuod ng panaglambigit sa gagamhanan o sa katawhan. Tungod niini, ang Bohol Civil Society kun boses o ba ng diocese sa Tagbilaran o kining maong istasyon, pinanguluhan nila ni Angkor Boses Ed Macalandag o Boses President Father Cecil Lobrigas, magiguban kaninyo sa musunod na 30 kagutlo dinhi ni ining tulumanon. Boses sa katawhan, ang maalagarong panggamhanan, maminaw gayod sa tingog sa responsable nga katawhan.
1: Tug mayong gabi kaninyong tanan, mayong gabi sa tanan nato ng mga tigsunod sa ato nga tulumanon, labi na sa itong mga kaubanan sa Bohol Civil Society, atong mga kaubanan usab sa nakalain-lain mga civil society organizations din sa ato nga probinsya sa Bohol, atong mga pangmusta sa atong mga kaigsunan gawa sa atong probinsya, gawa sa atong nasod, pinagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. O gusab, live ta sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa DYRDEM. Salamat kayo sa mga nagsunod nato sa AM nga naglanog-lanog ta sa kinatibukan sa atong probinsya sa Bohol, sa Central Visayas. O gusab, diha sa Northern Mindanao. Salamat kayo diha. O sa Leyte, salamat kayo ninyo. O ato sa mga pangmusta sa mga taga ato mga kaigsoonan diha sa Kalapi, kumusta inyong pangandam hapit ng inyong pista? Ato diay nga pangmustahon si Father Martin, si Father Martin Lupiba diha sa lungsod sa Kalapi, ug usab napud ni siya diha sa parokya sa na sa Mangga. Mayang gabi ini mo, Father. O sa tanan atong mga kaubanan. Kumusta man ang atong pagpangandam sa tinguan, sa atong, atong kalikupan. Labi na karong panahon na nga na ay mga problema, mahimong daghang problema sa basura, daghang mga problema sa mga landslide unya o mga kadaot sa ato nga mga kalasangan. Wa na tay mga kuan karon, wa na tay problema karon sa hulga sa sunog kanang mga brush fire kay naman nagsugod naman ang tinguan. So karon ato na po nga hisgutan, kumusta man ang inyo dihang segregation sa inyo nga segregation sa inyo nga mga basura, ato baghapon gilain atong pahinomdom nga diha sa atong albor, atong albor landfill, sanitary landfill na to diha sa albor, dili dawaton o dili masigrigit ang atong mga basura. Kinahangan ang aturang ilabay dito, katong dili na mapahimuslan, katong malata, dili sa nato dalhon dito, katong mahimo pa, maayo pa. This is just to preserve our sanitary landfill diha sa albor. Aron nga ang ato nga sanitary landfill mulungtad og dugay kay og ato na labayan diha og mga dili ang ilabay, madali kapuno ang ato nga sanitary landfill. Og usab ato usab nga tan-aon, ato usab nga tan-aon ang karon nakadaghan ang mga labi na panahon sa pista, daghan kayo ron mga plastic, daghan kayo karon sa mga botilya, daghan kayo ron sa mga styrofoam nga dili malata og dali. So kinahangan nga ato ning mga tan-aon mga kaigsoonan, ato ning ampingan nga dili ni kayo mukalat bisag asang dapit lang tungod kay moabot ng tinguan, mo ni makabara sa atong mga drainage system, dinis Tagbilaran, makahinomdo mo sa unang panahon nga dili pa kaayo daghan ang mga maglabay o basura diya sa ato mga kadalanan. Way baha tungod kay ang flow sa ato nga mga drainage diha sa mga canals na to diretso diretso man, pero karon nga nanay daghang mga basura nga maanod apil dito sa ato nga mga underground drainage system, mabara na nga dali na tang mo baha. So mo ni ang mga problema, mo ni usas mga problema nato kay lagi ang ato nga mga drainage system sa una pa man gagmay pa man. So munang dali kayo mubara. Unya, mauraba. At huwag hapon i-blame na to sa gobyerno. Inagkabaha na, naunsa ng gobyerno. Unya, kita di ay, inagtanaw di ay sa basura, na ay marka sa imong, di ha, resibo ni mo. Napasa, inag-ukay di ha sa mga basura, naka-appeal di ka uglabay, kaya na di ha basura ni mo na-appeal, labi ng mga plastic. Labi ng mga silupin, labi ng mga sudlanan nato diha sa atong mga gipang palit. Bisag alasya lang nato ipanglabay. So, pwede nga ato nga ampingan, atong ampingan nga unta kinidili ni makadugang sa mga problema nato sa panahon na stinguan. Karon, sa panahon na stinguan, muna yung atong mga sagad nga mga problema, dali mo baha. Buino, dali kayo mubaha ang ato nga mga labina o maghisgota din sa atong siyudad sa Tagbilaran tungod kay kinsamay mo maghimog bay nga ang imo nga tubig imo ra pong ipundo diya sa inyong bay. Sagad sa maghimog bay imo yung ipataas ang imong ang floor area nima, ang floor panimo, elevation nimo sa imong floor, ibabaw jud na sa imong sa ato mga kasada. So ang tendency ato dito sa kasada tanan ang ato nga mga kuan wastewater o kanang mga rainwater nato mga sobra nato nga diha sa atong atop. So adto na dito padong sa kasada, kusog kayo ang tubig, ang magproblema karing diha sa ubos tungod kay di man makaapas ang atong drainage. So muna mo awas gyud magbaha juta. So, mao na. Tungod lagi kay ang ato nga drainage system sa una pa man ang nahitabo, ni daghan na ang mga bahay karon diha sa ibabaw, maong daghan na ang volume sa tubig nga mabanlas nga to sa ubos, dako na kaayo karon. Kuha na kaayo karon nang daghan na kaayo nga tubig. Imaginar ko na nga sa unang panahon diutay pa ang bay modrit sura dito kasup-sup ang kuan ang tubig nga to sa ilawom. Unya kaining way dili kayo dako nga bulog sa tubig nga tuwa dito sa atong kasada, pero karon nga daghan ang mga bay kuan na nya ang atong mga

flood control projects na to. So ng mga na issue sa mga kwan sa atong gobyerno. Well, hinautunta nga kini mga butang ning naapil na ni sa history ba? Naapil na ni sa kasaysayan nga dili na ni mahitabo. Dili na unta ni mahitabo. Unta magmatngo na ang atong mga kaigsoonan, labi na kita magbinantayon punta nga unsa ba ng mga projects na to diha? Di ta maka-imagine no? Sa una mga sa atong mga projects karon moabot nag bilyon, moabot nag pila ka milyon. Pero inyong tan-aon kaneng mag mo biyahe mo paingon sa Lubok ngadto sa Bilar kana lang kon ba kana lang area diha matan-aon nimo nang na sila mga slope protection projects diha. Ligon kayo kana unta mo unay gi sundog sa tanan naay kon gyud naagay kana na ang gibutangan gyud og concrete nga mga pillars. Yan ay concrete doon nga mga kuan beam nga gibutang along sa iyang slope protection projects or slope protection nga pavement aron nga ligon kayo siya nga dagko pa og mga kabilya. Oh, klaro kayo, di ba? Pero nay uban nga wa pagani mo igo ra mo liki ang kuan mo lihok lagamay ang yuta. Wala nang liki na o niya, nangalaka, nagutro. Well, siguro basin pa o ingon po itong mga uban nga nakobserba, basin o nakakuan ba, nakatilaw na tagtagam ba? Pareha sa mga drainage projects dito o mga slope protection projects dito sa Luzon. Nga pangkub-kub dito sa mga, labi na sa pag-abot ni Secretary Dizon. Gipang backlash nila itong mga kuan nila slope protection projects nila dito ay way kabilya ay nipis ra kaayo baga lang tan-aw dire sa gawas pero pag backlash pa nila ang sud bus. So unay mga problema nga nakita nila. So ingon ang uban nga basin og nintagam na ta sa mga nahitabo dito sa kauluhan o sa ubang mga lugar. Dihay daghan kayong atong nakita sa kuan sa YouTube nga dito sa Mindanao diha po ingana pud yung mga panghitabo labi na kadtong mga river kuan nila protection sa flood control nila dito daghan mga ingana. So hopefully nga kining mga butang apil na ni sa atong history. Karon tinguan na po, kinahangan na nga magbabilintayon ang mga kaigsoonan nato. Buino diha sa ato nga kuan diha sa suba sa kanang Lubok River. Gikan man ang Lubok River, gikan man na dito sa Carmen, ngadto sa paingon dito sa Batuan, paingon nga rin sa Sibilya, nga rin sa Lubok. Dili na kunya mukusog kayo ang tubig diha nga mubaha na diri sa Lubok area tungod kay nanamay agamito naman ang tubig diha sa ibabaw nga mahimo nato nga imnonon. Ha? There is a big project diha nga naa diha dapit sa Lubok River na along sa Lubok River na naa diha sa unsa ba nga barangay diha nga boundary sa Sibilya og sa Lubok. Nga ana diha himuan og dam onya i-pump up dito ang tubig dito sa ibabaw maghimo diha og water water kinini ang naay water facility diha nga ang tubig nga mugawas gikan sa filtration area mainom na diretso nagkainom na to tungod kay na filtration system nga susama aning gipanggamit dadagko la na kayo nga gipanggamit sa maurag process aning gipanggamit sa atong mga bottled water o mga water refilling stations. So og mao ni mahitabo bueno bisan og mahal ang tubig tingali pero kini siguro

0: sa final ini nga analysis na to, mubrato kay di naman ka mupalit og para imnonon. Ang imong imnonon, ang imong ikaligo, ang imong imong idungag, imong dihang gamiton upang pamukbo, maurang tubiga na ang gamiton nimo nga kaneng mainom gihapon. So mainom gihapon. Muni ang pasalig sa project kay natay project diha dapita sa funded, this is funded by World Bank, ha? This is 14 billion, 14 billion project sa kuan sa tibuok Pilipinas, pero ang ato din sa Bohol natay 800, ha? 1.4 billion. Yeah. 1.4 billion di ay ang project. So naata din ni mga 800 million nga ani din sa ato din sa probinsya sa Bohol. So ingana, imagine nga spread out ni nga to sa mga walo ka mga LGUs, walo ka mga lungsod aron nga kining lungsod nga maagian ang tubo ini mag-agi gikan sa gikan dere sa Sikatuna, unya mo latas dere sa Corilla, muari dere sa Baclayon, in between Baclayon og sa Tagbilaran aron makabenefit pud ang Tagbilaran area, Baclayon, then ang sa Albor, apil ang Albor, apil ang Dawes, unya apil ang Panglao. So walo ka mga lungsod ang makabenepisyo ni ini. And this is a good project sa ato nga probinsya sa Bohol tungod kay ang probinsya sa Bohol mooy nag-provide sa equity. Mooy kanana may counterpart ini nga mag-loan ta. So loan ni sa national government, unya ang equity ang provincial government ang nag abagan ini. O ang mga LGUs igo lang mutabang na sila'y mga ang ila pong equity dito kanang pag-facilitate ng atong mga right of way kanang agianan sa tubo ato nga mapahigayon tingali in terms of kuan sa mga hangyo sa mga tagiya nga idonar ba or pagian ang ilang mga yuta without nga ila lang kanang pagion lang away bayad. Kaya kita mang tanan makabenefits ni ini. So, lagi, naamaw ni recovery cost po gihapon na magbayad ta sa tubig tungod kay mada naman ang tubig nga na sa ato nga mga lugar. Dako kayo ni nga volume sa tubig na makuha diha. Gani ang ilang estimate nga ang tubig nga makuan diha na to, magamit na to diha, this will last for 100 years pa. Tungod kay gistudyuhan nila ni nga ang sustainability sa maong tubig sa maong lugar ingana kadako nga maka kwan pa ni in kaso og murag kwan gyud na adoy mga panghitabo nga mo minus ang tubig diha sa lubok, dool ra pud kaayo ang tubig nato dire sa Abatan River. So tubig po na nga gikan dito sa Katigbian nga resa Balilihan nya sa Antikira down to Maribohok. So naay dako pud kayo diha nga volume sa tubig ka pwede po na nato makuhaan. The same process nga buhaton dere sa Lubok, but kining sa Lubok matod pa sa mga experts daghan kayo, dako kayo ng potential nga sigurado na nga maka-sustainer sa panginahangan sa walo ka mga lungsod. We are talking about pila ning population ini, dako-dako ning population. So ingana ka dako ni mga kagsunan, ingani ni kadako. So mo lagi nga ining panahon na karon, kinahangan nga atong ampingan ang ato nga environment nga dili ni unta maguba tungod kay naabaya pod magikan ang stability sa ato nga supply sa tubig naapod sa ato nga konektado kayo ni diha sa atong environment. Kaya ugwa na pod tayo mga kahoy diha along sa Lubok River o ngadto sa mga watershed ni ini nga Lubok River, So muminos po na, mawa na po niya ang tubig nga sagad na ito nga makuha. But for now, this is a good project. So, ngong atong tanawon ang pinaka importante ini kanang watershed kanang basin nga nasakop ang kinatibuk-an sa suba, kinahangan nga naana siya ay protection in terms of the cover sa yuta nga dili na dili mo dali og kadahili ang tubig nga why kuan ba kana bang baha ra ba nga why di makaretain og tubig nga to sa ilawom sa yuta. Okay, so ano ni mga kaigsoonan, advocacy nato ni sa Bohol Civil Society unta ang tanan magpakabana, ang tanan magpakabana, ang tanan mag magtinabangay aron nga ang ato nga palibot dili nga nakapligro sa ato nga mga kaigsoonan, ang ato nga mga basura dili makadaot sa ato nga panglawas, unya ang ato nga ang mga panghitabo human sa panahon lasting uwan nga unya madisgas sa ugnay baha, then ato nga malikayan, no? Magbabinantayon buino ang ato nga mga DRRM, katong mga DRRM na nato sa mga kalungsuran, I am very sure nga sila alerto kayo ni sila na ani nagtutok ni sa matag adlaw o gabi e pagani tungod kay naan sila quick response team nga nagtukaw bisan pa sa gabi e aron sa pagtubag sa mga panginahanglan unya og naay mga it's either man-made calamity or kanang mga natural calamities nga atong agian. So pasalamat ta nga gitagaan gyud ning emphasis gani sa ato mga budget ang DRRM na nadaan mo na naipahat daan kay kinahangan ang 5% sa imong budget imo na igahin para sa mga disaster mitigation programs nimo sa mga pagpangandam o sa mga pagtubag sa panahon ugnay kalamidad o sa mga rehabilitation o nga mahitabo og naay disaster nga atong magian. But you know, this is ako lang ingon, this is a good program, this is a good strategy sa atong gobyerno aron nga ato gyud nga matubag kay mag-eskut tayo niini nga mga response na to. This is saving lives, this is saving properties, this is saving our environment. Tungod kay maumani ang atong ipangandaman nga waon tay dako nga kadaot nga mahimo ang mga sa mga labi na sa mga kalamidad nga maabot sa ato nga dapit. Uwan, bagyo, linog ug uban pa diha, at least naa tay pagpangandam nga kini mga butanga, kini mga kalamidad bisan man gani og moabot dili kayo mahimong peligroso sa kinabuhi o sa mga kabtangan na to nga mga nga bisag asang dapita nga mapiktuhan. So ato ning asumpayan sa sunod semana si Father Cecil Napod, sa utrong semana si Ray, unya sa last week na to si General Inking. Mag-isgot gapon eh sa ato mga advokasya, sa ato nga mga kampanya mahitungod sa maayong pagduma, maayong panggobyerno, mayong pagduma sa atong mga leaders diha sa tag-satag sa nila ka mga dapit. So kani ato mga advocacy nga pahimangno nga unta kita dili lang mahimo nga liability diha sa ato nga mga communities, mahimo ta usab nga mga instrumento nga makatabang sa atong mga kaigsoonan, makatabang sa ato nga community, sa atong gobyerno nga ang mga butang nga makaya na to ato nga ato bagon, ato nga unsay ato matabang, ato pong hatagan og higayon at kita makatabang sa atong gobyerno. Bueno, daghan kay salamat mga kaigsoonan sa inyong pagsunod sa atong tulumanon og mayong gabi kaninyong tanan.
1: Daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo. Ang inyong tingog mao ang among giya ug kalig-on sa tinguha sa boses nga ang tanan makabaton og kusog sa kagawasan nga pagtuman sa ilang kaakuhan og katungod aron magpuyo sa kinabuhing hamugaway ug may dignidad. Mag-uban kanato ang Dios.
2: GTX 500 Health Alert.
3: Lourdes Pantay, 51, sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, batok. Hubag na gid akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko GTX. GTX ay ganito girl, palit na lang sama, GTX gyapon. May pa GTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol. Sa ako lay basihan, gikan sa pag-opera, GTX yung akong imintin o ilain.
2: GTX 500, mabali sa mga butika.
4: Anyway, isgutan ang turon, mga higala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa GTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud nga inom sa GTX 500. Unang-una, ang GTX 500 ang pinaka-flagship nato ani. Nganong gainom ta? Number one, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa GTX 500.
2: GTX 500 Health Alert! GTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500! Aga, unto, kagabi! GTX 500! Ang pangpawi kag super detox mo! GTX 500! GTX 500!
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
2: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Unsa may mahatag nga benepisyo higala sa GTX 500 tungod kay taas maning antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa atong lawas kining antioxidants karon kung kanunay ta nga gainom og GTX 500 kada adlaw. Binigyan to may mga edad na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa atong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan kanunay gasakit, no, galain ang atong pamatyag, likod sakit ang hawak na. Pwede ta makainom ani kaning GTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala ta enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na magkuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higalang nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na o free radicals. Toxin sa atong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang atong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kag GTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kadaan lang. Ang imong lawas, kargadong antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kanindot, kuna atay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay, pag GTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya, alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboos ni GTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even Kaset free radicals. Muna nindot kaayon nga kung gamit og herbal nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500.
2: DTX 500.
6: Ko si Ruina Ripi Maseda, 52 anyos, naa sa bakid-bakid, Ingog City nagpuyo. Sa wala pa ko naggamit aning DTX capsule. Daghan kay akong sakit nga akong agkapati bitaw. Naminaw malagi ko dani sa radyo. Gisuwayan lang nako ang DTX capsule kung unsa ba gyud kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya pag inom na ko daning 20 ram siguro ka capsule niya, nag-arang man akong sakit. Mo nang nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit dani akong DTX capsule.
2: DTX 500. Apalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunahuna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
5: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: dilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
3: Kanya, kung may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Alang na itong motokod o mga balay o building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering ko, sir. Ida, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan po katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muok niya, pagdagang sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 umay TC ready na akong ginainom, sir.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.

0: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.13 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service. Be in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kamusta may gabi ka natong tanan? Welcome na usab sa atong tulumanon tag Bilaran by Night. Adlaw kita karon nga Webes mga igala, pit sa 4 ning buwan sa Hunyo tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsuonang bulanong stibok kalibutan at mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas naandaan, kauban gihapon nato atong makugihan mga lagad field reporters nga mohatod sa tagsa-tagsa mga balitag panghitabo o gikan sila nahimutangan. Uban kang alerto John Gutierrez di sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan at Undakbayan. Kanda Barker Cell Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa nahimutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri Pikas Lawak atong co-pilot Engineer Gilbert Tolop ug Engineer Jerry Cahes. Dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga kiring stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Ubay FM, 95.9 sa Ubay o ingon man ang atong San Miguel Cable TV sa Hagna, Boholano Cable Networks, ang DTV Cable sa Ubay o ang BCC TV. Sa mas naandan, kung doon may ipaabot sa itong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa itong mga hotline number sa DYRD. Ang atong smart mga higala, 0998-954-3778. Ang atong globe, 0952-558-2760. Alang sa inyo mga reklamo o opinion, nga buto nyo ipadangat o text. I-text ka na sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na po ta sa layang edisyon sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dito sa kauluhan na hinayon gyud karong adlawa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing dito sa Senado ubay ubay nga mga senador o congressman gipang hinganlan nga gipang gideliberan sa mga Marines og minalita nga mga kwarta. Ulang tudling sa mga balita, gikan sa itong mga alagad field reporters, tandawaton pag-una, gikan sa inimutangan sa gawas o bankang The Barker Cell Remulator. Go ahead, Hill.
2: Okay, gikan salamat kagawaton at itong mga panimbaya o pangumusta, madyong gabi, madyong paminaw. Sa itong mga pinangga, so kintig paminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Hagna, gihatod sa duol nga tambalanan sa agnang upat ka mga pasahero sa Southern Star Bus uman kini makaangkon og mga angol sa kalawasan sa diyang nakabagat og aksidente sa kadalanan diya sa barangay Naosok lungsod sa Hagna Miyerkules sa gabi. Nanukat gikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Racohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Dengan salamat, The Barker Cell Remulador. Arita sa laing uluhan, gikan sa inimutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban kang alerto, June Gutierrez. Go ahead, June.
3: Yes, salamat kay Gabaton. Ugamay gabi, magabi sa mga suking at maminaw nagsunod kanunay sa tulumanon tag Bilaran by Night na nasa luwas nga kahimtang ang usa ka lalaki humakinig sa magag motor dito sa lungsod sa Baclayon. Usab sa lain nga bahin, nagpadayon nga ang mga chutses sa tuwang mga MDRRMO sa kalunsuran na tanggong dito sa itong Galliares Hospital. Humakiniwan ay mga bakante, mga kompletong detalye sa ito niya magbalik.
0: Dagan salamat alerto June Gutierrez samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Mupakunhod ang Ocean Jet sa ilang plitihan sugod karong Hunyo 8 adlawng Lunes. Human nanawagan ang mga sumasakay apan pipila ka pasahero dili kontento kay gamay rapod ang giubos.

0: Huwag to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita ang hingpit nga aso inana inimabati sa itong pagbalik.
1: Take, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
2: DYRD, Sniper ni Bay.
1: DYRD, Sniper.
0: Bilaran by night. Buhay mga higala, padayon kita sa tontolomanon tagbilaran by night. Atong oras alas 9:22 na sa kagabion. Kamusta mo din ha atong mga kaigsuonan, mga sano og sana. Ha, atong mga panimbaya kaninyo labi na gyud sa atong mga kaigsuonan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa tagbilaran, sa atong mga silingang kalungsuran, sa una, ikaduha, ikatulong distrito ning atong lalawigan sa Bohol. Og lakip na kadtong naminaw kanato sa Luzon, Visayas og Mindanao. Kamusta mo din ha mga sano og mga sana? Ah, labi na pod kadto nagpaminaw sa atong Facebook Live sa tibuok kalibutan, no? Basta dunay internet, maminaw gid nato sila, no? Pinaagi sa atong DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook mga higala. So kamusta mo din ha mga sano og mga sana? No? Kamusta ang atong mga pagpanikay-sikay? No? Kamusta ang atong adlaw-adlaw nga panginabuhi din ha? Ah, unya di ta magdugay mga higala, di ta maglangan. No, do na tay daghang mga hisgotana, no. Init gihapon ning mga issues gikan didto sa kauluhan mga higala. So kitantana, no, do na naman gyoy halo social media, do na nay Facebook, no. Kaganina mga higala nahinayon na gyud. Ha? Nahinayon gyud ang 18 Marines, no, didto sa Senado. Atol sa Blue Ribbon Committee hearing mga higala sa chairmanship ni Senator Pia Cayetano o niya subcommittee chairman si Senator Rodante Marcoleta. Ha? So nahinayon gyud kaganina ang maong 18 Marines dito sa Senado mga higala. Ha? So nakadungog man siguro mo kay nagrabi pod kaayo, daghan man og nag sa ahong nabantayan lang ganina, no. Daghan ang nag Facebook Live, sukad pagsugod, no? Nag-Facebook Live ang ABS-CBN, ang GMA, ang News 5, no? Ang Facebook ni Alan Peter Cayetano, ang Facebook ni Leandro Liviste, ang Facebook sa SMNI, sa naapotoy 1PH, something like that. Di mo minus ang nabantayan nga nag-Facebook Live na to, nga mga napo, no? Unya, og imong tan-aon tong napo, mga higala, halos ang mga naminaw 90,000 pataas. Ha? So daghan-daghan, no? Daghan-daghan ang mga naminaw niya, di ba yapod pwede nga imong cellphone maminaw kas ABS-CBN nga live, maminaw po kas GMA, di ba yagid pwede, isa ra ba yagid. Ha? So grabeng daghana ang naminaw kaganina sa maong investigation, no? gilupig ag game 1 sa San Antonio Spurs og New York Knicks mga higala. Ha? Oh. Kan fielder bag Spurs in town, ha? So 105-95 murag moro score, no, sa game 1 sa NBA finals ganina mga higala. Oh, so lupig ang Spurs sa round 1, oh, sa game 1. Oh, so nadungan-dungan lagi to, mo pay pagsugod sa flood control. Ha? So moto mga higala, no, kita naminaw magyud ta ato, no, sukad pagsugod hantod nga nahuman, no, naminaw magyud ta. Kay among gunta makadungog sukad aning gipanulti sa mga 18 Marines, no, lahi man tong ibalita ra nga matod sa ilang apidabit mao kuno ni, no, niya matod pa gihingan lan kuno ni ingon ana. So although nakadungog ta, pero dili gyud ingon nga susama kaganina nga formal, no, formal ang maong investigation. Diha gyud sila, no, nga nag-take out sila didto nga musulti sila sa kamatuoran, no, diha sila ilang mga sworn joint affidavit, no? So gipangutana sila sa mga senador nga naa didto, no? Didto si Senator Robin Padilla, didto si Senator Amy Marcos, no? Cayetano, si Marcoleta, diha po si Loren Legarda, diha po si Pia Cayetano. Nga so ang tibuok kalibutan, no, na minaw ug nakadungog sa maong gipanulti sa mga 18 Marines mga higala. Ha? So ako kinta, no, personally naminaw ko, dili ko makasulti kung asa kutob ang kamatuoran sa ilang gisulti. Pero nalipay ko nga for the first time nakadungog ko nila ngadto sa Senado kay ako naminaw baya pag adtong Diskaya, naminaw ta adtong Bryce Hernandez, naminaw ta adto ni kinsa tong mga engineer sa Pampanga. Naminaw ta tanan nila, no? Kay gusto tang mahibaw og naunsa man ang istorya ha? Ha? Kay no, kita ba yan tanan nagbayad og buhis unya gikulating og maayo ning atong atong gumikas korupsyon mga higala, no? Ang naka ang punto manggod ana dili na magyud ikalalis nga diha gyud dakong korupsyon na hitabo, no? Given na given, no? Ang mga istorya pamagani ana nga nangabot na to din he, di ba? Mo advance na, wa pa gani mabidding, mo advance na sa kickback, di ba? Gani nakabalita na mo karon, di ba, nga sa Central Visayas wa gihapoy bisag usa ka classroom nga nagama, gihisgutan naman na nako din he kay mismo dakong kontraktor sa Bohol. Na istorya nako hingingon mangyod nga way mo sukol oy kay dako kay tigbas ang nasyonal. So grabe gyud ang korupsyon. Pero ang ato mangkong pangutana ana imposible man pud kaayo og kana arang pipila ka mga senador mo nakasapi, di ba? Kay og arita maminaw sa uban pareha ni Congressman Iritse Igay ningingon mangyod siya nga og tinud-on lang gyud ni 90% sa member sa House of Representatives dapat gipa-prison na. Ha? So karon, no? Daghan ang mga istorya unya nakasentro ang mga dunggan o mga mata ngadto sa mga 18 Marines. Nga naman, mga empleyado man sila ni Saldico mga higala, no, katong chairman sa Appropriations Committee. Oh, mga empleyado sila, sila mo tig-alsa, di ba kita tadatong mga nakita na nato na sa Blue Ribbon kaniadto katong mga picture nga pertindaghan ng nilibo nga gipangkolekta sa mga DPWH engineers nga ila pong i-turn over ngadto. So nasumpay-sumpay ni tanan karon mga istoryaha mga higala. So diin man katunong ang maong mga kwarta. Ha? So sila moy tighakot, moy tighatod. Unya didto na to nakdunggan ganina mga higala, no. Sa ila man na nga sulti, no, di man pud ko makaingon og tinuod na or di na tinuod kay wa man ta diha pud pag deliver basta mo na ilang sulti, no. So sigon ka ganina, no, atong nadunggan ang mga senador nga ilang gipang deliveran, no? Si senador Tito Soto. Si senador Erwin Tulfo. Oh. So mo na mga gipanghinganlan sa ganina unya daghan tong mga congressman, no? Gipost man ni sa Philippine Daily Inquirer nga Facebook. Ha, kun kinsa tong mga gipanghinganlan. So atong basahon mao ni mga gipanghinganlan nila didto sa ilang affidavit o dito sa committee hearing nga gipanghatdan kuno ni og mga kwarta, no, gikan ni Saldico nga gikan sad sa korupsyon, ha, sa maong flood control mga higala. Oh, so mao ni mga gipanghinganlan dito nakadungog man gyud mo ani ba, ha? So former representative Franz Castro, no, congressman Leila De Lima, Congressman Sandro Marcos, Congressman Terry Ridon, Congressman Gerville Luistro, former Congressman Arlene Brosas, Congressman Benny Abante, Congressman Zia Adyong, Congressman Jose Alvarez, Congressman former Ace Barbers, Congressman Joel Chua, former Congressman Dan Fernandez, former Congressman siya, Janet Garin, no, former Partilist Congressman Raul Manuel, former Congressman Estela Kimbo, ug dihay pare na apil, no, Father Flavi Villanueva. Oh, so nakadungog taan ni kaganina nga gipanghinganlan ni unya giposad ni sa mainstream ug national media mga higala, no, didto ganin ato ni nakuha sa post sa inquirer.net. Oh, so mao ni allegation sa 18 ex-Marines mga higala, ha, sa ilang expose kaganina atol sa Blue Ribbon Committee hearing mga higala. So pangutan-on ko ninyo, tinuod ba kani? Wa to ta kay ba og tinuod ba ni bisag ako? Ha, man ta kita. Basta kay according to them mao nay ilang side of the story, no? Tig-deliver lang sila sa maong mga kwarta mga higala. O niya, dito pod ang abogado ni Saldico, no? Pero Matod pa, wa pa kuno po'y gipirmahan nga affidavit ang former congressman. Unya, giingnan siya ni Marcoleta nga, ingna si Saldico. Pwede siya mag-execute og affidavit niya og asa siya karon nga nasod, pirmahan niya sa Philippine Embassy dito. Ipada diya dire sa Blue Ribbon Committee, isubmit na dire, amo ng dawaton, unya amo siyang tugutan nga makatambong siya puhon via Zoom. Pastila na, via Zoom na mga higala. Murag pirtin, naghana na gyud kaayo ning. Oh. So, karon ang nahitabo, nagkaguliyang pamangahigala kay sa pagkakaroon man gud mura magnahug na og duha maoy senate. Duhay senate president as kang libuga gyud kaayo ani mga higala, no? No? Gumikan man lagi to kay ang nahitabo lagi adto nga ni appear si Chis Escudero, no? Si Senator Chis Escudero mao gyoy nakahatag adto og gray area, no? Mura og naghatag og gray area ba. Kay lahi sa legal man gud mo yung kag black and white, ah, klaro nga black, klaro nga white. Pero gumikan kay ning appear si Chis Escudero, dihay gray areas. Dihay mga kalibog, ha? Dihay mga questions nga ni arise perting daghana. Kinsa man gyud ang legitimate, no? Sakto ba tong ilang gihimo nga 12 ka buok ning declare sila quorum? Sakto ba nga gideklara nila hasta ang Senate presidency? Okay, si Alan Peter kay tanong, moingon man gyud siya, ako paghihapon mo'y Senate president. Ha, moingon pud si Win Gatsalian, ako. Nya moingon pug Malacañang, si Win among gi-recognize. Oh, mayon po ang House of Representatives. Congratulations, Win. So, mura og na out of the kulambo yun si Senator Alan Peter Cayetano, mga igala. Pero, waunta ng gray areas kung kining natrisi pa unta to ba? Di ba? Og natrisi pa, human ang istorya. No? Ang problema kay Dusir, man God. Ha? So, munang daghan kaadyo og mga pangutana. So, naay mo ingon nga sakto to, no? Sakto ang quorum. No? Say for example, ang mga kanhi, mga Senate President, sama ni Coco Pimentel, nakakita tas iyang pamahayag, si Frank Drilon, aning ingon nga, sakto to, quorum to. Oh, gani, karong gabi eh, may pagawas o pamahayag ang IBP, no? Integrated Bar of the Philippines, nga, quorum to. Oh, pero, usao man na to, nga, ang pika side, may ingon magyod, gadi man to quorum. Ha? 12 is not 13. Matod ni Pia Cayetano, even a grade 1 pupil knows that. Aha. Ingon po si Loren Legarda, unconstitutional to. So kini karon, nagkabangi, no? Nagkabangi ni. Gumikan kay ni Angkon magyud pod sila ang side ni Lacson og ni Soto nga di gyud nila kaya ang 13, no? Dusi ra gyud sila. Gani wa man si Lacson naminaw man taga BA, di ba? Taas man tong iyang interview ni ingon magani siya nga wa man gyud mo commit pa si Chis Escudero nga mo appeal nila. Igo lang ni tambong si Chis aron makurum to, maura. No? As to the decision ni Chis kun mo appeal ba gyud siya sa minority, wa pa. Ngano man hangtod karon, wa pa man pulihi ang Senate President. Wa pa pulihi. Wa pa na elect nga Senate President kay di man makakuha og 13. Dose ra man gyud sila bisan pag i-appeal og ihap si kining Chis Escudero. Sumotong si Lacson gabi ato magyong giplay iyang interview, siyam ka minutos man to, siya mismo gyud mo iniingon nga wa may kahibaw og mo commit ba gyud namo una nga mo appeal namo si Chis Escudero. Ha? Kay wa na siya mo ingon nga mo appeal gyud namo. Ning tambong lang siya sa sesyon aron nga mahimong 12 makadeklarar mi og quorum. So mo na mga igala. Sa pagkakaron, no? Balinga nga dadzon ag mga gipanghinganlan, no? Ingon dayon si Soto, di na tinood. Ingon dayon si Erwin Tulfo, dili na tinood. No, si Tiri Redon, tingog dayon, di na tinood. No? Gani si Jose Alvarez mga higala katong Congressman sa Palawan, no? Tigwang na ba na siya, murag 80 kapin naman na siya, 80 years old kapin na siya. Ning adto sa Senado, no? Sa Blue Ribbon, wa na lang siya kaapas sa 18 Marines kay nanganlan man pud siya, no? Ingon siya gusto unta niya i-clear iyang name pero nahuma naman, no? Gi-suspend naman. Pero naabtan pa niya si Senate President Alan Peter Cayetano didto nga nag-press con. O motong ingon si Jose Alvarez nga kanang Ani ako kay kahibaw gyud ko nga pasudlon magyud ko dire kay amigo man mi si Senate President Alan Peter Cayetano kay kauban mi sa iya pang amahan ani. Ha, so amigo mi. So ninganhi ko kay nakadungog ko gimensyon ako ngan. Unya akong i-clear akong name nga ug tinuod nang naay malita haa man na kay paninglan unya ko sa akong paninglan unya ko sa akong asawa ug haa katunong ang maong malita. Amo ra po tag nalaw oi tiguang naminaw ganina no. Kay ingon man siya nga ha? Kung totoo yan, ha? Nasaan yan? Pangitaan ko sa akong asawa ana nga giminsyon ko nakadawat kog malita unya human haa man na nga wara ba na naho madawat. Unya ang ingon pag ito siya mga higala nga kay og tinuod gud pud na nga naa nang malita iare na be kay ako nang dawaton. So una mga higala, ha? Motoy bersyon sa 18 Marines kaganina mga igala, no? Ila tong bersyon, no? Whether mutuo ta or dili ta mutuo, ato na na nga kanya-kanya nga mga desisyon, no? Kay naamang gyoy gitawag nato ta nga kining judgment pud nato, di ba? Kamao man ta mo timbang-timbang, no? So gawas og naananay kaso mga higala kay siyempre dito sa korte, i-ferret out man gyud ang truth, di ba? Tanang mga bato, balihon man gyud or makita gyud ang kamatuoran. Pero siyempre kani karon, these are mere allegations, these are mere affidavits, these are mere testimony in blue ribbon investigation mga higala. So I don't know og mo hold ba ni og water, no? Puhon-puhon pero karong Lunes, no, ni anunsyo na pod si Senator Irwin Tulfo. Ah, kay siya man pod kuno ang siya pod kuno ang kining chairman sa Blue Ribbon, ha? Anunsyo pod siya nga karong Lunes, ha? Madayon pod kuno ang iyang committee hearing sa Blue Ribbon. Oh. So iya pong giimbitar ang 18 Marines. Oh, giimbitar kuno pod niya ang 18 Marines kay matud niya iya rang gisundan. No, iya rang gisundan kung kinsa tong gipang imbitar nila ni Marcoleta, imbitaron pud niya. Ha, pero si Senator Coco Pimentel mga higala na mahayag man pud to siya nga di pagud unta dapat nga although para niya mura og si Erwin Tulfo jud kuno kay valid kuno tong ilang sesyon, no? At matod ni Coco niya. Pero ningon pud si Coco nga di pa unta mo patawag si Erwin kay wala pa'y formal composition of the members. Kay ang composition kuno ana sa members, no, i-elect kuno na adto sa plenary. Ingana na tong ako nabasa nga sulti ni Coco. So matod ni Coco Pimentel nga para niya murag si Irwin nagyod ang tinuod nga chairman, pero di pagud unta kuno dapat kay wa palagi kuno ma constitute ang membership sa Blue Ribbon Committee. Oh, pero karong Lunes imbitaron pud kuno ni Tulfo. Amo na thrilling ron mga higala og mutambong ba ning 18 Marines, no? Mutambong ba ni si Attorney Baligod nga maoy abogado sa 18 ka Marines mga higala. Oh, at least natughan ang mga tao, no, katong gusto gyud nga makadungog, no, sa 18 Marines nga hagbay rang gipugos-pugos ni Marcoleta nga, no, panahon pang lakson nga paarian na dire sa Blue Ribbon pero wa gyud pa adto, ah. At least karon, no, nadungog na, no, whether i-acknowledge to nga formal or official or legal, that's another question, taas na nga lalisunon. Pero ang importante nadungog sa mga katawhan, sa mga Pilipinos ang istorya sa 18 Marines. Mo ni thrilling aniron mga gala kay karon Lunes imbitado man sad sila, di ba? Imbitado man sad sila. Ang number one nga question ani, mutambong bagha sila. Oh. Mo na number one question, ha? Unsa may tubag ana? Posibleng mutambong, posibleng dili. Ora man gyud na, di ba? O or dili. Oh. Umuyog, o mutambong me. Amo na bibo. Kay Irwin Tulfo man mo i-chairman niya, ila ra bang gipasanginlan nga kanang kaduha sila deliver og malita ditong Irwin. No, deliver pag ani kuno og badge. No? So diha pa, di ba kadungog man mo, dili man na ako, ah, kay daghan man tang naminaw, no. Gani ganina nagmotor-motor ko karidyo kay naniudto ko. Hasta ang bao-bao nga ahong gisundan sa traffic light. Doon na po siya ay Facebook Live, niya nakakonek sa speaker sa iyang bao-bao. Naminaw po siya sa maong kining Blue Ribbon Committee hearing. Kuno, uy, mayo sa da, kay bisag busy siyang pangitag, ha? Pangita o panginabuhian. Naminaw sad siya sa mga pinakauwahing balita sa atong palibot mga higala. So, karon siyempre, no? Wata kay bao kung sa gyoy tumoy ani karong Lunes mga higala o mutambong ba ni sila? No? Again, number one, posibleng mutambong. Number two, posibleng dili, no? Ay basic ilang huna-huna moingon sila nga kamong grupuha hagbay raming ingon-ingon ninyo og moapir mi din ha. Wa gyud mi ninyo tagaeg higayon. So, tuwa mi sa grupo nilang Marcolita gitagaag higayon ni Cayetano, musurambaw sad mo. So posible nga na ilang irason nga moingon sila nga para namo gaaway-away man mo din ha kun kinsay inyong Blue Ribbon Committee gyud resolbaha sana ninyo. Kun kinsa gyud ang tinuod Blue Ribbon Committee. Kay kung kami inyong pangutan-on, ang grupo ni Marcolita mao'y tinuod nga Blue Ribbon Committee. Posible kung ana ilang isulte. Di sila mutambong. Posible pag mutambong sila. Dadyong ingon nga, nitambong me. Kay para namo, kamo ang tinuod nga Blue Ribbon Committee. Depende na. No? Atong huwata na karong Lunes, mga higala. Unya, di ba ka mautro ang tunada sa ilang ipanulti, ane? Kay bawa mo mga higala,

0: mga higala niya sa pagkakaroon, no, power yun kaayo ang naa sa kagamhanan. No? Munang lisod kaayo o makikontra ka o mayor, makikontra ka o gobernador, makikontra ka o congressman, makikontra ka o labi na presidente imong kontra. Lisod. No? Kay tuan nila ang control nga pwede nilang magamit against nimo. So sa pagkakaroon, ang importante ra na nakapaminaw ta, ha, sa side sa 18 Marines, no? Whether gasulti silang tinuod or dili tinuod ilang gisulti, depende na ninyo. Kay kamo may nakakita, no? So gusto po ta nga mo maminaw sa inyong mga reaksyon, no? Kung unsa po inyong mga ikasulti. Ah, so line 5. Sa natay caller sa line 5. Hello, may gabi eh.
1: May gabi eh, Konsyel Tuntun.
0: Kagawad, Jere, may gabi
1: eh. Murag, aghat ko ba anong issue karon ni mo nga gibat-bat?
0: Go ahead.
1: Okay, so sa lain-lain matag opinion, no? Ay, doon na matay gisunod po nga mga balita sa kauluhan, mga panghitabo. So sa akong tanaw, o mayon og sa composition kinta sa kinini ang sa Senado karon, og mayon og quorum 50+1, di ba?
0: 1.5+1.
1: Oh, 1.5+1, sorry. So kanini ang naglibog ko Konsyel Tuntun og kadto sila si Bato de la Rosa og si Senador Chinggoy. I-appeal ba ito o kwenta ka? Ikaw doon naman kay background bahin o balaod. So, i-appeal ba ito o dili na?
0: Ako, daghan masad ko gipaminaw nga mga explanation o gipangbasa ana, mga, oh, di, oh, mga dean sa mga universities. Oh. Dili pareha o baruganan kagawad, no? Naay mo ingon nga wa na sila i-appeal sa kwenta. Kay ang Avelino versus kining katong ilang gigamit karon mo apply ana kay they are beyond the coercive power of the Senate. Pero do na pay mo ingon nga appeal gihapon sila sa kwenta. Kay katong Avelino versus something 1940s to nahitabo under the 1935 constitution. Of which kita karon we are already under the 1987 constitution. Katong magong 1935 kuno nga constitution, gitagaag freedom ang Senado nga bahala mo diha ugon sa inyong buhaton inyo na. Karon sa 1987 constitution, basta duna na'y constitutional question, musud na ang Supreme Court, mabitay kinaingnan nga manghilabot sila sa kang Bipisara og dunay mga violation, maotong gi dismiss tong first impeachment, di ba?
1: Oo.
0: Og dunay mga ingon ana nga constitutional question, musud na ang Supreme Court. So mo na'y nakadiferensya karon sa 1987 constitution o sa 1935 constitution. Pero di ko muingon nga insakto ring pikas, di po kumuingon nga insakto ring pikas, kay para nako mura gray area, resolbahon nun yun na anandapita, kagawa Jerry.
1: Yes, muli kayo naglibog po ko, consultant kay niyagi maputag kunsihal, o sa maputag ka magbabalaod kita din ni siyudad. So, 1.5+1, di ba?
0: Majority.
1: So, declared quorum.
0: Oh.
1: Pero, muli siyang katubang gisayit po sa uban, mo nang nangutana ko ni mo, kay si kanhi Senate President Drilon, niingon mo siya nga quorum totoo kaghapon. Oh, si kanhi Senate President Coco Pimentel, considered po nga quorum ang kaghapon.
0: Ang IBP. Integrated Bank of the Philippines. Oh.
1: Yes, oo.
0: Kurong
1: pero
0: no?
1: Sa akong nahibawaan na konsihal kay kasunod man santa, wala man kita sila magpili o Senate President. Okay, naam daw sa Senate role nga o magpili kag Presidente sa Senado, kinahanglan doon ay 3-6 ka mga numero.
0: Hasta ng
1: Senate, diba?
0: Hasta ng Senate President pro tempore.
1: Appeal ang Senate pro tempore?
0: Appeal nga kinahanglan.
1: Panglorin ni Garda Untana, Senador.
0: 13 votes mo'y kinahanglan anang Senate President o kanang pro tempore. Pero kantong
1: uban?
0: Kantong uban, mga committee chairmanship lang, pwede ra o kantong majority of those who are in session.
1: I see. Okay.
0: Kay, so, di ba, kabantay po ka anak.

0: katawan nga, for example, og napo kabuok ang membro, unom ang quorum, di ba?
1: Oo.
0: Oh. Kamong unom nga naa din hagasisyon, og dunay simple ra nga resolution i-approve unom ra mo, kun ang upat mo okay, nya ang duha di approve ang resolution, di ba?
1: Oo.
0: Oh. Pero kamo nga unom ra sa sesyon, mag-approve mo budget, pwede ba? Di ba dili pwede kay qualified majority man ang kinahanglan?
1: Mm.
0: Mudaghan ang kinahanglan sa kining buto kung doon ay mga measures nga qualified majority ang panginahanglan. Say, for example, mang-loan ang syudad. Dili, simple majority ang kinahanglan nga buto, di ba? Qualified majority.
1: Mopot, yes, oo.
0: Kakabantay ka ana, sa kagawad ka, di ba? So, ug unom ra ta, quorum ta, simple measure, simple resolution, pwede na tong aproban, di ba? Pero moingon kag mag-approve tag supplemental budget, appropriation ordinance, mag-approve tag mang-loan ang syudad, musaka ang requirement sa buto. Two-thirds na, qualified majority. Di na pwede ang unom nga naa dito, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, maupo na dito sa Senado, sa itong nasabtan nga, kung mag-declare lang ka nga i-vacant nimo ang mga committee chairmanship, simple majority of those who are in the session. Pero once Senate President na o Senate pro tempore, kay mga leaders mangguni, kinahanglan na siya nga majority of all members mo nang 13 mo yagi kinahanglan.
1: So, kada na ang imong gi-cite karon ka ang pagpuli o pagpili o kini ni ang Senate President o kada ni ang unsa to gi-anan, Senate pro tempore?
0: Ah, Senate pro tempore. Temporary.
1: Ah, so, na, sa Senate ruling na, Kunsel?
0: Naana sa ilang Senate rules.
1: Naa sa Senate rules.
0: Ah.
1: Sa ito pa, gi-violate nila, kay gapili man sila o Senate pro tempore? Kadahapon.
0: Maoy pasangil sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Kay ang istorya kagahapon, matod pa, ang Senate President Ramoy dili mapulihan.
0: Mm.
1: Dili mapili o dili sila kaabot og 13.
0: Mm.
1: So mo na ilang gi paibaw kagahapon. So bakante ang kanini ang sa ilang majority composition kagahapon. So naka-declare sila og all vacant ang tanang mga position sa Senado.
0: Mm.
1: Appeal na ang kanini ang Senate President.
0: So diha ganito'y question, di ba nga bisan si Senator Lacso ni ingon siya nga di may makasugod dire o di mo abot ang Senate President because under our rules, it is the Senate President who shall call the quorum and the session.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, the question po nilang Cayetano, asay authority ngadto ni Win Gatsalian nga ning call to order siya nga di man siya mao ang Senate President. Kay supposed to be manggod ang kudita manggod o naay mga kudita pasok doon sa animo una ang sesyon nga ang Senate President mo'y muingon nga sugod na ta. Ang nahitabo adto wa may Senate President. Ning kaletra si Win Gatsalian og ingon nga, ah, there is a quorum. We can proceed with our business. May ask the secretary to call the roll. Ingon na so.
1: So, katong ilang gihimo kagahapon, Consulton, na gideclare ang tanang mga kininiang position sa Senado nga vacant. So, illegal to dili.
0: Di ko katubag nga legal, di po ko katubag nga illegal kay doon na lagi gray area kay questiono noon manggadyan tong unang-una ang ilang quorum. Ingon na ba? But anyway, man, naman lagi tayo gitawag nga there is presumption of regularity. It could be nga legal tong ilang mga gipanghimo tanan gawas kinta nga wa mangyod sila mag-elect og Senate President kay di kaabot og 13.
1: Okay, ang ilang kay gideclare man sa ito pa legal to kay majority man sila pero wa sila Senate President motong katudlo daw sila og acting kanini ang Senate President
0: acting o, Senate President
1: ila kita nga mao man atong nasabtan kaghapon gud Kunsyal mao nang nangutan na pud nimo gumikan kay do na makay background og balaod. So, sa ato pag pagsunod-sunod, daghan mapod bisan IBP, mga former Senate President, mingon mapod nga quorum kagapon, ang Malacanang, ang presidente, ni-acknowledge pod sa grupo kita nila ni Senador Erwin Gatsalian, o kininiang ang kung ang Congress for Lower House. Mm. Ang puwang na lang kining sa Supreme Court.
0: Mm. Wa man po ini adtong Supreme Court, wa po ini question kagawad.
1: Bao lagi,
0: kay, bao na poday ako. Kay ang kuan man gud ana, kun kinsay unang mo dangop sa Supreme Court, murag mao gyud nay mahog nga talunan.
1: Mao lagi na, nagtuo ko kaganina nga abibo gyud kay ningon man gyud si Erwin Gatsalian nga wa kay maghibo kini niya nga kini niyang hearing sa Blue Ribbon Committee. Hmm. Diha wa man nila mapugnge.
0: Wa gyud nila mapugnge kay ningon man pud si Cayetano nga wag niyo ang so, let hell come down, murag ingon anak man to basta mag sinamok mo.
1: Og di ko na mutuon niya mo file lang magkaso ang mga kini niyang mga empleyado dito sa Senado, mahadlok po sila. Mm. Wa bay klaro god. So sa ako kini niya kagawad don murag hinoon murag nagtuo ko nga dapat resolbahon ni kinsay ngay nga mo adto sa Supreme Court sila si Alan Peter Cayetano o bisan sa Picas Board.
0: Murag di na mo adto kay og ningadto pa na ningadto na
1: bitaw no.
0: Kay once mo dong kag Supreme Court kay magpalaban ka, murag ikaw gyud ang naa sa losing side. Oh niya, ikaw may manumangil nga dunay illegal, ikaw pa mo probar didto. So mura bag nahug og hago sa imong part kay unang-una mura kag ni surrender na.
1: Mm-hmm.
0: So og dili sa resolbahon sa Supreme Court, muagi pagpila ka buwan. So mahog nga ang tagapikas nga imong gi-question maoy de facto leadership, sila maoy mulid gyud ingon ana ba
1: kining day tabo karon sa Senado Consilton, di ba ni makadaot hidoon sa ato kenta nga ekonomiya, mga investors murag managana na,
0: mura magdaot ng daan kay di ba gibalita naman ang inflation taas.
1: Oh taas gyud, grabe
0: taas kaayo. Igo ta sa fuel, dugay ratang na igo, no? Dugay ratang na igo sa
1: lagi.
0: Kuan sa economic side, dugay ra.
1: Okay. So, mura po ni, mura wa ko makatog ba aning hesgutis god ako, ni salmot lang po kuan ni ninyo, pero mag-agad lang po ta, o kung sa gilintungan na yan eh, kining kinsaman ang tinuod yun karon nga manguha diha sa Senado, si Peter Cayetano ba ang atong Senate President o kini niyang gideclare nga acting President sa Senado nga si Erwin Gatsalian.
0: O ikaw pang utanon, kinsa man ana?
1: Dili lagi ko buhukom kayo. Wagan ni ka buhukom. Na kay background o galo.
0: Well, dito po ka ba?
1: Salamat kay Consilton.
0: Salamat, tagawa, Jerry.
1: May gabi ini mo.
0: So, mo to mga higala. Mo na'y libog lagi karon kay... Ha? Si Senator Alan Peter Cayetano, may humang yun siya, nga ako'y Senate President, kaya wa sila'y 13. Ha? May humang po si Wayne Gatsalian, wa na ka. Gideclare na namo tanan nga bakante. Dili na ikaw mo'y Senate President. So, dunay kalibog anang dapita mga igala. O niya mo lagi na, o kinsay unang mudong ano ditong Supreme Court kay magpalaban, murag mahugyog ka nga naa ka sa losing side anang dapita. Ha? Ibutanta si Cayetano mga tong Supreme Court kaya ang question nun, illegal tong question, walay sesyon, walay quorum tong 12, illegal ang ilang pagkuha sa mga komite, no? Illegal tanan. So muduol man siya Supreme Court, siya manumangil, siya mo prove iyang purbaran, muhatag siya mga ebidensya. So murag mahog nga tuas siya sa losing side kay siya man maoy makikargyo gyud dito. O niya ang may tabo di pakto, no? Kanang mga nag iyang gipasumanginlan mo ay mo function as the leadership, pero tan-aw ni karon sunod semana mga higala og sanay bagyo ni, no, karon Lunes, Martes, no, og unsa gyud maoy kining lintong hanay aning tanan, no, kay magpagpag-ingon laging Cayetano gabi nga dunay committee hearing sa Blue Ribbon rong adlawa, anunsyo pud si Wayne Gatsalian nga work from home ang tanang mga trabahante Senado, as kang labara gyud kayo. Okay, mo pakanaog og sugo si Win mga higala Gatsalian, mo pakanaog pod si Cayetano. Oh, pero mura lagi na nga, sa ato yung tan-aw ani, no, wa ta mo ingon og insakto si Alan, wa pud ta mo ingon nga insakto si Win. Ang ato lang tan-aw arkan si gyud si Senator Alan Cayetano. No, wa ta mo ingon ha, nga sakto si Erwin aw si Win Gatsalian. ang ako lang murag alkanse si Alan Peter kay ang palasyo si Win man mo igi gi acknowledge ang House of Representative si Win mo igi acknowledge sa pagkakaron. Oh, unya karon kay kakampi man ang palasyo ni Win mga higala ug magkagubot-gubot din ha mo padaog reinforcement adto gyud na laban ang DILG ug ang pulis sa side nila ni Win Gatsalian. So magdi lang punta magkuan nga ang ato magampo lang gyud tanaw nga mag-guide na silang tanan din ha kay kani pod karon lagi while this is a controversy sa pagkakaron ha nindot ni sa mga nagtuon o nag-eskwela pagka abogado ba kay ha manggawas gyud ni bar exam ning mga ingon ani mga higala no si senator ha ni gigawsan og warrant of arrest ni tago niya karon ang senado nakuwangan gideclare nga 22 na lang ang base sa ilang pagkwinta sa quorum sakto ba ha? Na ng mga ingon ana no so muna di ta kaingon og kinsay sakto ana nila nga to lang ipresentar lang nato dire kon unsay nahitabo didto wa man gwi ko ano kinahanglan mo resolbahon gyud na sa Supreme Court og naa man ganay mo question didto. Dunay caller? Hello, may gabi eh.
2: Idol.
0: May gabi eh, sir.
2: Kamay na lang imong iskutan.
0: Go ahead.
2: Awa na. Daw, na. Kinsa may daghan. Mao na to. Ang pangutana na ho, ihatag na kay Tano, o mo-abort sila 13. Ito na rabay bilyar, wala mo itong hawa, wala mo ba niya? Tag-hatak na to. Pwede din mawa atang kaso, ano eh. Mabanta. Wala mo po sila kaso. Si Chase, ito. Sakto yung desisyon. He's got the right move. Right decision. Right action. Yung mapriso sila. Pwedeng uwawa niya ang isang asawa. Oo, para ba nagbagong programa the person is spoken. O to, yung kuhaan si Chase, surrender na lang. Now, itong ganiha, tingnan si Kaitano, Abdul Trisi. Ya, sila, benam naman po. Saan pa man na, isang pag-insister. Ang pangutanan eh, yung Abdul Trisi, muna o ba si Kaitano? Ay dito sa Kongreso sa una, akauaw, why uaw, murag dili abogado, murag abogago. Mga muna og. Iting sa mukha kung Kristo, wala ikinsa to eh. Hanzo ni dyan ito nga naog na lang kay wana. Dili na dyan ni mo kaya nga muhid pa ka din ha. Kaysa ginaganda ni mo na Bertro na ka parpawira na kanila. Mano yung akong pagkutan na munaog ba si dyan nga po itong krisig.
0: So, sige, ato lang po ng huwatan, sir. Kung sa dyan may tabuan na, huwag na nag-uit race, eh, ha?
2: Maraming okay. Yan lagi.
0: Kay sige.
2: Ibatopod.
0: Salamat kay sir. May gabi, okay. Eh. May gabi, eh. Okay, so, laing caller na to mga higala. So, doon ay daghang nag-chat dire kung unsa kuno'y cellphone number. Ari mo tawag aning cellphone number, ha? Kay di amas text klamo ka sige tawag. Kaninga number, smart 09 9 8 9 5 4 3 7 7 8. Oh, yeah, ang globe na to 09 5 2 5 5 8 2 7 6 0. Oh, itong utrohon ang globe 09 5 2 5 5 8 2 7 6 0. Oh, so ana mo tawag kay murag di amang gud sila sa exclamo. Ang ato mga landline number 411-3100-235-3353 510 501-0077. So, muna. No, tawag lang mo din ha. Okay, doon ay reaksyon din sa itong texter 4463. Iampo na lang nato na sir o kana kinsa jud nagsulti sa tinuod pero si Lakson o Grimulya, Soto o Tulfo, sila tanan sa Pikas, mga butbuto na tanan. Ha? Sa 19 nga sulti, 12 ang butbut. Mura. Okay. So, kami ton nga walay legal background, naglibog na o kinsay sakto nila. Pero usa lang ang sure ko nga sakto. Kawatan na silang tanan. Pareho na sila. Angay pamatiyon. Puro kawatan. So, mo lagi. No? Matod pa ni Congressman Iritse. Kung tinod-on lang yun eh. No? 90% kuno sa lower house na lang daan. Ha? Dapat pang prisuho na. Kaya ito agan ikonodad to. Mga kontraktor yun mismo. Mo'y nangunay. Di ba? Oh, so, mo lagi na. Nga murag na pili-pili ba? Buinas lang tong wa maigo sa atsa, malas tong mga ha, naigo o natunong po sa atsa mga igala. So, muna din ha, ang atong tanaw, no? Muna sa pagkakaroon, no? Daghan yung nanggilibog. Muna, nakanindot po karoon, kayo doon na may social media, ala, kugi lang magbasa din ha. Ha? Oh. So, diha ganay, ga-forward na ko nga kanang katulog yung bahin sa Supreme Court decision atong 1940s. Ha? Bagot-bot siya. Unsa man ni Supreme Court na to kagawad nga. Uy, dili na karon basa sa tarong kay dito 1940s ra na kanto nang okay. So Nicanor Santos Abilardo, bayad 5 million kada usa nga Marines. Oh, mo ni gisulti ni NBI matibag mga higala. Ha? Kamulong kamulong investigation ganina, no? Pagawas pud si NBI Director Melvin Matibag nga ha? Nakadawat ko no siyang information nga ang 18 ka Marines gipangtagaan og tag may 5 million pesos ni Mike Defensor, no, aron nga mo testify ko, no. So naapod na nga pasangil, no. So nga man na dia ila man ang katungod o gusto pud silang manumangil, no. Gitagaan magsampina si Mike Defensor anang dapita. Dapagyod. Sama ni. Cipriano Mabano Butron, sir, ngutan naman kag-asa paingon ag kwarta. Ha? Tua paingon. Okay. Si Nicanor Santos Abilardo, nga no wala na apil si Loren Ligarda o Mark Villar nga naaman sila sa affidavit. Maodi ay may gawa si Loren kay naa iya pangalan na usab ang script. Ganina naminaw ko, wa man na-mention ang ilang pangalan pero basin og dunay nang gawas nga picture sa affidavit, wa ba yapotay kopya, no? Di man pareha dito nila nga gipangtagaan gyud sila og tagsang kopya. Di ba? Nga niingon ra ba to si Baligod nga gipangutan na siyang Dante Marcoleta. Di ay akong kopya attorney Baligod, tanawa ni. Mao ba ni ang kopya nga imo pong gipada dito sa ombudsman? So nitubag si Baligod nga ako lang ning klarohon kay dunay daghang nigawa sa social media nga mao kuno na ang akong gisubmit sa ombudsman pero dili ra bagyod mao. Di na mao ang mga kining information nga mga naa dito. So, muna yung nakalisod kay posibleng dihay nilipat-lipat, no? Butangan din to si Anthony Aniscal, nakadawat og malita, impas patatas ko ano, maapil ko. Ha? So, ganina sa akong mga pagpaminaw-paminaw, umaura man to'y akong nadungga, no? Nga mga gipanghinganlan, nga gipost sub sa Inquirer, nga akong gibasa ganina. So, napamay second round, no? O, karun Lunes, manungha ni sila. Suko Guinness Irwin Tulpo ani og tinuod man gani ni. Moingon gyud ni, moingon gyud ni. You bend the affidavit. Hmm? Okay. Nganong ako ra imong ginganlan? Nga sa inyong affidavit naaman si Loren og si Villar. So iyala. Komprontaha na diha. Og mutungha pud na, no? Mutungha na puhon. Okay. So Cubitens, uwan uwaw pod og ipamugos ang kaugalingon. Mas nindot kung ibuto ka. So, okay. Arita sa laing comment, kagaos kag. Sa tinuod lang sir, considering na makak ang 18 Marines, na aman god sad ebidensya unya sila sad mga tawhana nangusog mapriso si Sara ug walay BRC. So mo nay nakuan kay sila magoy gahatod no, sila moy ga na sila mga pictures no. Suhito kayo sila og asang address, unsay porma, gi-describe nila ang balay ni PBBM dito sa Ilocos nga ang mga telepono kuno dunay mga pangan sa mga anak. So duha diha pagyoy picture nilang Sandro. So dunay ko ano, dunay mga dugang mga ebidensya nga ha ilang gi provide dito mga pictures kinta. Mm. So mo na diha, wa jud ta kahibaw asa ni padung mga igala ato ning at ngan eh. Kinsa na? Arita sa atong mga alagad field reporters mga igala kay dirabe nang utana direk na unsa kuno to na disgrasyang sire sa hagna. Mo ni report ni Sel Remulador karon. Aton dawaton ang balita gikan sa kalungsuran uban kang The Barker Sel Remulador. Go ahead Sel.
3: Okay, dika salamat aton gihatod sa Congressman Teodoro Galagar District Hospital sa hagna. Ang upat ka mga pasahero sakay sa Southern Star Bus na nakangkon o kangol sa kalawasan. Human aksidente nga nadusmog sa poste sa kuryente Daplin sa National Highway diya sa barangay na Osok sa lungsod sa Hagna na itamo Miyerkules sa gabi. Sa giimong investigasyon sa kapulisan na sayran ng mga sakinan, di maniho kini sa nailang driver nga si Jesus Maputol Jr., 35 anyos minyo, lumulupyo sa barangay Putlongkam, lungsod sa Alicia. Lulan ang 11 ka mga pasahero paingon sa lungsod sa Obay gikan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang paghidangat niini diha sa may barangay na Usok sa lungsod sa Hagna, kalit lang wa na makontrol sa driver ang gimaniho niining sakyanan na dosmo kini sa duha ka poste sa kuryente daplin sa National Highway sa maong barangay o gatol sa maong hitabo. Upat ka pasahero nga nailhang sila si Dalia Nukalan, 39 anyos minyo, Jerry Nukalan, 38 minyo, pulos kini lumulupyo sa barangay Del Monte sa lungsod sa Alicia. Laing nga pasahero nga si Rufina Castolo, 40 anyos minyo sa barangay Kanhaway sa lungsod sa Gindulman, o kusaka Alma Hamila Loayon, 51 anyos, nga taga barangay Ginsularan sa lungsod sa Duero nga pulos ni nakangkon og mga angol sa kalawasan gumikan sa maong hitabo. Ito na lang panimbaya og happy birthday ni Agaw Monet Lostre. Happy birthday net nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. Shout out usab ni Iya Berta Sinti og ni Mayet Makiling da sa Lindabel Phase 2. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Sel Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat The Barker Sel Remulador sa imong report. Doon na po yung nangayo direct number sa text klamo. Mo text siguro ni. Ang atong text klamo 0947-870-1262. Text ra mo diha sa text klamo, ayaw magtawag kay di na pwede siyang tawagan, no. Okay, arita sa duga mga balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang alerto Jun Gutierrez. Go ahead Jun.
4: Nana sa luwas nga kahimtang ang usa ka 41 anyos nga lalaki human kini na nasmagan og motorsiklo diha sa lungsod sa Baclayon. Ang biktima gipailang si John Pel Visas, 41 anyos nga nagapuyo sa may barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwa pa ginabi ni John Pel, gagahapon sa malauna sayo nga kapunon padong na unta kini siya motrabaho. Apan sa iya nga pagtabok sa may provincial road, wa sa makabantay sa nagahaguros nga motorsiklo, mainundan nga nasmagan kini og may ta makabalintong intawon kani si Visas. Og dali siya og rescue sa tuwa nga MDR itinerary mo sa lungsod sa Baclayon o Gidagan Distang Galiaris Medical Center o katuwa nga gisusi karon nga gabi na nausap siya sa luwas nga kahimtang kini nakagawas na kini sa tuwag mga diri sa tuwag himutangan sa Galiaris Medical Center. Usab sa lain nga bain anto karon mga orasa padayong gihapon nga nabuswak ang atuang mga pasyente diri sa Galiaris Hospital sa atuang mga naiyang kalunsuran nga atuang nga nasairan nga ang atuang stitcher sa matag abulan sa mga MDRRMO sa kalunsuran ay 12 ka mga sister nga naagay gihapon na din natanggong wa ni makuha tungod lagi aning inighatod sa tuang mga ambulans sa mga pasyente sa kadaiyang kalunsuran way ikapulih mayon dag ilang imingining ibilin para in town pod nga makauli in town ang mga ambulans mao na nga tuang usab nga nakita nga ang tuang mga sister na asa gawas nga bahin sa emergency gipang butang kay hinan inigbalik nila sa mga ambulansya hayan ilaning makuha pagbalik kay atong giraon ang atuang emergency hayan ang mga tahiras na ang ato nakita nga gipang temporary nga gipang butang ang atuang mga pasyente ilabi na katong di critical no kay atuang mga bed dire sa atuang emergency puno tungod sa ka buswak gihapon ang atuang mga pasyente. Gikalang dismantangan sa Galeris Medical Center Kanselito Jungut Series ang friend mo forever Basta Balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Dagang salamat Dabarke akining alerto Jungut Series sa imong report nagatod sa tong oras alas 10:15 sa kagabion. So cellphone number ko no. Kuha pa ko no siyag bullpen. Tanawa lang sa atong live Facebook na aman din ha no gab. Mura di siguro maklaro og sa cellphone no. Sige lang. So mo ni atong hotline number no. O gusto kang manawag ang Globe dong no may kuan. Kuha pa ko no siyag kuha pag bullpen dong. Oh. So ang atong Globe na to 0952 558-2760. Ani ang atong text klamo na kai-text 0947-870-1262. Okay, arita sa duga mga balita mga higala gikan sa City Police Station uban kang RoboCop Willie Maestrado. Go ahead Willie boy.
5: Yes, sabi ko sa lungtod na Baclayon. Tulo ang nasikop sa ibaigan ng bypass operation sa mga alternatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kaganinang hapon o kaganina. Ang mga isatahapan na ilhan nga usa ka Justin Bandala, 25 anyos, ulitaw, panday o galumad ka rin ang Malopyo sa Purok 7 sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ugang duha ni ini ka mga manuyupay na ilhan nga usa ka Ryan Clifford Gilay, 27 anyos, ulitaw, mason o galumad ka rin ang Malopyo sa Purok 2 sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon, usa ka Michael Hernando, 45 anyos, ulitaw ahinti sa pautang o galumad ka rin ang Malopyo sa Purok 3 sa Barangay Landikan sa lungsod sa Baclayon. Kaganina, ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency, Confidia, na gipangunahan ni I-1 Junior Samante, Junior, nagbayaan kini Santa Illegal Drug Operation dito sa Barangay Tagihon na sundan na tulugan ini ang gikatahapan nga si Justin Bandala nga namaligya sa Gingong Cebu dito sa Ihang South, sa Ihang at Malay. Sa supervision gihimo ang bypass operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Arnolfo Ayay o Barangay Kagawad Yumides Iyog sa Barangay Tagihon o sakop sa media. Usa ka PDIA agent nga nagtaguban nga pusher buyer ang mipalit o usa ka putos nga gingong shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatapan, dali kini nga gisikop. Ang apil anini ang duha ka mga manuyupay nga naaptan kini nga nagpatsisyon sold sa panimay sa maong suspect. Ang sosi sa posisyon ni Justin Bandala, laing napulo ka mga putos nga gingong shabu ang nakuha ng ibanabana kanin ng mutimbang tanan kanto sa 36.35 kagramo o ganaa sa standard drug price mo gabat kini ngadto sa 247,180 ka pesos. Lakit nga nakuha ang mga kagamitan sa pagsuyok. Inoon ang naduruha ka mga manuyubay wa'y nakuha ng mga agitan silang posisyon para doon ay kaso nga ipasaka amin eh. Pag-abot o pag-abot dito sa maong nga panimay nga visiting drug din. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagtayot o illegal nga pagupot o illegal nga pag-mintinar o usap ka panimalay nga gihimong nga drug din ang giyandam karon sa PDIA nga ipasaka nga sumbong batok sa gikatahapan nga si Justin Bandala. Kini si Willy Maestrado ang friend mo for Edel Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Ang mama ko atong gitoslog ara. Ara dire caller. Ara caller atong tagaan sa pagtagad. Salamat kayo Robuka Pile Maestrado atong oras alas 10:20. Do na tay caller speakers linya. Hello, maayong gabi.
6: Maayong gabi po.
0: Maayong gabi, sir.
6: Ang balaod sir dili lang gud ato himuon nga sa magibuhat ni Kerwin Tulpo.
0: Mm.
6: Ang balaod gaingon man sa 1987 Constitution nga paragraph 1 nga kinanglan 12 + 1 = 13.
0: Mm.
6: Dili na to himuon ang ilang ipatakaran man gud sir kay ang 1949 atong Abilino case.
0: Mm.
6: Nga Abilino atong usa ka senador ngadto sa gawas.
0: Mm.
6: Nga wala may jurisdiction ng senado sa gawas mo tong nahimon allowed.
0: Mm.
6: Pero giusab mo sa 1987 Constitution nga dapat sundo ng balaod. Mm. Di na ito balion.
0: Mm.
6: Para na ko si, ang natural nga sinit, si kaya tano.
0: Mm.
6: Sige, butuhan mo na nila. Niya karon eh, ato lang balihon. Daghan na tang Erwin Tulpo, ani. Manahon ni BBM, ibalik-bali ang mga balaod.
0: Mm.
6: Pero huwag ka nang ubri mo, mga watog, mangga, biyabas, rito. Anay, wala'y dakang istorya.
0: Mm.
6: Pero karon kay ilahaman, ibalik-balik ang balaod. Pero sila po ibalian, masuko.
0: Hmm.
6: Lilipir ang balaod nga gibuhat nila ron para sa kuha. Yung to, sir. Salamat.
0: Salamat kay sir sa iyong mga panahom o sa iyong pagtawag, ha? So, mo to mga higala ang atong caller para niya, no, basahan ninyo ang konstitusyon. Ang gisulti din, ha, no? Majority, 12 + 1. No, ay namog liko-liko din ha, iliko pa ninyo anang Abilino versus Kuan, iliko pa ninyo anang Bendalo, iliko pa ninyo anang kining 1949. So, murag mo yang buti pasabot nga ay liko-liko ba? Ay, klaro man ang gisulti kuno sa konstitusyon, no? 12 + 1 = 13, mao na kinahanglan nga numero, no? Ay ninyo iliko-liko. Kay kadugayang liko na to ana mahugtas katunggan. So, palabi agliko mga higala. Motoy punto sa atong caller mga higala. So atong dugang panimbaya sa mga nag-comment sa atong Facebook Live karong mga orasa. Si Roy Patos, Maria Macas Galve, Upong Mendez, no? Si Bernard Unahan, Babes Unahan, o si Auntie Susan Unahan, aminaw po di sa Atihero Hagna. Norma Daral, Ulen Salbuner sa Danau Antikera, Vicky Lapuwag from Mayana Hagna, JV John from Melbourne, Victoria, Australia. Jay Lagitao sa Kanandam, Puro 4 de Miao. Mirna Pagong from Libertad, Baclayon. Buboy Inking from Puro 4, Cugon. Aster Doy Sabas from Habitat, Buol. Leone Humol from Bacolod, Lanao del Norte. Tete Tatad from Coblacion, Cortes. Brooks Yax from Gindulman. Siong Deles sa Luon, Teodoro Cahilog sa South Korea, Sianaminaw, Charlito Batwa sa Cusway, Poblasyon Ono, Peregrina Ulaer Galamiton dito sa Hagna, Rico Igbalik sa Nagsulay Lila, matun niya, nagkabibu ko ng Senado, pibibu mo lang, pirting bibuha mga higala. Okay, si Paul Arances, QB Tens, Doro Lapore, ngayong gabi, Sir Ton, ask lang ko kung naabay plite sa barko ang bata nga 10 o 7 years old. Sa akong nabawaan, yes, naananay plite na siya. Kanang mga 3 paubos, may murag wa pa no kanang mga 7 bisag 5 na ano sa atong nahibal-an. Renato Gonzaga, Paulita Distor, matod niya, good evening sir, si Claire Pasulti, ah, puro bot-bot. Si Ricardo Aruta, Edgardo Lagang, Lily Hins, Jeffrey Arutsa sa San Vicente Maribohok, Lydia Lasala, Renato Gonzaga, Diaz Tagbilaran, Lim Saklag sa Corilla, Sarah Jane, naminaw po nato karong mga orasa. Okay. So, ari sa taspikas lawak, mga higala, alang sa itong mga pahinumdom, kaya itong oras, alas 10:24 na sa kagabion. Balit!

0: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulmanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di naga gabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Oras hatod ganato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauod. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness every day.

Padayon ta sa atong tulumanon tagbilaran by night mga higala atong oras alas 10:39 na sa kagabihon no dugang comments dere gikan ni Renato Gonzaga watching kuno siya sa Barangay Mangga si QB Tins nga Aliwaros ang Senado samantala si Bato nagpabugnaw na sa iyang ulo. Okay, si Maria Cads watching from Tip-Tip. Oh. So si Nick Ladroma, good evening kagawad Ton Aniskal. Ang akong nahinumduman sa una katong nahitabo sa Congress, si Cayetano ug si Velasco nag term sharing na no. Term sharing sila unya pagkahuman ni Cayetano, may request siya nga mo extend pero wala mo sugod si Velasco. Mura og naa siya gustong humanon, dili lang ko makarecall kung unsa to. Murag atong nahibal-an ana, nahinumduman, gi-arrange man to ni PRRD no. Nga term sharing na lang mo, no? Tunga mo. So okay na, una si Cayetano. O niya pag kahumana nga magpulin anta si Velasco, wa na mo sugot si Cayetano ingon siya nga nganong ang iyang katarungan di man mo sugot ang kadaghanan nga si Velasco, no? So pangita og signature din ha nga suportaan ka sa mayorya sa House of Representatives kay wa man gyud poy kunoy nakuha nga kining numero. Pero eventually sa atong nahinumduman ni butin si President Duterte nga sakto na na umutong na resolve ra pod. So common man ang ingon ana no bisan bitaw sa mga ABC sa kalungsuran, SK do na may mga ingon ana di ba term sharing. So murag nasundog po na dito sa ibabaw nga term sharing pod. Pero siyempre lagi og naana ka din ha og naapod kay mga rason nganong di na lang ipadayon, mao po na maka-diprensya din ha, no? Sagad mahinumpod, mutamod sa term sharing, pero siyempre, mao lagi na, ugway suporta sa majority, lisod man. So, mao po na iyang gibalik-balik karon nga, Senate President siya, kaya wala mo'y 13, no? Pakita ako di ha, huwag na mo'y 13, huwag man mo'y yamo. Oh. Laing text dire, gikan sa 7098, good evening sir. Senator Win Gatsalian ang giila ng Senate President kay naaman sa administrasyon. Debit ato'y ga-post ba kay ningon magunto si Claire Castro nga ang spokesperson sa Palacio nga ang ila ko nung kinikilala nga Senate President si Win Gatsalian ko no. Namuot ta adtong dehay ni share kay ningon pud siya nga pwede din ang ingon ana. So muingon pud miron nga ang among gikilala nga presidente si Inday Sara Duterte. Buot mga igala no. Ila pud na no. So arita sa dugang mga balita gikan sa kauluhan no na puno mangyud to og tensyon ang Senado kaganina atong balik lang taon ang mga tensyon nga nahitabo dito sa sulod og sa gawa sa Senado nga nagpahigayon sa Blue Ribbon Committee hearing karong adlaw na itong paminawon ng balita gikan sa kauluhan mga igala.

0: Hanggang sa labas ng Senado, mataas ang tensyon. Sa isang punto, nagkainitan at nagkapisikalan pa ang ilang nagpoprotesta. At nakatutok doon lahat, si Oscar Oida. Oscar?
1: Yes, Pia, sa buong maghapon ay naging bantay sarado ang paligid ng Senado sa mga pulisya. Hindi naman natinig o hindi naman natinag ang hanay ng mga ralista.

0: Ma ang mga Duterte supporter, pati ang grupong nagpahayag ng pagkontra sa pamumuno ni Senate President Cayetano. Di sila natinag kahit pa may mga pagkakataong naging masungit ang panahon. Tinatapatan naman ito ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina, may convoy ng mga motorsiklo na sinubukang makalusot sa halay ng mga pulis na nagbabantay, pero bigo silang makapasok. Maging mga miyembro ng media at ilan umanong mga empleyado, di basta-basta makapasok sa front gate kahit pa umunoy sila'y nasa listahan. Maging si Mike Defensor na nagsabing bisita siya ni Senator Marcoleta ay nakaharang din. Kalaunay, pinayagan din makapasok pero hindi ang kanyang mga kasama. Pasado alas 3 ng hapon, nang sadyain ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga supporters dito sa labas ng Senado. Pia, sa mga sandali ito ay nagpapatuloy ang programa ng mga nagtitipon-tipon dito sa labas ng Senado. No? Inaasahan na ba ng 8:30 to 9, isang prayer vigil ang magaganap. Matapos ito ay wala pa rin makasiguraduhan kung tuluyan namang lilisanin ng mga ralista ang lugar. Pia?
1: Maraming salamat, Oscar Oida.

So mo to mga higala, no, do na magyoy supporter lagi, no, kay mura naman lagi ni og nahog ni nga ha? Duterte versus everyone mga higala. Amo naman ay nahitabo, no, kay ganina sa press con ni ingon si Cayetano nga ha, matod sa mga tao ko, no, di ko no siya angayan mamahimong Senate President kay dili ko no siya unifier. But ipasabot o unifier mga higala, dili makapaghiusa ba, no, dili makapaghiusa. Amo nang gubot ko no ang Senado. Pero niingon si Cayetano nga dili man na tinuod, no, siya ko no ang pinaka ligon nga unifier. Kay gumikan ko no niya ang kakamping, ang liberal, ang makabayan black, komunista, rebelde, durugista, ug ang Malacañang, hasta ang mga senador ni Wayne Gatsalian, ha, nag-unite na kuno sila. Ha? O, ipaagi lang po niya, binuang-binuang mga igala. Di man kita'y gasultian, ano, iya man ang istorya ganina sa Prescon. No? Unifier kuno siya. So, mura bitaw mo man po'y atong nakita, no, nga, ang mga makabayan black, usually mangod gini makabayan black bisan pagkinsay presidente against gyud ni sila, no, kainom do mo atong Renato, di ba, katong naaras kalsada pirmi mga bayan muna Gabriela anak Pawis, no, si, bisan pagkinsay mo lingkod presidente against gyud ni sila, no, maka nga makabayan black diha sa Congress, pero karon mura og kauban na sila. Oh, so siyempre ang liberal, ang kakamping, to ana, no, mura og versus Duterte group na gyud, no, gitabangan ang mga Duterte mga higala, pero ang mga Duterte pun moingon pun sila nga ang hadlokon man inyong grupo ninyo negative 15 man. So maupon na din ha, na hala bahala mo diha. Okay, si Pupit Lumakang Libres Dileg Sirton, mas maayo siguro mag federal state na ta, Luzon federal, Visayas federal, Mindanao federal. Kay grabe na ang kawat sa mga politiko, at least dali ra makita asa dapit ang mga tambaluslos. Kay bao, kini manggong it's a form of government man, no, kanang federal, there are so many forms of government mga higala, no, naatay gitawag og monarchial, no, naatay gitawag og kining democratic, naatay communist, no, naatay socialist, no. Daghan kaayo ang forms of government mga higala, no? Unya kanatanan kay murag kaagim puntaan na, no, kanang na discussan gyud na ba even during the time of the Greeks, no? Silang Plato pa, Aristotle, tuan na yung mga form of government adto mga sa unang panahon pa. Nya hantud karon kalain-lain. Bisan unsa nga gobyerno mga higala, basta sundon lang gyud ang definition sa iyang papel, puro gyud na maayo.

0: Yo, no, ang komunista maayo na, ang demokrasya maayo na, ang monarkyal maayo na, no, ang unsa pa na klase nga form of government, federal, maayo na. Kun sundo nimo ang iyang papel, di ba? Kay umintag federal naman tay papel ana sundon, o pareha karon demokrasya ta, natay konstitusyon. Kung sundon lang yun nato na tanan din ha, ha? Maayo ang panggobyerno, walay panggobyerno nga maot. Puro yun na maayo. Ang problema lang kanang mga magrinda, naa din ha musod ang problema. Kay di naman musunod sa ha, di naman musunod, di na gani muhawa ng uban, di ba? I-perpetuate na ilang kaugalingon, utruho ng konstitusyon, utruho ng balaod, aron lang dili mahawa sa pwesto. Mumanay na kamaot. No? Kay, imbes unta nga maayo ang tumong sa maong gobyerno, kung sundon ang iyang definition to the paper and to the letter, mamahimo siyang maot. Kay, ang government magod is makasintro magod unta na sa kaayuhan sa katawhan. Pero og na ana maglingkod din ha kay ang kaayuhan naman niya og sa iyang kagrupo mo na may tan-aon. So naa din ha mamahimong maot. No, para nako, no, may federal, go ahead federal. Og mingon og unsa din ha, demokratik ka lang, go ahead demokratik. No? Ang tanang gobyerno maayo. Basta sundo nato ang definition ana sa iyang papel. Diha ra na siya mamahimong maot sa mga tawo nga mo'y magrinda sa panggobyerno. Oh. So atong oras mga higala alas 10:51 na sa kagabion, dunay panapos diha. Ah sige, imo sa
1: Catherine Diana taga Linuan Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay aron mahatagan ko og precious jud nga anak. Kinamo nga mga tawo magbebe ay anak ka babay, di na anak pinaagi sa makabuhay. Kagita gyud sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa po akong heart, picos, pagtan-aw nila kay open na clear na kay ako ang matres, gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
2: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DJX 500.
3: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Kagilaran by Night.
1: Okay, so padayon ta mga higala alang sa dugang mga balita dito sa kauluhan, no? Kaganina may tambong sa iyang arraignment si kining Senator Jinggoy Estrada, no? Dito sa Sandigan Bayan, ning hangyo siya nga mahimo bang online na lang siya kay sa korte mga higala, no? Allowed na ning mga online, no? Even sa mga kami bitaw pod sa lokal ba LGUs ug dunay mga seminar ipatawag ang ombudsman, ang DILG, ha? Sagad online na, no? Adto na mo sa online tanan. Oh. So kami pod sa hagna kinta sa among rules dito. Pwede na pod og online, no? Og di ka makatambong yod. Oh, dinha sa sangguni ang panalawigan, gi-allow na pod ang mga board members nga online, no? So dili ra ang executive department mo inag-adapt ana nga mga online, no? Hasta ang atong judiciary ming adapt na sad na dinha, no? Alang sa ilang mga innovation, no, nga goal under ni Chief Justice Hismundo. Muna nga pwede na ka online mo appear sa imong hearing. So giallow na kanang mga ingon ana. Even sa lower house, no, allowed na pod ang online dito mga higala, no. Text ra gani kuno ang ilang pagboto ato matod ni Congressman Igay Iritse. Oh, pero dire Senado di pwede. Ah, wala, ilaman po na, no. Depende sa majority. Oh, pero si Jinggoy ganina ni refuse siya sa pagtubag sa pag-inter sa iyang kining plea, no? Kay pangutan-on man ka, do you plead guilty or not guilty? Wa siya mo tubag. So di ka mo tubag, ang court maoy mo inter sa imong plea, not guilty, maoy i-inter. So na-recorded to nga not guilty ang iyang plea sa iyang kining plunder case. Unya tulo ka motion ni Senator Jinggoy gipang basura pod sa Sandigan Bayan katong motion to quash information, no? Buti pasabot nagmotion siya to dismiss, wa to gute. Unya nagmotion pod siya nga i-refer back sa DOJ o ombudsman for further investigation ang iyang plunder case, wa pod to gute, no, gi-deny. Unya ang ikatulong motion niya mura og tagaan og due course, something like that, no, nga kuan wa pod, no, deny tanan ang iyang mga motion ni Senator Jinggoy Estrada. Unya ako akusado man sad si former DPWH secretary Manuel Bunuan, ha, ginaospital ni mga higala bidan daghan ang sakit man ning Bunuan mga higala. Inoon kini si Manuel Bunuan, 73 anyos na ni karon. Tiguang na gud ni siya, no, retired na gud unta ni atong 2022. Kay senior citizen, more than 65 years old na gud ni siya atong panahon na. Pero gitudlo man siya isip DPWH secretary, ana among siya aning flood control mga higala as kang luuyas tiguang in town. Ha? So mo nang ganina sa arraignment pod ni Bunuan, former DPWH secretary, gibasa didto ni Presiding Justice Geraldine Ikong, no, ang letter, no, nga gikan ni Secretary Manuel Bunuan nga nagpahibaw sa korte nga nasakit ni siya, pertin daghan ang sakit ni Bunuan mga higala, no, type 2 diabetes, no, do na pod siya ay spine pain, do na siya ay chronic kidney disease, do na siya ay carcinoma, naapod siya ay cancer di ay prostate cancer. Unya, doon na po siya acute coronary syndrome. So, pertindaghan ng sakit, Bunuan, tiguang na gilpun ni. So, karon hinoon nga mura o makasultita nga naana siya sa twilight sa iyang kinabuhi, no? Gawa sa physical nga sakit, masamtan pag yun na stress, no? Plunder ko na, waya mo'y piyansa, no? Masakiton pa siyang daan, tiguang na siya, ha? Presohon pag yun siya, astilan, wala lang takamudawat anang pagkasekretary atong panahon na, sir. Pagka 2022 kay senior na magdunta ka ato, no, mabuhi na mangyog ka kay naman kay mga tinigom sa imong pila ka dekada sab nga pagpanarbaho. Pero saon man gidawat man imo na siya mo inipuli adtong uging merkado, di ba, si Roger Mercado mo man toy DPWH secretary pag tumoy na kay nahimo mga senador si Mark Villar. O, pag tungtong ni BBM gikang Duterte, si Uging Mercado as former DPWH secretary gipulihan ane ni Bunuan ato ah nagkarambula sila didto ni Cabral hangtod si Cabral gahikog na hinoon o gahikog ba to or unsa mo na ang mga latest didto mga higala. So gikabsa na gyud tag oras ato na lang pasalamatan ang atong mga alagad field reporters ato pong pasalamatan ang atong mga callers ang atong mga texters ang mga nag-comment sa atong Facebook live no nga aming appeal sa atong hisgutanan karong gabi una ha so sa nga na lang sa kinatibuk ang Pwersas Tagbilaran by Night uban kang Alin Loidora kang Leonard Simbit o kang Earn Pahayahay kini na lang inyong alagad sa kahanginan Stonton Aniscal mo yung kaninyo hantod ugma so samang tak na usamang istasyon God bless atong tanan Tagbilaran
2: by Night. Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening, on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: ang uban mangitag katong mga grafted, markoted, nya baded nga kuan, ingko wala man mi ana kaya nga mo ang seedlings, dili mi ka graft kay anam kayo ma-distribute man dayon, dili mi ka padagko ba, so di gid mi ka perform og grafting. Sa mga bulano nga naminaw, itry lang ninyo kay naaman ang Bohol Experiment Station sa gabi. Itry lang ninyo kay naampot sila yung nursery dito, so naagi na sila yung mga seedlings gihapon. Kay katong pag-ato na mo sa una, naaman sila yung mga seedlings nung available.
1: So, mayo gayon na nga, naari available. Yes, naadjud available ang Department of Agriculture sa Bohol or sa Cebu, Marangali, mga kahigala. So sa before ta mag-break day sir no nga mangutana ta ani na mention man gusto nimo ganina kaning grafted or marcoted sa sunod na puni pero ang atong pangutana sir kaning kung mangayo mangutan seedlings nga saon nato ni siya pag-atiman no o no, do na bay proseso in ana nga pamaagi nga hinay-nayon nga hangtod nga magmalampuson gayon ang atong gitanom nga mga fruit trees human lamang sa pipila ka mga pahinumdo.

0: mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ah, para sa adlay, mais, sabah at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, sabah at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be Rice-sponsible!
2: Mo ka to mga pinundo mga igala sa makausap pa mayong adlaw kanato tanan. Welcome no sa to programang Bulanong Panguma. Ato gyapon mahinabi karon si Serofino Teogangpo ato ang Science Research Specialist 2 dinhi sa Department of Agriculture. So sir, balik ta sa to pangutana no. Unsa na to pag-atiman sa maong fruit seedlings do daghan man tag variety so lahi dyan siya pag-atiman. Pwede usaw-usahon ni nato sir.
3: Oo. Pananglitan kanang naa kay seedling sa guyabano nya inigtanom nimo ana kanang ayaw san og kanang pasangdan lang ba inigtanom labi na kay seedlings mo na siya kinahanglan gyud siya natong atiman ato namiroon og yun ato ginasiyang bubuan kay aron dili siya mauga kay og mauga na siya mamatay man unya ang ikaduha kanang proper distancing is insakto nga distansya ba aron dili maghuot atong tanom ang gawi ang guyabano pwede ra gyud na siya nimo og 5 meters apart kay mudako man na siya mo spread man na siya mo sanga man na siya pwedeng 5 o apike gyud imong lugar pwedeng 3x3 ingon ana unya kuan importante sana imong applyan og abono kay pareha og magpatubo og bata ba nga ato pag yon ang tagaan og mga vitamins so kanang mga seedlings nato pwede ra gyud nato na applyan og kanang urea. Ato na siyang tunawon sa tubig. Ang usa ka galon kanang 4 liters nga tubig. Ato ron ang butangan og duha ka kutsara nga urea. Ato na siyang ibubo once a week, kausa sa usa ka semana para nga naa siya vitamins pirmi aron mopaspas ang iyang tubo. Unya ang among technique ana niya nga guyabano aron dili na siya magpatuyang og taas. Inig ka at tupong na nimo mga 5 feet siguro ang gitason, imo nang ikat ang udlot niya aron mo spread ang iyang sanga sa kilid aron mo daghan na siya sanga mo labong di siya magpatuyang og taas.

0: So, maaaraw gina siyang teknik ana sa guyabano, guyabano, kanang mga nangka. Ingon ana, ragyapon parehero na sila. Kinahanglan gina siya o abuno na to mintras nagpatubo pata. Pero kaning ato ang limonsito, kaning atong kalamansi, kuan lang ni siya, kung gikan gini siya o gliso, kuan delikado ni siya inikadako, kay naamugon ni siya tunok mo gawas.
1: Mm-hmm.
0: Dili parehas atong grafted or kanang markoted or budded nga wala na itunok. Pero ang among gihimo ani niya, kay og imo sa ni siyang pasagdan ng seedlings og may mong itanom, mutaas ni siya maayo. So amo sa ni siyang pruningan hantod nga mugawas tong ang iyang udlot niya nga wala na itunok nga dala. Pero ang punuan ani niya nagin ni siya itunok. So sayo ra man atong panguaan lang tunok dayon mo spread na ng iyang salingsing, mamunga na siya. Dugay-dugay lang yun siya mabunga, dili pareha sa kanang grafted or markoted or budded.
1: So, muni siya, sir, no? Balik ko na ko, no? Si guyabano or si nangka.
0: Mm.
1: Pwede ra dyan siya kanyang, paano, kanyang 5 meters or 3 by 3 ang distansya. Unya, sa abuno is, usa ka galon?
0: Oh, kanang 4 liters nga galon.
1: 4 liters, okay. Oh. Niya, 2 spoon ra.
0: 2 tablespoon.
1: 2 tablespoon. So, ang urea kay usaman dyan na kasako, sir. So,
0: makapalit kang kinilo dong sa mga agribet.
1: Mm, so, pwede kinilo dahil. Pero kung ay sobra, pwede po ipadato. Oh. Bahin na po nato sa lain.
0: Oh.
1: Kaning lemon o kalamansi. So, unsa pa ilain, sir, nga inyuhang mahatag na advice. Kaning imong gimensyon no, nga limonsito is delikado siya kay na itunok.
0: Mm.
1: So sa DA sir, mga tagay taglisa na itunok po.
0: Kuan, ang wala mo tayong mahimo doon kaya nga itong kalamansi, kanang demand yun bitaw kayo sa mga tao niya. Okay raman na siya kung daghan, ng dili bitaw daghan og balay ang imuhang tamnan, lagyo, layo ra. Okay ra gina siya itanong, bisag na siya itunok. O niya, kuan lang, kay inikaguang ana niya, pwede naman to imong pang sapsapon ang tunok, kuan imong tunok. Pero ang bunga ana niya, dagko na siya bunga, kay gikan man gina siya sa seeds. Dili pa rin sa kanang kuan, grafted or budded nga, labi na ang imong masumpay kay katong gagmay nga limonsito. So gagmay, gid siya bunga. Nagani ko yung amigo nga naadiri sa Danaw na siya farm, ang iyang giganahan kay gikan yung seedlings. Kay kuan, ganahan siya kuno kay dagko kayong bunga.
1: So depende po na sa pag-atiman, sir.
0: No, depende, sad.
1: So, kani sir, asa di tagikan ani nga mga liso? O naara ba tadiri available sa Central Visayas or...
0: Oo, narata doon kay kanang atong silingan diha nga tig-process o mga kuan fruits. Kuan, ang ilang seeds, ilarang ihatag na ito. So, mawara na yung among pangayoon, atuan dito, mangayo mi, mawara na yung ato ang ipangluyong, igabot diri atong, mawara po yung among kuan, ipanghatag, inigkatagas na, among may atong ipanghatag sa itong mga clients. Ang usasad namong paagi sa pagkuan o kanang mga seeds, ato sa carbon market, kanang mga nangalata na, pero marunong na kayo ang taga-carbon market, kay dili na ipanghatag, ibaligya na, bisag lata. So, among buhaton, amo lang giyapong paliton, kay sayang man, ang liso man among giyapa, so may mga nag-apa sa unod.
1: Wow.
0: So, barato ra ginoon ang among palit, pero bayra na, yun din na pare sa una nga panahon nga mga 80s, 90s pa nga ipaglabay ra na nila. So amura ng koleksyon nun. Karon dili na kay baligya na yun bisan ng alata na.
1: Pamaol yun ha.
0: Oo. Kung ano yun, kanang negosyo na yung tanan ba?
1: Negosyo tanan. Sakto yun o kay ganang atong ipangtaon ng mga prutas na garbe kay available niya sa kulon mga gano'n.
0: Oo.
1: O di kaya sa buhol na grabe ang mga prutasan ko din.
0: Oo, napoy na gandi ha.
1: Magtanong. So sa may kaning sikat nga mga fruit bearing trees nga na din sa buhol de Sir Rufino.
0: Ang sikat yun ron ka ng ilahang buhol sweet nga nangka. Lami gina siya kayo, tamis pag yun. So naana available man na sa ito ang sa buhol experiment station. Kasi dito man na nagikan yun, sila may nag-produce ana, sila ay nagpa-certify ana sa insect. So, lami yun ilahan, nakatilaw yun ko anang ilahang bowl sweet, lami yun siya. So, available lang yun na sa, naidaghan available sa buhol.
1: So, libre na niya siya, sir?
0: Oo, kung seedlings na mga libre ra yun.
1: Okay. So, sir, sa pagbalik na to, no, man sa itong painumdom na po nga sa itong radyo, kaniyang giunsa ninyo pag-monitor no, sa Department of Agriculture kung unsa yung mga problema sa usa ka lungsod o munisipyo baka ha, nga kuwang sila og mga fruit trees or needed nila na magtanom jud man lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
2: Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino. Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.

ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisap at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisap ay mga likas na kaaway ng mga peste kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap, kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam niyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig niyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O, diba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa, pero ilang araw lang may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kesa sa mga peste. O, kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ang kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.

0: ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Huwag mo katotong mga painom doon, mga igaras. Ubalik ta largo, sir, no? Kaniyang huwag naman gatong oras. Doon na tayo 8 minutes na bilin. So, sir, huwag yun sa lato pag-monitor, no, sa Department of Agriculture. Hilabi na din sa Bohol, no?
2: So, kuan lang ang among gihimo, ana, kay naghimo rami o kanang murag announcement bitaw nga pwede ang gikontak na mga municipal agricultural officer, gikontak nga unsa may mga produce nga inyo hang needed gyud nga kinahanglan gyud ninyo nga may ma-distribute nga to sa mga tao. So mao to nagpadala sila og mga listing kung unsa nga mga produce ang priority sa mga farmers nga gusto nila itanom. So ang kuan na lang nato, ang ato alang yung buhaton kung gusto ta mo avail gani og aning ato ang mga seedlings nga free. Kung dinaghan atong gusto, labi nag mga association, pwede rin mo maghimog letter request, i-address among regional executive director, then mo reply na ipasara man nila sa kung asa nga station na siya nagkuan na ang concern ana. So sila na bahala ana, mutawag butangi lang yun ninyo og contact number kay aron makahibaw mo nga na receive na namo ang inyohang communication ya magkasabot sad ta kung kanus-a na ninyo pick up ng inyohang seedlings o kanus-a na available ba pud na sa amoang station.
1: So nindot no nga mangutana usa ta daan. Oh. What if ba wata ka pangandam inig anha nato sa opisina. So sir, kaniyang ang mga nag-avail sa mga free seedlings ba, inyo po na gina-check kung unsay pwede nila matanong sa ilaha or basin kay patakala sila request ba niya, di ito, di they fit ang mga fruit seedlings or fruit trees sa ilahang lugar?
2: Kuan yun dong, amo ang kanang interviewon sila, labi na kanang mga walk-in clients na to, amo dyan interviewon nga, asa man ninyo nga lungsod itanong, asa man, unsa may status sa inyong yuta dito, dili ba siya waterlog, kaya ron, dili masayang ang ato ang seedlings ba, nga mamatay ra. So, ang kanang sa kuan, kanang among gipangatag sa LGU, naagitay monitoring gyapon ana. Kay kuan man ang taga central office gani ni kuan sila nga mukuyog gani sila inig mga pila ka kuan years later siguro nga monitoron kung unsa na buhi pag itong gipanghatag.
1: So pila target na to ron sir no karon 2026 hapit na jud tong atong pila target na to nga mahatag ma-distribute nga seedlings.
2: Katong kuan akong gingon gani adto nga ang target nato 14,000 pero among kuan nga murag mo exist gani mi ana kay karon June na murag sobra na mi katong among na
1: nahatag.
2: Among nahatag ya na pa may another kuan na 7 months pa murag mo exist gid mi sa among target.
1: So nindot jud no nga nubra jud kidaghan dayon ang ginahanglan ron sa pagtanom sa mga fruit trees. So last year day sir mga pila po dito inyong target?
2: Last year kay wala pa man siya nga program. Kuan ra to 5,000.
1: 5,000 sudah. Ya karon 5k to 14k.
2: No.
1: So giun sa inyo pag manage ani sir nga gikan sa 5,000 nya this year is 14,000 na ang needed na target.
2: Kuan na dong among mao na nga double time na gyud mi panguha og pag secure kung asa makakuha og mga liso. Dayon i-prepare gyud namo daan nga kinahanglan gitarget gyud na namo nga by, kinahanglan by October mahuman na namo nag-distribute mo ang kuan mo na karon nami daghan kayong liso ron nga gipangluyong na ang mangga na ami mangga siguro mga almost 50,000 siguro to ka seeds among nakuha nya guayabano na idaghan. So murag among gipanang paningkamutan yun nga by October makumpleto na namog hatag ang mga LGU nga naghatag og katong mga request.
1: So medyo din nga mo communicate mo hatag ta og request letter nga mangayo ta og maong aning fruit trees. So sir kaniyang wala mo jud tay igong oras pa sir. Unsa may kasagaran mga gina-request ato ang mga walk-in clients or kanang sa nag-inquire unya unsa man ilang naisulti kabahin sa maong nga mga fruit trees dinhi sa Department of Agriculture?
2: Ang kasagaran gyud nilang pangayoon dong labi na kaning nara sa mga urban areas nangka nangka og guyabano kay di man kayo siya mo kawat og lugar unya kuan rasad kanang pwede ra gyud ipaduol sa balay. Mao gyud na ila nangka guyabano mga pomelo mao na ilang ganahan. Dili sila ganahan ng santol kay mudako og maayo. Mangga di sila ganahan kay mudako og maayo. So kana ra gyud mao gina ilang gyud pangitaon. Avocado di, usa sana avocado.
1: Unsa na variety sa avocado sir?
2: bisag unsa naman ang nai ang among variety diha sagad mahatag katong evergreen o katong red.
1: Maayon nindot ba ning evergreen no kayala. So kani sir ang unsa day proseso aning kung mga yuta og fruit trees dali ra ba kini na ipirmahanan ba or na ba requirements na ID or unsa man?
2: Wala man dong magpapirma rami og katong client satisfaction monitoring niya. Dayon ikuan na namo ihatag na namo ang seedlings. Pero katong dinaghan ang pangayon mo to mag-require gyud mi og letter request address ato ang regional executive director ni Ma'am Angel.
1: Sige, daghan kayong salamat sir no ug kaniyang base na kay mensahe sir sa atong mga naminaw karon advice bakaha sa ganahan nga mananom.
2: O ganahan mo nga mananom og mga fruit trees, ayaw lang mo kay ikog moduol mo sa Department of Agriculture kay kami andam gyud mi nga motabang ninyo, mogiya ninyo nya mohatag mi sad og mga advice kung unsay mga maayo nga fruit trees nga inyohang itanom. Kung katogani nga layo ra mo sa kuan sa ato ang mga station labi na gyud sa Buhol nga lagyo kayo, pwede ra gyud mo moduol sa inyong municipal agricultural officer. Ana sa ana anha mo nila mangayo og mga dugang nga impormasyon.
1: Daghan kay salamat sir no, Sir Rufino Tiogangco atong science research specialist to dinhi sa Department of Agriculture. Sa sunod na pod nga higayon mga kahigala, sunod sa 30 ka minutos no maguban-uban na pod kita puhon sa Lunes. No diin nga inaot nga mahinabi gyapon nato si Sir Rufino Tiogangco sa dugang na pod nga mga topiko kabahin sa maong fruit trees atong grafted sir wa pa man na mention katong marketed sa sunod na pod to. So iandam lang ang inyong ballpen ug papel mga kaigala no kay nindot kay niya to ang topiko. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
3: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Higala may nga buntag ginisireto na sa mga uluhan sa mga balita nga buntaga ning adlaw Biyernes Hunyo 5, 2026. Andam na ang Bohol Police Provincial Office sana sa pag-abli sa klase karong Hunyo 8. Sa laing bahin, tulo ka mga lalaki na sikaw sa bypass operation kagabi sa Pedia sa kapanimay nga gihimong drug den diha sa barangay Tagihon lungsod sa Baclayon. Wanted sa kasong attempted murder na dakpan sa joint operation sa Pilar PNP o Caloocan City PNP. Himoon garugan lawa ang investigasyon sa gikitaw nga irregularidad sa tupad program dito sa lungsod sa Carmen. Mawagod itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye garung alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap may buntag.
4: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
1: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Alas 5:30 sa DYRD.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
6: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
5: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
6: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma.
5: Ay, naku, yung
6: kaya
5: kausaban, nagperting yun ako ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako wala kang layo-layo. Ngayon, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na is small task lang.
6: Mahindi ay ma, maayot ka di ay na maulag imo nga sinati.
5: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya o gansyogram sunusiman na.
6: Catheterization Laboratory
7: at
6: ACE Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Kainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tihil. Mamanhod ako ang tihil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan ka pina. Ana pa lang grani ako ang paggamit. Na ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og mamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nito yun, ano naging ipikto? GTX.
10: Mabibilis sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewick Care o sa inyong suking butika.

0: Pinay, di way RD kanunay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghunak-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban niyo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Marka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: Pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Ang gusto sa Ginoo, ikaw magbalantay, dili manghimantay. Kung mudaghan ang magbalantay, way mamiligro. Kung mudaghan ang mga manghimantay, daghan kadaot ang mahitabo. Kining magbalantay, maayo ni mutanaw. Maayo siya mutanaw, makabantay siya dayon, unay problema, ana. Ang nakanindot niya kay sa iyang pagtanaw, andam dayon siya nga mutabang. Kaya magbantay man siya, mukher man siya, no? Ang manghimantay, maayo po mutanaw. Pero ang iyang tuyo, dili ang pagtabang, kundi dili ang pagpanabi ngadto sa uban. Mauna diha. Ipili yun sa Ginoo nga kita tawgon nga mga karnero. Nga naman, tungod kay ang karnero, aduna siya'y kalidad nga sama-sama sa kalidad sa tao. Kabalo mo kung saan eh. Una sa tanan, ang karnero, sa kamananap nga bugo. Imagine na, di siya kamao mangita o pagkaon. Di po siya kamao mangita o ilimno. O nang kinahanglan siya o shepherd, magbalantay nga, mugiya niya padulong sa pagkaon o padulong sa imnonon. Tanawa ha, sa iyahang pagkabugo, kanang karnero, magduak-dunano, magdagandagan, magtuyok-tuyok. Kadugayan niyang tuyok, di na siya kamamuhunong. Bishop, di siya mina na kabugo eh. Pero mga igsoon, sa tinudanay lang, daghang higayon, kitang tao, mga bugo. Kinaudili, dugay kay ta makat-on sa mga pagtulunan sa kinabuhi. Daghang higayon, tambagan ta. Daghang higayon, maymayan ta. Pero di ta kasabot. Daghang higayon, ana na ta makasabot? Kung masakit na ta, maluya na ta, kamatiguang na ta, o kahimatyo na ta. Pero sa bata pa ta, baskot pa ta, dugay kita pasabtun bugo tangamatang sa binuhat sa Diyos. Sama sa mga karnero. O ikaduha, ang laing kalidad sa karnero, usa ka defenseless nga mananap. Defenseless meaning, di kamao manalipod sa iyahang kaugalingon. Kini mga karnero kuno, kung umigason, di yun, kamao manalipod sa iyahang kaugalingon. Pwede siya mamatay. Di para sa iro, no? Sabi sa kuto sa mga kuto, nga naraman, wag tang mga kuto. Makapanalipod siya. Ang karnero, di kamao. Di ka mamamuskos. Kinahanglan siya magbalantay nga. Muatima niya. Mabitaw nga kasakaraang panahon di sa isayan ta. Kanang karnero, ang magbalantay niya, bubuan o ulyo ang iyang ulo. Mauni sinugdanan sa atong anointing of the holy oil di sa simbahan. Nga numang bubuag ulyo. Aron nga ang mga insekto nga mukamang niya dili makatulin. Kay kung way ulyo ang iyang ulo, ang katumay insekto musul sa iyong dalungan, sa iyong ilong, sa iyong mata, nga makadaot o makapatay niya. Inana ka defenseless ang karnero. Ang iro, tumbi, di ba paakon ka? Ang bitin, ilabte, di ba tuhikon sa ka? Bisa ng iring, kambrason ka, ang karnero defenseless. Yang mingon mo, Bishop, adik po minana, suway ko, kuhit, subago na. Ang sukol man tang tao, dita defenseless. Tinood man, pero sultihan ta mo sa tinudanay lang, dagang higayon, kitang tao, we are also defenseless. Kung nasin natin na doon eh, paglinog dire, ha? Makapalalipod ba tas itong kagaling? Dagang higayon, kita kapalalipod. Karong din eh, simba ko lang, yung mahugno ni kalit, dita kapalalipod sa itong kagalingon, defenseless ta. O karon himsog ta, karong adlawa, himsog ta, baskog ta kayo. Huwag siguro, ma, matumbal ang tagalit. O ka, maligsan ta, kaya na-disgust siya. So you see, we are in many ways also defenseless like the sheep. Amen? O, sino sa itong kahimsog? Weta kibaw, masakit ng tekalit. That is why we also need a good shepherd na mao si Kristo. Sa katapusan, ang karnero, usan ni kamanap nga, dali na mawala. Ang mga karnero, magpanuna sila. Maguna nila ang ilang magbalantay, musunod sila, usahay, ang magbalantay magpawahi. Kaya ang karnero, mananap na kung makita gani siya talanawon nga ganahan siya, o kahanay colorful dito nga magkilap-kidlap o naisuga, musimang. Musimang siya. Kunya, mabiyaan siya ang problema kay kung mabiyaan siya, di na siya kasunod. Mauna nga pangitaon siya sa iyahang magbalantay. Very much like many of us. Sa atong kinabuhi, dali na ba tamawala? Oh, pampuunta, no? Tahutas itong ginikanan. Pero unagan na mga barkada nga mudali na ito, musimang mata. Di ba? Ang ubang mga bana, okay man kayo sa pamilya, buutan man, matinudanan mo sa sawa, pero unagan mo labay nga silingan niya guwapa, o siya matintal man. Ang uban mo sunod na gyud. Di maayo. Pero inanat ang tao. Bisan mga pari, usahan, inga ang obispo. Buutan mo dato si Father, ay. Ha? Si Father, uy ba? Uy, may apilin doon ako. Ano? Buutan mo dato. Kalit man lang kalain. Pero inanat ang tao. Sama ta sa karnero, kung naatay butanga kaigan, dali na tanga, madani. Ang problema, dali tamawala. Huwag masimang sa lautang dalan. Again, that is why we also need our good shepherd. Ang egsoon, naainindot nga panultihon nga nagaingon, the closer we are to the shepherd, the safer we are from the wolves. Kung mas duol kuno ta sa atong maayong magbalantay, mas luwas ta gikan sa mga lobo. Mauna mga igsoon, sama sa gamayng bata, di kita mubiya sa ato ang amahan o sa atong inahan o sa atong ginikanan. Ayaw gyud palayo. Kay mamiligro man ta. Gagmay man ta mga bata sa Dios. Tinalang paduol ta kanunay sa Ginoo. Unya, sa atong pagkakarnero, dapat nagpabilin kita niya. Magpaduol kita kanunay sa ato ang magbalantay. Ako pagdasig sa tanan, di kita magbalayo sa Ginoo. Kung duol ta sa ato magbalantay, kung kanunay ta mo duol sa pag-ampo, makadungog ta niya. Makasabot ta unsa yang gusto nga atong buhaton. Kung duol ta niya, luwas kita gikan sa mga lobo. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Señor Santo Niño.
2: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Igalamay nga buntag ginisireto na sa mga uluhan sa mga balita nga buntaga ni Adlaw Biyernes Hunyo 5, 2026. Andam na ang Bohol Police Provincial Office sana sa pag-abli sa klase karong Hunyo 8. Sa Laimbahin, tulo ka mga lalaki na sikaw sa bypass operation kagabi sa Pedia, sunsun sa kapanimay ng gimong drug den diha sa barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon. Wanted sa kasong attempted murder na dakpan sa joint operation sa Pilar PNP o Kaluukan City PNP. Himuon garugan lawa ang investigasyon sa gikitaho nga irregularidad sa tupad program dito sa lungsod sa Carmen. Mawag ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye garung alasay sa buntag sa DYRI Patrol Palita. Uban kang atoy ko sa main buntag.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: hello sa Tanamang Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.

0: prices waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd anniversary mall-wide sale. And get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: Pare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy, kay aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interest. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre, og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
3: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tumuday sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero,

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Mobakunhod ang Ocean Jet sa ilang pilitihan sugod karong Lunes, Hunyo 8. Uman nanawagan ang mga sumasakay. Apan pipila ka mga pasahero dili kontento sa 50 hangtod sa 80 pesos ang os-os sa pilitihan. Kini mo itutukan sa report ni Allen Doidora. Allen, go!
1: Human sa panawagan sa publiko ug mga pasahero nga kunhuran ang pilitihan sa Ocean Jet ug ubang mga barko, gikatakda nga magpatuman og temporaryong kunhod sa pliti sa pipila ka mga ruta ang Ocean Jet sugod karong Hunyo 8 human sa paggunhod sa presyo sa krudo sa milabay nga mga buwan. Matun sa Ocean Jet, bisan mikunhod na ang presyo sa fuel kun itandi sa miagi mga buwan, nagpabilin gihapon kining mahal itandi sa wa pa ang krisis sa enerhiya, busa magbadayon gihapon ang unang hugna sa temporary fuel surcharge. Gipasalig usab sa Ocean Jet nga temporaryo lamang ang maong surcharge ug hingpit kining dangtangon kun mobalik na sa normal ang presyo sa krudo. Lakip sa mga ruta nga adunay paggunod sa pliti sugod karong Hunyo 8, mao ang Cebu Tagbilaran, 920 pesos ang tourist ug open air, samtang 1550 pesos ang business class, samtang ang Tagbilaran na Sikihor, 950 pesos ang tourist ug open air, samtang 1,550 pesos ang business class. Tagbilaran Dubagite, 1,100 ang tourist ug open air, samtang 1,750 ang business class. Suma sa Ocean Jet, ang ubang mga ruta nga wa malakip sa listahan magpabiling way kausaban sa ilang pliti sa pagkakaron. Dugang sa kumpanya, padayo nilang susihon ang kahimtang sa merkado sa fuel o ilang operational requirements armatino kung aduna ba'y umaabot nga pag-usab sa pliti. Hapan subay sa gipahibaw nga paggunhod sa pilitihan, dagha mga pasahero ang wagi hapon matagbaw gumikan kay anaalang sa 50 hangtod 80 pesos ang kunhod sa pilitihan. Si Board Member Tomas Abapo Jr., Chairman sa Committee on Public Utilities and Franchises sa sangguniang panlalawigan, uban nila ni Board Member DJ Balite o Board Member Joanna Cabalitinitay, una nang nanawagan nga kunhuran ang pilitihan sa tanang matang sa transportasyon samtang nagparayon usab ang paggunhod sa presyo sa lana.
2: Apan karon nagdipalit na ang iulat na ating presyo sa gasolina at pagasolina. Nagtong una, tukulunta ang presyo sa karon o sila na lang. Obot na pati. O sa gasolina, nagtong una, sa mga to, nga karon, o sinta na lang kung hapit sa pagasolina. O sa diesel.
3: Diesel.
2: Muna nga nawa ang kasot. Nganong kaan ang mga pipihan.
1: Ngayon nakalabay nga adlaw, Martes, sa dihang nagpatuman og dakong rollback ang diesel. Nabukabat og 10 pesos, samtang halos 5 pesos usab ang gasolina. Ang sagunoy ang panalawigan, gikatakda gihapon nga muhimo og imbisigasyon aron masuta kung unsay hinungdan nganong nagbabiling taas ang pliti sa mga barko, bisan pa man mikunhod na ang presyo sa produktong petrolyo. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Arita sa mga balita gikan sa kauluhan mga higala, nagka-trilling man ang Senado eh, no? Wala ang Senado siguro sa tibuok kalibutan kini nas Pilipinas nga perting trilinga kayo. Gilambigit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o pipila ka mga magbabalaod sa korupsyon sa gihimong hearing sa Cayetano Block kagahapong adlaw. Kini mo'y gitutukan sa News 5.
4: Sa kabila ng nangyaring gulo tinuloy ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanilang pagdinig ilang senador sa Gatchalan Block ang inakusang tumanggap ng mali-maletang kickback sa flood control scandal. Live mula rin sa Senado, nangungun sa balita si Mon Gualdez. Mon, anong basihan at detalye ng mga aligasyon?
5: Alam mo, Jiggy, ang pinakabasihan ng naturang aligasyon ay yung testimonya naman ng 18 nagpakilalang ex-Marines at dating bagman di umano ni dating Acobicol Partylist Congressman Zaldico. Idinawit nga nila sa umano'y kickback scheme sina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, ilang mga senador at mga kongresista, maging ilang cabinet secretaries na noon at ngayon ay nag-actively nagsuserve pa sa bansa. Ayon sa isa sa mga nagpakilalang bagman, limang maleta raw ng pera ang inihatid nila noong 2022 sa Ilocos Norte para raw ito kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang kwento pa naman ng nagpakilalang Sergeant Bernard Tube, nag-deliver din sila ng pera sa isang bahay nga sa Paway, Ilocos Norte. Nakita niya raw ito ang larawan ng mga miyembro. Nakita niya raw doon yung mga larawan ng mga miyembro ng Marcos family. Dagdag pa ni Tube, nakita niya rin sa loob ng bahay sina Pangulong Marcos, sina asawa niyang si First Lady Liza Arneta Marcos at si Congressman Sandro Marcos. Idinawit din ng mga nagpakilalang bagman si Senator Tito Soto. Limang malalaking maleta naman daw ang dinala nila sa isang gusali sa Baclaran na iniuugnay kay Soto. Git nila, nahati raw sa tatlong sukat yung mga maleta. May small, may medium at large. Nasa 20 hanggang 25 million pesos yung small, habang 40 to 50 million pesos naman yung laman ng medium, habang nasa hanggang 70 million pesos ang nasa large size ng maleta. Kasali rin sa tumanggap umano ng kickback si Senator Erwin Tulfo. Sumatotal, 8 maletang araw na magkakaiba pa ang laki o sukat ang naihatid umano kay Senator Erwin sa 2 magkahiwalay na deliveries. Inihatid umano ito sa isang bahay sa Green Hills na sinabing pagmamay-ari ng senador ng isang Mark Teksay. Jiggy.
3: At mon, may payag na ba yung mga personalidad na dinadawit dito?
5: Meron na, Jiggy, isa-isay natin, no? Una, kumbaga in response doon kay Pangulong Bongbong Marcos, hinamon ng palasyo ang mga nagpakilalang bagman na maglabas ng matibay na ebidensya. Dapat daw may pruweba at hindi lamang puro salita. Itinanggi naman ni Senator Tito Soto yung mga paratang. Hindi raw siya senador mula 2022 hanggang 2025. Kaya payo nga niya, wag daw patol na lang basta ng patol. Pinabulaanan din ni Senator Erwin Tulfo ang naturang mga paratang. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
6: Well, it's a sham hearing. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba?
7: Definitely, it's a lie, a blatant lie. Saan ang galing yung sinasabi nila, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Wala naman akong flood control.
5: Isa pa, Jiggy, ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, plano raw ni Senator Erwin na magsampa ng reklamo laban sa mga nagpakilalang bagman at mga senador na dumalo sa ginawang pagdinig kanina. Pakinggan natin ang pahayag naman ni Senator Raffy Tulfo.
8: I talked to Erwin right away. I called him up and he said, that's not true, galit na galit siya. He will file a cyber libel case against those Marines na binanggit pangalan niya, maging doon sa mga senador na in-implicate din siya dahil, remember, illegitimate sila eh. So hindi sila covered ng parliamentary immunity.
5: Jiggy, paniniguro naman ni SP Cayetano, ipapasok daw nila yung mga nangyari sa pagdinig sa Senate record sa kabilangan ng kawalan ng mga tauhan ng Blue Ribbon Committee kanina. Kaya naman sila na nga mismo, no? Yung nanguna, siya na mismo, si Alan Peter Cayetano ang nag-lead ng oath, no, or panunumpa ng mga nag-testify o mga resource person, at talagang sila-sila na lang talaga ang nag-asikaso at talagang nag-administer dito nga sa naturang hearing. So nung tinanong natin kung ito ba ay matuturing na legitimate at paano ito mapapasok sa records, they will do it daw, no, yung mga staff daw niya ang magpapasok sa Senate records ng naturang pagdinig na ginawa kanina. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
3: Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mga balita.
0: Alas 6:20 ngatong oras, kabuntagon, arita sa mga balita, gikan sa kauluhan. Gihagit sa palasyo ang 18 ka mga matod pagkanisundalo nga nagpakasala ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpagawas og ebidensya. Atong balikan ang News 5 gabahin niini.
9: Maglabas ng ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan naman ang hamon ng palasyo sa 18 umanong dating sundalo na nag-akusa sa Pangulo. Hindi rin daw kukonsentihin ni PBBM ang mga kaguluhang nangyari sa Senado. At live mula sa Malacanang may expert report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang reaksyon dyan ng palasyo dito sa mga nangyayari sa Senado?
10: Ruth, umayos kayo. Yan ang mensahe ng Malacañang sa Senate kasunod nga ng nangyaring tensyon na naman dyan sa Senado kaninang umaga. Hindi raw kukonsentihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong mga pangyayari sa Senado kasunod ito ng nangyaring tulakan kanina ni Senador Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala pa siyang impormasyon sa nangyari pero mahirap daw magsalita kung paano titigil ang gulo ngayon sa Senado. Ang tanong o tanging masasabi lang daw nila ay si Senador Sherwin Getchalian ang tumatayong acting president at kinikilala ng Malacañang. Sabi nga ni Undersecretary Claire Castro, ang maituturing ngayon na minorya ay ang grupo ni Senador Alan Cayetano. Kaya sino raw ba ang dapat masusunod? Majority o minority? Kung meron daw mangyayaring botohan, syempre daw ang kikilalanin ay ang majority. Nakahanda naman daw si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session. Oras na mag-request ang grupo ni Acting Senate President Getchalian. Gusto raw kasing makasiguro ng Pangulo na walang maaantalang programa ang pamahalaan. Ang inaantabayanan lang daw ng Pangulo ay ang official request ng grupo ni Acting Senate President Getchalian para sa special session at inclined naman daw si PBBM na tugunan ito. Ruth?
9: Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabal.
0: Unang bahing katos ng mga balita nyo na bati, hatod ganato sa Marcela Feed.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6.24 na.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
2: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, ibay Biogesic agad, most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex, walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
11: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
0: Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlawa, gilugwayan ang libreng sakay program sa Dakbayan sa Tagbilaran hangtod sa Hunyo 30. Imoon karong adlawa ang imbestigasyon sa gikataho nga irregularidad sa tupad program sa lungsod sa Carmen. Samtang tinguha nga ang Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen, unang tambalanan nga butangan og orthopedic services. Kini ug dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Mga balita, dinilang sa Patrol Balita.
1: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
2: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: drink responsibly.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: Nagpangita bag kamo karon og butika nga nagbaligya parato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblacion 2 ning syudad. Kalapi Butika ng Bayan at bang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan. Gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
12: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Sinungabahin sa Yukon Building Dan J. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning syudad.
13: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galyari Street at bang sa Romero Hospital ning syudad sa Tagbilaran.
14: Og karong umabot nga adlong Lunes, Hunyo 8, pagabuksan na usab ang ikalima nga butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa City Square.

0: chances. Inyo na bati ang kinatibukang bayan sa itong round Bohol Palitan.
1: Round Bohol Palitan. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
3: Yes, good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
3: Ni Julieta Molina, sir.
0: Kila may edad?
3: 49.
0: O sa may problema, ani?
3: Ngayon, takog tinabang siya para sa akong laboratory.
0: Okay, sige. What lang dahil sa gawas, ha? What lang dahil sa gawas. Palihok ko na po, pasa na yung cellphone ang aduna po ilang.
3: Dadang salamat, sir.
0: Sige. Palihok pasa na yung cellphone ang uban ang aduna po ilang yun. Hello, good morning. Hello, good morning. May pagpamati ni Kagawa Roberto Batsoy Albades, Poblacion 2.
3: Good morning,
0: 2.
3: Sir.
0: Hello, good morning, kisa ni?
3: Si Carmen Zeta, subing-subing, sir.
0: Subing-subing, kisa may pasyente?
3: Ang anak, sir, si Lia, subing-subing.
0: Pila may edad? Edad ay...
3: 22, sir.
0: Naunsa man ni siya?
3: Naa siya ay acute pneumonia, sir. Zanay, kana bitong UTI.
0: Okay, sige. Huwat-huwat lang na sa gawas. Palihog lang. Pahuam na yung cellphone nga gigamit. Anong aduna po ilang ihangyo diha?
3: Sige, daghan kayong salamat, sir.
0: Good morning. Ito ni Kagawad Dad Bro Dani Abiliana de Escugo ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Hello, good morning.
4: Hello, sir.
0: Good morning. Kisani?
4: Good morning.
0: Kisani?
4: Ignacio Dungog.
0: Pila may edad?
4: 80.
0: Mura pa malagig. 50 ang tingog lagi yan eh. Okay, so... O sa may atang tong ikalagad, sir?
4: Kaya Trinidad.
0: O sa may imuhang gibati, o sa gibati ni mo, ipamati?
4: Sining ang likod lagi, sir. Grabe, nakaroon ka ni pag-apo ng restation dire sa garden. Nakuha na ko sa holder yung service yung sakyanan. Ganing sa heart lagi na, kundi high blood. Nga, daya kong resita sa doktor lagi nga, wadid mo palit kay Sir Balas man kay ako kong misis na admit po dito sa Taglar o Talibon, i-transport na mo at least. Nangyari, niya, tubuhan ba?
0: Ah, okay, sige.
4: Muna po naman si kaso.
0: Watuwat lang na sa gawas, ha?
4: Oh, sige, sir. Okay,
0: palihok ko pahuam ng imong cellphone nga gigamit ng lain po nga doon ay hangyo dahan na pailain.
5: Si Timmy Wally, sir.
0: Hello, kinsa ni?
5: Si Timmy Wally, sir.
0: Kinsa may pasyente, ani?
5: Ako, sir. Diabetes patient.
0: Okay. Ali, no? Pila edad ni mo?
5: Igwintay size na, sir.
0: Sige. Huwat-huwat lang dahil sa gawas. Huwat-huwat lang dahil sa gawas.
5: Sige, sir.
0: Wala pa ba'y napabaylain di ha? Wala na, no?
5: Ayatak na ako sa garza.
0: Okay. So, hello, good morning. Wala ilain? Okay, kuno, murag na pa isa siguro. Hello, good morning.
6: Morning po.
0: Good morning, kisa to ni?
6: Si, good morning, si Alnila Asinto Lambako.
0: Oh, kisa to'y pasyente, mga, pasyente ni mo, sir?
6: Si Alan Lambako, si Leonila Lambako.
0: Unsa man ni sila, magtiayo ni? Igunsa man ni mo ni?
6: Mama o papa.
0: Naunsa man ni sila, naunsa ang hitabuan, naunsa man ni sila?
6: Naksidente gibanggaan o kubog.
0: Diin madapita bangga eh.
6: Sa lapit sa kapaing anang ni mga buwak wala padong diklarin.
0: Okay, so ang imong papa, kumusta man?
6: Okay na siya ron din tabindahan.
0: Wa bay bali sa yang lawas?
6: Nabali yang gun, yang left nga mo, shoulder.
0: Ang yang mamama ni mo?
6: nakuha na nasaman dito so tahik sa yung tiil.
2: Okay, sige. So, watuwat lang mo diyan sa gawas ha. Salamat kayo. Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
7: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, ug JBC.
2: Salamat sa taga-Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Dayamon, sa Barangay Dao. Salamat kayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care. O ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, o Ma'am Praxidis Mahomas. Salamat kayo ni Dr. Cristan, adunay 200 pesos. Ni Father James Darunday, adunay 500 pesos. Paagi paghatag utaban sa Istiki Diner. At bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2, o ang 500 pesos. Gikan ni Ma'am Inday Buniti sa Hazel Bulaluan, dilihalayo sa KFC Church. Walaing restaurant niya punoan sa Kasya, mauno ng Hazel Bulaluan. Pigado iti ng atong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, o mayong buntag ka na itong tanan.

0: a las 7:01.
1: Kaaso aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
4: Hello sa tanang mga garaon! This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta!
5: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
7: Tanchik is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
8: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mababa. Bay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
12: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the review ko believe.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan!
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, maowan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Na matikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Uy, Mari, nano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan na ininyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man tao may gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari, ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.12.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall
4: ang DYRD.
5: DYRD
4: Breakfast News.
0: Higala maing buntag, kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa utang DYRD Breakfast News. Ito ginis maing tinguha sa Island City Mall. Ini kayo gyandam sa mga gisaligan tigipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
6: O ginisigli orkonyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Mupakunhod ang Ocean Jet sa ilang plitihan sugod karong nga Hunyo 8 apan pipila ka pasahero dili kontento sa 50 nga 80 pesos nga kunhod sa plite.
6: Vice Governor Nick Besas giprotestahan sa mga supporters ni Mayor Louie Monongol sa pagparehistro niini isip butante sa lungsod sa Hagna.
0: Himuon karong adlaw ang investigasyon sa gikataho nga irregularidad sa tupad program dito sa lungsod sa Carmen.
6: Sa atong police report, upat ka mga lalaki na sikop sa by-bust operation sa PDEA o PNP gagabi. Dito sa Barangay Tagihon o San Isidro, Baclayon.
0: Andam na ang kapulisan sa Bohol sa pag-abli usab sa klase karong adlaw Lunes.
6: Gilugwayan ang libreng sakay program sa Dakbayan sa Tagbilaran hangtod sa Hunyo 30.
0: Muhimo og imbestigasyon ng LGU Panglao sa nahitabong away sa usa ka langyaw o gwardiya diha sa Marilo Beach Resort.
6: Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen, tinguha nga unang butangan o orthopedic services. Sa balitang regional, Marina 7, magmonitor sa mga shipping company bahin sa plitihan.
0: Sa kauluhan, si Senator Jingoy Estrada ni dumili sa pag-apil sa usa ka hangyo atol siya nga arraignment.
6: Gipatawag na sa COMELEC ang campaign donors nila ni Senator Francis Chis Escudero o Rodante Marcoleta.
0: Sa gawas sa nasod ng Israel ug Lebanon, miuyon kini sa hunong butos pipila usab ka mga kondisyon.
6: Sa paugnat sa kuso, gipildi sa New York Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Sa panitang artista, gisaway nga maot og batasan si Bella Padilla sa iyang mga kauban sa teleserye nga Blood vs. Duty.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Butang Pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, usab ka ni mo, Sir Arnold. Ingon man mamgli o ingon man ang statanan na itong mga suki nga ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga padayon na ito nga gibantayan nga naa sa northwest of Batanes na develop na kining usa ka tropical depression nga ginganlag Easter or tropical depression nga si Easter. Tropical cyclone bulletin number 1 for tropical depression nga si Easter. Gisyo kini sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 5, 2026. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Easter gibanabana kini basis nang available nga mga data. Anaa kini mahimutang sa 225 km northwest of Itbayat, Batanes. O anak ni sa coordinate nga 21.1 degrees north, 120.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, nga daw nagikuskon nga mukabat nga dito na sa 45 km matagtak na daw sa sentro, o nga daw na kini gastinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga dito na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, amihan ng silangan, or northeastward, nga daw nagikuskon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usap sa track forecast sa Mount Baguio, unya sa alas 2 sa hapon ana kini sa 205 km north northwest of Itbayat, Batanes. Ugma sa alas 2 sa sayo sa kadlaw sa kabuntagon ana kini sa 440 km north of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon ana kini na sa 740 km northeast north northeast of Itbayat, Batanes or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Og tungod nining maong kalambuan, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa for tropical cyclone wind signal number 1 giisa kini sa Batanes area. Samtang sa track outlook sa mong bagyo usab, kining maong tropical depression nga si Eastern giforecast kini nga mabmob northeastward and will make landfall over southwestern coast of Taiwan karong adlaw. Then it will continue moving generally northeastward and exit Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw June 5 sa kabuntagon ugma sa buntag gawas ni sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona padayon nga nakaapekto kining gitawag tong southwest monsoon o habagat mao kini nakaapekto ditong lapita sa may northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes, kining lugaraha makasinati og rains with gustiest wind or adunay mga pag-uwan or mga paghuros-huros hangin gumikan sa tropical depression nga si Easter. Samtang ang Ilocos region, Abra, Benguet og lakip na usab ang Zambales, kining mga lugar usab makasinati og occasional rains or mga pag-uwan gumikan sa gitawag southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bayan sa Cagayan Valley, ubang bayan sa Cordillera and Mister Region, lakip na usab ang Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan o mga panulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod o ingon mo usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati itag maayong panahon og ingon masab init nga panahon og ingon masab adunay mga pupanagsang mga pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og inubanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan mga panulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Batangas Sagpan nga may mopasalabi dito na

0: 10 degrees Celsius. Effect based classification among heat index extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mo na nga padayon gyapon ta nagapahinumdum sa tanan labi na gayud katong dunay mga balatian or ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magpabuwad or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:01 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonner Station. Yun daw sa mar mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Ika na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganyan sa maying tinguha sa Island City Mall at ang indugan balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Nagkasalamat kumayong buntag. Balita.

0: 7 minutos, hindi pa mag-alas 8.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: DYRD Weather.
4: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf,
0: gawad,
4: ang magtong na plema, afford pa. Time check is brought to you by
0: Downey,
4: The Only Rock, The Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agad. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time check is brought to you by MX3 Herbal Products. Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: Hello sa tanang mga garaon, and this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta. Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
6: D-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
0: Kining balita Pilipinas utok nato sa BGU Enterprises Incorporated nagabaligya ganis mga baterya ang motolight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug trucks sa kubos nga presyo. BGU Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Jingo Estrada nagadumili sa pag appeal sa usa ka plea sa panahon sa iyang arraignment o nagpahayag nga gusto siya nga magpabiling hilom. Ang Sandigan Bayan 2nd Division ni sold kini og not guilty plea para niya nga nagaduso usab sa graft trial niya ang kaso naglambigit kini sa kingong korupsyon nga naglambigit sa 2025 flood control project sa DPWH. Siya sab nagatubang og bailable graft charge sa usa ka separate nga non-bailable plunder nga kaso diin siya kasamtangang na detene karon. Si Estrada mitambong halos gikan sa Quezon City Jail tungod sa grabing osteoarthritis. O niya ang iyang kauban usab nga akusado nga si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan wa makatambong sa husay tungod usab sa medical confinement tungod sa grabing hypertension.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Dugang Balita Pilipinas humanini.
6: D.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining ang balita Pilipinas, sa tugon nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Your first stop in first class tire service, sa kalidad ng serbisyo tungod kay palayuhan sa Goodyear. Duawang karon Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Binanso Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
4: Gipadawag na sa COMELEC ang campaign donors nila ni Senator Francis Cheese Escudero o Grodante Marcoleta. Gikumpirmar ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga giisyuhan na nila og sa pina ang campaign donors sa mga nahisgotang senador aron makahatag silang panig sa giatubang nila nga isyo. Nasayran nga ang contributors nga mapakyas nga magdeklarar sa ilang donasyon mamahimong patubagon obo sa Omnibus Election Code.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnat sa kusog humanin.
6: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasunod, tugon nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Miuyo ng Israel ug Lebanon sa usa ka hunong butong adunay pipila usab ka mga kondisyon base kini sa kasabutan nga gipahibaw sa duha ka panig. Ug gingon sa mga opisyal nga ang kasabutan naglatid kini sa mga lakang aron mapahunong ang panagbangi, malikayan usab ang dugang mga pag-atake sa utlanan. Apan klaro nilang gipunting nga ang implementasyon sa hunong buto magadepende kini gihapon sa pagsunod sa tagsa-tagsa ka kondisyon sa duha ka nasod. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
4: Sa nata sa basketball, gipildi sa New York Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Kini nagtala sa score nga 105-95. Gipangunahan ni Jalen Brunson ang team nga dunay 30 puntos. Gihopta na karon sa New York Knicks ang labaw nga 1-0. Ipahigayon ang Game 2 sa NBA Finals karong Sabado kon ug mga dawa, Hunyo 6, sa alas 8:30 sa buntag oras dinhi sa Pilipinas. Ang duwa ipahigayon dito sa Frost Bank Center. Sa nata sa tennis, Alex Ayala nakasud na sa quarterfinals sa Birmingham Open. Humanya gipildi ang iyang kontra nga taga Russia. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani Azzy Linard Simbit.
7: Sa natat sa basketball, may pabuhagi o 30 puntos si Jalen Brunson aron agakon ang New York Knicks sa 14 puntos nga pagkalubong sa second half o pukanon ang San Antonio Spurs 105-95 sa Game 1 sa NBA Finals Series kagahapon sa Baluarte sa Spurs. Ang mga saligando sa Spurs nga sila si Victor Wembanyama, Stephen Castle, si Phil Am, Dylan Harper mo'y mipuswat sa Spurs sa ilang labing dako nga labaw 65-51 sa sayong bahin sa third quarter. Samtang sa pagpaningkamot sa New York Knicks, may pagkatapog 18 puntos si Karl Anthony Towns o ni Tampo Sabog 17 puntos si OG Anunoby. Samtang ni Hatag Usabog 13 puntos si Landry Shamet. Ang Spurs kipangaluhan ni Wembanyama pinagi sa iyang 26 puntos o ni Tampo Sabog 17 puntos si Castle. Samtang ningamot o 16 puntos matagusa sila si Dylan Harper o si Julian Champeny. Ang Game 2 agtugya po ni Pegayon sa Baluarte sa San Antonio Spurs. Samtang sa laing bahin sa Philippine Basketball Association,